0: Department of Health para iwas init, iwas sakit.
1: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
0: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
1: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
0: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
3: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
0: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating episode ng School on the Air. Kamusta kayo? Kamusta mga bata, ate, kuya, mommy, and daddy? Samahan niyo ako sa loob ng isang oras ang inyong lingkod teacher Cha at batiin rin natin ng masayang umaga ang ating mga kasama mula sa Master Control. Nariyan Miss Rona Esperanza and Miss Camille Umali ang ating mga sound engineers and also aalalayan din tayo ngayong umaga ni Miss Mary Rose Rosero para sa ng programa nga Iskultura. Maraming salamat. Sa loob ng isang oras, atid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat, mga segmento na tsak na kagigiliwan ninyo at kapupulutan ng aral. Pero bago ang lahat ng yan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Nasa screen natin ngayon ang mga social media accounts. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede kayo magpadala ng mensahe sa Facebook o kaya naman sa ating email at radyomagazine@gmail.com. Kung walang radyo sa bahay, okay lang yan dahil meron tayong mobile app, yung PBS Receiver. Kahit on the go kayo, mapapakinggan nyo pa rin kami sa PBS Receiver. Download nyo lang sa Google Play Store and Apple Store. Wala kayong babayaran. Basta meron lamang kayo internet connection. At also sa inyong mga radyo, buksan na ang inyong mga radyo at makinig sa 1278 kHz AM.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: We're back. Kamusta kayo? At hindi ako nag-iisa dito sa studio. Meron akong kasama. Ayan, sumisilip-silip na siya sa screen natin. Isa pa kang silip. Ayun, spotted. Batiin na natin ang isang maganda umaga ang inyong best friend na si Engoy. Good morning, Engoy!
7: Hi! Good morning! Magandang umaga sa lahat!
0: Kamusta ka, Engoy?
7: Ay, okay naman po.
0: Ang tingkad mo ngayon, ah. ang tingkad ng kulay mo, malapon ka ng iyong kulay ngayon. Ayan si Engoy, very bright ang kanyang morning today. Engoy, maraming salamat. Sinamahan mo ulit ako dito sa school.
7: Ay, wala naman po.
0: Mas special ngayong araw, Engoy, dahil may kasama tayo.
7: May bisita tayo
0: today, kaya naman hindi na natin patatagalin. Sabay-sabay nating batiin at i-welcome ang ating special guest for today. Wala iba kung hindi si Mr. Garlitos. Randy Garlitos II, isang children's book author. At nakakatuwa kasi isang karangalan na mapagbigyan tayo ngayong umagang ito para sa ating segmentong kwentong pambata. Good morning, Sir Randy!
7: Welcome po sa School of the Air!
8: Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa.
0: Kamusta, Sir Randy? Sana maganda

0: naman ang iyong morning din at nagpapasalamat kami dahil napaunlakan mo kami ngayong umaga.
1: Yes!
0: Thank you so much.
1: Yes, so mabuti naman ang aking kalagayan.
0: Ayan, si Sir Randy ay isang children's book author. At mamaya, ay may ibabahagi siya sa atin na kwento. Isang kwento rin na isinulat niya. Pero ngayon, syempre gusto muna nating kilalanin si Kuya Randy. Okay lang po ba ang tawag namin sa'yo, Kuya Randy, sir?
1: Yes po, absolutely. Pwede po.
0: Gusto muna nating kilalanin si Kuya Randy. Kuya Randy, kailan ba nagsimula no, yung paggawa ninyo ng mga kwentong pambata?
1: Oh, actually, nagsimula ako ng maagang maaga. Mga college student pa lang ako. Mahilig na kasi ako magsulat. Pero bago yun, masugid na mababasa na ako. Ibig sabihin, para akong bookworm. Mahilig akong magbasa. Oo. So, yun, nagsimula yun. Yung interest ko, nagsusulat ako ng tula. Tapos, nung bandang kolehiyo, na-discover ko, yung mga binabasa kong libro, pwede ko palang sulatin din. So, niisip ko, sumali sa mga contest. Tapos, doon nagsimulang mapansin yung mga gawa ko. In fact, 18 taong gulang ako noon, noong napublish yung una kong libro.
2: Ano pong libro yun? Anong title?
1: Ito yun. Yung libro kong yun ay Ang Paglalakbay ni Pepito Piso. Medyo luma na nga ito eh. At ano na siya, gamit na gamit na. So, napublish.
2: Luma nga kasi piso pa lang.
1: Yes, piso pa lang siya. Oo, ngayon, ano na siya, wala na siyang halaga. Joke lang. So, itong librong to napublish noong 1996. 18 taong gulang ako. Pero dahil doon, sinipag ako magsulat ng iba pang kwento at nasundan siya ng isa pang kwento. Ito yung aking ikakwento mamaya. Ito yung libro na Chenilin, Chenilin.
0: Chenilin, Chenilin. So, ang galing na, no? At a very young age, eh, nagsimula na si Sir, si Kuya Randy, na magsulat ng mga kwento. Imagine mo, 15 years old, meron na agad siyang published book. Napakagaling. Kaya naman, ito talaga rin na, Sir, Kuya Randy, ano, yung goal namin dito sa School on the Air na magbigay ng inspirasyon hindi lamang doon sa mga mambabasa pati na din doon sa mga aspiring writers.
1: Oo, mabuti yung programa ninyo na meron kayong ganitong nag-reach out kasi marami sa mga bata nakikinig ng radio.
0: Yes, kailangan na natin ibalik yung traditional way of learning. So, matala si Engoy din, Kuya Randy,
2: may
0: katanungan.
2: Ano pong kwentong pambatang yung naisulat na malapit sa inyong puso at bakit?
1: Ayun, maraming salamat, Engoy, sa iyong tanong. Actually, yung hawak kong libro kanina, ang isa sa paborito ko. Pero lahat naman siguro ng aking akda ay mahal ko at tinuturing ko na pantay-pantay. Parang mga nakanturing ko sa kanila. Pero isa kasi pinaka tumagal na libro ko ay itong Chenilin, Chenilin. No?
0: Ay, gusto ko sanang ano eh.
2: Chenilin.
0: Gusto ko sanang humingi. Gusto ko sanang humingi ng ano, kumbaga parang pa-teaser tungkol ba saan si Chenilin.
2: Chenilin.
0: Pero hindi, gusto ko ma-surprise.
2: Intrigin niya si Chenilin na yan.
0: Oh, pero gusto ko ma-surprise mamaya pagka nag-storytell na si Kuya Randy.
2: Yeah.
0: Kuya Randy, paano mo naman kinoconceptualize ano, yung iyong mga kwento? Yung pagsulat mo ng storyline, paggawa mo ng mga characters, paano ka nagka-come
2: up? Di ba mahirap yan?
0: Mahirap yun
2: ah. Pag-iisip ka.
0: Yes.
1: Oo, pinag-iisipan naman talaga. Pero minsan kasi may mga kwento na dumadaan na para lang siyang tubig, ano lang siya, smooth ang daloy niya. At madali ko siyang naisulat. In fact, yung Chenilin, nang nasulat ko siya nung bata pa ako, nasulat ko lang siya ng 30 minutes lang.
0: Ang bilis! Ang bilis!
1: O, diba? Kasi may mga kwento na natural na dumadaloy sa'yo, lalo na pag alam mo na yung paksa na iyong sinusulat. Meron din naman mga libro na medyo inaabot din ng taon bago mo matapos.
0: Kumbaga, depende rin talaga.
2: Sa mood,
0: no?
2: Siguro.
0: Sa mood. At meron kasi rin kami kang nakakwentuhan dito, Kuya Randy, ano, na isang author din. Ang sabi niya, isa rin sa, kumbaga, parang naibahagi niya sa amin, hindi siya minamadali. Like yung flow of thoughts, hindi siya minamadali. Pwede meron kang idea ngayon, sige, isulat mo, draft, and then naubusan ka, pwede mo naman siyang gawin sa ibang pagkakataon. Kumbaga, hindi mo kailangan madaliin yung flow of thoughts sa paggawa ng storyline.
1: Tama ka dyan.
0: And gusto ko rin i-share, Kuya Randy, yan, Engoy, ano? Kasi ako, mommy na rin kasi ako, Kuya Randy. So may mga pagkakataon yung kids ko, nag-ask sila ng bedtime story. Pero nakakatuwa talaga, no? Kasi minsan may pagkakataon na on the spot, makakagawa ka rin ng kwento sa utak mo eh, no?
2: Ay, oo.
1: Tama, oo.
0: Makakagawa ka rin ng kwento sa utak mo, depende sa kung anong gusto na marinig ng anak mo o ng audience mo. So, ayun, sa mga ganong pagkakataon ng Goy, pwede ka rin makapag-conceptualize.
2: Ah, okay. Ay, bilang isang children's book author, ano po yung pinaka-challenging part?
0: Oo.
1: Okay. Ayun nga, ang pinaka-challenging part ay kung paano tapusin ang isang kwento na minsan hindi madaling tapusin. Oo. Halimbawa, meron akong kwento na inabot ako ng ilang taon. Nakailang revision yun, nakailang palit-palit.
2: Grabe yun, ha?
0: Oo, taon ang binila.
1: Oo, kasi minsan, akala mo yung sinulat mo ay sapat na, pero pag binasa mo uli, minsan nagdadalawang isip ka.
0: Challenging yun kasi kumbaga parang akala mo, eto na eh. Tapos biglang may pagbabago na naman. Doon nag-aabot ano, yung pinaka-struggle din kung paano mo na naman bubuin yung storya mo.
1: Correct. At isa pa, minsan mga writers ay nakakaranas ang tinatawag na writer's block. Yung writer's block, ibig sabihin nun, may mga pagkakataon na hindi ka makapagsulat kasi may gumugulo sa isip mo. So, minsan may mga iniisip kang iba.
2: Iniisip niyo yung ano?
0: Distracted ka, Ingoy. Kumbaga. Samantala,
2: mga problema.
0: Pwede rin. Samantala, Kuya Randy, ano, para naman nakakatulong yung feedback ng audience, especially syempre yung mga bata, yung mga young audiences, sa kung paano nyo ginagawa yung inyong kwento.
1: Actually, nakakatuwa kapag naririnig ko yung mga kwento ng mga, ay yung mga reaction ng mga bata kapag sa tuwing nakikinig sila sa mga storytelling.
0: Yes.
1: Katulad nitong mamaya, gagawin natin, nakasama si Engoy, no? At natutuwa ako at na-inspire ako na gumawa ng kwento kasi nakikita ko ito yung aking audience, eh, mga batang mahilig magbasa, mahilig makinig ng kwento. At balang araw, maaring yung mga nanonood na mga bata, nakikinig ng mga bata, sila naman ang susulat ng sarili nilang mga kwento. So, masaya ako na maging parte ng inspirasyon sa kanilang mga ambisyon at pangarap.
0: Oo, totoo yan.
2: Totoo yan.
0: Pwede yun, ano, yung mga batang nakikinig lang ng storytelling, hindi mo alam, no? Pwedeng na-inspire mo sila. Diba? Hindi mo lang alam kasi natuwa sila sa kwento mo, natuwa sila sa kung paano na-illustrate yung kwento sa libro. So parang sasabihin nyo, oh, I want to be like that someday. Kaya yun yung ano, kumbaga mas fulfilling ano, bilang isang children book author.
1: Yes, at saka isa rin sa kinatutuwa ko, ngayon ay nagme-mentor naman ako sa mga iba pang mga tao na gustong magsulat ng sarili nilang librong pambata. Kasi sa ngayon ano eh may malaking demand para sa mga libro lalo na't ang
2: talaga
1: ating
2: po?
1: Yes, Ingoy, kasi marami sa mga bata ngayon ay nakakakita na ng mga maraming librong pambata.
0: Wow.
1: At the same time, kailangan din natin dahil alam mo na sa education system natin ay medyo napaguhuli tayo. So, importante talaga na maraming bata ang nakakapagbasa, hindi lamang para sa pag-aaral, kundi para sa enjoyment. Kasi pag nagbabasa ka ng libro at nai-enjoy mo yun, mas lalong tumatatak sa isip mo yung binasa mo.
0: Yes. Okay. So, ayun, ano, napakaganda. Uy, magandang balita yun, ha, na marami ng palang bata ngayon ang mas aware, exposed sa libro.
1: Yes.
2: Yeah. Ibig sabihin may ano dyan, may kita.
1: Yes. Yes, oo.
0: Oo, yun naman yun. Yeah. Siyempre, isa din
2: siyempre,
0: yun.
2: Siyempre, magpapakahirap ka ba kung wala?
1: Oo.
0: Tama ka dyan, Ingoy. Very practical po kasi yan si Ingoy. Kaya yan yung mga advice, piece of advice ni Ingoy.
1: Tama ka dyan. Actually, may mga lahat naman ng pagkakataon na ikaw ay makapagsulat o makapag-produce ng libro, eh may karapatan kang ano, kumita. Lalo na
2: oo naman.
1: Mm-mm. Mm. Halimbawa, itong librong hawak ko, yung Chenily, nasulat ko ito noong 1999.
0: Wow.
2: Pero,
0: wow,
2: tagal na.
1: Oo, tagal pero na. Taon-taon, halos taon-taon, ito ay nalalata, nare-reprint ng ilang beses. So,
2: ay, okay.
1: So may royalties na matatanggap. Ang ibig sabihin ng royalties, iniipon yung kita mo ng publisher
0: mm-mm.
1: para ibigay sa'yo mm-mm. yung porsyento na yun. At usually, medyo malaki-laki rin siya, lalo na kapag bulk yung orders ng libro.
0: Yeah. Okay, so ayun na. Yun pala yun. So, sa mga aspiring authors, I think, doon makakakuha din sila ng idea kung ano yung pwede nilang expect kapag sila ay nagsusulat ng mga kwentong pambata.
2: Oo. Ay, ano po yung payo nyo sa mga aspiring book authors?
0: Mm-hmm. Ayun. Dagdag na payo, yes.
2: Yan, okay. Dagdag na payo.
1: Okay. Actually, maging ano lang, maging inspirado lang, makinig sa mga bata, manood sa mga gawin nila kasi marami tayong mahihiram na mga karanasan na pwede nating isulat bilang libro.
0: Mm.
1: Halimbawa, sa kaso ko, lahat ng nasulat kong libro ay usually observations ko ng mga nakikita ko sa ibang mga bata. Sa halimbawa, may isang libro na pinapakita lang sa screen ngayon, yung Ang Bonggang-Bonggang Batang Becky.
2: Okay.
1: Oo, isa yan sa mga unang mga libro dito sa Southeast Asia na tumatalakay sa kasarian o gender identity.
2: Yun.
1: So, pag nakikita ninyo, so, isa siya sa mga naunang kwento na may tumatalakay sa mga bata na nasa LGBTQ.
0: Wow.
2: Galing,
0: ano? So, kumbaga si Kuya Randy, nagiging ano, social awareness din, ano, yung mga libro ninyo. Hindi lang siya basta para sa mga bata, ma-enjoy sila, kundi matutunan din. And syempre, yung awareness din sa mga nakatatanda, ano, yung pagtanggap
1: yes.
0: sa kagaya ng nasa LGBTQIA+ na mga bata. Mm-hmm. So, ayan po yung payo ni Kuya Randy sa lahat ng mga aspiring book authors, lalo na yung mga gusto magsulat ng kwentong pambata. Ito naman, Kuya Randy, hikayatin na natin, ano, yung mga bata na magbasa. At syempre, pataasin pa yung kanilang kaalaman sa literacy.
1: Ayun, mga bata. So, mahalaga na matuto tayo magbasa at hindi lang matutong magbasa kundi magkaroon ng tinatawag na habit sa pagbasa.
0: Habit building.
1: Oo, yung habit. Ibig sabihin nun, kayo ay palagi ang nagbabasa at hindi lang para sa pag-aaral kundi sa pagpapayaman ng inyong mga karanasan, no? Lalo na't ang libro talaga ay sadyang ginawa, mga librong pambata na tulad ng sinulat ko, ay sadyang ginawa siya para ma-appreciate at ma-enjoy ng mga bata. So mag-enjoy lang kayo magbasa habang bata pa kayo kasi habang tumatanda kayo, mas lalong dumadami ang inyong mga ginagawa sa buhay, no, habang nagmamature kayo. So, minsan lang kayo magiging bata. So, i-enjoy nyo ang libro para pagdating ng araw na kayo naman ang magiging magulang, tuturuan nyo mga anak ninyo na magkaroon ng habit ng pagbabasa din.
0: Yun. At hiramin ko lang ito, Kuya Randy. Ano?
1: Sige.
0: Pakita lang natin yung ilan pa sa mga samples ng mga libro na dala ni Kuya Randy. Uh-uh. Kanina pinakita na ni Kuya Randy itong Pepito Pisos.
1: Uh-uh.
0: This is the first book na na-published sa writing ni Kuya Randy. And then ito, may pamagat din na libro. Ang pangalan naman ay Busilak, a story for the Eco Warriors of the Future. So I think ito ay parang environmental.
1: Tama ka dyan.
0: Environmental, kumbaga yung mga bata ay tinuturuan kung paano mas mahalin at ingatan ng kalikasan. Okay, and then the next one, ang title naman ng libro ni Kuya Randy ay Maanghang na Salita. Ano kaya yun? Ano kaya yun, Maanghang na Salita? At parang medyo beast yung nasa illustration natin. And then the next one, ito, English. Ang title naman ng libro ay Olive Ridley Comes Home. Olive Ridley Comes Home. And then this one, si Faisal at si Farida. Magkapatid ba sila, Kuya?
1: Magkaibang tao yan. Libro, kwento yan tungkol sa dalawang bata na Muslim.
0: Ah, okay. Okay. O, diba? Talagang lahat na tatalakay ni Kuya Randy sa kanyang mga libro. Ito po yung mga example o mga samples ng books ni Kuya Randy. At ito pa yung nasa table natin. Uh-huh. Sorpresang Birthday ni Tintin. At yung title naman ng libro na tungkol sa LGBT, ang Bonggang-Bonggang Batang Becky.
1: Yes.
0: Diba, palakpakan natin si Kuya Randy.
2: Yay!
1: Salamat.
0: At mamaya, babasahin naman ni Kuya Randy yung kanyang...
2: Yan, magkikwento siya mamaya.
0: Oo, magkakwento si Kuya Randy yung kanyang libro, ang pamagat naman ay Chenelin.
2: Yan, malalaman na natin si Chenelin na yan.
0: Oo, sino ba si Chenelin? Alamin natin yan kay Kuya Randy sa pagbabalik natin. Dito lang sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin ang
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
11: Uy, anak, kumakain ka na ba?
10: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
11: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
10: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
11: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
10: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
11: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
3: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
15: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
16: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
15: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
17: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
15: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
18: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
15: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
17: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
18: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
20: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
21: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
20: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
22: Huwag!
23: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: We're back. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa School on the Air. At kanina nakilala na natin si Kuya Randy. Ang dami na nating natutunan. At syempre nalaman na natin yung mga libro na kanyang naisulat. At kanina nga nag-uusap kami, sabi namin, ako may isang libro pa pala si Kuya Randy na hindi natin na dala ngayon. Ano? Yung May Higante sa Aming Bahay. So yan naman yung aabangan natin sa mga susunod na episode ng School on the Air. Kasi ano yan eh, para sa mga tatay naman. No? Diba? Dapat binibigyan din natin ng pagkilala ang mga ama ng tahanan.
1: Oo nga, next month, diba? Ano na, Father's Day.
0: Yes, samantala, nako, ito naman. Ito na ang ating story time. Mag-storytelling na si Kuya Randy. Again, ang title ng ating kwentong pambata ngayon ay Chenilyn. Yes. So may participation si Engoy dito. Pag sinabi ni Kuya Randy na Chenilyn, you will say Chenilyn.
1: Yes. Okay.
0: Okay, practice
2: tayo.
1: Sige.
2: Okay. Chenilyn! Yes, very good. Okay.
0: So, Kuya Randy, let's go para sa ating kwentong pambata.
2: Okay, maraming salamat, Ate Charmaine, pag-imbita sa akin. Ang babasahin kong kwento ay isa sa mga pinakasikat kong librong pambata. Ang pamagat nito ay Chenilyn!
0: Oy, na-late ka doon, Engoy.
2: Okay lang. Sa loob ng itong kwento tayo magkakasunod.
1: Okay.
2: At ito naman ay iginuhit ng isang magaling na ilustrador ng librong pambata, si Liza Flores. So, ito siya. Ito yung kanyang cover. So, ang pamagat niya ay Chenilyn! Ayun, very good. Okay, good. Sisimulan ko ng ating kwento, ha, Engoy. Ha? Makinig mabuti. Okay. So, lilitan ko ng konting boses natin kasi dito sa kwentong to, isang batang babae ang bidang karakter at narrator. Ayun. Okay. Tuwing umaga sa aming bahay, ang pangalan niya ang una mong maririnig. Kapag binagkas mo ito, mayroong magic na nangyayari. Chenilyn! Ihanda na ang almusal. Biglang magtitilian ang mga kaldero at tsansi sa ibabaw ng kalan. Huhuni ang takore ng mainit na tubig. Maririnig ang kalatugan ng pinggan at kalansingan ng mga kutsara at tinidor. Tapos, sa isang iglap, busog na si tatay. Chenilyn! Ang paligo ko, handa na ba? Biglang magsisindi ang ilaw sa loob ng banyo. Dadagundong ang tulo ng tubig sa balde. Maglilitawan ang mga sipilyo, sabon, shampoo at tuwalya. Tapos, sa isang iglap, mabango at malinis na si Kuya! Chenilyn! Ang damit ko sa eskwelahan! Biglang iinit ang plansyang nakatago. Tatakbo ang kabayo na tangay ang lukot na palda at blusa. Tapos, sa isang iglap, unat na ang lahat ng damit ni ate. Chenilyn! Ang bahay dapat malinis na. Biglang magsisibangon ang basahan at sabon. Magsasayawan ang mga bunot at walis. Tapos, biglang makintab at mabango na ang aming bahay.
3: Chenilyn!
0: Laro na tayo.
2: Biglang tatalbog ang bola at magsasalita ang manika. Magiging nanay ko siya sa bahay-bahayan. Magiging taya siya sa taguan. Tapos, paglingon ko, nakaupo siya. Natutulog. Bago ko matulog, ang pangalan pa rin niya ang maririnig. Kasi may magic ang pangalan niya. Chenelin, ang kape ko, akin na, sabi ni tatay. Biglang maghahalo ang kape, asukal, at umuusok na tubig. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Ang sapatos sa trilo ko, nasaan na? Tanong ni kuya. Magsisilabas ang mga sapatos sa trilo mula sa kung saan. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Ang isusot ko, hiyanda mo na! Tili naman ni ate. Magrarampahan naman ang mga pantalon, palda, blusa at medyas. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Ang pinagkainan, hugasan mo na! Utos ni nanay. Magsisiligo na ang mga plato, platito, kutsara at tinidor. Basta tawagin ang pangalan niya, Chenelin!
1: Chenelin!
2: Mayroon nang iniinom si tatay sa kwarto. Nahanap na ang nawawalang gamit ni kuya. Handa na ang damit ni ate para bukas. At malinis na rin ang mga gamit sa kusina ni nanay. Kapag ako nang tumawag ng Chenelin!
1: Chenelin!
2: Papasok siya sa maliit kong kwarto. Pagod na pagod. Pawis na pawis. Hingal. Ah, nahingal. Natanglata. Pero kapag mayroon siyang ikikwento sa akin, ang kwarto ko nag-iiba ng anyo. Nagiging dagat ito kapag kami ay mga sirena. Nagiging kastilyo ito kapag kami ay mga prinsesa. Kaming dalawa ni Chenelin ang laging bida sa marami niyang kwento. Tapos, tulog na kaming dalawa. Isang umaga, nagkagulo sa loob ng bahay. Ilang beses nang tinatawag ang pangalan niya, pero walang nangyayari. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Sabi ni tatay. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Tanong ni kuya. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Sigaw ni ate. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Utos ni nanay. Chenelin!
1: Chenelin!
2: Tawag ko. Pero walang nangyari. Bigla kaming nagsisugod sa kwarto niya. Pagbukas namin, maraming magic na nangyayari. Mayroong ha-ching! Ha-ching! Ha-ching! Mayroong shh, shh, shh, shh. Mayroong mayroong naku! Si Chenelin hindi makakapag-magic! May trangkaso si Chenelin, sabi ni tatay. Dali-dali siyang pumunta sa telepono. Bumulong-bulong si tatay sa hawakan. Tapos, sa isang iglap, biglang dumating si doktor. Pumunta naman si nanay sa kusina. Naghiwa-hiwa siya ng karne, manok at gulay. Hinugas-hugasan niya ang mangga at dalanghita. Nagtimpla-timpla siya ng tsaa at tubig. Sa isang iglap, may pagkain na kaagad para kay Chenelin.
1: Chenelin!
2: Dapat tayo munang maglinis ng bahay, sabi naman ni kuya at ate. Nagbunot ng nagbunot si kuya. Nagwalis na nagwalis si ate. Naglaba na naglaba si kuya. Nagayos na nagayos si ate. Tapos sa isang iglap, biglang natutong maglinis ng bahay sina ate at kuya. At para makapagpahinga naman si Chenelin, nagkwento naman ako ng nagkwento. Biglang nagbago ang kwarto ni Chenelin. Naging bughaw na langit ito nang naging piloto kami. Naging entablado ito nang maging mananayaw kami. Tapos, sa isang iglap, natutulog na si Chenelin. At magmula noon, iba na ang maririnig sa aming bahay tuwing umaga. Ano, Engoy, ang maririnig sa bahay ni Chenry? Sa bahay tuwing umaga.
1: Chenry!
2: Isa pa.
1: Chenry!
2: Very good, Engoy. Maraming salamat, Engoy, at maraming salamat. Oo, thank you very much sa inyo, mga bata.
0: Napakaganda ng kwento. Ako nag-enjoy ako. Ay, kung nag-enjoy ka rin, Engoy.
1: Yes!
0: Natutuwa ako kay Engoy habang nag-channelin siya.
2: Yes.
0: Maraming salamat, Kuya Randy, sa napakaganda, nakakaaliw, at may aral itong kwento natin ngayong umagang ito, no? Tungkol kay channelin.
2: Yes. Ang galing ni Engoy, ha?
1: Nakakasunod. Huwag pagudin si channeling.
0: Yes. Diba? Oo, correct. Kailangan din nating siguro ang aral na makukuha natin mula sa kwento natin ngayon kay channeling ay hindi naman masamang mag ano, pause muna, ano, mag-break ka muna, take a break. Take a rest kapag kapagod na pagod ka na para hindi ka magkasakit katulad ni channeling.
2: Yes.
1: At dapat tulong-tulong.
0: Yes, yun.
2: Diba? Tama, ang
0: that's
2: galing.
0: That's the best.
2: Oo,
0: dapat
1: tulong-tulong. Huwag si channeling.
0: Lagi na lang siya.
1: Trangkaso tuloy.
2: Oo, huwag iaasa sa mga kasambahay ang lahat ng gawaing bahay.
0: Yes. So, yun ano, yun yung isa sa pwede rin nating makuha sa kwento. Dapat teamwork talaga. Maraming salamat, Kuya Randy. Nakakaliw yung kwentong pambata mo ngayon. Marami kaming natutunan. At talagang hindi kami ngayon nagtataka kung bakit isa ito sa iyong mga best-selling books.
2: Maraming salamat, Ate Charmaine.
0: And sabi ni Kuya Randy sa atin, ano, nangako siya na babalik siya dito.
1: Yes!
0: Para naman doon sa kanyang isa pang libro. Yung may higante sa aming bahay. Samantala, Kuya Randy, kung meron ka na lamang mensahe sa mga nakikinig sa atin ngayon, panghuling mensahe sa lahat ng mga batang nakatutok ngayon at parang na-amaze sila at hindi pa nila nakakalimutan yung kwento ni channeling. Go ahead, Kuya Randy.
2: Ayun, para sa mga bata at maging sa mga magulang, mga kamag-anak ng ating mga bata na nakikinig ngayon at mga tagapakinig, no? Let's develop a habit of reading, no? Or a culture of reading sa ating pamilya, no? Importante dahil sa pamilya muna tayo nagsisimulang matuto, una nating natututuhan ang lahat ng bagay sa loob ng bahay, lalo na sa ating mga magulang at mga kapatid. So, pangalawa na lamang ang libro, pero importante na ma-develop natin ang interest ng mga bata sa mga libro. Hindi na dapat siya tinitingnan lang bilang isang tool para matuto, kundi isang paraan upang makaranas ng iba-ibang karanasan ang mga bata. Yes. So, maraming salamat at sana ay magbasa pa kayo ng magbasa ng libro.
1: Ano? Dapat na!
2: Lalo na sa July, third week ng July, at sa July mismo, ay merong National Children's Book Month.
0: Ayun. Mm-hmm. Yan ang aabangan natin, ano? So, maraming salamat muli kay Kuya Randy. Gusto ko lang din banggitin, Engoy, ano, sa lahat ng mga listeners natin, maparadyo man o sa live streaming, na sana suportahan natin yung mga local book authors natin, ano? Yung mga kapwa natin Pilipino na talagang ibinabahagi yung kanilang talento, yung kanilang husay sa paggawa ng mga kwento. Diba, dito muna tayo magsimula sa atin, sa Pilipinas. And then, okay lang din naman na ma-inspire tayo sa mga books abroad, pero let's support our own, diba? At yan nga, yung isa sa dapat nating ipamala sa mga henerasyon ngayon, diba?
2: Yes.
0: So, ayan. Maraming salamat, Kuya Randy. Baka may gusto ka pang pasalamatan, batiin.
2: Binabati ko yung mga tinuturuan ko ngayon sa aking online masterclass na mga nag-aaral na mga guro na hindi lang guro, no, mga gustong matuto ng pagsusulat, nagko-conduct po ako ng isang online class para sa pagtuturo ng pagsulat ng kwentong pambata at saka maging ng pagsulat ng chapter books o young adult literature, no, para sa mga teenagers naman yun.
0: Yun, and kung gusto nyo pong hanapin or ma-contact si Kuya Randy, yung kanyang Facebook page, ayan, nasa screen natin yung kanyang pangalan.
2: Yes,
0: yan po yung itatype ninyo sa search bar ng Facebook, Randy Garlitos the second, at doon, very responsive naman sa social media. Maraming salamat again.
1: Salamat po!
2: God bless, so maraming salamat sa inyo, at nag-enjoy ako sa ating...
1: Hi, thank you po!
2: Oo, lalo na sa'yo, Engoy.
0: Magbabalik tayo sa, dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
2: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 Collab.
30: Collab.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
33: Amoy pares, amoy araw.
34: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
35: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
36: Ang dungis mo.
37: Ma, tama na.
38: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
39: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
40: Ang saya balikan ng ating kabataan.
41: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
42: O ano, game na?
43: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
31: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programang School on the Air. Ay, maskita na. Ayan, kapag ako pala ay nasa frame, maskita natin yung set of books. Pero syempre, kailangan natin ang invite pa rin natin sa frame natin, ano, sina Kuya Randy and Engoy. Samantala ngayon ay kahapon pala, nag-post tayo sa social media na ating Trivia of the Day. So ngayon, Ate Rona, pwede ba natin ipakita yung ating Trivia of the Day? Nagpapasalamat ako, ano, sa lahat po ng mga nagko-comment, nagre-react sa ating Trivia of the Day. Pinopost natin yan every weekend, Sunday. Tapos ngayon, i-reveal na natin kung ano ba ang tamang sagot. Kahapon sa ating Trivia of the Day, ang tanong natin, basahin mo yung Goy, kaya basahin? Hindi.
1: Yan. Alam mo ba? 5 + 50 po ba yun?
0: Yes.
1: Minus...
0: Na, equals na yan.
1: Equals 55.
0: Si Engoy, bata pa lang, malabo na ang mata.
1: Yan.
0: Oh, Engoy.
1: Ano ang tawag sa 55 na sagot sa addition?
0: Yun. Ulitin natin, ano? 5 + 50 equals 55. Ngayon, ang tanong, ano ang tawag sa 55 na ang sagot, 55 na sagot sa addition? Letter A, dividend. B, sum. C, additives. Oh, anong sagot, Engoy?
1: Letter B.
0: Ano yung B?
1: Sum.
0: Sum. Tama. Great job si Engoy. So maraming salamat sa 64 reactions and counting, ano, doon sa ating trivia post and sa nag-comment Nakita ko parang wala namang maling sagot. Lahat sila ang sagot nila. Letter B, Sam. Salamat sa 58 comments and the shares nung ating trivia post, that's 61. So maraming salamat at hintayin ninyo sa Facebook page natin kung sino ang winner natin na ang 100 pesos load.
1: Ayan!
0: Congratulations in advance. Hindi ko pa alam kung sino eh. So mamaya titingnan natin out of 58 comments kung sino dyan ang sumunod sa mechanics ng game at kung sino ang makakakuha ng 100 pesos load. Maraming salamat. Abangan ninyo ang next nating Trivia of the Day. Hashtag Alam Mo Ba? So this time, magpapasalamat na tayo. Thank you so much. Maraming salamat, Tenggoy.
1: Ay, wala ka naman po.
0: Mm-mm. At maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Philippine Information Agency Puppet Theater. Yeah. And once again, maraming salamat sa nakasama natin ngayong umagang ito. Isang children book author. Wala iba kundi si Mr. Randy Garlitos II.
1: Yeah. Thank you po, thank you.
0: Yay. Thank you. At bukas muli, mga bata, buksan natin ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
42: School on the Air!
0: Yehey! Stay tuned lang kayo dyan para sa ilan pa nating programa dito sa Radyo Magazine. Maraming salamat!
1: Salamat!
42: Bye-bye!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Beach vacation.
7: Ano tara?
6: Jogging.
7: Ano tara?
6: Hiking.
7: Ano tara?
8: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
10: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
10: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
10: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
9: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
10: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo! Publico
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Colab.
30: World Service Sports Radio.
36: Ang taginting ng FM
44: at lakas ng AM
45: sa iisang himpilan.
46: Pinagsanib na puwersa
47: para sa mas malawak na
48: serbisyo publiko.
49: Radio Magazine 1278.
50: Sports Radio 918.
51: Radio Pilipinas.
52: Radio Publico
53: 738.
54: At Radio Pilipinas World Service.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3,
58: the AM and FM collab.
59: Sa Capital 104.3 FM.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Pilipinas
62: and Capital 104.3 collab.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
9: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
12: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
12: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga!
25: Trending issues na pinag-uusapan!
26: Mga programang aabangan!
27: Agahan!
26: Six Information, GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
26: 1278.
23: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
26: Six Information, GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
32: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
33: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
34: sa Radyo Magazine, 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para po sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Sabi nila, 'di ba? Madali lang naman magpasuso, madali lang naman magpa-breastfeed, pero hindi, ano? 'Yun ang akala ng marami. And with that, ano, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama nga po tayo this morning. Siya nga po ay isang pediatrician at chief of clinics ng mula po sa Global Care Medical Center of Bay, si Dr. Geraldine Garcia. Magandang umaga po, Doc. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
1: Magandang umaga, Maring Jolie. Maraming salamat po sa pag-imbita ulit sa amin.
0: Yes, ayan. Ano, dapat po pala, Doc, ano, I should say welcome back. Ayan. And with that, ayan, siguro po, umpisa na nga po natin, Doc, ano, bilang panimula, maaari niyo po bang ipaliwanag sa mga kumare at kumpare natin kung ano itong, o kung ano ang meron, ano, espesyal sa gatas ng ina kumpara po sa ibang uri ng gatas?
1: Okay. So, unang po sa lahat, syempre, ang gatas po ng ina ay ang tinatawag natin na specially made po yan para sa mga anak or mga sanggol po ninyo. So, naaangkop po siya talaga as a first nutritional food ng mga sanggol or ng mga babies po. And marami po kasi siyang ma-o-offer na kahit gaano kamahal na mga gatas na available in the market ay hindi kayang i-offer.
0: Mm-hmm. Ayan, ano, kumbaga, kaya siya espesyal, ano, meron pong nilalaman itong gatas ng ina na wala sa ibang gatas, ano, maaaring

0: evidence. Anong ibig sabihin? Kahit konti pa lang na drops siya, siya po ay very nutritious na, sapat, and nagko-contain po siya ng maraming antioxidants, anti-infectives, which stimulates yung immune system po ng baby as well as yung gut health ng baby. So anong ibig sabihin nun? Kaya siya parang starter food talaga. It's because yung linings ng chan ni ipina-prime na ng colostrum para ready yung sanggol once dumating na po yung next kind of milk. Mm-hmm. And sabi ko nga po, it is very nutritious with lots of vitamins and minerals such as magnesium, zinc. It is also very high in protein. Ibig sabihin, protina. So, kadalasan kasi, di ba, yan din po yung unang lumalabas nga po sa nanay. So, sasabihin ng nanay, ay, doktora, wala akong gatas. Konting-konti pa po talaga. Pero you have to explain na hindi niya kailangan ng maraming gatas or yung amount. Because every drop of that colostrum is already very nutritious and kaya niyang busugin si baby in the first few days of life.
1: Wow! So, napakahalaga po pala, ano, na ito nga colostrum, Doc. And siguro gusto ko lang po i-clarify or siguro para po mas malinaw sa mga kumare at kumpare natin. Sabi niyo po, ito yung unang inilalabas, ano, na gatas ng isang ina. So, ibig sabihin po ba, Doc, yung una pong sinasabi ninyo, like yung first talaga na pagka nagkaroon ng breast milk ang isang ina and then the rest po nun, kung halimbawa nanganak uli siya or di kaya nagbuntis uli, wala na pong colostrum o patuloy lang po yung production ng colostrum lalo na sa mga breastfeeding moms?
0: Actually po, yung pag-form ng breast milk sa ng isang ina is a process po. So yung first na lumalabas in the first few days is yun yung tinatawag po nating colostrum milk. Mm. And then may kasunod pa po siya na transition and then the mature milk, which is yung mature milk, yun yung parang maintenance. Yun yung pagmalakas na yung gatas ng nanay, usually a week or two after saka po siya lumalabas. And then yun yung tuloy-tuloy ng binibigay ng isang nanay po.
1: Ayan. So, ibig sabihin din pala, Doc, ano, hindi dapat matakot o mangamba yung ilang mga magulang kasi hindi ho lahat aware. So, salamat po, Doc, ano, dito sa binanggit ninyo na liquid gold. So, ibig sabihin, yung iba po kasi natatakot, ay, ba't ganito kulay, ano, nang lumalabas sa aking suso. So, may mga nangangamba po kasi hindi sila aware na yung po pala ay healthy, nutritious, ano, para sa kanilang mga anak. So, thank you, Doc. Ayan, mga kumare at kumpare, ano, siguro lalo na sa mga first time moms na nakikinig sa atin. So wag pong matakot kung may lumabas siguro na na kulay dilaw ano sa inyong suso dahil ito nga po according kay Doc ay colostrum na napakahalaga, napaka-healthy para sa inyong mga bagong silang na anak. And speaking of healthy, Doc, ano kanina napahapiyawan niyo na rin po kung ano yung mga nutrients na maaring mayroon itong colostrum. Pero siguro in general, ano po yung mga pangunahing benepisyo? Benepisyong medical, to be specific, ng breastfeeding para po sa isang sanggol?
0: Actually po, ang pagbe-breastfeeding is actually, sasabihin natin parang, para lang naman po yan sa bata, parang ganon, di ba? Parang walang effect din siya sa nanay. Pero actually, it is a two-way process. So, the same way na nagbe-benefit po yung sanggol or yung anak natin, ay may benefits din po si mother na nakukuha in the process. So, unahin po natin yung sa sanggol, okay? So, yung sa sanggol, first off, it is very available. Kasi wala kang kailangan eh, 'di ba? Hindi mo kailangan pumunta sa tindahan para bumili. Pag hindi pag nalit ka, wala nang bukas, wala ka nang mapapakain. It is very available because it is your body technically. Second, it is very sterile and clean. Wala na siyang cleaning process na kailangan, walang pasteurization, wala kang nililinis ng mga gamit aside from yourself, which is yun lang ang kailangan mo. The usual hygiene of a human. So yon. Next would be, it contains a lot of anti-infectives nga po. Yung mga panlaban para yung sanggol po ay malabanan yung mga unang mga mikrobyo, virus na makakasalamuhan niya with the mother's milk. Meron po siyang mga lactoferons, meron po siyang mga white blood cells or yung mga leukocytes, which helps po build the immunity or start up the immunity of the baby during the first few days and months of life. Another important thing din po is

0: Mother's milk is very nutritious with in terms of DHA, or which is very important for brain and intelligence development. So, di ba, makikita natin yung mga supplements ngayon, added DHA, added ganyan. Actually, lahat nga yata ng pwedeng may DHA din mga vitamins. Kasi nga, we have recognized the importance po ng DHA, and it is very natural in a mother's milk.
1: Ayan, ano, napakaganda ng sagot ni Doc. Napakalinaw actually dito nga po sa binanggit ni Doc, ano, hindi lang siya healthy physically para sa isang sanggol, ano, nabanggit niyo nga po even sa development, ano, ng utak ng isang bata. Kaya po siguro, ano, yun nga po, sabi nila, ang katwiran, quote and quote, ano, ng ilan, ang mga matatanda noon, sinasabi, healthy daw, ganito, ganyan. Which is, akala nila hindi totoo, ano, which is, ayun nga po, napatunayan na according sa iyo, Doc, ano, and of course, scientifically proven po ito na napaka-healthy talaga ng gatas ng isang ina. So, I think, ano, napaka siguro blessed ng mga babies, Doc, ano, na sa simula pa lang or maybe even hanggang pagtagal, ano, sa katagalan ay nakakakuha pa rin o nakakapag-susu pa rin sa kanilang mga ina. And with that, Doc, kanina binanggit niyo na hindi lang pala sa mga babies, ano, sa mga sanggol, healthy, ito nga po, or may benefits, ano, yung pagpapasuso. Sabi niyo rin po, gayon din sa mga ina. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin? Ano naman po yung mga benepisyong ito para sa isang nanay?
0: So actually, Maring Jolie, madalas sa hindi kasi hindi natin nakikita yung sacrifices ng mother, 'di ba? Sa pagpapasuso. Pero at the back of it's always a sacrifice of the mother, no? Kasi by giving him herself eh. Herself, literally, physically, yung time niya, yung efforts niya. So ano naman na nakukuha ng nanay? So first off, the emotional bonding. Okay, so sasabihin, first-time parents, sasabihin, hindi ako marunong mag-alaga ng anak, hindi ako marunong, wala akong training, kahit ano pang sabihin mong mga baby class na puntahan mo, I think walang magre-ready talaga sa'yo 100%, okay? Kaya may tinatawag din tayong mother's instincts, kasi lalo na pag nag-breastfeed ka, is unti-unting lumalabas siya. Parang doon mo kasi natututunan ano yung iyak ng anak mo na, ay, gutom. Iyak ng anak mo na, ay, nagliligalig siya, gusto lang niya ng pagbubuhat. Or iyak ng anak mo na, ay, papalit ng diaper to. So, dun lahat medyo nagsisimula once nagbe-breastfeed ka. Nakikilala niyo yung isa't isa. It may not be very blatant or hindi nakikita agad-agad, pero when you look back, makikita man, ah, parang dun siya nagsimula. So, that's the first. The second will be, health-wise, meron siya din talagang benefit sa mother. So, first off is, nape-prevent niya ang ovarian, uterine, as well as breast cancer. So even if you have genes for those, halimbawa may lahi talaga kayo, ganyan, protective kasi siya sa mother's health. So may mga studies talaga lumalabas na yung mga breastfeeding mom, yung madaming napadede din, is less yung chances nila magkaroon ng cancer for these types, yung breast, uterine, and ovarian, compared to those na, halimbawa, yung mga single or hindi sila nakapagpadede. So may mga studies na lumalabas na for that. Another would be a very important one is less yung chances mo duguin after birth or yung tinatawag nating postpartum hemorrhage. So, bakit nangyayari yon? During the process kasi of latching, so habang dumedede yung bata sa suso ng isang ina, naglalabas yung utak natin ng hormones, okay? Yung katawan natin ng hormones, which is the oxytocin. So anong nagagawa ng oxytocin? So it's a very important hormone that is, ang main responsibility is to parang let down yung milk or magkaroon, mag-produce ng more milk. And another important role niya is nag-aano siya, nag-stimulate siya ng uterine contraction. So, yung bahay bata niya, di ba? Di ba lumabas na si baby? So, medyo malaki yon kasi nasanay na yung bahay bata natin na 9 months. So, may 2 kilos or 3 kilos baby inside. So, expanded siya. Ang ginagawa ng oxytocin is kinokontract niya para lumiit. Okay? So, pag lumiit siya, then yung blood vessels doon, yung mga ugat doon, hindi na siya malalaki. So, hindi siya mas duduguin, liliit siya, magkocontract lahat. So, less yung chances niya na duguin from giving birth. And there are also studies that shown that showed that meron ding mga benefits for depression and obesity. So medyo protective din siya doon kasi chances are if tuloy-tuloy ka nagpapasuso, lalo na pag matagal ka nagpapasuso, is mabilis kang bumalik sa pre-pregnancy weight mo. So in short, mas mabilis kang sa sexy. So syempre mga nanay gusto 'yon.
1: Yes.
0: And of course, yung isa pa din lalo na sa hirap ng buhay ngayon is yung financial savings natin.
1: Wow, ano, habang nakikinig ako sa iyo, Doc, parang naiisip ko talaga, sobrang amazing, ano, napaka mahiwaga ng pwedeng idulot nito nga gatas ng isang ina, ano, na hindi nga lang beneficial para sa baby, ano, para sa isang sanggol, gayon din sa mismong ina, sa mismong nanay. Nabanggit yung nga po, una, number one, yung connection, yung bond between the mother and her child, ano, totoo po yan, do, kasi sino ba naman ang unang papansin sa kanilang anak? Sino ba naman ang unang siguro makakaalam kung ano yung nararamdaman ng isang anak kundi ang isang ina, hindi ho ba? So napaka-amazing, Doc. And gusto ko rin ipunto, ayan, lalo na sa mga kumare at kumpare natin, ano, according kay Doc, ano, mas mataas nga yung chance na maiwasan yung cancer, specifically, ano, breast cancer, ovarian cancer, which is yun nga po sa ating mga kababaihan, ano, ito po yung isa talaga sa mga siguro madalas, ano, na sakit na maaring tumama sa atin. So, ayun po, nakakatuwa na malaman, Doc, na kung ikaw nga isang ina na nakapagpasuso, nakapagpa-breastfeed sa kanyang anak, mas malaki yung chance na maiwasan mo ito. And panghuli, Doc, ayan, ano, mental health din pala. Napakalaki ng maidudulot nitong tulong sa atin, makakaiwas sa depression and anxiety. And I think, isa rin, Doc, ayun nga, ano, nabanggit ninyo, yung gusto ng mga ina na bumalik sa dati, ano, yung kanilang katawan, ano, yung going back to their pre-pregnancy body, ano. Totoo po, kasi may mga ilang ina, hindi ho ba, hindi naman maiwasan, tao lang, ano, parang, ay, tumaba na ako, ay, nadagdagan ako ng weight, ano. Pero yun nga po, ayan, makinig tayo kay Doc, mga mare, mga pare, ano. So, sa mga first-time moms, or maybe, hindi man first-time moms, ano, yung mga may bagong panganak, may bagong sanggol ngayon, ano, pwedeng makatulong ang breastfeeding. Pero speaking of that, Doc, ano, may mga pagkakataon din na yung ilang ina po nag-aalala kasi baka hindi nga sapat yung kanilang gatas. So ano po ba yung ilan sa mga kadahilanan kung bakit hindi po nakakapag-produce o kulang yung supply ng gatas ng ilang ina?
0: Actually, Maring Jolie, mabait kasi yung gumawa sa atin, no? Actually, very, very seldom na hindi talaga kayang gumawa ng isang ina ng gatas. Okay? Very, very, very rare, actually, kung tutuusin. Yung sasabihin natin na wala talaga siyang gatas. Okay? But yeah, we have to take into consideration na the milk production is a complex process. Hindi siya yung bastang padede ka, everything flows. Merong ganon, but yun yung mga tinatawag na medyo swerte talaga, no? Yung malakas talaga magatas, even as first-time parents. Pero it's always an interplay of your, syempre, your body, your health, both mental and your physical health. So ano ibig sabihin ko? First, a mother, even if, lalo na pag nag-cesarean section ka, should be well hydrated after the process. Kasi, pag hindi siya hydrated, 'di ba? Parang sabi nga nila, paano ka magbibigay sa iba kung kulang yung sayo? So kung dehydrated yung katawan mo as a person, paano ka magbibigay ng gatas? Wala kang ipoproduce. So kailangan first well hydrated ang mommy. Second, medyo kailangan medyo stress-free. Hindi naman stress-free, saktong stress. Okay, kasi pag sobrang stress sila, minsan the more na gustong-gusto ng parents na magpadede, yung talagang nanganganak pa lang siya, iniisip na niya, may gatas ba ako, may gatas ba ako. Yung medyo sobra nilang iniisip, the less yung chance, the more yung chances pala na parang medyo mailap siya. So I always tell my patients, ma'am, enjoy mo lang yung ride. Relax lang. Kasi eventually, everything will follow. So, and also very important din syempre, yung supportive, yung support system nung family or nung mother. Kasi, syempre, malalasan yung stress yung of taking care of the child and everything after giving birth. Syempre, tas yung mommy may pinagdadaanan pa rin physically. So, it's always an interplay, ma'am. And I would like to believe na once in line naman yon or more or less manageable siya, walang reason para hindi magkaroon ng gatas ang nanay.
1: Ayan, ano? So, kumbaga, nasa katawan po ng isang tao, specifically, ng isang babae, ano? Kung paano yung produksyon ng gatas sa kanya. So, isa nga po sa mga paalala niyo, Dok, dapat alagaan physically. Ano? Minsan yan po, ano, nakakalungkot kasi nalilimutan ng isang ina na alagaan yung sarili niya. Kasi, of course, andyan si baby, ano? Dun na na-focus lahat ng attention niya. Pero, paalala nga ni Dok sa atin, ano? Importante rin na yung mga sarili natin alagaan natin kasi nakaka-apekto rin ito. For example, dito nga sa pag-produce ng breast milk. And another thing, yun nga po, ano, yung stress. So siguro napakalaking tulong, Doc. Gusto ko nga ipunto itong sinabi mo, yung support system. Siguro lalo na sa mga tatay po, ano. Kasi syempre, ang sasabihin nila, okay, tatay ako, ako ang provider. Pero hindi lang doon nagtatapos, hindi ho ba? Yung siguro ang responsibilidad ng isang tatay. Ganyan din, siyempre, ano, suporta para sa ina, sa asawa mo, ano, and dito nga, meron na kayo isang pamilyang binubuo. So, dapat yung love, yung care, ano, hindi lang dapat si misis lahat yung sumasalo, ano, so kung ano man, yung halimbawa, may iniinda si baby, tapos yung ibang tatay po, ano, pinapabayaan lang si mommy. So, hindi po dapat ganun, ano, kasi yun nga, ano, dapat na hindi stress si mommy. Kung masi-stress man, tamang stress lang, sabi nga ni Doc sa atin, ano. No? And siguro gusto ko lang din i-share do kasi nga po nung isang araw ay may nakapanayam din po ako yung ito nga po yung breastfeeding movement of the Philippines, and they also mentioned the same thing tulad nga po nang sa inyo, and ang sabi po nila may mga pagkakataon na kailangan lang talaga, may tinatawag po silang parang lactating massage, ano, so kumbaga may yata mga forma lang halimbawa, no, sa pagpapasuso ng baby kung paano yung tamang lapit, layo, and also yun nga po yung masahe, ano, sa suso ng isang ina para nga mas maayos yung labas nung breast milk o nung gatas. So, ayan, maraming salamat, Dok, ano, dito po sa inyong paliwanag. And siguro, ayan, isa po sa mga tanong ng maraming magulang, ligtas po ba ang breastfeeding kung may iniinom na gamot ang nanay?
0: Marin Julie, regarding this, medyo case-to-case basis po kasi ito, no? So, depende po kung ano yung sakit ng nanay, kung chronic din po ba siya. Pero, actually, in the advancement po ng technology ngayon in the medical field, marami na pong gamot na acceptable even for breastfeeding mothers.
1: Mm-hmm.
0: Basta all you have to do is you have to tell po yung mga doktor nyo na, Dok, breastfeeding po ako, so ano po ang pwedeng ibigay sa akin? That would include yung mga even for the mga nag- mga diabetic parents or even may mga high blood, marami na pong gamot na na invento na pwede po or napag-aralan na na pwede pong inumin ng mga breastfeeding parents, ng mga breastfeeding mothers. And even po, lalo na yung mga simple illnesses, halimbawa, ubo sipon, mga ganyan, always po, pwede kayong magpadede. Yun ang sinasabi ko. Ang nanay lang po ang pwedeng madalas lumapit sa anak, especially if may sakit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi syempre ayaw natin, halimbawa si daddy may sakit, okay, wag mo na siyang lalapit, mm-hmm, para hindi mahawa si baby. Pero ang mommy po can always do that, lalo mm-hmm na kung siya ay breastfeeding. Kasi po, mas important, kumbaga yung benefit po from the breastfeeding is more important than the chances of that kid na mahawa sa sakit ni mommy.
1: Ayan.
0: Depende po, pero it will always be Maring Jolie, case to case basis pa rin,
1: mm-hmm,
0: po yan.
1: Ayan, ano, so mahalaga pa rin po talaga, Doc, na lumapit sa isang professional tulad nga po ninyo na mga doktor to ask, ano, pa rin. Sabi nyo nga po kasi case to case, but since yun nga po, very high tech na, so marami ng mga matatalino talaga na nakaimbento, ano, ng gamot na hindi harmful para sa ina, and at the same time sa kanilang supling, sa kanilang sanggol, ay maaari pa rin rin, ano, magpasuso ang isang ina kahit na nag-intake ito ng medicine. But then again, ayan, ano, itanong pa rin para mas sure, ano, sa inyong mga doktor, ibahagi nyo, ano, minsan, no, kasi may mga ilang ina or magulang, ano, na hindi na isha-share yung ganong bagay. So, napakahalaga po kung ikaw man, mapavitamins man yan, you always have to share, ano, yung mga iniinom mong, yung gamot sa inyong doktor. Para syempre, aware sila, alam nila kung ano yung mga dapat or maaring ipagbawal nila sa inyo. And siguro, yung isa rin po, Dok, ano, na nabanggit ninyo, ayan, ano, kung may sakit ang nanay. Totoo po, Dok, maraming ganyan. May mga ina, hindi ko muna siguro mapapasuso si baby kasi, ayan, inuubo ako, sinisipon ako ngayon. So, hindi po pala ganun ang case. Sabi nyo nga po, mas mahalaga yung benepisyong matatanggap ni baby sa breast milk, ano, kumpara sa chances ng pagkahawa niya sa sakit. Pero meron po ba, Dok, mga pagkakataon na, or halimbawa, meron po ba kayong mga cases sa inyo pong experience bilang doktor na ang isang ina hindi talaga makapagpasuso kasi may sakit siya? Ano po kayang usual ng mga sakit na maaring hindi talaga pwede for the baby?
0: Halimbawa, ma'am, syempre, ang mga ilang po sa mga sakit na medyo controversial would be, halimbawa, may bulutong yung nanay. That's ilang months old. So, yun, medyo mag-ano ka. Kasi, syempre, yung the more na exposure, skin-to-skin contact, kung may lesion si mommy, so may chance si mommy, baby magkabulutong. And baka si mommy, kaya niya yung bulutong, pero si baby, pag siyang nakabulutong, medyo hindi niya kayanin yung mga complications from that. So, that's one. Another will be, actually po, before, a long time ago, pag may HIV, ang mommy is may AIDS or HIV, di ba hindi tayo nagpapasuso? Before po yun. Pero dahil nga po sa science and technology and advancements of the medical field, once po, kahit po may AIDS po ang mga mothers, as long as the viral load is controlled, mga ganyan po, or ongoing medication ng nanay, hindi na siya absolute, or meaning hinding-hindi na, ibig sabihin pag may AIDS ka, hinding-hindi ka na pwedeng magpadede. Hindi na siya ganon like before. Ngayon, pwede na siya, parang relative contraindication na rin siya. Ibig sabihin, may chance ka pa rin magpadede or pwede ka pa rin magpadede, depende lang sa status mo. So, like po sa yung mga ina-advocate ng WHO, kasi halimbawa po sa Africa, 'di ba, sobra po sila yung poverty nila, wala silang availability of milks or other supplements. So kahit marami po or talamak po ang HIV AIDS sa kanila, ay ang promotion pa rin po is you breastfeed your child.
1: Ayan.
0: Kasi yung chances po na mamatay yung bata sa pagkagutom kumpara kung dumedede siya sa nanay niya is mas mataas po yung chance na mabuhay yung batang yon na dumedede sa nanay niya.
1: Ayan.
0: Regardless of the status ng mommy.
1: Alright, ayan. Salamat, Dok. Ano, napakaganda nitong halimbawa na ibinigay mo. Ano, and I think, ano, new learning ito para sa marami sa atin. Kasi totoo po, ano, noon, ang stigma, ang stereotype, pagka may sakit ang ina ng HIV, ano, ay ganun din. Kumbaga, parang, ang pangit man ho pakinggan, pero parang sumpa na, ano, para sa kanilang mga anak. Which is, hindi na nga po pala ganun ang case sa ngayon. So, nakakatuwa, Dok, ano, dito, good news po ito para sa maraming ina siguro na kasalukuyang nakararanas, ano, nito pong nabanggit nga ninyo na, again, depende na nga sa status, ano, kung ongoing ang medication. Marami naman na po ngayon, eh, hindi ho ba, sa mga health center, may mga prophylaxis, o yun nga po, yung ginagamit para nga po sa medikasyon or medication para sa AIDS. And siguro, Dok, isa rin sa mga katanungan ng ilan, ayan, para lang din po siguro sa kaalaman ng marami sa atin, paano naman po yung proseso ng breastfeeding kung ipinanganak po na premature ang isang sanggol?
0: Actually, Maring Jolie, marami na rin po kaming, pag premature po, depende kasi kung gaano ka premature yung usapan natin. Okay? So, if halimbawa, minsan po, 2 weeks premature, 3 weeks premature, pero pag nagpakita po sila na gustong dumede, okay ang bata, malikot, maganda huminga, and everything, wala pong problem. Pwede po siyang dumede kaagad.
1: Ayan.
0: Kahit premature po siya. Pero iba pong usapan if halimbawa, syempre may pinagdadaan ng iba kasi dahil nga po premature siya, naka-oxygen, or kailangan po niyang mag-incubator. Medyo isa pa yung usapan po yon. Pero we always advocate, eventually, pag dumede po yung batang yon, pag ready na po siya, tapos na po niyang lampasan yung mga pinagdadaanan niyang medical, is kailangan namin yung gatas ni mami. So, kahit po ganyan, na halimbawa, isang linggo hindi nakakapagpadede si mami or hindi ka nakahingi ng gatas, pinupush po namin ang mommy na mag-express ng gatas.
1: Ayan. So, mga kumare at kumpare natin, ano? Very informative itong mga binabanggit ni Doc sa atin. So, hindi kailangan mangamba, hindi kailangan matakot, ano? Kailangan lang natin magtanong, ano? Sa mga doktor, sa mga profesional regarding nga po sa mga isyong katulad nito. And ayan, napakabilis ng oras, Doc. Siguro po, panghuling mensahe na lang po sa publiko. Bilang isang doktor, ano po ang pinakamahalagang mensaheng nais niyong iwan para po sa lahat ng mga magulang hinggil nga po sa breastfeeding?
0: Okay, so Maring Jolie, sabi niyo nga po, now is this month is the National Breastfeeding Awareness Month po, no? So all over the Philippines, kanina po narinig ko sa balita, no, yung advocacy ng Northern Mindanao chapter na parang meron po silang mga lectures and ano, actually this is nationwide po. With a partnership po ng Philippine Pediatric Society, recently in our hospital 1 week ago, meron din kaming tinawag na hakabda or yung sabayang latching ng mga breastfeeding parents po of all ages sila. So may mga 1 year old, 2 years old, may months old pa lang. May mga mommies kami na 5 babies na ang pinasuso.
1: Wow.
0: Na kapag-graduate na siya ng 5. So very good. Ang masasabi ko lang po is we always remember po as mga magulang na breastfeeding is always best for our babies. Ginawa po talaga siya para sa kanila. Now, syempre marami pong iba't ibang kaso, but as much as possible, if kaya nyo pong i-breastfeed ang mga babies nyo, is you do it as much as up to 2 years or kung kaya nyo more. May mga patients po ako hanggang 5 years, nakikidede pa kahit nandun na yung pangalawang baby, nakikisabay pa. So, it is always the best and syempre, most affordable and safest and clean, which is the best always for our children.
1: Ayan, totoo, Doc. Ano, napakabait ng Panginoon, Doc. Kasi binigyan tayo ng natural na pagkain, eh, hindi ho ba? Pagkasilang pa lang ng isang sanggol, ay meron ng food ano, for them. So, hindi na kailangan mangamba. So, yun nga po, ano, para sa mga parents, kung kaya, ano, as much as possible, ay makapagpa-breastfeed tayo. And nabanggit yung nga, Doc, kanina, na may ilan, ano, na umaabot up to 5 years old. Gusto ko lang po i-share, ako po yun. Ano? So, hanggang 5 years old, Doc. So, laking pasasalamat ko rin sa nanay ko na kahit na 5 taong gulang na ako, Doc, ano, na patuloy pa rin yung breastfeed sa akin noon. But anyways, that was in the past, ano. So, binahagi ko lang po. And siguro, Doc, bago ko kayo bitawan, ayan, para po sa mga nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaring makontakt?
0: Okay. Maring Jolie, ang can I just add, gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng mga ina na nagpapasuso. Sometimes nga kasi na-overlook natin yung sacrifices nila. And maraming salamat po sa pagpapabigay ng sarili ninyo and all your efforts. So, for more, pag may mga inquiries po kayo, concerns, so kahit nasan man po kayo sa panig ng Pilipinas, there's always doctors po na available to guide you. Actually, it's always guidance naman po. Eh. Eventually, lahat po ng mga decision will be with the parents, the mother, and the family. So, if ever po, available naman po kami mga pediatricians sa Global Care Medical Center of Bae, pero marami din pong pediatricians kahit I'm sure sa mga lalawigan po na ng inyong mga listeners. So, all you have to do is ask and ask for guidance lang po. Wala naman pong masama doon.
1: Alright, ayan, totoo yan, Doc. Saludo tayo sa mga ina, ano? Maraming maraming salamat po. And again, ayan mga mare, mga pare, nakasama po natin ang pediatrician at chief of clinics mula nga po sa Global Care Medical Center of Bay, si Dr. Geraldine Garcia. Maraming maraming salamat po, Doc, and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat, Maring Jolie. Mabuhay din po kayo.
1: Alright, and with that, mga mare, mga pare, biging daan lamang po natin ang ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Kaalamin na po natin ang resulta ng ating poll question sa Facebook.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
13: Wow!
12: Updated yan!
14: Musta ka, Mare?
15: Sa Radyo Magazine 1278.

0: back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mara Kuyong, aka Maring Jolie. And with that, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, sa iyong pananaw, ano ang pinakamahalagang benepisyong medikal ng breastfeeding para sa sanggol? Meron nga po tayong mga pagpipilian dito, ang Like React para sa mas mabilis na paglaki at development, ang Heart React para sa mas malakas na resistensya laban sa sakit, Wow React para sa maganda sa tiyan ng gatas ng ina kaya iwas pagkatatae. And yung Sad React naman po para sa emotional connection ng mag-ina. And yung Care React para sa iba pa. So kung kayo po ano nakapakinig ganina ng ating panay yung may Doka Geraldine, ano, kanyang ipinaliwanag nga yung kung ano ba yung mga nutrisyon, yung benepisyong medikal, to be specific, ano, na maaring makuha ng isang sanggol dito nga po o mula sa breast milk. And base po ano sa resulta ng ating poll question, ito naman ano ay pananaw ng mga kumare at kumpare natin. Although lahat tayo, we all know na lahat ito ay maaring benepisyo ano ng gatas ng isang ina, may ilan pa rin sa atin na may nangungunang pananaw ano. Ito nga po, unahin na natin para po sa may pinaka mababang boto, ano, yung Like React para po sa mas mabilis na paglaki at development. Sumunod naman, may mas mataas po na boto, number of votes, ano, yung Heart React para sa mas malakas na resistensya laban sa sakit, which is true din, ano. And may pinakamaraming boto, majority po sa mga kumare at kumpare natin ay bumoto ng Care para sa iba pa. Actually, di ba, baka yung iba sa atin na all of the above yung sagot eh, ano. But since walang all of the above, ito ang sinagot, yung Care, ano, o yung iba pa. Pero yun nga po, ano, napaka amazing mga mare, mga pare, kung iisipin mo na ang gatas na yon ano ay napakaraming benepisyo para sa magulang at sa kanyang anak, ano, to be specific, para nga sa isang ina. So nakaka-amaze, ano, yung wonders, kung iisipin natin, amazing lang, ano, kasi parang paano nangyari yun, ano. Although we know, di ba, kanina ipinaliwanag nga kanina, inihalimbawa ni Dr. Geraldine, di ba, yung mga hormones nga raw, ano, yung production, no, na nakatutulong sa katawan natin, ano, ng isang ina at of course sa kanyang baby. But then again, 'di ba, kung isipin mo, parang napaka-amazing lang kasi mula sa isang gatas, ano, napakaraming benepisyo yung maaaring idulot nito, especially ano sa kalusugan natin. And of course, may say din dyan ang mga kumare at kumpare natin. Unang-una na nga si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, first is maintaining a healthy lifestyle. Second is growth development. And third is immunity. Breastfeeding is better than milk supplements. Ayan, totoo, paring Sean, hindi ba? Sabi nga kanina ni Doc Jeremine, nung kanyang simula, ano, panimula sa panayam natin, may mga sangka, ano, kasangkap ingredients, hindi po tayo nagluluto, ano, pero yun nga po, may mga kasangkapan ang gatas ng isang ina, may mga nutrients na dun lang matatagpuan na wala, ano, sa mga supplement milk, formula milk, ano, kaya yun nga po ang kagandahan, ano, ng breastfeeding. Sumunod naman si Mama Maria Lourdes sa Kuyong, sabi niya, for me, maraming benepisyo, like di magastos. Totoo yan eh, hindi ba? Hindi ka nagagastos, hindi ka bibili ng milk, di ba? Napaka mahal naman pa naman, ano? Di ba sa panahon ngayon ng gatas pag bumili ka? Pero yan, may kadugtong pa yung sinabi ni Mama Maria Lourdes. Base, or based on my experience, lumaking mabait ang anak ko, matalino. Ayan, ano? Ayan, may papuri. Pero I think, ano, ayan, totoo yan kasi mga mare, mga pare, sabi nga ni Doc kanina, diba, scientifically, sabi niya, diba, ang gatas nga raw, ano, ng isang ina nakatutulong din para sa brain development, ano, ng isang anak. And I think, ano, yan ang ang proof na talaga, o ang proof, ano, ng mga baby siguro na mga malalaki nga, o lumaking matalino, di ba? May mga pagkakataon eh, pagka nalaman ng iba na breastfed si baby, di ba? Parang matik stereotype, ano, parang, ay, siguro matalino itong batang ito, ano. So, may mga ganon, which is napatunayan naman na, sabi nga kanina ni Doc, ano, na sa brain development talaga, DHA specifically, ano, yung binanggit niya. Eh, ayan, ano, panghuli si paring Romel Livid. Sabi niya, para naman po sa akin, yung resistensya laban sa sakit at paglaki at development ng bata. Most common na po yan sa kanila at nakikita akong mas maganda pa ang nagiging resulta. Ayan, totoo rin ito, paring Romel. Ito rin yung isa sa mga binanggit ni Dr. Geraldine kanina, ano, yung development at saka nga yung panlaban sa sakit, ano, kasi sabi nga ni Doc, 'di ba, inihalimbawa niya yung pagpapasuso ng isang ina na maaring inuubo o maaring sinisipon, according to her, ano, mas mahalaga pa rin yung mga benepisyong matatanggap ni baby mula sa breast milk kumpara dito, ano, sa pagkakahawa niya nga sa sakit ng nanay. But again, case to case basis po 'yon, ano. So napakahalaga pa rin na lumapit tayo sa isang professional, sa isang doktor to know, 'di ba? Kasi again, sabi nga ni Doc sa atin kanina, guidance, ba? Diba? Guidance talaga yung maaari nilang i-provide sa atin. So, kung kayo, may mga doktor kayo na maaaring pagtanungan, ba? Diba? Halimbawa, may dumapo sa inyong sakit, I think before trying something, it always better to consult, ba? Diba? Your doctor bago mo gawin ang isang bagay. But at least, may mga nalaman na tayo kay Dr. Geraldine kanina, ba? Diba? Sabi niya nga, kung simpleng ubo, sipon lang naman, huwag matakot, ano, na magpasuso sa iyong anak. Alright, maraming salamat po, ano, sa lahat ng bumoto, nakiisa dito sa ating poll question. And of course, thank you rin sa mga supporters natin, ano, patuloy na nanonood, nakikinig dito nga po sa Musta Ka, Mare.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
19: Aliw na kwentuhan.
20: Kabataan, kasama sa usapan.
21: RG!
22: Radyo Magazine 1278.
23: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
24: Musta ka, Mare?
25: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Unti-unti na nga po ako magpapaalam. Thank you po sa lahat. Ano? And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Controls Engineering Team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli ako si Jolie Marco, yung aka Maring Jolie, na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
26: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
24: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
25: sa Radyo Magazine 1278.
27: Beach vacation.
28: Ano tara?
27: Jogging.
28: Ano tara?
27: Hiking.
28: Ano tara?
29: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
30: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
31: Pass tayo dyan!
27: Kaya naman, narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
30: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
27: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
30: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
27: magsuot ng presko at maluwag na damit.
1: Tandaan! Maging healthy at wise para ready kang i-beat ang tag-init.
27: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Servisyong kailangan.
3: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
17: Tugtugang chill.
9: Suave.
21: Learning from home, 90 more ring.
31: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Macho Magazine.
1: 1278 AM.
2: Espina la casa. Espina la va.
3: Radio Filipinas.
2: Radio Público.
4: Radio Filipinas. And Capital. 104.3 Colab.
0: Colab.
2: World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
6: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na.
6: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
7: Beach vacation.
8: Ano tara?
7: Jogging.
8: Ano tara?
7: Hiking.
8: Ano tara?
9: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
10: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
11: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
11: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
11: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
8: Tandaan!
10: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
11: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang hapunan.
2: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
6: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
19: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Palasyo, no comment muna sa umano'y kahandaan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa pag-aresto kay Senador Bato. Taong bayan, malaki ang maitutulong sa paghahanap sa puganteng senador. Ayon yan kay Palas Press Officer Claire Castro. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Tumanggi muna ang magkomento ng Malacanang hinggil sa kahandaan ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III na umasiste sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang pahayag ukol dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ayaw nilang pangunahan ng Chief Executive tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, sabi ni Castro ay sapat naman ang pwersa ng NBI at ng Philippine National Police, particular ng CIDG para matunton at sa huli ay madakip ang mambabatas. Nandiyan din daw, dagdag ni Castro, ang mamamayang Pilipino na malaki ang may tutulong sakali mang maispatan o mamataan ang isang puganteng gaya ni Senador De La Rosa. Nagsalita na ni Castro ng DOJ na in effect ang mandamiento de arresto kaya't gagamitin na niya ang pwersa sa paghahanap kay Bato at gagamitin ito ng gobyerno base sa kung ano ang pinahihintulutan ng batas. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, milyon-milyong halaga ng sigarilyo at vape pods hindi nakalusot sa matinding pagbabantay ng BOC. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nasa bat ng Bureau of Customs sa BOC, Port of Cebu at Philippine Coast Guard Intelligence Group, Central Visayas, ang tinatayang nasa 115.6 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo na sa isinagawang operasyon nitong Mayo. Tilal ng pamuno ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sinuri ng mga otoridad nitong May 11 ang dalawang container van na naglalaman ng mahigit 1,400 master cases na mga hinihinalang smuggled cigarettes kabilang ang Modern at Nice Baisa brand. Ayon sa BOC, aabot sa mahigit 14 million sticks ng sigarilyo ang laman ng nasabing container. Nag-ugat ang operasyon sa intelligence information na pinagtutulungan ng BOC Customs Intelligence and Investigation Service at PCGIGCV. Nagpalabas naman ng warrant of seizure and detention nitong May 22 dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, nasabat naman din ng sub-port of Mactan sa Mactan, Cebu International Airport ang 200 vape pod cartridges mula sa isang South Korean traveler na nagkakahalaga naman ng mahigit 66,000 pesos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, mahigit 2,000 pulis ipinakalat para sa seguridad sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nakataas ang full alert status sa Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa ulat ng Police Regional Office 13 na Regional Director, Police Brigadier General Marshall

0: estratégicong lugar para sa Bagong Pilipinas sa Martigala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Samantala, para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, kalayaan job fair at government one-stop shop services sa Rosales, Pangasinan, kasado na sa Hunyo 12, 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Grace Acuar.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Aabot sa halos 5,000 bakanting trabaho ang maaaring applyan sa lokal at abroad sa nakatakdang kalayaan Job Fair 2026 kasabay na isa sa gawang government one-stop shop services hatid ng PESO LG Rosales, Katuwang Dole at SM City Rosales sa darating na June 12, 2026 sa Level 2 ng nasabing mall sa Rosales, Pangasinan mula alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan ito ay bilang bahagi ng 128 Philippine Independence Day Celebration. Tampok sa aktibidad ang mga lokal at overseas job opportunities para sa mga naghahanap ng trabaho sa Pangasinan at makalapit pang probinsya. Inanyayahan naman ang mga aplikante na makilahok at samantalahin ang pagkakataong makapanayam sila ng iba't ibang employers sa isang venue. Magkakaroon din ng government one-stop shop services na lalahukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas mapadali ang pagproseso ng mga kinakailang dokumento ng mga job seekers. Bukas ang aktibidad kahit sa mga walk-in applicants. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine 1278
20: Sports Radio 918
21: Radyo Pilipinas
22: Radyo Publiko
23: 738
24: at Radyo Pilipinas World Service.
25: Mapapakinggan na
26: sa Capital 104.3 FM.
27: Capital 104.3
28: The AM and FM collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas
9: and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
30: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love the Philippines.
30: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influx na yan.
30: Radyo Magazine
8: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ang oras po natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: Pasyal Pinas!
8: Pasyal
1: Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
8: Are you ready to dive in?
1: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
8: Pasyal Pinas!
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
8: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon pong araw ng Lunes, May 25, 2026. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayon din po ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Camilo Mali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Marisol Malimban. Gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan for free sa aming PBS Receiver app. I-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga beshies? Nako, very exciting ang ating kwentuhan. Fantastic ang ating kwentuhan for today. Dahil excited tayo dito sa pa-event na ito ng Quezon City Government. Especially para po sa ating mga fur babies. Kasi alam nyo ba, bukod po sa very traditional na Flores de Mayo, nakabi-kabila na nga po ngayon ano, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Meron din po nga Flores de Mayo, pero para naman sa ating mga fur babies. Ito po ay tatawagin na Furries de Mayo at gaganapin po yan dito lamang sa Quezon City. Para pag-usapan yan, nasa linya po ng ating komunikasyon si Dr. Raydel Napoles ng Quezon City Veterinary Department. Good morning, Dr. Ray, at welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Yeah. Good morning, Ms. Hazel. Good morning po sa ating listeners and other viewers po.
0: Hi Doc! Welcome po at maraming salamat again and again sa inyo pong pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Kami po ay very excited dito sa pa-event na ito ng Quezon City Government, especially para sa ating mga fur babies. Kaya Doc, hindi ko na po patatagalin na. Tell us about this event, itong upcoming event po na ito on May 30, ang ikalawang taon ng Furries de Mayo.
2: Yes, but what started as a wild imagination lang po namin last year, hindi namin in-expect na magkaroon kami ng magandang response. And this year po, we are expecting a much bigger gathering po ng pet owners, mga sponsors natin. Last year, wala po pong 10 yung ating exhibitors. This year po, we're proud to say meron tayong 37 exhibitors. Wow. So this will be a good opportunity po sa mga fur parents na bisitahin yung mga booth na nagbebenta at nagpo-promote ng mga pet products, wherein marami sa matutunan kasi we are encouraging our sponsors also to do pet education and product promotions po. Para alam nila na there are varied products na pwedeng gamitin sa bawat alaga po natin.
0: Exciting, Dr. Ray. Alam mo, it reminds me of yung mga fun run na kasama yung mga fur babies, di ba? Sobrang laking event ng mga ganong uri po ng activities para sa mga fur parents and fur babies. Pero this time, ay very Pinoy yung ating ganap dahil kagaya ng Flores de Mayo na ginagawa po every May, of course. Eh, ang bida po this time ay yung ating mga fur babies. Naku, nakita ko lang sa mga pictures yung ganap last year. Hindi ko siya napuntahan personally. At sobrang fun pala, Dr. Ray, no? Ang daming mga fur babies ang gaganda ng suot. Pero yun nga po, ano, compared last year, bukod po sa mas marami, definitely, yung mga exhibitors this year. Ano po yung mga aabangan, ang highlight nitong event na ito?
2: So, hindi pa namin alam na May is a heritage month. So, alam mo, as I've said, imagination lang namin. out of nowhere, alam namin patay na buwan para sa amin ang Mayo dahil ang highlight ng veterinary programs na sa Marso at Setyembre lang because this is Rabies Awareness and World Rabies Day. So sabi namin, let's think of something interesting. And we thought of putting up a Flores de Mayo-inspired pet activity. And as I've said, what was once a wild imagination, naging patok siya last year, napag-usapan, ang ganda ng visuals. We chose the perfect venue, which is the QMC. Everyone was so inspired to go around the pylon, the symbol of Quezon City. And hindi namin in-expect na ang daming gusto palang mag-dress up,
0: yes,
2: and to compete. So this year po, almost this more than the numbers of entries from last year ang magko-compete. And medyo ngayon pa lang, alam namin mahihirapan yung judges natin to select kung sino yung magiging winners natin. And we're coming up with innovations na rin. So we're looking forward, baka next year magiging intercity na tayo because the demand is parang maging inclusive tayo, not just for Quezon City but making Quezon City as the hub for celebrating Flores de Mayo.
0: Nako, napakaganda nun, Sir Doc. Doc Ray, ano, talagang hindi na lang siya para sa mga Q citizens at mga fur babies for na nakatira po sa Quezon City. Maging yung mga karatig natin, mga lungsod. And we are looking forward na kada taon lumalaki at lumalaki itong celebration na ito. Of course, yung mga fur parents, for sure, Dr. Ray, talagang puspusan yung paghahanda niyan sa mga arko, sa mga damit na isusuot ng kanilang mga alaga. Pero nabanggit niyo po, ano, more than yung mga participants this year ay definitely mas marami kumpara nung nakaraang taon. May bilang ba tayo, Dr. Ray, kung as of today ay gano'n na po karami yung mga nag-register?
2: Right now, more than 100 na po yung nag-register. Wow. Para po sumali sa parada. And then we have more than 30 na po na magko-compete. So as I've said, medyo mahirapan ang judges natin because ang daming gustong mag-vie for the awards.
0: Wow.
2: Last year po, parang lumabas na invitational yung competitors natin. Ngayon po, voluntary na lahat ito. And this time po, exclusive ang competition for Q citizens.
0: Mm-hmm. Ayan. And yung competition, Dr. Ray, ay sa costume. Tama po ba? Pero yung parada, kahit sino po pwedeng pumarada.
2: Yes po. So ang competition po, nagsara na po ang ating registration. This is inspired po sa tema natin na QC Alaga, Celebrating Compassion, Shared Hope, and Community Care. Napaka-complicated, but it can be summarized into celebrating human-animal bond. Mm-hmm. Yung relasyon natin sa alaga natin at yung the pride that we are connected to our fur babies. Yun lang po ang gusto natin i-celebrate dito na sa tema ng Flores de Mayo. And then on top of that po, the whole day, the entire morning, we are providing free veterinary services po para sa lahat ng pet, for parents natin rather, sa QC po. So dun din sa exhibit areas, mangyayari yung libreng bakuna, microchipping, consultation, deworming po. So lahat ito, habang mayroong mga booth na namimigay ng mga freebies and loot bags, mangyayari din pong libre mga vet services. At may adoption activity din po tayo.
0: Wow, talagang ano, no? Sobrang gandang pagkakataon, hindi lang para ma-flex natin yung kapugian at kagandahan ng ating mga fur babies, kundi para mapangalagaan din yung kanilang kalusugan sa pamamagitan po ng pag-avail ng mga libreng vet services na inyo pong ino-offer. Kaya yung mga fur parents at yung mga viewers natin ngayon, ano, na nag-iisip baka wala kayong gagawin on May 30th, ito po yung Flores de Mayo, pwede po ninyo yung puntahan. Pwede rin kayong mag-join, pwede kayong pumarada. Yun nga lang, tapos na yung ano eh, yung sa competition. However, pwede pa rin kayong mag-join doon sa parada na gaganapin. Nakikita po nung ating mga viewers and listeners sa YouTube at Facebook, yung high highlights nung last year's event. And asahan po ninyo ano, na mas bongga yung ganap this year. Tinan nyo, ang cute ng mga fur babies. Kasi mas marami na po ang kasali. Sir Ray, naka-flash po rin sa ating screen ano, na itong ganap na ito, it's not just a celebration. Ayun po sa Vet Department na QC, it's a statement. Ano po yung mensahe? Ano po yung movement na isinusulong po natin sa pagsisimula ng ganitong uri ng event?
2: Well, first and foremost po, gusto natin i-emphasize na ang ating mga alaga po ay hindi na sa iba sa atin. They are our fur babies. And we are a fast-growing and evolving society. So ang Flores de Mayo, it's not just for the tradition natin sa Simbahang Katoliko, we are also trying to include the celebration with animals. And this is where Flores de Mayo is coming in. That part, magiging part ito ng future heritage natin na sineselebrate din natin ang Flores de Mayo together with our pets.
0: Yun, mga viewers and listeners, diba? Kumbaga, bahagi na sila ng ating pamilya. At diba kapag yung mga family members natin, ini-introduce natin sa kanila yung ating mga tradisyon at kultura. Same with our fur babies, i-include natin sila sa mga ganitong uri ng activities. Very lucky yung mga malapit sa Quezon City, ano? Kasi, Doc, for sure, naingit yung mga nasa probinsya. Of course, hindi sila makakaluwas dito sa Metro Manila para mag-join sa ganitong uri ng event. And sana maisakatuparan yung mas marami pang mga LGUs din yung mag-adopt ng ganitong uri ng activity, ano, para maipakita na talagang bahagi na po ng ating pamilya, ang ating mga fur babies. Pero, Dr. Ray, paano po natin naman tinitiyak ano, naligtas yung mga fur babies natin na sasali sa parada? At of course, yung mga view, manonood, yung mga participate, kahit di magpa-participate, yung mga manonood lang.
2: So the entire Quezon City government po is ready and prepared po for this event. May naka-deploy po tayo ng veterinary emergency team on top of the human emergency team po in the event of any situation po. But then rest be assured po na ang parada ay magaganap po sa late afternoon. Mag-uumpisa po tayo initially at around 4. So tamang-tama po, hindi na siya masyadong mainit. And then nagkataon po na sa loob tayo ng Quezon Memorial Circle, mapuno, malilim. So tinitake advantage natin yung pagkakataon na yun. So this time po, may ginawa tayong bago, lalabas na po tayo sa circle. Yun. Gusto natin makita din ng public. So lalabas tayo sa East Avenue Gate at babalik tayo sa Quezon Avenue, if I'm not mistaken, doon tayo papasok ulit. So, kalahating pisngi ng Quezon Memorial Circle ang ating iikutin. So, makikita na ng mga commuters ang kaganapan natin.
0: Yan. Ako, kaya ho, kung hindi kayo makakapasok doon sa mismong Quezon Memorial Circle, pwede ho kayong mag-abang doon sa mga nabanggit na avenue ni Dr. Ray para makita pa rin yung parada. Kasi lalabas na pala ng Quezon Memorial Circle, yung rampa ng ating mga fur babies. Pero Dr. Ray, paano po nakakatulong ang mga event kagaya po nito doon sa ating furry community na tinatawag? And of course, Quezon City bilang isa po sa mga creative city dito po sa ating bansa.
2: Well, as always, you know, in all our conversation, Ms. Hazel, we keep on emphasizing our fur babies. They how important they are in our lives. And through these programs po, pinapakita natin kung gaano kahalaga at gaano kaimportante sa isang fur parent ang kanilang fur baby. So, by coming into this community activities, dressed up, We're putting so much pride in, you know, how far we can go with our statement of love for our fur babies.
0: And sasali ka ba, Dr. Ray, with your cats?
2: Unfortunately, antisocial yung mga babies ko, So hindi. Takot yung lumabas ang bahay. Several times namin inattempt lumabas yun. Ilalabas nga lang namin sa papuntang clinic. Away na yun. So, no.
0: Hindi pa. Oo.
2: Hindi kaya. But yeah. I'm there all throughout the day to ensure po na maging maayos po yung takbo natin programa. And we look forward po to to welcome all four parents na willing na ipakita sa lahat po na gaano kamahal ang kanilang mga four babies by just joining the parade po on Saturday. This is on this coming Saturday na po.
0: Yes, oh.
2: So sana po sama-sama tayo to show to everyone gaano kahalaga ang ating four babies sa ating mga pamilya.
0: Exciting. Pero Dr. Ray, yung mga hindi po sasali sa parada, for example, pero Q citizen din, pwede pa rin mag-avail ng vet services.
2: Yes, yes, yes. The vet services po, which will run from 10 in the morning until like 3, is free for every Q citizens. Make it sure lang po na meron kang QC ID. Kung wala po kayong QC ID, there is ample time to apply online para po hindi kayo mahirapan i-access ang ating services. It's free again for everyone po. And we look forward to cater to everyone po na darating on that day. And then huwag kalimutan, meron po tayong pets for adoption. So if you're looking for pets na idagdag sa current na alaga natin, meron po tayong dadaling mga aso at pusa po.
0: Yan. At napakagandang event, mga beshies. Talagang hindi lang siya para sa atin na mga fur parents at sa ating mga fur babies, kundi para din doon sa mga well-loved na pwede po nating i-adopt na mga pets na inaalagaan po ng Quezon City Veterinary Department. Ano po, Dr. Ray, yung mga paalala naman natin doon sa ating mga fur parents na dadalhin yung kanilang mga fur babies para sa parada?
2: Well, first and foremost po, sa lahat po ng pupunta ng Quezon Memorial Circle, mahigpit pong pinagbabawal ang pet bottles. So wala pong mga mineral water bottles po na papayagang pumasok sa loob. So make it sure po may dala kayong kanya-kanyang tumblers, mayroon pong water refilling station. That's first and foremost. Secondly po, since kung mainitin po yung alaga natin, huwag po kaagad damitan for the occasion. I-reserve ang pagsuot ng damit dun po sa parada. Huwag po nakasuot all throughout, baka lalo po mainitan. Kung may nakita po silang unusual behavior, meron po tayong mga veterinary teams available po to respond. So, alamin lang kaagad na saan yung location ng mga veterinary emergency team para po lumapit at humingi ng tulong kung kinakailangan.
0: Ayan. And I know, Dr. Ray, very busy ho kayo at para sa preparations sa darating na May 31st de Mayo. Kaya panghuli na lamang po, anyayahan po natin ng ating mga viewers and listeners na maki-join, makisaya dito po sa very fantastic event na ito this coming Saturday.
2: So, to all our four parents po na who would want to show to everyone kung gaano ka-importante po ang ating mga four babies, join us po. Hindi nyo kailangan mag-dress up. Just join us in the parade po in celebrating the human-animal bond, in celebrating our love for our fur babies, and putting emphasis on how important it is to integrate heritage into our new family, the new norms of family, our fur babies. So this will be the 4th de Mayo on its second year on May 30 po. Ang parada mag-umpisa ng alas 4, pero ang ating vet services po available mula alas 10 ng umaga po hanggang alas 3 ng hapon.
0: Alright, maraming salamat po muli, Dr. Ray Del Napoles ng Quezon City Veterinary Department, sa inyo pong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Mga beshies, huwag niyong kalimutan this coming Saturday, 1st de Mayo, kung hindi ho kayo magdadala ng inyong mga pets or kung wala ho kayong pets, pwede pa rin po kayong makisaya at manood. Dito po yan sa Quezon Memorial Circle. Thank you again, Dr. Ray, at mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
9: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738,
9: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan lang
9: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3,
9: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
5: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
12: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
11: May OPM na rock.
13: Pinoy ako.
11: May OPM na rap.
14: Guess what you know last night, yo, it was the best.
15: May OPM na mabagal.
16: Agad magaganda ang mga Pinay.
11: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
17: Ang himig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
18: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serbisyong kailangan.
24: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
6: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming salamat po sa mga nagko-comment sa ating Facebook Live ngayong umagang ito. Thank you very much kina Sir Angelo Redaha. Sabi niya, Happy Monday, Ate Hazel. Ganun din kay Sir Roman Livid. Blessed week again, Beshi Hazel, sa guest at sa lahat. Ay, gusto ko yung binabati niya lahat. And also kay Sir Carlos Canoy, shout out Sir Ray from San Fernando, Cebu. Looking forward to see you again. Ayan, no? And of course, kay Mama Nida Garcia Morada na nakatutok din po sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyong mga comments at inyong suporta. Samantala mga beshies, kung kayo po ay especially dun sa ating mga foreign tourists ano, na nagpaplano na bumisita po ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Pumasyal Pinas Nako, very easy na po ang ating pag-explore sa buong bansa sa pamamagitan po yan ng Travel PH app. Yan, no? Alam nyo, na-download ko na yan way before. At isa po ito sa mga app na pwede nyo pong gamitin para virtually ma-explore ang buong Pilipinas. And at the same time, makatulong po sa inyo para makapaggawa tayo ng ating mga itinerary. Pwede ko yung mag-discover ng mga bagong destinations, hidden gems, meron po dyan food spots, and even local experiences all in one app. Yan, isang application lang po sa inyong mobile phone ang inyong i-access. Pwede po ito para sa inyong next barkada trip o kaya naman solo o gala, maging ang inyong family vacation. And to know more about this Travel PH app, maaari nyo pong mapanood sa pamagitan po ng video na ito.
2: Philippines? Don't just wing it. Make it effortless with the Travel Philippines app. From north to south, this is your official guide to discovering the best of every region. Explore experiences based on what you're into by type, region, or vibe. Know where you are, what's nearby, and discover the Philippine experience in just one tap. Discover province by province highlights, from must-visit spots to local adventures. Search for accredited accommodations with trusted reviews and local info. Stay updated with travel news, featured spots, and press releases. Need help planning? Access trusted guides and legit travel contacts anytime. Explore the Philippines like never before. Every region right in your pocket. Download the Travel Philippines app and start your journey today.
0: Ayan, mga beshies, even yung ating mga local tour guide, accommodation na DOT accredited at iba pang tourism establishments ay pwede nyo pong ma-access sa pamamagitan ng Travel PH or Travel Philippines app. At ito po ay pwede nyo ma-download sa App Store and Google Play. Kaya mga beshies ha, for free yan, kaya i-download yun na. Kung wala pa kayong plano na mag-travel itong mga upcoming na mga araw, pwede nyo na rin yung i-download para makapaggawa na kayo ng inyong itinerary. And malay mo, yan na rin yung mag-uudyok sa inyo na pumasyal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Again, Travel PH app sa Google Play Store. Meron din po yan sa Apple App Store. Speaking of pasyal, mga beshies, dahil nandito tayo sa Pasyal Pinas, lahat ng paggagala ay i-recommend natin sa inyo, ano? Isa po dito yung libreng guided tour sa Intramuros na magsisimula po ngayong araw, May 25 hanggang sa darating po na linggo, May 31, 2026. Ito po yung pinakabago nilang programa, ang Pasyal Pamilya. Para po ito sa ating mga overseas Filipino workers, OFWs, and their families, libre po na makakapasok sa mga Intramuros Administration organized or kumbaga yung mga tourist destinations sa Intramuros na under po ng IA, which is ang Fort Santiago at Centro de Turismo Intramuros. Ito po ay para muling ma-discover ang ating kultura, mga kwento, history, ng Walled City of Manila or ang Intramuros. Ang ating mga OFWs, para ma-avail po itong Pasyal Pamilya, ay pwede pong mag-present ng kanilang valid OWA ID o yung kanilang Overseas Employment Certificate at maaari po silang magdala ng hanggang 4 na kumpanyon. O, yung mga bahagi po ng inyong pamilya, pwede nyong isama. Hanggang 4 po yan. And itong mga guests po natin ay pwedeng pong makapag-join for free sa guided tour daily mula alas 4 ng hapon sa Centro de Turismo at 4:30 PM naman sa Fort Santiago. So yan po yung mga schedules na pwede po ninyong i-avail para po maka-join dito sa libreng guided tour. Araw-araw po yan mula May 25 hanggang 31, 2026. Siyempre yung mga OFWs natin, ano, of course, galing sila sa ibang bansa. And admittedly, kapag kahon tayo na sa ibang bansa, ano, mas nakoconsume tayo ng mga pagka. Of course, ng mga pagkain sa ibang bansa, di ba? Yung mga lugar doon na magaganda rin. And of course, yung mga tao ano, na iba't ibang lahi na ating nakakasalamuha. Kaya minsan, pag-uwi nila ng bahay, mas namimiss nila yung kanilang pamilya kasi iba pa rin. Kapag po ang mga kasama natin ay kapwa natin Pilipino at tayo ay nasa Pilipinas. So pag-uwi nila ng bansa, hahanap-hanapin nila yung ikang refresher kung gaano nga baka ganda yung ating bansa and also kung gaano nga baka hospitable ang mga Pilipino. So perfect way para po ma-relieve ika nga yung pagka-Pilipino natin ay yung pagbisita sa isa po sa mga historical places ng ating bansa na malapit lang at nasa loob ng Metro Manila ang Intramuros. Eh, ayaw mo naman na ikaw lang, di ba? Of course, gusto mo kasama ang iyong buong pamilya. So, yan na rin. Nasagot na rin ng Pasyal Pamilya Program Balikbayan sa World City ng Intramuros Administration. Of course, katuwang din po ang OWA and of course, ang Department of Tourism. Baka kasama mo ang iyong pamilya hanggang apat. Hanggang apat po ang pwede niyong isama for free. Samantalahin niyo na po itong pagkakataon na ito, no? Especially para sa ating mga OFWs na pansamantala ay nandito sa ating bansa at meron pa rin pong valid OWA ID or yung Overseas Employment Certificate or OEC na tinatawag. Pero ano lang ha, mga beshies, reminder lang dahil may oras lamang po yung pwede nating salihan na libreng guided tour para sa ating mga OFWs. Again, ulitin lang natin, alas 4 ng hapon sa Centro de Turismo at 4:30 naman ng hapon sa Fort Santiago. I-share niyo po sa amin ang inyong experience sa pagbisita po sa Intramuros para mabasa po natin yan live dito sa ating programa. Ang oras natin, mga beshi, 10:41 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
8: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
22: Beach vacation.
25: Ano tara?
22: Jogging.
25: Ano tara?
22: Hiking.
25: Ano tara?
26: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
27: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
28: Pass tayo dyan!
29: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
30: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
31: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
32: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
33: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
34: Tandaan!
35: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
36: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
37: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
38: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
37: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
39: This is a public service announcement
1: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
1: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
4: and Radyo Pilipinas.
6: Serbisyong kailangan.
7: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Oy mga beshies, baka po, speaking of Intramuros earlier, no, we were talking about Intramuros, ang walled city, sila rin po ay nominado sa ano, sa World Travel Awards 2026 bilang Asia's leading tourist attraction, no, 'di ba? Nung mga nakaraang mga araw na babanggitan natin yung ilan po sa ating mga lugar dito sa Pilipinas na nominated din sa World Travel Awards. At kabilang nga po diyan ang Intramuros. Kaya naman ang buong Intramuros administration ay hinihikayat po tayong lahat na iboto ang Intramuros para manalo dito nga po sa World Travel Awards 2026. Paano tayo makakaboto mga beshies? Bisitahin lamang po ang www.worldtravelawards.com/vote. Again, it's www.worldtravelawards.com/vote. O kaya naman, para sa mga nanonood sa ating YouTube and Facebook live streaming, pwede nyo pong i-scan yung QR code na inyo pong nakikita sa inyong mga screen right now para makaboto. Pagkatapos po niyan, kailangan ninyong i-verify ang inyong account sa pamamagitan po ng confirmation email. Ayun, mag-register kayo dyan at meron pong ipapadalang email sa inyo at kailangan nyo yun i-verify, i-confirm yung naturang email. Pagkatapos po nyo, pag-verified na ang inyong account, ay pwedeng-pwede na po kayong bumoto. Piliin lamang po ang Asia under region. And from the categories, piliin po ang Asia's leading tourist attraction. Pagkatapos makikita nyo na doon yung mga nominated together with Intramuros, of course, ang pipiliin natin ay ang Intramuros Philippines. Ang botohan kasi mga beshies ay one account, one vote eh. So, mas maganda, mas maraming tayo na magboboto sa Intramuros para for sure ito po ay manalo. Again, www.worldtravelawards.com/vote. Ang botohan po ay bukas hanggang July 17, 2026. Kaya naman tulungan po natin ang Intramuros na muling makamit ang Asia's leading tourist attraction. Samantala, sa puntong itong mga beshies, bibigyang daan muna natin ang ilang mga pag-uulat mula naman sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Balik Eskwela Diskwento Caravan, presyong panalo. Para sa mamimiling Pilipino ng DTI Region 10, aarangkada na sa ilang bahagi o probinsya ng rehiyon. Mula Radyo Pilipinas, Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
17: Aarangkada na ang Balik Eskwela Diskwento Caravan
2: presyong panalo para sa mamimiling Pilipino ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng rehiyon. Mag-aalok at magbibigay diskwento sa mga bilihing school supplies and goods handog ng ilang participating establishments. Dito sa lungsod ng Iligan at Llano del Norte, gaganapin ang in-store balik-eskwela caravan mula Mayo at 30 hanggang Hunyo a 1, 2026. Lalahukan ng iba't ibang establishmento kung saan mabibili sa murang halaga ang mga school supplies, grocery items, murang bigas, gadgets at accessories at iba pa. Makikita ang participating establishments sa official FB page ng DTI 10 Llano del Norte. Gayun din sa DTI 10 Bukidnon, gaganapin ang balik eskwela caravan sa covered court ng Valencia National High School, Poblacion, Valencia City sa Hunyo a 1 hanggang a 2, 2026. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, OWA Region 1, nagbukas ng fast lane para sa agarang ayuda ng ating mga distressed OFWs. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
6: Tiniyak ng OWA ang mas mabilis na paghahatid ng serbisyo at financial assistance sa distressed OFWs sa pamamagitan ng Ease of Doing Business Lane sa regional office nito sa Ilocos. Ayon kay OWA Region 1, OIC Marisa Naboyer, maaari nang marilis sa loob ng parehong araw ang special financial assistance kung kompleto ang dokumento ng OFW kabilang ang referral mula sa overseas post na nagpapatunay na sila'y distressed workers. Ang tulong pinansyal ay umaabot mula 10,000 hanggang 30,000 pesos depende sa sitwasyon ng aplikante. Bukod sa financial aid, patuloy din ang ahensya sa pagbibigay ng repatriation assistance para sa OFWs na may sakit, nasaktan o pumanaw sa abroad, kabilang ang pag-asikaso sa pag-uwi ng labi ng mga yumaong manggagawa sa bansa. Nagpapatuloy din ang suporta ng OWA sa mga pamilyang naiwan ng OFW sa pamamagitan ng scholarship programs, skills training at upskilling initiatives upang makapagsimula ng bagong kabuhayan. Para naman sa repatriated OFWs, maaari silang mag-avail ng livelihood assistance sa ilalim ng Balik Pinas Balikhanap Buhay Program na nagbibigay ng tulong na 5,000, 10,000 at 20,000 piso para sa pagsisimula ng maliit na negosyo habang naghahanap ng trabaho sa bansa. Ayon sa OWA, bahagi ito ng patuloy na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang palakasin ang proteksyon, mabilis na tulong at mas komprehensibong serbisyo para sa OFWs, lalo na yung apektado ng krisis sa abroad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
16: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide sa hatid nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito. Samantala, mga beshies, nako, para po sa mga mahilig sa mga produktong Pinoy, ongoing po simula ngayong araw, May 25 hanggang sa darating po na Miyerkules, May 27, ang 2026 Tatak Pinoy Expo. Ito po ay sa pangunguna ng DTI Philippines or ng Department of Trade and Industry. At inaanyayahan po nila ang publiko ano na saksihan ang pinagmamalaking galing at katatagan ng ating lokal na industriya sa pagbubukas nga po nitong 2026 Tatak Pinoy Expo. Ginaganap ito, mga beshi, sa SMX Convention Center sa Manila, sa Pasay City po yan, simula ngayong araw, May 25 hanggang sa Miyerkules, May 27. Ang tema this year, the stage for Global Philippine Industries. At layunin po ng Naturang Expo na ibida yung quality at pagiging malikhain ng mga Pilipino and of course yung kahandaan daw sa pandaigdigang merkado ng mga proudly Filipino products. Magiging daan daw ito para sa transformasyong pang-industriya ng ating bansa. And ayon din sa DTI, sa tatlong araw na exhibit or expo na ito, magiging tampok din ng iba't ibang mga activities kagaya ng mga dynamic exhibit, product showcases, live demos, at pagpupulong yung mga business-to-business engagement, and of course, yung mga knowledge sessions din na isa sa gawa. Makakasama rin po rito yung mga nangungunang industry, mga malalaking negosyo, and of course, yung ating mga micro, small, and medium enterprises. Sila po talaga ang makikinabang dito sa mga business engagements at mga business-to-business sessions na isa sa gawa po sa Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo 2026. Siyam na prioridad na sektor sa ilalim po ng Tatak Pinoy ang ibibida this year para sa kanilang mga world-class products, kabilang po ang Information Technology and Business Process Management o yung ITBPM, Food and Agro Processing, Semento, Bakal at Materyales sa Construction, Semiconductors, Electronics and Electrical Devices, Pharmaceuticals, Diagnostics at mga produktong pangkalusugan. Gayun din po yung ating mga automotive, electric vehicles at defense manufacturing, maging ang chemicals and industrial inputs. Pwede po at libreng makakapasok ang lahat na gusto pong makibahagi sa naturang Tatak Pinoy Expo. Pwede rin po kayong mag-register sa pamamagitan ng link na www.gevme.com/tatak-pinoy-expo-2026. O kaya naman ay bisitahin niyo po ang Facebook page ng DTI Philippines para sa iba pang mga detalye. Again, tatagal po yan hanggang sa darating po na Miyerkules, May 27, 2026. At sa pamamagitan niyan, mga beshi, tayo po ay magpapaalam na rin ngayong araw na ito. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Dr. Radel Napoles ng Quezon City Veterinary Health Department. Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagbisita sa Pasyal Pinas. Especially pagka po may mga kaganapan sa Quezon City Vet Department. At gayon din kapag may mga questions tayo tungkol po sa pangangalaga sa ating mga fur babies, lalo na kung isasama po natin sila sa ating pamamasyal. Ayan. And also, thank you very much din sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Unga, Bronabel Esperanza, Camille Umali, Sam Reyes, Marisol Malimban, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Monday.
8: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
9: Love the Philippines.
8: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Beach vacation.
17: Ano tara?
13: Jogging.
17: Ano tara?
13: Hiking.
17: Ano tara?
18: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
19: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
20: Pass tayo dyan!
21: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
22: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
23: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
24: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
25: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
26: Tandaan!
27: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
28: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
26: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
28: Huwag!
29: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
30: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Magazine 1278.
32: Bubungad sa umaga.
33: Trending issues na pinag-uusapan.
34: Mga programang aabangan.
35: Agahan hanggang hapunan.
36: 66 Informasyon.
37: GIS, your general information station.
38: Radyo Magazine 1278 AM.

0: home Sandy Morning.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Radio. Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos bumisita at nagkaloob ng tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Isinasaayos na pumping station sa Tondo bibisitahin din ng Pangulo.
7: Headlines.
8: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, tatlo na. Philippine National Police tiniyak na tutulong sa imbestigasyon sa trahedya.
7: Headlines.
6: 76% ng mga Pilipino suportado ang pagtatanggol ng gobyerno ng Pilipinas sa teritoryo ng bansa. Samantala, Pilipinas patuloy natatanggap ng tulong panseguridad mula sa Japan.
7: Headlines.
8: Matataas o mataas opisyal ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos bibisita kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacañang.
7: Headlines.
6: Higit 10,000 Pilipino tagumpay na na-repatriate sa Pilipinas mula sa gitnang silangan. Pilipinas, pinasalamatan naman ang The Netherlands sa pagtulong sa mga tripulanteng Pinoy na naapektuhan ng Hanta virus.
7: Headlines.
8: DSWD target matapos sa linggong ito ang pamamahagi ng ayuda sa mga driver na apektado ng pandaigdigang krisis sa langis.
7: Headlines.
6: At tulong sa larangan ng sports, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
10: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 25, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
8: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga nasunugan sa Parola Compound sa Maynila. Hindi bababa sa 40,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob sa mga biktima para sa mabilis na pagtatayo ng mga nasirang tahanan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Nitong nagdaang weekend na umabot sa Task Force Charlie. Sa naging mensahe ng Pangulo ay tiniyak nito sa mga apektadong residente ay ibibigay ng pamahalaan ng lahat ng tulong at pangangailangan ng mga taga-Parola. Bukod sa mga hygiene at family food kit ay mayroon din, sabi ng Pangulo, na food pack at tulong pinansyal. Sumatotal ay hindi bababa sa 40,000 pisong financial assistance ang ipagkakalob sa mga biktima na kung saan 10,000 ay magagaling sa DSWD at 30,000 piso naman ay galing sa NHA. Bukod pa dito, anya, ang manggagaling na tulong mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila at building materials na magmumula naman sa DSUD. Pakinggan natin ang magkasunurang pahayag ni Pangulong Marcos at ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
12: At ito ang mayroon sa NHA. Mayroon pa lang ang rebuilding ang bibigay din ng dito.
13: Ngayon, inanunsyo ng ating Pangulo, una, 10,000 cash relief assistance galing sa AIX ng DSWD. Then yung 30,000 ay galing sa National Housing Authority, pang-rebuild na yon, pang-recovery na yon. Pero gusto ko rin magpasalamat sa lokal na pamalaan.

0: $10 billion na pwedeng gamitin ng mga bansa sa Asia para makapagbili at makapag-angkat ng supply ng langis, mapatitiling maayos ang daloy ng supply chain, madagdagan po ang supply ng krudo sa rehiyon at yung diversification of energy resources. So tayo po no, sa Philippines, ginagawa natin talaga ng paraan ang long-term energy supply ho natin. Kaya po ang Pangulo ay gusto nating makipagtulungan sa Japan para mas mapalawak pa ang renewable energy ng bansa.
1: Follow up, ma'am.
0: Ay, sige po.
1: May details po kaya kung magkano dun sa 10 billion yung ma-allocate for the Philippines?
0: Wala pa ho sa ngayon. Siguro ho, hintayin natin yung sa official statement po after the visit. Pero tiyak na papag-usapan po ang Power Asia.
1: Pero ano po yung pag-uusapan nila specifically tungkol dun sa Power Asia?
0: Ito lang muna po yung masashare ko ngayon na it will be discussed. But as to the specifics po, I do not wish to preempt kung ano po yung gusto pang i-raise ng ating Pangulo.
1: Last na lang po for my part. Na-mention po nila makikipag-meet si Pangulo with business leaders po during sa trip niya sa Japan. May anong sectors na lang po kaya yung expected na companies na makikipag-meet kay Pangulo?
0: We wish to defer po to the Trade Department of Trade and Industry as the lead for the President's business engagements po.
1: Thank you po, ma'am.
2: Thank you. Next question, Ms. Azusa Kato from Asahi Shimbun.
3: My name is Azusa Kato, Manila Bureau Chief for the Asahi Shimbun. It's scheduled that President Marcos will deliver a speech at National Congress. Could you please explain some of the key points of his speech there?
0: As I've said, it's only the information that I have right now. I do not wish to preempt the statement that will be raised by the president. So let us just await the statement.
2: Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas.
4: Hi, ma'am. Do we have the list kung sino po ibubuo ng Philippine delegation to Japan?
0: The delegation list is still fluid and subject to change. So abangan na lang po natin kung meron hong ilalabas tomorrow during the departure statement of the president.
4: Ma'am, do you have an updated number na lang po of Filipino working and living in Japan?
0: Yes. As of 2025, we have 340,000 Filipinos living and working in Japan. Kalahati po doon ay permanent residents, permanent migrants, and kalahati po ay mga temporary migrants na included po ng iba't ibang professionals like teachers, engineers, nagtatrabaho po sa healthcare.
2: Thank you. Christian Isores, DZMM.
5: Ma'am, good morning. You mentioned na isa rin sa possible na mapag-usapan yung issues sa Middle East. And recently, may binanggit si Pangulong Marcos na the country is seeking stronger partnership with Japan para mas makasecure tayo ng fuel and energy supply. So, inaasahan po bang outcome nung meetings with Japanese officials na magpapadala din sa atin ang supply ang Japan ng langis?
0: Actually, ang Philippines with a global energy crisis mo, ginagawa natin talaga ang paraan para long-term energy supply natin. So naghahanap tayo ng iba't ibang bibilhan ng langis at ang layunin natin ay to diversify our sources para sa oil ano, at hindi tayo masyadong umasa. So ito ay isa sa pag-uusapan po natin with Japan.
2: Thank you. Is there any more question? Kat Domingo, ABS-CBN.
6: Good morning, ma'am. Yung nabanggit niyo po na information sharing and collaboration between defense agencies ng Philippines and Japan, what new agreements are expected considering that Japan and the Philippines are already coordinating on this front for years?
0: Yes, actually po gusto ng mapapag-usapan po ng dalawang bansa para po implement fully yung ating defense agreements such as the Reciprocal Access Agreement na nilagdaan po noong 2024. And para din ho yung sa acquisition, yung agreement ho natin concerning reciprocal provision on supplies and services between the AFP and the Self-Defense Forces of Japan signed noong January 15 po, 2026, na nagsaset po ng basic terms para sa palitan ng supplies at services sa bagitan po ng self-defense forces ng Japan and AFP. So ito yung nagsisilbing logistical backbone po para sa joint military training, operations, human assistance, and disaster relief. So ipag-uusapan po nila kung paano natin fully mai-implement yung dalawang agreements na yon.
6: Ano-ano pong supplies yung inaasahan na magpapalit, ma-interchange between the two countries, as well as ano po yung expected na itatransfer na defense equipment from Japan to the Philippines?
0: Yeah, as of the specific defense equipment, we defer to the Department of National Defense.
6: For the supplies?
0: Yes, ganun din ganun. Po.
6: Ma'am, last on my end, doon po sa mga, you mentioned earlier that there are expected na investments that will be coming in. Ano-anong sectors po yung makikinabang dito sa investments?
0: We defer ho to DTI, yung mga specifics po. But siguradong mapapag-usapan ang security, ang maritime, and energy cooperation. Yun po ang priorities po na ating Pangulo.
2: Thank you. Ivy Reyes Bilyonario.
7: Hi, ma'am. We understand we don't have the specifics yet pagdating sa defense. Mm-hmm. But are we positive po na magkakaroon ng panibagong supplies from Japan? Kasi po, the latest we have are the Abukuma destroyer from Japan, right? So, on the positive side.
0: Kasi po sa Philippine side talaga, we'd like to see further deepening of our operational cooperation. So kasama na nga dito ang sharing of information, coordination ng ating defense agencies. Kasama din naman talaga ang transfer ng defense equipment. And of course, yung patuloy na suporta mula sa Japan para sa modernization initiatives ng ating armed forces of the Philippines.
2: Thank you. From Kyodo News, Mr. Taisuke Kikuchi.
8: Hi, good morning, ma'am. Taikikuchi from Kyodo News. Sorry, I might miss in Tagalog. During President Marcos' state visit, does he have any plan to have joint press conference with Prime Minister Takaichi? If so, likely which date we expected?
0: Yeah, I don't have the information right now on the specific schedule of the press statement, but we'll share information as soon as we have the information.
8: Thank you.
2: Thank you. Any more questions? If there are no more questions, maybe get closing statement from you, ma'am.
0: Okay, that will be all. Maraming salamat po.
2: Thank you so much po. That would end our press briefing. Thank you. Okay.
0: Thank you.
9: Nagsalita si DFA Spokes. DFA Spokes Annalyn Biratonil. At sinabi nga ni Biratonil na ito apat na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatagal na ang apat na araw. Sabagit ito ay from May 26 to 29. Makakasama ng Pangulo bukod kay Prime Minister Takaichi ay meron din silang meeting with the Emperor and the Empress of Japan, Pangulong Marcos at kasama siyempre si First Lady Lisa Marcos. At inaasahang mapag-uusapan ng Prime Minister at ni Pangulong Marcos naman yung RP-Japan cooperation, doon din ang usapin sa trade and investment at defense cooperation. Meron din gagawin pakikisalamuha, makikipagtalamitan si Pangulong Marcos sa Filipino community at nakalinya rin sa schedule ng Pangulo sa kanyang state visit ay yung business meetings. Magkakaroon din ng mga bilateral agreements na may kinalaman sa trade and investment, defense, at of course, expected. Makakasama rin sa pag-uusap yung regional security sa West Philippine Sea. All in all, 140,000 na mga Pilipino pala meron tayo sa Japan. At ang kalahati doon, permanent migrants na. At ang kung pag-uusapan naman natin yung delegasyon, wala munang inilabas na delegation sapagkat subject to change pa yung bubuo ng delegasyon ni Pangulong Marcos para sa bukas actually ang alis ni Pangulong Marcos May 26 at tatagal lang hanggang May 29. So yan muna ang pinakahuling balita mula naman dito sa Palasyo ng Malacanang kaugnay na apat araw na state visit ni Pangulong Marcos na magsisimula bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
11: Maraming salamat, Alvin Baltasar, mula sa Palasyo ng Malacañang. Meron na po tayong 21 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Tiniyak ng DSWD ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Binondo, Maynila. Sa panayam ng PTV, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na bukod sa family food packs ay may ibibigay ding tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya. Batay sa kanilang natanggap na ulat, mahigit 7,000 individual ang biktima ng sunog na naganap sa Parola Compound sa Maynila nitong weekend.
12: Sinasagawa po yung validation para mas maging maayos yung pamamahagi natin ng tulong. And again, ensure na lahat po na naapektuhan ay nababahag ng funds. Kasi ang Pangulong Marcos Jr. sa DSWD at sa lokal na pamahalaan, tiyakin na yung mga pamilyang naapektuhan nitong emergency na to, sunog na ito, ay makatanggap ng tamang tulong po mula sa ating pamahalaan.
11: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Samantala, aabot sa 15 bahay ang nasunog sa Barangay 132, Bagong Baryo, Caloocan City, pasado kanina madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Mariano Ponce Street. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at dikit-dikit ang mga ito. Patuloy na inaalam ang dahilan at halaga ng pinsala sa naturang sunog.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang ina-upgrade na Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Taong 2022 nang isagawa ang inaugurasyon ng proyekto sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit naantala at ngayon natapos na sa ilalim ng administrasyong Marcos. Inaasahang pakikinabangan ito ng mga residente ng Sunog Apog, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan madalas ang pagbaha sa lugar. Matatanda ang ikinadismaya noon ni Manila Mayor Isko Moreno na pinalala ng pumping station ang pagbaha sa lugar sa kabila ng orihinal nitong layunin na ibsan ang pagbaha.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Iniulat ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 4 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Una nang na-recover ng rescue workers ang ikatlong bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Ayon sa BFP, na-recover ang mga labi mula sa gumuhong istruktura sa kahabaan ng Teodoro Street. Iniulat ng mga otoridad ang unang fatality na isang Malaysia national at person with disability na nakatira sa kalapit na apartel na nahagip sa pagguho ng gusali noong Linggo ng madaling araw. Ang ikalawang fatality ay nakuha mula sa gumuhong bahagi kaninang madaling araw at isinugod sa kalapit na ospital pero idineklarang dead on arrival. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang saktong dahilan ng trahedya at ang posibilidad ng mga kakulangan sa pagtatayo ng gumuhong istruktura.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na tumutulong sila sa imbestigasyon ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ayon ito sa isang statement na inilabas si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, layo nilang malaman ang dahilan ng insidente at ang posibleng paglabag sa regulasyon sa pagtatayo ng gusali. Agad nagtalaga ang Police Regional Office 3 ng 175 police personnel para makatuwang ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and retrieval operations, traffic management at area security. Pinayuhan naman ng PNP ang publiko na iwasan munang magtungo sa pinangyarihan ng trahedya para sa tuloy-tuloy na emergency operations.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 3 sa kada 4 na Pilipino ang handang suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang ang West Philippine Sea. Ayon ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Okta Research Group. Batay sa tugon ng masa survey para sa unang quarter ng 2026, 76% ng adult Filipinos ang nagsabing committed silang ipaglaban ang soberanya ng bansa. 7% lamang ang hindi sumang-ayon dito. Pinakamataas ang suporta sa Metro Manila at Luzon, habang pinakamababa naman sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa OCTA, ipinapakita ng resulta ng survey ang malakas na damdaming makabayan ng mga Pilipino, bagamat may pagkakaiba sa antas ng suporta sa ibang rehiyon. Ginawaan ng survey sa gitna ng tensyon at agawan ng teritoryo ngayon sa West Philippine Sea.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Patuloy na tatanggap ang Pilipinas ng opisyal na security assistance framework mula sa Japan para sa ika-apat na magkakasunod na taon. Ayon sa ulat, ito ang lalo magpapalakas sa ugnayang pangdepensa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inaasahang ipapabatid ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang desisyong ito sa pulong nila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo sa Huwebes. Inaasahan din magkakasundo ang dalawang leader na simulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement na isang uri ng kasunduan sa intelligence sharing.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang si Michael Ellis, ang Deputy Director General ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Nakatakdang mag-courtesy call si Ellis kay Pangulong Marcos Jr. mamayang alas 4 ng hapon. Bago naging Deputy Director ng CIA, nagsilbi si Ellis bilang General Counsel ng National Security Agency, Senior Director for Intelligence Programs sa National Security Council at abogado sa White House Counsel's Office.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Higit 10,000 Pilipino na ang na-repatriate o napabalik sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa harap ng tensyon ngayon doon. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa 10,129 na repatriated Filipinos, 7,998 ang mga OFW, 1,779 ang OFW dependents at 362 ang stranded Filipinos. Napabalik nila ang mga OFW sa pagisikap ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, katuwang ang Department of Foreign Affairs, Philippine Embassies at Philippine Consulate General. Nabigyan na rin ng DMW ng tulong pinansyal ang 34,188 ng mga OFW at iba pang apektadong Pilipino sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Opisyal na pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas ang The Netherlands sa pagtulong sa mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius na naapektuhan ng Hanta virus. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na naging maayos ang koordinasyon sa Dutch authorities para matiyak ang kalagayan ng mga Pinoy seafarer. Kabilang sa mga ipinagkaloob na tulong ng The Netherlands ang medical care at welfare assistance sa mga Pinoy seafarer. Sa 38 Pilipinong tripulante, 21 ang kasalukuyang naka-quarantine sa Amsterdam, habang ang iba ay sumailalim sa testing at isolation pagdating sa Rotterdam.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Inaasahang matatapos ng 38 mga OFW ang kanilang 40-day quarantine sa June 18. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, batay sa araw-araw na testing na nanatiling negatibo at asymptomatic sa virus ang nasabing mga Pilipino na sakay ng MV Hondius na apektado ng Hanta virus. 21 sa mga OFW na hotel workers ay naka-quarantine sa isang hotel sa Amsterdam, habang natitirang 17 OFWs ay naka-quarantine sa isang port facility sa Rotterdam. Una na rin nakapulong ng DMW ang Dutch government officials kaugnay sa kondisyon at kapakanan ng naka-quarantine na Filipino workers.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Alas 11:30 oras natin Pilipinas. Sa iba nating balita, Manila Social Work kinumpirmang may ilang pamilyang biktima nang sunog sa Binondo ang hindi tumuloy sa Delpan Evacuation Centers. Ang balita hatid ni Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas Report.
14: Yan, inuulat nga ng Manila Department of Social Welfare o DMDSW na may ilang pamilyang naapektuhan ng sunog sa Maynila ang piniling manatili o bumalik sa fire site upang bantayan ang kanilang lote at mga natitirang ari-arian. Ayon naman kay EJ Talagtag, hepe ng Manila PIO, patuloy naman ang pagibigay ng ayuda ng pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog. Sa Delpan Evacuation Center, patuloy na tumatanggap ng pagkain at iba't ibang serbisyo ang mga evacuee habang naka-duty ng 24 hours ang mga social welfare personnel upang umalalay at tumugon sa kanilang pangangailangan. Kahit ang mga residenteng hindi na nanatili sa evacuation center ay nakatatanggap din ng food assistance at iba pang tulong mula naman sa pribadong sektor, donors at sa mismong national government. Mula pa rin dito sa Kusunong Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hindi pa malinaw ang bagong immigration policy ng Amerika kugnay sa green card applications para sa dayuhan na nasa Estados Unidos. Una nang sinabi ng Trump administration na dapat mag-apply sa host country ang sinumang dayuhan kabilang mga Pilipino na nais na magkaroon ng green card o permanent U.S. residency. Pero payo ni Philippine Embassy in Washington na D.C. Consul General Zoilo Velasco, mas mainam na maghintay muna sa mga susunod na anunsyo ukol dito, lalo't dapat linawin ang tungkol sa categories na sakop ng pulisiya nito.
15: Nagkaroon din ng clarification ang USCIS on the same day na basically, kasi nga nagkaroon ng backlash din nung inannounce nila ito. At nilinaw nila na may mga kategorya na maaari pa rin mapagpatuloy ng kanilang aplikasyon habang sila na sa Estados Unidos, lalo na kung ito ay nagbibigay ng economic benefit sa Estados Unidos o naayon sa kanilang national interest.
11: Si Philippine Embassy in Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Abangan ang iba pa nating mga malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating pong oras, 11:32 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
17: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
18: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
17: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
19: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
17: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
20: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
17: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
19: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
17: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
19: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
17: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Oras natin, Pilipinas, alas 11:36 ng umaga. Kasado na ngayong Linggo ang special payout para sa public utility jeepney at tricycle drivers sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda mula sa pamahalaan. Narito po ang inilabas na schedule at lugar kaugnay sa special payout ng DSWD. May 26, Makati, Pasay at San Juan. May 28, Taguig, Paranaque, Mandaluyong at Marikina. May 29, Paranaque, Malabon, Valenzuela, Las Piñas, Maynila at Muntinlupa. June 2 hanggang 4, Quezon City naman. Kinakailangan lang ipakita ang valid driver's license at isang photocopy nito para makuha ang cash assistance.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matapos na ngayong Linggo ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga driver na apektado ng global oil crisis. Hanggang nitong Biyernes, nakapamahagi na ang ahensya ng 7.5 billion pesos kung saan tinatayang 1.5 milyong driver ang nakinabang sa iba't ibang sektor. Aabot sa halos 10 bilyong piso ang maipapaabot na ayuda sa sandaling matapos ang distribusyon nito ngayong Linggo. Tiniyak naman ng kagawaran na nananatiling sapat ang pondo para sa naturang programa.
10: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
13: Muling itinaas ang yellow alert status sa Visayas Grid mamayang hapon ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito ay dahil sa manipis na supply ng kuryente bunsod ng pagbagsak ng 12 planta. Bagamat may 13 planta na gumagana sa grid, derated o kulang naman ang supply na naibibigay nito. Epektibo ang yellow alert status sa Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi.
10: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang suporta sa sektor ng palakasan sa Pilipinas sa pagbubukas ng 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa kanyang video statement, sinabi ng Pangulo na palalakasin ng pamahalaan ng sports club sa mga paaralan at palalawakin ang mga oportunidad sa mga organisadong sports. Naging kinatawan ng Pangulo sa palarong pambansa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Binigyan din ng Pangulo na hindi lang pisikal na lakas ang nagpapahusay sa sports, kundi ang disiplina, teamwork, tiyaga, respeto at kumpiyansa sa sarili ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, namahagi na ang Department of Education ng gamit pang sports at iba pang supply sa higit 6,000 paaralan mula 2022 hanggang 2025 para mapabuti ang pag-asanay ng mga batang atleta. Kinilala rin ng Pangulo ang mga programa ng DepEd at Philippine Sports Commission para magabayan ang mga atletang may potensyal mula sa school-based competition hanggang sa mas mataas na antas ng pandaigdigang larangan ng international sports.
10: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
13: Mga panukalang batas para dagdagan ng suporta sa mga magsasaka at mangisda isinusulong sa kamera. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Naghain si House Senior Deputy Minority Leader at Pangamayan Liberal Party List Representative Leila De Lima ng 2 panukalang batas na layong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangingisda at magsasaka. Ang House Bill Number 9272 ay naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para sa sektor ng pangisdaan at yamang tubig sa bansa. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ay batay sa Senate Bill Number 221 ni Senator Kiko Pangilinan. Binigyan din ni De Lima ang pangailangan tugunan ang mga kakulangan sa umiiral na mga batas at polisiya para sa sektor ng pangisdaan kasabay ng patuloy na pagbaba ng fish stocks at babagal na implementasyon ng mga programa. Samantala, inihain din ng mambabatas ang House Bill 9273 o ang Post-Harvest Facility Support Act of 2026 na naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng bigas sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bodega at rice mill sa bawat rice-producing municipality at lungsod sa bansa. Ayon kay De Lima, dapat yakin ang pamahalaan na ang mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda ay tunay na tumutugon sa kanilang agarang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Rice Quality Analyzer inilunsad ng Department of Agriculture. Si Meren Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Ed Bumili, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry ng Rice Quality Analyzer para sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad ng bansa sa kalidad ng bigas sa bansa. Pinangunahan ni BPI Director Glenn Panganiban, DA Asik Willian, ang CNFA Administrator Larry Lacson. Itong paglulunsad ng teknolohiya na sumusukat sa 14 na parameters kabila ang grain quality, broken rice rate, chalkiness o kaputian ng butil at milling degree ng bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Panganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya para matiyak na pasado sa food safety standard at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported na bigas. Pinondohan ng mahigit 45 million itong naturang analyzer na gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Bukod dito, meron ding Rice Moisture Analyzer ng DA para sa karagdagang pagsusuri sa kalidad ng bigas. Ayon sa DA, makatutulong ang Rice Quality Analyzer para matiyak na naayon ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan ang misdeclaration pagdating sa imported rice at maling pagpapresyo ng mga pamilihan. Target naman ng DA na bumili pa ng karagdagang analyzer para magkaroon ito sa bawat rehiyon sa bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Pinag-aaralan ng Department of Energy at Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan sa posibleng paggamit ng indigenous resources para suportahan ang produksyon ng lokal na fertilizer. Sa pulong ng dalawang kagawaran, tinalakay ang pagbuo ng coal to urea processing facility. Kabilang dito ang pag-aaral sa mga angkop na lugar para sa development ng mga lokal na resources. Ayon sa DOE, makakatulong ito sa pagpapalakas ng supply ng fertilizer sa bansa at mabawasan ang pagdepende sa imported na pataba at makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Nasa 49 na lalawigan ang posibleng makaranas ng below normal rainfall sa Oktubre, kasabay ng inaasahang pagdating ng napakalakas na El Nino. Karamihan sa mga maapektang lalawigan ay nasa Visayas at Mindanao, kung saan maaring umabot sa 41-80% ang average na dami ng ulan. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., magsapit naman ng Nobyembre, posibleng maranasan ng Northern Luzon ng lubhang mababang pag-ulan na posibleng bumaba sa 20% lamang ng karaniwang pag-ulan. Anya, ang mga mag-asaka ang pinakamaapektuhan ng Very Strong El Nino phenomenon sa October hanggang November period. Una nang sinabi ng pag-asa na may 92% na tsansa na mabuo ang weak El Nino sa June hanggang August season. September hanggang November naman ay posibleng maging strong ang El Nino at 30% naman ang tsansa na lumakas pa at maging very strong sa October hanggang November window.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Opisyal nang binuksan simula ngayong araw ang 2026 Tatak Pinoy Proudly Filipino Expo sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tampok sa tatlong araw na aktibidad ang globally competitive na industriya ng Pilipinas. Pangungunahan ng expo ang mga product showcase, live demo, business engagement at knowledge session para ipakita ang kalidad, galing at pagiging handa ng mga proudly Filipino companies sa global market. Itatampok sa expo ang mga produktong Pilipino na may world-class na kalidad mula sa 9 na priority sectors ng Tatak Pinoy.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Hindi na ikinapagtataka ng Malacanang kung may ilabas pa ang ICC na karagdagang arrest warrants laban sa iba pang personalidad na iniuugnay sa anti-drug campaign ng nagdaang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol sa posibleng karagdagang warrant, hindi na anya ito nakakagulat dahil marami naman anyang co-perpetrators na nabanggit ang ICC. Gayunman, malinaw anya ang posisyon ng gobyerno na ipatupad ang anumang posibleng arrest warrant mula sa ICC sangayon sa direktiba mula sa DOJ. Anya, hindi na ito kailangan pang dumaan sa local court at wala rin namang nilalabag na batas dahil nakasaad sa Republic Act No. 9851 kung anong opsyon ng gobyerno ukol dito. Hinimok ni Castro ang mga tinukoy na individual ang ICC bilang co-perpetrators na voluntaryong sumuko na sandaling ilabas ang mga warrant.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Philippine National Police o PNP handang tumulong para maipatupad ang ICC warrants laban sa iba pang mga personalidad kaugnay ng war on drugs. Si J. Mark Dagala sa ulat.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Nananatiling naka-alerto ang Philippine National Police at ganap na makikipag-ugnayan sa mga katuwang na law enforcement agency. Ito ay sa gitna na rin ng ulat. Maaring maglabas ang International Criminal Court o ICC na karagdagang arrest warrant sa lalong madaling panahon. Binigyan din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy na nakabatay sa ang mga hakbang ng organisasyon sa due process at umiiral na legal na balangkas. Kasunod dito ay ng mga ulat na naghahanda na ang ICC ng panibagong warrant sa maaring kaugnayan sa ilang pang personalidad sa Pilipinas. Pinayak ito ng PNP Chief habang nagpapatuloy ang koordinasyon ng PNP sa National Bureau of Investigation at ilang pang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa posibleng mga legal na hakbang na maaaring mangailangan ng sanib puwersang operasyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tukoy na ng tracking team sa NBI ang tatlong lugar na posibleng kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinaghahanap ang senador para isilbi ang ICC arrest warrant dahil sa umano'y pagiging co-perpetrator nito sa anti-drug campaign ng Duterte administration. Hiniling naman ni NBI Director Melvin Matibag ang tulong ng ibang personalidad at mga ahensya sa Intelligence Network para tuluyang maisilbi ang arrest warrant laban kay Bato. Una nang sinabi ni Matibag na may opsyon si De La Rosa na sumuko sa mga otoridad subalit malabo anya itong mangyari. Kinumpirma rin ng NBI na may natanggap itong impormasyon kaugnay sa karagdagang ICC warrants na ilalaba sa lalong madaling panahon.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Samantala, matamang nakabantay ang Bureau of Immigration sa posibleng galaw sa mga paliparan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sa programang Boses, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang nakikitang record na nakalabas ng Pilipinas ang senador. Tiniyak naman ng Immigration ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno sakaling mamataan ang senador sa mga paliparan.
7: So far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel.
13: Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Senadora Amy Marcos, nanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano na ipagpatuloy na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly. Si Nifa Asuncion sa ulat.
5: Radyo Pilipinas Report.
23: Nanawagan si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na ituloy na muli ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa flood control projects. Sa kanyang social media post, nakatagreen si Senadora Pia Cayetano na nahalal bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinapanawagan ni Senadora Amy sa Senate President na tanggalin anya ang lahat ng takip sa flood control corruption at ilabas na ang katotohanan. Hiniling rin na ipatawag ang 18 Marines, si dating Congressman Zaldico at mga Bersamin. Matatandaan na sa chairmanship ni Senador Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, pinasabpina, pero hindi sumipot si Zaldico na matagal nang nagtatago sa ibang bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nais ng National Bureau of Investigation ng NBI na dagdagan ng ngipin ang plano nitong search and destroy operations laban sa social media troll farms na gumagawa ng AI-generated content para makapanloko. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bagamat may umiiral na cybercrime law kung saan hinahabol ng law enforcers ang mga scammer at cybercriminal, hindi aniya ito sapat para habulin ang mas komplikadong operasyon ng organisadong troll farms. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa gitna ng paglaganap ng paggamit ng peking accounts, coordinated social media behavior at artificial intelligence o AI para makapagkalat ng peke o misleading content, lalo na sa panahong mainit ang isyong politikal. Samantala, bibili ang NBI ng tools para mapalakas ang kakayahang matukoy at malabanan ang naturang operasyon.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
11: At sa larangan ng palakasan, Filipina tennis ace Alex Iyala sisimulan ang kampanya sa French Open kontra 17 seed Iva Jovic ng Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
0: Sisimula ni Alex Iyala ang kampanya nito sa French Open sa pagsagupa kay 17 seed Iva Jovic ng Amerika sa Paris, France. Magtutuo sina Iyala at Jovic ngayong araw, ngunit wala pang oras na inilalabas ang organizers. Ito ang unang pagkaharap ni Iyala at Jovic sa singles na isasantabi ang kanilang pagkakaibigan para sa karapatang umabante sa second round. Ngunit naging magka-tandem na rin sa doubles competition sina Iyala at Jovic sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand noong Enero. Samantala, lalaro rin si Iyala sa doubles ng French Open. Katandem si world number 9 Victoria Mboko ng Canada. Aarangkada ang opening round ng doubles competition sa araw ng Martes, kung saan makakasagupa nina sina Leila Fernandez ng Canada at Diana Schneider ng Russia. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 25, 2026. Ang ating oras, alas 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
25: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya inihutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
25: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
25: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Sa ating pong balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nasunugang residente ng Parola Compound sa Maynila. Sa naging mensahe ng Pangulo, na sinabi niya na tiniyak niya na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong at pangangailangan ng mga apektadong residente. Aabot sa mahigit 2,000 pamilya ang inilikas matapos ang sunog sa Parola Compound nitong weekend. Nakatanggap sila ng 10,000 pisong tulong pinansyal bukod pa sa food packs at hygiene kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasunod dito, ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang isinaayos na sunog Apog Pumping Station sa Maynila. Layon ng proyekto na maibsan ang paulit-ulit ang pagbaha sa lugar bilang paghahanda na rin sa panahon ng tagulan. Ayon sa Pangulo, kabilang sa upgrade ang pagsasaayos ng electrical connection, pagpapalit ng mga pipe, desilting at paglilinis ng estero de Sunog Apog. Samantala, updates sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga, ating alamin kasama si Sir Juni Castillo ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
9: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, Sir Kevin.
12: Sir, hingi po kami ng pinakahuling update po ninyo ng OCD hinggil sa search and rescue operations dito nga po sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga.
9: Sir Joshua, as of this morning, no, doon po sa 47 na mga biktima dito sa nangyaring pagguho nga po, no, dito sa Angeles City, meron pong reported po, meron na pong nailigtas dito na 26, and then meron pong 17 pa po na hinahanap, and then meron naman pong 3 na naiulat po na sa kasawian palad po nga po, no, hindi nakaligtas.

0: ugnaya no ang iba't ibang mga ensya sa pamamagitan po ng pagbuo nitong ating unified command system no. May isa tayong IMD doon kung saan ang koordinasyon po ng iba't ibang mga response agencies natin no ay nag-uusap-usap no, may kanya-kanyang toka kung paano po ang gagawin na dito sa isinasagawang operations natin. Meron din pong bukod dito sa itinatag no na incident at command system ay ongoing din po no yung pag-coordinate natin no doon sa mga pamilya ng mga biktima, ganun din po doon sa mga ospital kung nasaan nandoon yung mga kababayan natin na na-rescue po.
1: Sir Junior, linawin lang po natin, no? Nabanggit niyo po, tama po, 47 victims. Out of 47, may 26 po na nasa GIP. 17 pa yung nawawala na hinahanap natin. At tatlo po yung nasawi. So, if we're doing the math, 46 po, may isa pa pong biktima?
0: Yes po, meron pa pong isa na sa ngayon no kino-confirm natin kung which category po ito masasama no, but from the initial report at that we got ay isa nga daw po ito sa nakuha doon no, pero hindi pa natin as we speak no, hindi natin makumpirma kung kasama ito doon po sa nasawi or doon po sa nakaligtas. We're getting that information as we speak, Sir Joshua.
1: Okay, Sir Junie, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ngayon ng mga rescuers sa operation? Lalo na may mga live electrical wires po at iba pang panganib sa lugar. May mga nakita po tayong video na minamano-mano nga yung pagtatanggal ng mga debris.
0: Tama Sir Joshua, ang challenge dito sa nangyari po ano eh hindi po makagamit ng mga heavy equipment dahil nga po yung pagbuho no, marami pa itong mga scaffolding at saka yung mga safety nets no, yung mga screens no, and then just imagine po no, a 9-story building na bumagsak no, na parang kung titingnan mo parang dalawang story na lang ang taas niya. So napaka-sensitive po no, maari kasing kumuhulit kapag kago ginamitan ng mga heavy equipment, kaya mano-mano po ang ginagawang search and rescue operations no, bukod kasi sa tinitingnan natin na hindi mapahamak yung mga nandoon na na-trap, ay ganun din po yung kaligtasan ng ating mga responders na nandoon.
2: Yes, Sir Junie, napaka-critical yung gantong operation, no? Yung rescue and retrieval operations. Papaano po natin tinitiyak yung kaligtasan ng ating mga personnel na involved?
0: Tama si Kevin, no? As we mentioned, no? Kaligtasan ng mga responders natin na nandoon bukod dun sa kailagtasan siyempre ng mga biktima. No? Una-una po siyempre, trained itong mga nandoon no? For incident command system at saka yung mga safety measures. No? Kasi unang-una siyempre, kaligtasan din po ng mga responders natin. Meron din pong isinasagawa ng mga safety briefing bago isagawa itong mga search and rescue operations bukod doon sa year in year out syempre ng mga pagsasanay nitong ating mga responders po no. And then ganun din po no, hindi lang itong mga responders kundi pati na rin ASIC Irene syempre yung mga ibang mga nandoroon din ano, yung mga pinapayagang pumasok no, yung mga kasamahan natin sa media, yung pag-cordon off kung hanggang saan lang, and then yung atin naman po mga, may mga residente rin po kasing nandoon ano, kung hanggang saan lang sila pwedeng pumasok. So napakahalaga po talaga na pangalagaan no, yung kaligtasan ng bawat isa doon ngayon sa isinasagawang search and rescue operations.
1: Okay. Sir Junie, sa paunang impormasyon po na meron po kayo, meron na po ba kayong indikasyon kung ano yung posibleng nakikita natin dahilan sa pagguho nitong siyam na palapag na gusali na under construction?
0: Sa ngayon, Sir Joshua, no, ongoing yung isinasagawang investigasyon no, ng iba't ibang ahensya. Nangungunan dyan, siyempre, yung local government units, ganun din yung DPWH, at saka yung iba pa pong mga ahensya para nga alamin yung mga ang kung ano po ang naging sanhi no nung pagguho na ito. But initially no, ang tinitingnan kasi wala namang kinalaman sa panahon no. So if that's the case no, ang isang tinitingnan po na angulo, but again, this is initial na mga impormasyon no. Of course, dahil integrated po nung gusali no. So the workmanship, of course, the materials at saka yung disenyo po no. Kung ito nga po ay nasulat pagdating dito sa pagtatayo nitong gusali na ito.
2: Yes, Sir Junie, ang Department of Social Welfare and Development may ipinoprovide na assistance para sa mga naapektuhan. Meron din po bang inihahanda ang OCD at iba pang ahensya ng ating pamahalaan para dun sa mga nasugatan, yung mga nailigtas,

0: at yung mga pamilya ng mga nasawing individual.
1: At tama si Kyrie, no, kasama ng DSWD, of course, no, dun sa inyong mga family food packs, no. Eh, ganun din po yung mga iba't ibang response clusters natin, ano, in terms of yung mga kailangan po sa medical, no, yung ating mga kababayang naapektuhan nito, eh yun din po mga gamot at saka yung pangangailangan nilang medical. And then yung OCD naman po, kami po ay tuloy-tuloy sa pag-coordinate, no, sa iba't ibang mga ahensya at kung ano yung mga kakailangan ng equipment para dito sa isinasagawang rescue operation. So we coordinate for that. So nakaantabay po ang OCD, no. In fact, mamayang hapon po yung aming babalik ulit doon, yung aming team from the central office, no, together with our regional offices na nandun din po nakatutok. So iba't iba pong mga pakanganin, no, for logistics and then kung ano man po na mga iba pa po nakakailangan from the other response clusters.
2: Okay. Sir Junie, ito pong, balikan ko po yung sa datos po. Sa 17 missing po, nakumpirma po ito sa mga kaanak na sila po ay naroon dun sa Gunggung Gusali. At ano-ano po yung mga klasifikasyon po ito? Ito po yung mga nagtatrabaho dahil under construction nga po itong building?
1: Ang initial po na nakuha ng mga datos na ito ay coming from the foreman nung construction. So karamihan po dito ay mga construction workers. Pero meron din po kasing like we got that information, no, na yung katabing gusali ay naapektuhan din po, no. Pero karamihan po dito sa 17 nawawala as we get that information ay galing naman po sa mga kaanak nung mga construction workers, no, na nandoon sa construction na yun. But again, Sir Joshua, no, these are initial information, ano, na tuloy-tuloy yung pagberipika at saka yun nga po, para makuha natin yung eksaktong datos dito at saka yung mga kung ilan pa po ang nandoon sa gumugusto.
0: Yes, Sir Junie, batay dito sa insidenteng tulad nito, ano, na nangyari nga sa Angeles City, alam natin na ang maaksidente maaring mangyari anytime, anywhere. Ano po ba yung mga plano natin? Are we looking at strengthening yung ating monitoring at yung disaster preparedness measures para sa mga construction sites sa ating bansa?
1: Tama si Kyrie, no, para nga maiwasan itong mga ganitong klaseng sakuna, no. Syempre yung monitoring, no, tuloy-tuloy yung ginagawa natin doon at saka yung strengthening o pagpapalakas, no, sama-sama yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, no, lalo't dito sa mga ganitong klaseng insidente po, no, napakahalaga ay yung tingnan talaga natin yung tamang implementasyon ng National Building Code of the Philippines. Ito pong kaakibat nito, no, na Structural Code of the Philippines, kung susunod ba ito ng maayos, no, at saka napapaigting po, no, yung monitoring para dito sa mga ganitong klaseng insidente, no, lalo pa po na katulad nito po, no, syempre buhay ng ating mga kababayan ang ating pangalagaan at lalo po na direktiba sa atin ng ating Pangulo na pangalagaan po talaga yung kapakanan at sa kaligtasan po ng ating mga kababayan.
2: Okay. And Sir Junie, ito po follow-up question. May kukonsidera po ba na o kasama po ba sa gagawing investigasyon yung mga materyales na ginamit doon sa gusali? Dahil nabanggit niyo po na wala namang kinalaman sa panahon at wala rin po yata ang datos na may pagyanig o paglindol sa lugar. Maaari po ba may konsidera na imbestigahan din yung mga materyales na ginamit sa gusali na under construction?
1: Sir Joshua, kung susundin kasi natin at titingnan yung mga parameters or aspects na dapat sinusunod talaga doon sa National Building Code at sa Structural Code of the Philippines, tatlong aspeto po, no? Una-una, siyempre, yung disenyo and then pangalawa, yung materyales at yung pangatlo po ay yung pagkakagawa. No, so the workmanship. So itong tatlo pong aspetong ito ang tinitingnan kapag mga estrukturang ganito po ang iniimbestigahan.
2: Okay. All right. On that note, mensahe niyo na lang po sa publiko lalo na po sa mga pamilya ng mga manggagawang posible na iipit pa po sa ilalim ng Gumuhong Gusali.
1: Sir Joshua, no, dun sa mga kababayan po natin, sa mga kaanak po ng mga biktima dito sa Gumuhong Gusali, kami po ay nakikidamay po, ano, sa inyo dito sa mahirap po na sitwasyon, ano. Rest assured po na yung mga ahensya ng pamahalaan, ng OCD, ang DSWD at saka ang local government units at saka iba't iba pa pong mga response agencies ay nakahanda po, no, na tumulong dito. Sinasagawa ang search, rescue and operations po para sana po ay makuha pa natin na aligtas po yung inyong mga kaanak. Ito rin po kasi ang direktiba sa atin ng Pangulo na talagang pangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Doon naman po sa ating mga kababayan, no, na pag-uusapan kasi yung implementasyon ng National Building Code at saka ng Structural Code. Ang paalala po lagi sa atin dito ng ating pong NDRIM si Chairperson si Secretary Teodoro at ng aming pong Administrator sa OCD si Secretary Undersecretary Caberos. Unang-unang po, napakahalaga na sundin natin itong nakasaad sa National Building Code of the Philippines at ang kaakibat nitong Structural Code of the Philippines. Ulitin ko po yung tatlong aspeto na dapat sundin: tamang disenyo, tamang materyales, at saka tamang pagkakatrabaho. Yung hindi po kasi pagsunod dito, ang maaari pong kapalit ay buhay ng tao, ng mga mahal natin sa buhay, yung buhay natin. Samantalang ang pagsunod po nito, itinataas natin yung tsansa natin na tayo po ay maging ligtas sa oras ng sakuna.
0: And with that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
2: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, umingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, nabanggit nga po natin kanina na bahagi tayo sa nagpapaabot ng tulong dito sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Kumusta po?
0: Yes, tama, Josh. Ang Department of Social Welfare and Development ay nagpahatid na po ng tulong sa mga kababayan natin, particularly the 26 individuals rescued. Kahapon nga po, nagtungo ang ating mga social workers doon sa site at nag-provide tayo ng psychosocial first aid. At gayon din po, nagsagawa ng profiling yung ating mga social workers kasi yun ang basis ng pag-provide natin ng karagdagang pangtulong. So ngayong araw, nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Balibago Barangay Hall na kung saan nakausap niya yung mga individuals. There are 17 of them who are Balibago Barangay Hall. Siyam, ay nakauwi na sa kanila pong probinsya kagabi. Ito pong 17 are from Samar, meron din from Camarines Sur. At hinihintay na lamang po yung kanila pong biyahe this week. So sila po ay ina-assist ngayon ng DSWD. So tayo nakapag-provide ng mga family food packs, hygiene kits, gayon din ng ready-to-eat food boxes. And meron din tayong financial assistance na nagkakalaga ng 10,000 piso na ibinahagi sa kanila. But hindi nagtatapos doon, Joshua, ang tulong po ng DSWD. Sila ay kasalukuyang ina-assess din for other interventions kagaya ng Sustainable Livelihood Program. Alam naman natin na itong insidente na to ay lubhang naka-apekto sa kanila. Lahat sila nawalan ng empleo. So dapat i-assist din po natin sila hindi lamang po sa immediate relief assistance.
2: I guess yung maganda rin bigyan ng diin doon, ASEC, yung binigay niyo pong psychosocial support. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na mga Pinoy resilient, pero still, may mga trauma pa rin itong naranasan.
0: Tama, Josh, dahil yung kanila pong naranasan ay talagang nakapagdulot din ng trauma, mm-hmm, ng anxiety. There's also fear, dahil hindi po inaasahan itong insidente na ito. And of course, sabi ko nga, naka-apektong itong lubha sa kanila pong kabuhayan.
2: Alright. Para si Kairi, maraming salamat po sa inyong update, sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, ASEC.
0: Pagdiriwang ng 128th anniversary ng Philippine Navy, ating pag-uusapan kasama po sina Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at si Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Magandang tanghali po sa inyo and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Una po sa lahat, Captain Martinez, ano po ang tema at kahalagahan nito para sa 128th anniversary ng Philippine Navy?
3: Hello, Ma'am Irene, and good noon po. So yung theme po ng ating Philippine Navy anniversary, 128th anniversary po, is modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready po. So it means to say that yung interpretation po neto is that we are always there, we will always be there to help our country. We would always be reflecting on and remembering the sacrifices, yung mga commitment ng mga sundalo ko, yung mga sailors, marines ng ating hukbong dagat ng Pilipinas, yung kanilang sakripisyo, at ito'y pagunita rin po sa mahabang kasaysayan ng ating Navy po. Not only that, but also yung transformasyon ng ating Navy to become modern and multi-domain po.
2: All right, Kelly Commander, perhaps you can share with us ano-ano po yung mga pangunahing aktibidad na nakalinya po para sa pagdiriwang ngayong taon. Go ahead, sir.
4: Meron po tayong anniversary celebration sa headquarters Philippine Navy. And sa iba't ibang panig ng ating bansa, meron din po sariling mga activities po ang ating mga kasundaluhan ng Philippine Navy. Pre-anniversary activities po ang mga tawag namin dito, sir.
2: Okay. And this will be done simultaneously po, tama po?
4: Yes, sir.
2: Okay.
0: In relation to that naman po, paano naman po ninanais ng Philippine Navy na mas mailapit sa mamamayang Pilipino ang celebration natin ng inyo pong anibersaryo?
3: First, gusto naming iparating sa ating Pilipino na nakita natin 128 years po. So, it just shows po yung commitment at saka dedikasyon, yung sakripisyo ng ating Philippine Navy and our commitment always to protect the sovereignty and sovereign rights po ng ating bansa po. So, just for the knowledge and for the information of everyone po, bakit 128th anniversary? So, that started po in 1898 sa Revolutionary Navy po ng ating president noon na si Emilio Aguinaldo po. So, it started dun sa maliit na bangka, which is called, or maliit na barko, which is called the Pinis, and it's called Magdalo. Kinuha po ito nung after nung Battle of Manila po, Manila Bay, and it was given by the Americans to the Philippines, to President Aguinaldo. So, this just shows how long po yung inyong Philippine Navy, how long it was there already in our country to give service, to give our dedicated service in order to protect our sovereignty, sovereign rights, and to protect our country po.
2: All right. Well, sa kabila po ng mahabang panahon at alam po namin na marami na nagawa ang Philippine Navy, ano-ano po, Captain Martinez, ang mahalagang tagumpay at milestones ang binibigyan din po ng Philippine Navy pagdating po sa pagdiriwang na ito?
3: Marami po, sir. So, nag-transform na po yung inyong Navy. Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So, we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. And that sail plan is a guide po, organizational guide, organizational strategy in order for us to meet our vision. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region po.
0: Captain Martinez, papaano naman po sumasalamin ang anibersaryo sa patuloy na transformation at modernization efforts ng Philippine Navy?
3: So it does not only show, hindi po to lang refleksyon ng aming modernization ng ating mga kagamitan, pati rin platforms na barko o eroplano, but it is also a reflection ng aming transformation, continuous transformation in terms of being experts in what we do, magiging mahusay sa aming gawain po, at maging professional, disiplina, at isang armed forces or isang hukbong dagat na Pilipinas na parating tumatangkil o parating committed sa kanyang mandato, which is to serve the Filipino people po.
2: All right, for Commander D, pakipaliwanag po, paano po pinapalakas ng Naval Air Warfare Force ang kakayahan po ng Philippine Navy sa maritime domain awareness at pagdating din po sa surveillance operations?
4: Thank you po. In an archipelagic nation such as the Philippines, it's very important to have maritime domain awareness operations, and especially dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
0: Yeah. Idagdag ko lamang po, no, Commander D, ano po yung papel ng naval aviation sa pagsuporta sa maritime security operations, gayon din sa humanitarian assistance at disaster response mission sa iba't ibang bahagi ng kapuluan?
4: Yes, ma'am. Firstly po, sa maritime security operations, we do po aerial surveillance, maritime air surveillance through our unmanned systems, our fixed-wing aircrafts, and our rotary-wing aircrafts, ma'am. Pagdating naman po sa humanitarian assistance, ang una po namin ginagawa is yung rapid damage assessment and needs analysis. Ngayon, pagdating namin dun sa area, nakikita agad ng commanders natin ano po yung kailangan ng mga tao na nandun. And in that way, we can decide how to reach them quicker. Halimbawa, sira po yung mga daan, mga bridge. So alam po nila kung gaano kaagad natin sila marireach in the most mabilis na pamamaraan.
2: Okay. Sa'yo pa rin to, Commander. Habang isinusulong po ng Philippine Navy ang modernization program na ito, paano naman po inihahanda ng Naval Air Warfare Force ang kanilang mga takuhan at kakayahan para matugunan po yung mga patuloy at nagbabagong hamon sa ating karagatan?
4: Well, Sir Josh, we do this in three ways, no? Unang-una po, we prepare our people. So we invest in our human capital resource. So we train them. And because Naval Air Warfare Force is expanding nga po, we recruit more people, we train more people. Secondly, our systems and processes. So dapat kaakibat po ng modernisasyon ng mga bagong gamit, ang mga systems po natin. So number one po ito, mga doctrines natin, our safety procedures, our maintenance procedures. And number three po, syempre, is to scan the environment and scan our operating environment na lagi po nag-evolve. So how to modernize our Philippine Navy is to be better with in terms of ASW operations, cyber warfare, and be more connected.
0: Na alam mo, Josh, napakaganda ng talakayan na to. Mm-hmm. But unfortunately, hindi po sapat ang ating oras. But hingan na lang po natin ng mensahe ang ating pong panauhin ngayong araw. So mensahe na lamang po, unahin natin si Captain Martinez. Captain?
3: Yung ating 128th anniversary ng ating hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi lang to refleksyon ng aming mahabang kasaysayan, kundi ito'y refleksyon ng aming commitment, unwavering commitment, and aming sakripisyo, ang aming commitment sa aming mandato to protect you, to protect our sovereignty, our sovereign rights, and our maritime interests. And also, we would want to assure everyone that your Navy is always professional, and we are a disciplined and non-partisan armed forces and Philippine Navy po.
0: Yes, and kay Commander D naman po, ang mensahe nyo para sa mga kababayan nating nakatutok sa atin po ngayon.
4: Thank you po. Celebrating our 128th Philippine Navy anniversary is twofold po. Number one po, we honor all those who came before us, the sailors and marines na nagsilbi sa ating bayan. And number two, it's a renewal of commitment. Our commitment to serve the Filipino people better, to help the Philippine Navy reach more people, see farther. And in that way po, we can be a better Philippine Navy in the future. And with that po, maraming salamat po and fly high, fly Navy.
2: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Captain Marisa Arlene Martinez, ang tagapagsalita ng Philippine Navy, at kay Commander Gerard Martin D., Assistant Chief ng Naval Air Staff for Operations. Thank you, sir, ma'am.
3: Thank you, sir. Thank you, sir,
4: Joe. Thank you, po.
2: Thank you, po. Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pambalita at talakayan sa pagpabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Trixie, Jafar Chu, Jules Guillang, at Angelique Lasso.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Philippine Flag Retirement and Recycling at ang 15th International Footwear Design Competition ngayong taon ating pag-uusapan kasama si DOST Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Dr. Liano, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo.
0: Director, pakipaliwanag po sa amin. Dito po sa Philippine Flag Retirement and Recycling, kapag worn out o kupas na ang matawag ng Pilipinas, paano po? Paano po yung magiging disposition dito?
1: Hindi po natin dapat ginagamit na. So, nagre-retiro din ang ating bandila. So, kasama rin po ng ating advokasya na tama yung sukat at kulay ng bandila pag binibili natin. Eh, pag hindi na po yun akma doon or tumutugma, kailangan na rin po niyang imag-retiro. And ang nasa batas po ay sinusunog po usually yung ating mga bandila para hindi na po sila, alam mo yun, it will not get the form of the flag anymore. Hindi po siya magagamit for some other use.
0: So, may mga batas na malalabag kung sakasakali na hindi sunugin ang gagawin, yung iba gagawin damit, ganyan ni recycle.
1: Bawal po talaga yun. Okay. Hindi pwedeng gamitin damit, hindi pwedeng gamitin for any other purpose. That's why, kailangan po niyang mag-transform. And ang what is stated sa batas ay talagang susunugin siya.
2: Oh. Okay. Yeah. And nakatakda nga pong magsagawa ang DOST-PTRI ng flag retirement ceremony sa May 26. Ano po yung mga maaaring asahan ng publiko sa seremonyang ito? At papaano nito maisusulong yung advocacy ng institute para sa mga para po sa mas sustainable na pagre-retiro ng watawan?
1: Well, una po ay pinaglalaanan natin ng pansin na sana maganda at talagang marangal yung pagre-retiro ng ating watawan. At pero bukod po doon ay gusto nating i-erase yung awareness na dati kasi cotton and silk po yun eh. So pag sinunog mo, technically those are natural materials. So wala po yung problema. But right now, ang ating bandila po is made of polyester and nylon. So when you burn them, they are emitting toxic gases in the atmosphere. So yun po yung mas na underlying advocacy in that part because in the ceremony po sa bukas, talagang susunugin pa rin po natin. Kasama po dito ang Boy Scouts of the Philippines at ang National Historical Commission of the Philippines. Pero kalakip po nito yung pagsusulong natin na sana magkaroon ng mas panibagong pagtingin dahil hindi na po as natural as it used to be before.
0: Okay. Well, sir, pakipaliwanag po, meron pa po bang, since nabanggit nyo nga na pagka sinusunog, nag-i-emit ito ng toxic gas, meron pa po bang ibang alternatibong paraan na pag-retiro ng watawat at na isinusulong ng DOST-PTRI? At paano po ito, mapapanatili po nito yung alternatibong paraan na ito, yung dignidad at paggalang sa ating pambansang simbolo?
1: Ang kwan naman nun, ang kailangan lang naman, arangal yung pagre-retiro ng watawan. At ang ating pong proposal at ating pong teknolohiya doon ay yung physically mapaghiwa-hiwalay yung mga himla ng ating bandila at maari pa po mula sa mga himla na to makagawa ulit ng sinulid. Part po ito ng ating circular economy and bid na gusto po natin na sana magamit pa natin sa ibang mga pamamaraan. Pwedeng gamitin pamburda, pwede natin gamitin alternatibong materyales para sa iba pang bahagi ng kasuotan. So as a matter of fact, yung isang ang gumagawa ng barong, interesado na gumamit because really it's a material with meaning, ika nga. So ito po yung mga sinusulong natin para magtugma pa rin yung sustainable at saka yung creative industry ang core ng ating aktibidad.
2: Joshua, napakahalaga ng conversation na ito. It contributes in awareness building.
0: Yes.
2: So, paano naman natin mabibigyan ng panibagong gamit yung mga hibla mula sa retiradong watawat, no? Sa pamamagitan nga nitong textile recycling technologies ng ating pong institute.
1: Yeah, mula po kasi sa mga hibla na yun, makakagawa ulit ng sinulid. So, bumabalik siya sa textile supply chain. Eh, dahil gawa yan sa polyester at saka nylon, technically, may kintab yan eh. So, napakalaki po yung pwede niyang maging application for, as I said, for embroidery. Pwede rin siya maging sinulid muli para sa ating mga kasuotan. At ang bottom line nito is we're not creating a new material anymore. We're technically using an existing material, pero ang maganda doon, may meaning yung material na yun. And this is also, kalakip din po ito ng advocacy that we have as well with our Armed Forces of the Philippines. Kasi yung mga worn out din nilang mga uniforme, meron na rin po tayong pagkikipagtulungan sa pribadong sektor para magamit din po ulit yun. Kasi hindi po pwede ipamigay yun eh. Yung kanilang mga uniforme out of, you know, security reasons. So, napakaganda pong convergence ito. Buo na. Mula sa mga uniforme, mula sa mga simbolo. And all of these are contributing really to a huge huge impact, not just for nationalism's sake, but also for the environment. Yeah. As a matter of fact, isang bunga-bundok na ng Manila ang nasa PTRI ngayon, okay, na magre-retirado po bukas. So napakalaki rin po nung ating magiging contribution.
3: Alright. Well, bukod po sa pagbabago sa pamamaraan ng pagre-retiro ng Watawat, ano pa po yung mga ibang amendments na isinusulong ng DOST-PTRI sa Flag and Heraldic Code at paano po ito makakatulong sa bansa?
1: Well, unang-una po talagang pinapaigting natin yung quality. Kasi ngayon po hindi natin maiwasan talagang ang polyester ay nylon ay dahil ang bandila natin nasa labas eh. Pero sana yung mga para sa ating mga yung mga seremonya, yung mga nasa indoor, yung para sa ating mga nagre-retirado, di kaya may namamatay tayong mga bayani, pwede rin naman pong cotton ang gamitin natin, yung sarili nating materials, pwede rin seda na galing din po sa atin. So these are some of the possible amendments. Over and above, sana huwag na natin sunugin. Sana pwede na natin alam yun, mawala lang yung kumbaga marangal, pero mawala lang yung forma niya bilang bandila at magamit natin ulit yung materials na to. That would be a huge change in the perspective po of the law.
2: Sa ibang usapin naman po, no, Director, naiuwi ng Pilipinas yung grand prize sa International Footwear Design Competition sa unang pagkakataon. At bilang bahagi nga ng delegasyong sumusuporta sa ating pong mga designer sa IFDC sa China, ano naman po yung naging pakiramdam natin, no, habang nakikita yung mga likhang Pilipino na nakikipagsabayan sa pinakamahusay na disenyo, mula sa iba't ibang bansa? At paano naman po ito magiging bahagi ng ating karanasan, no, nang i-anunsyo yung makasaysayang pagkapanalo ng bansang Pilipinas?
1: Nakakatuwa kasi kaakibat ng ating bandila na usapan, ano, humiram nga kami actually ng bandila mula sa ating Consulate General sa Guangzhou. Kasi sabi, nararamdaman siguro namin na may mananalot po tayo, but we borrow the flag because, you know, it really is something, no, to wear and to show the flag in a foreign land. Pero ang pakiramdam ko eh, bilang unang pagkakataon din na dumalo ang gobyerno, I mean the government offices to such a competition, eh talagang makikita mo kung paano po talaga nagsasanib ang pribadong sektor at ang pampublikong sektor para isulong yung advocacy at ang panunumbalik ng sigla ng pagsasapatos sa Pilipinas. Hindi po natin matatawaran ang galing natin sa disenyo at sa kapagkamalikhain natin mga Pilipino. And actually, we won five awards. Tatlo po doon ay ginto. Mm-hmm. At ayun nga po, yung isa doon ay yung top prize, which is the first time that they're awarding this year.
3: Yes, first time. And Director, how big is this breakthrough? Gaano po kaagaga ang tagumpay na ito pagdating sa Philippine textile at footwear industries?
1: Actually, ang Philippine textiles po, nagtataka ko siguro kayo bakit siya nandun sa conversation. At tinake-in na po ng Philippine Textile Research Institute ang pangangalaga sa industriya ng pagsasapatos because, you know, footwear is really hugely textile material. Mm-hmm. So, ang sa atin naman po dito, ang number one immediate effect niya, alam mo yung moral boost sa ating mga magsasapatos. So, ang design natin talaga bilang mga Pilipino, the creativity level talagang is one thing that we can really be proud of. At yun po yung gusto natin na marka sa merkado. Hindi tayo sa large scale eh. Hindi tayo sa malaking volume, pero sa design, hindi talaga tayo mahuhuli. At yun po yung number one na inuwi natin dito na taas noo ang ating mga creatives, taas noo ating magsasapatos because we really have a space.
2: Yes, Director, paano naman po nakatulong yung mga textile innovations at interventions ng DOST-PNRI sa pagbuo ng mga nagwaging disenyo doon sa competition?
1: Well, dito pa lang po because we have a national footwear design competition. So, ang challenge po sa kanila, gamitin nila yung local innovations natin, okay, yung mga hobby natin, mga bagong sinulid, even 3D printing, and there were even embroidery. So, lahat po ng mga available tools and technologies that we have in the institute, ginamit po nila yon. At yun po, yung kaliwa, na iwan sa Pilipinas for the national footwear design, yung kanan, nauna na po sa China. Kasi kailangan po siyang umabot doon for the competition. So, halos sabay po siyang ginad. So, technically, it's a coming together of the arts and of the sciences and our breakthroughs as far as the innovation in footwear is concerned.
3: Okay. Well, pinakapakita natin kanina yung mga nanalo, no? At napansin nga po, Director, na yung mga nanalong disenyo ay nagtatampok ng kulturang Pilipino at lokal na mga materials. Yes. Gaya ng mga nabanggit mo kanina. Ngayon, bakit importante na pagsamahin yung kultura, sustainability, at innovation sa product development? And when we speak of innovation, does it compromise quality?
1: Actually, yan po ang anchor natin. Mm-hmm. We can, as I said, wala na tayo sa mass production level. Pumunta tayo sa niche. Pagdating natin sa niche, ang ating niche market, ang talagang launch pad natin dyan is sustainability. I meaning the sustainability factor or card. Ibig sabihin, are we helping the environment? You know, the whole circularity discussion. And of course, the cultural dimension. So ang tawag nga namin doon, the cultural card and the sustainability card. Doon tayo umaasa because I think meron tayo na, may kwento tayo eh. Yung kwento natin, yan ang magpupush ng ating produkto sa merkado. Wala na yung thousand pairs. We are looking at very small number, very high value, but I think they can command a great price as well.
2: Wow. Yes. It's so nice to hear. No? Meron tayong sapatos program. Ano naman itong sapatos program, Director? And paano po nakikinabang yung mga lokal na magsasaka, yung mga maghahabi, designers, pati yung mga manufacturers sa paggamit ng Philippine textiles at textile innovations? At bakit mahalaga na isulong din natin yung national foot sizing system para sa pagpapalakas ng industriya ng sapatos sa ating bansa?
1: Well, technically po, dugtong-dugtong yan because once you use textile materials sa atin sa Pilipinas, even our uniforms, alam natin na government must also use Philippine tropical fabric. So kasama po yung hibla, kasama ang ating magsasaka, kasama ating maghahabi. So all of them are part of the footwear supply chain. And pagdating sa dulo, yung sagot po doon sa pangalawa yung tanong is, ang paa kasi natin Pilipino ay hindi pahaba eh. Paghabang lumalaki, lumalapad. So there must also be a sizing system appropriate for us para hindi naman yung sapatos ay nakafit para sa ibang paa. So this is also a correlation of our national sizing footwear sizing at saka doon po sa merkado. So yun po yung ginagawa natin ngayon in partnership of course with other government agencies para maisulong natin yung ating sariling footwear sizing system.
3: Okay, so itong na-curious ako dito sa national food sizing system. So masasama tayo kasi pag bumibili ka ng sapatos, meron US, may UK, may EU. So magkakaroon ng PH.
1: Yes.
3: Yun yung pinupush natin.
1: At nag-uusap sila. So pag nag-sizing ka sa PH sizing system, mako-correlate mo siya sa US, sa EU. So just it's easy to transact. Kasi especially with digital trade ngayon, ang hirap ng mag-usap-usap. Yung sabi nga nila, di ba, expectation versus reality.
2: Yes.
1: So yun po yung mga gusto natin mangyari. These are all anchored on science and statistics basically. So gusto natin po, it's properly done. It can become a national sizing system to be adopted by our footwear manufacturer. And maybe it's also our language to the world na ito ang sizing ng Pilipinas.
3: Kasi yung mga sapatos na mahirap isuot, yung entrada, diba? Masakit.
2: So there's equivalent sizing system.
1: Equivalent sizing, yes, yes. And we're doing that, you know, scientifically as well. Hindi naman pwede ito na tatlo lang po tayo ang sinukata ng paa. You know? So we're doing it with the rest of the other government agencies.
2: Okay. That's nice.
3: Well, Director, ano naman po ang ipinapakita ng mga tagumpay na ito tungkol sa kakayahan ng Pilipinas na makipagsabayan sa pandaigdigang industriya pagdating sa disenyo, tela, at manufacturing?
1: Well, palagi po nating challenge sa textiles and footwear yung economies of scale. It has always been, you know, a negative, it's a drawback for us kasi sasabihin nila, hindi ka naman kaya mag-scale up. Ang sinabi namin, who knows, baka yun po yung ating advantage. We have to keep it at a certain level, maybe not too mass, pero kaya nating mag-produce, pero very, very high in value and in narrative. Yun po pagdating sa tela at pagdating po sa sapatos. At dito po tayo nakikipagbakbakan, ika nga, because this is where we are strongest at.
2: It's a very substantive discussion. Mensahe niyo na lang po, Director Julius, no? Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Oh, unang-una po sa tumhayan at suportahan niyo po ang lahat ng mga developments natin sa damit, sa pagtitela at saka sa sapatos. Meron po tayo. Kaya po natin gumawa ng tela sa Pilipinas at sapatos dito sa Pilipinas. Alamin niyo po kung saan po ito ginawa, sino ang naghabi, sino ang bumuo. At ito po ay kalipunan or it's a coming together of our collective narrative as Filipinos. Kaya sinasabi namin, ang tela natin maganda, tela natin matibay. Katulad din po ng Pilipino, tela natin matibay, tayo po maganda.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, DOSC, Philippine Textile Research Institute Director Dr. Julius Liano Jr. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

nadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. O laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus

0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin po itong Palace Press Briefing kung saan naroon din po ang ating kasamahan na si Raquel Bayan. Raquel?
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Yes, pakinggan na natin si Andrew Secretary Claire Castro para sa first briefing ngayon.
3: R. Marcos Jr. sa Dalpan Sports Complex upang bisitahin at kumustahin ang kalagayan ng mga biktima nang sunog sa Parola, Binondo noong Sabado. Agad na namahagi ng food packs, sleeping kits, at hygiene kits ang Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama na ang tig 10,000 piso na tulong pinansyal sa bawat pamilyang nasunugan. Sa kabuuan, umabot na sa halos 5.6 million pesos ang tulong na naipaabot ng DSWD sa mga kababayan nating na biktima ng sunog sa Binondo. Ang National Housing Authority naman, sa pangunguna ni General Manager Joe Bentay, ay mamamahagi rin ng 30,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng kanilang Emergency Housing Assistance Program. Magkakaloob din ang Office of the President ng tig 5,000 piso kada pamilyang naapektuhan ng sunog. Makikipag-ugnayan ang Office of the President sa lokal na pamahalaan ng Maynila upang mabilis na maipamahagi ang tulong pinansyal sa mga biktima ng sunog. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang lungsod ng Maynila sa kanilang mabilis na aksyon. Binigyan diin ng Pangulo na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga biktima ng sunog dahil hindi sila pababayaan ng pamahalaan hanggang sa ganap silang makabangon at makapagsimulang muli. Matapos ang pagbisita sa mga biktima ng sunog, personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Sunog Apog Pumping Station. Naponduhan ito sa GAA 2017, sinimulang gawin noong 2018 at naponduhan muli ang Phase 2 sa GAA 2019. Natapos at binayaran ito ng buo noong 2020 ng nakaraang administrasyon sa halagang 774 million pesos. Ngunit, hindi ito gumagana sa loob ng 6 na taon. Ngunit dahil sa utos ni Pangulo Marcos Jr. at sa pangunguna ni DPWH Secretary Vince Dison, ito ay naayos at napagana sa ngayon. Layunin ng inspeksyon na masigurong gagana ang mga pumps sa pagdating ng panahon ng tag-ulan. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pag-upgrade ng nasabing pumping station kung saan 3 sa 4 na pumps nito ay nagpapatuloy ang operasyon.

Aabot sa 8,000 katao makikinabang sa modernong housing project ng gobyerno sa Cabuyao, Laguna. Maayos, may seguridad at dignidad na pambahay. Iyan ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa hangarin na ito ng Pangulo, pinangunahan ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig CEO Marilyn Acosta ang ceremonial awarding and turnover ng mga housing units sa Pasinaya Heights noong nakaraang Huwebes, May 21. Ang Pasinaya Heights ay isa lamang sa mga housing projects na sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang nasabing modern housing project ay kumpleto sa mga pasilidad gaya ng swimming pool, clinic, daycare center, chapel, at iba pang amenities na may dalang ginhawa sa mga residente nito. Sa Binyan, Laguna naman, 182 member beneficiaries ng Dreamland Homeowners Association Incorporated sa Barangay Tubigan ang magkakaroon na ng sariling tahanan matapos ang ilang taong paghihintay. Ito'y matapos i-award ng DSUD at Social Housing Finance Corporation ang land grants sa mga benepisyaryo sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Sa isang turnover ceremony noong nakaraang Miyerkules, May 20, personal na inabot ng DSUD ang cheque na may halagang 16.9 million pesos sa private landowner na may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang mga bahay ng mga benepisyaryo. Nauna na nating na-report noong May 18 ang pag-grant ng ECMP para naman sa higit 200 family beneficiaries ng Barangay Parada sa Valenzuela City. Lubos naman ang pasasalamat ng mga family beneficiaries ng ECMP dahil matapos ang maraming taon ay natupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan.

0: atin din ay pangarap lang. Pinangarap namin para sa mga anak at muli din ako namin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kung hindi dahil sa tulong nila, magiging dream pa rin. Pero dahil sa programa ng ating Pangulo, nakaabot namin at nakasta namin ang bawat pangarap ng Pilipino.
1: At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Senator Marco Leta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po.
1: Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinalaman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change ng leadership.
3: But Yusek, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, I am confident. This time around, is he still confident in the leadership of the Senate?
1: Hindi ko pa po natanong ang Pangulo.
3: May follow-up lang po. Yusek, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest paid central bankers. A SCOA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaction ng palasyo dito?
1: Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong salary, meron tayong salary standardization law. Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act. Kung saan po, nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage survey. So, yan po ay ayon lang po sa kanilang charter.
3: Yusek, how about Remulona's statement that a 63 peso depreciation of is acceptable if it happens in a measured way po? Ano po ang reaksyon ng Malacañang?
1: Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based no, and influenced by global factors including shifts in U.S. Interest rates, the Middle East conflict, higher oil prices, and market sentiment. So patuloy naman po nagmo-monitor ang BSP patungkol po dyan.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
4: Good afternoon, ma'am. Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Ridge Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this?
1: Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang?
4: Ang criminality, ang drugs and corruption.
1: Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay...
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
5: Serbisyong kailangan.
15: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
16: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
17: Hindi heavy.
18: Tugtugang chill.
5: Suave.
19: Learning from home, they need more.
5: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong imigrasyon, usapang biyahe at serbisyo.
1: Hello, hello, hello. Magandang, magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Lunes na naman. Ngayon ay May 25. Welcome sa isa namang edisyon ng ating radio program, Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo sa kwentuhan, puntahan, balitaan at balidaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas. Itong programang inyo, ito ay inyo pong mapapakinggan sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Maririnig din nyo ang ating programa sa Radyo Magazine 1270 kHz sa AM po at simulcast din po tayo sa The Capital FM 104.3. Parang mag-isang lang po tayo ngayon. Ang ating pong kasamahan ngayon, si Ma'am Dana. Mag-isa lang po tayo ngayon, no? May pinuntahan po yung ating kasama. Si Ma'am Dana, si Spokes Dana. Kaya nga po, ako'y mag-isa ngayon pero mayroon tayong mga bisita mamaya. Itong programang ito, pwede din po ninyong mapakinggan at mapanood sa ating official Facebook ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine at wala pong space po yun. At tayo'y nagpapasalamat din po sa ating mga kaibigan na sila po ang ating mga kasagabay upang maipahatid natin yung ating programang ito. Ang ating text si Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Maurice Umali, at si Marulas Transmitter. Yan po ang galing sa ating AM para sa ating FM text naman. Email Lagman, Bright Lista, Norben Ridome, Ivan Pumoy, Gian Cundino, Abimay Santos. Maraming salamat po. Alam po ninyo, napaka-importante po na sila po ay kasama natin palagi para naman po maipahatid natin ang iba't ibang mga balita tungkol sa Bureau of Immigration. Marami tayong mga pangyayaring naganap last week. At tayo naman ay nakita natin na talagang ang mga tauhan natin sa ating paliparan ay very attentive, no? Sa mga dumarating at umaalis ng mga pasahero, marami pa rin nag-travel. Pero nakita natin sa ating mga balita, yung isang malaking balita, alam po ninyo, yung US-Iran, yung kanilang negotiation, yung talk nila. Napaka-importante po nito kasi alam naman po natin na marami pong mga naapektuhan dito. Ang ating mga balita na natatanggap, nagkakaroon po ng negotiation. Hoping po, we are praying naman po na sana po magkaroon na ng katahimikan. Maraming apektado dito, lalo na yung krudo, no? Yung gas, sobrang taas.

0: isang disease naman na ngayon ay talagang tinatang outbreak ngayon, yung Ebola. Parang nakakatakot din naman po ito. Sana hindi ito maging sanhi na parang huminto yung buong mundo. We are praying na sana hindi na ito lumawak. At isa naman po, yung recently nagdeklara po yung ating mahal na Pangulo, yung Malacañang, ng regular holiday for May 27. Wednesday po ito, no? Oh, walang pasok sa Wednesday. Buti pa kayo, pero kami sa airport, tuloy-tuloy po kahit holiday. Alam po ninyo, nandoon kami sa ating paliparan. Kahit may mga bagyo, all the more, no, na andoon kami. Pero sa mga empleyado sa main office ng Bureau of Immigration, sa mga field offices, at iba-ibang mga opisina ng ating gobyerno, walang pasok po sa Wednesday, May 27. Regular holiday po dahil po sa pag-celebrate ng ating mga kapatid na mga Muslims ng Eid Adha. Ito ba, tama ba yung pronunciation nito? Idil Adha. Okay. At alam po din po ninyo, mga kaibigan, tayo po ay huwag masyadong lalabas during mga tanghali, no? Dahil nagpalabas yung PAGASA ng extreme heat warnings across the Philippines. Sabi ng PAGASA, pwedeng umabot ng 43 degrees Celsius sa ibang mga areas dito sa ating bansa. Ingat-ingat po kayo. At marami pa tayong pag-uusapan mamaya, pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang mga updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
1: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Isang Japanese fugitive na wanted sa kasong fraud at panluloko sa matatanda sa Japan, arestado ng Bureau of Immigration sa Maynila. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Antriviado, naresto na 20 ng Mayo ang 53 anyos na suspect na kinilala bilang si Alias Suk sa isigarawang operasyon ng BI Fugitive Search Unit sa kahabaan ng Soriano Avenue sa Intramuros, Manila. Isigarawa ang operasyon ng FSU sa pangunguna ni Chief Rendell Ryan C. Patuwang ang Japanese authorities at Philippine National Police. Lumabas sa impormasyon mula sa pamahalaan ng Japan na ang suspect ay membro umano ng isang sikat na organized crime group na nagpapanggap na law enforcement officers upang makakuha ng ATM cards at personal banking information ng matatandang biktima. Ginamit umano ng sindikato ang Peking Police Investigations upang malinlang ang kanilang mga target na nagresulta sa unauthorized withdrawals na umaabot sa 100,000 Japanese yen. Meron ding aktibong arrest warrant laban sa suspect na inilabas sa Fukuoka Summary Court noong Pebrero 2026 para sa kasong fraud at theft. Ayon kay Viado, hindi magiging kalungan ng mga international fraudster ang Pilipinas. Dagdag pa ng BI Chief, mahigpit umano ang pinatutupad ng pamahalaan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. laban sa transnational criminals at sa mga dayuhang tumatakas sa batas sa kanilang bansa. Batay sa record ng BI, unang dumating sa bansa ang suspect bilang temporary visitor noong 2019 at kalaunan ay nakakuha ng permanent resident status noong Abril 2025. Nadiskubre lamang umano ang kanyang kaso matapos magbigay ng impormasyon ang Japanese government sa Bureau of Immigration noong Abril ngayong taon. Kasalukuyan nakadetain ang nasabing dayuhan sa BI detention facility habang nahaharap sa deportation proceedings. Samantala, isa namang American fugitive na wanted sa child molestation sa Estados Unidos ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Pangasinan. Kinilala ng DI ang suspect bilang si Matthew Paul Calhoun, isang American citizen na naaresto noong gabi ng Mayo 16 sa barangay Nabaluan sa bayan ng Magandan. Sinigaw ang operasyon ng DI FSU katuwang ang US authorities, National Bureau of Investigation, Ilocos Regional Office at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay FSU Chief Rendell Ryan C., naharap si Calhoun sa Florida sa 2 bilang ng lewd or lasciviousness molestation na itinuturing na life felonies, bukod pa sa 2 pang second degree felony charges para sa kaparehong paglabag. Inulat din ng US authorities na isigaw na ang kanselasyon ng pasaporte ng suspect upang mapadali ang kanyang deportation. Pinuri naman ni Commissioner Biado ang matagumpay na operasyon ng FSU bilang bahagi ng pagpapalit.

0: 2018 ng kampanya ng pamahalaan laban sa foreign sex offenders sa ilalim ng hashtag #ChillKidsCampaign. Ayon kay Viado, malino umano ang mensahe ng Bureau of Immigration. Ang mga predators at fugitives na magtatangkang magtago sa Pilipinas ay matutunton at mapapaalis ng bansa. Mananatili naman sa kusudiya ng DI ang suspect habang dinidilig ang kanyang deportation case. Sa iba pang balita, arestado rin ng Bureau of Immigration ang isang South Korean fugitive na wanted ng Interpol sa isigalawang operasyon sa Taguig City. Kinilala ang suspect na si Jong Jong-hun, 34 na anyos na naaresto ng DI Fugitive Search Unit noong 14 ng Mayo sa kahabaan ng 7th Avenue sa Bonifacio, Global City. Ayon sa BI, wanted si Jong sa South Korea dahil sa umanoy paglabag sa National Sports Promotion Act ng kanilang bansa. Meron ding inalabas na Interpol Red Notice laban sa kanya noong Abril 2020. Na humingi ng tulong ang South Korean authorities sa pamahalaan ng Pilipinas matapos matukoy na nagtatago sa bansa ang nasabing pugante upang takasan ang kanyang kaso. Sinabi ni Commissioner Viado na patunay ang operasyon sa matibay na koordinasyon ng Bureau of Immigration sa international law enforcement agencies laban sa foreign fugitives. Sa gitna ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paitingin ang papapatupad ng batas at tiyakin ang kayusan ng mga komunidad, muling nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga dayuhang umaabuso sa hospitality ng mga Pilipino. Ayon kay DI Commissioner Joel Anthony Viado, nananatiling bukas ang Pilipinas para sa lehitimong turista, investors, estudyante at foreign residents na sumusunod sa batas ng bansa at gumagalang sa kultura at komunidad ng mga Pilipino. Ngunit diin ni Viado, hindi dapat inaabuso ang kabutihan at pagiging magiliw ng mga Filipino. Sinabi ng opisyal na kilala ang mga Filipino sa buong mundo sa pagiging mainit sa pagtanggap ng mga bisita. Ngunit hindi umano dapat ipagkamali ang hospitality ng bansa bilang kahinaan. Ito ay kasunod ng mga nakatanggap na reklamo mula sa ilang local government units at residente kaugnay ng overstaying foreigners, illegal work, disorderly conduct, environmental violations at iba pang paglabag na nakakapekto sa katahimikan at kaisan ng mga komunidad. Binigyan din ni Viado na ang pagpatupad ng immigration laws ay nakabatay sa paglabag at asal ng isang dayuhan at hindi sa kanilang lahi, nasyonalidad o relihiyon. Ayon pa sa BI Chief, karamihan ng mga dayuhang bumubisita sa bansa ay positibong nakakatulong sa ekonomiya at sa mga lokal na komunidad. Ngunit ang mga lalabag umano sa immigration laws, magdudulot ng banta sa public order o magsasamantala sa mga Pilipino ay nahaharap sa kukulang kaso, deportation at blacklisting kapag kinakailangan. Nagbabala rin si Viado sa mga dayuhang nagbabalak umanong abusuhin ang hospitality ng bansa, lumabag sa batas o hindi gumagalang sa mga komunidad. Kasabay nito ay inanunsyo rin ng Bureau of Immigration ang pagpalakas ng kanilang local immigration office sa Siargao upang mapabilis ang pagtugon sa mga reklamong ng komunidad, mapalakas ang koordinasyon sa LGUs at law enforcement agencies at mahigpit na pagbabantay ng immigration violation sa lugar. Magkakaroon din umano ng mas mediating na information sharing, joint operations at community-based monitoring sa pagitan ng national government at local government units upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng immigration laws. Dagdag pa rito, magsasagawa ang DI ng serya ng trainings at capability building activities katuwang ang mga LGU at partner agencies upang mapalawak ang kaalaman hinggil sa immigration laws at mas mapahusay ang pagtukoy at pagresponde sa mga paglabag na kinakasangkutan ng mga dayuhan. Ayon kay Viado, bahagi ito ng pagpupatuloy ng hakbang ng Bureau of Immigration upang palakasin ang immigration enforcement, border security, inter-agency coordination at modernization ng serbisyo publiko. Nagpahayag ng buong suporta ang Bureau of Immigration sa laging hakbang ng Administrasyong Marcos na lagdaan ang isang visa waiver agreement sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng visa-free entry privileges ang mga mamamayan ng Pilipinas at Paraguay bilang bahagi ng pagpapalakas ng tourism, business at people-to-people exchanges sa pagitan ng Maynila at Asunción. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, buo ang suporta ng BI sa naturang hakbang ng administrasyon na inaasahang magpapalalim pa ng diplomatic at economic relations ng dalawang bansa. At iyan ang mga pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagtugis sa mga dayuhang umaabuso at lumalabag sa batas ng bansa. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ito po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you! Immigration Officer Aldren Rosita. Yung napakinggan, no, at ba't ibang mga balita tungkol sa immigration. Alam naman po ninyo, yung ating mga tauhan ay talagang very active po Sila po ay araw-araw pong nasa ating mga fields at nagmamanman kung may mga reports. Even po yung ating commissioner, pinuntahan din po sa mga lugar na kung saan kailangan na makipag-ugnayan yung ating Bureau of Immigration. At sa unang report nga, isa na namang Japanese fugitive, no? Yung nahuli ng ating mga tauhan ng ating BI Fugitive Search Unit. Isang pagsaludo po, Sir Rendel. Talagang napaka-busy, no? Talagang saludong-saludo kami sa inyo dahil sa inyong walang kupas na pagbabantay sa ating bansa at paghahanap ng mga fugitives. Ito pong Japanese national na ito, ito po ay nahuli na dahil po sa isang report mula sa ating Japanese embassy dahil mayroon itong warrant, no? Mayroon itong warrant mula sa Fukuoka Summary Court noong February 26 para sa kasong fraud at theft, no? At alam po natin na ang ating commissioner ay talagang mayroong direktiba na hulihin at ang ating bansa ay dapat hindi maging lugar ng mga fugitives. At sa pangalawang report din naman, ang isang American fugitive na ano ba to? Isang American fugitive na wanted sa child molestation sa United States ay naaresto ng ating mga tauhan doon sa Pangasinan. Kinilala ang suspect nito na si Matthew Cole Calhoun, isang American citizen. Siya po ay nahuli ng ating mga tauhan ng Fugitive Search Unit. Ito po ay mayroon pong sex offender po ito, no? Mayroong pagmulisya. Ito yung kinakagalit natin ng ating mga kabataan ay nagiging biktima nitong mga dayuhang ito. Itong programang ito ng Bureau of Immigration Shield Kids Campaign talaga ay napakaano successful po, no? Marami po tayong nahuhuli na mga predators ng ating mga kabataan, mga sex offenders. At alam naman po natin na talagang binibigyan natin ng pansin na dapat itong mga klaseng mga dayuhang ito ay dapat hindi sila nandito sa Pilipinas. At sa pangatlong report natin, isang Korean national naman to na wanted sa Interpol ay nahuli doon sa Taguig. Doon to sa may Bonifacio Global City. Itong si Sean ng South Korea, siya ay naglabag sa National Sports Promotion Act ng kanilang bansa. Mayroong inilabas na Interpol Red Notice laban sa kanya noong April 2020. Talagang nagtago na ito at buti yung ating mga tauhan ay talagang hinanap. Buti na lang siya ay nahuli natin. Siya po ngayon ay nakaditine ang Korean fugitive na ito sa Warden's Facility habang sumasailalim sa deportation proceeding. Sa pang-apat na report naman, no? Sa pagtalima sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, alam naman po ninyo, yung talagang isang problema ngayon, yung dumaraming mga pasaway ng mga dayuhan, lalo na sa Siargao, no? Pumunta yung ating Commissioner Anthony Villado sa Siargao para makipagpulong po sa ating mga tauhan na LGU, Local Government Unit po ng lugar na iyon, para ating mabigyan ng solusyon itong tumataas na report or mga pasaway na mga dayuhan. Alamang po ninyo ng ating Bureau of Immigration ay we are very hospitable, sabi pa, pero tayo po ay mag-i-implement ng ating immigration law at pag may makitaan natin na itong mga dayuhang ito ay may paglabag, sila po ay papatawan natin, ipapadeport po natin at masasama po sa blacklist. Magkakaroon po ng masusing pakikipag-ugnayan sa mga LGUs. At yung panglimang report naman, nagpahayag ng buong pagsuporta ang ating opisina sakbang ng ating Pangulong Marcos na sa nilagdaang isang visa waiver agreement sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Ang ating mga kababayan ay magkakaroon na ng oportunidad na pumunta sa Paraguay na visa-free. Isa itong napakagandang balita dahil it is a people-to-people exchange para sa pagitan ng Maynila at ng Asunción ng Paraguay. At mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan pagkatapos po ng ilang paalaala.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Beach vacation!
11: Ano tara?
10: Jogging!
11: Ano tara?
10: Hiking!
11: Ano tara?
12: Taginit is here! Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
13: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
14: Pass tayo dyan!
15: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
16: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
15: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
16: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
15: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
14: Tandaan!
12: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Okay, class. Recess. Break time.
17: Yay!
18: Tignan mo tong baon ko.
17: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
19: Achy! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
18: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
18: Naku, nakakatakot naman po.
17: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
20: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: interesting na usapan.
21: Hindi heavy!
22: Tugtugang chill.
6: Suave.
23: Learning from home, play me boring.
24: Radyo Magazine.
25: 1278 AM.
1: Hello, hello, hello. Welcome back po tayo sa ating programa. Sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Deputy Spokesperson Melvin Mabula. At ngayong hapon, pag-uusapan natin ang isang namang mahalagang parte ng Bureau of Immigration. Pero bago dyan ha, batiin muna natin yung ating mga katrabaho sa ating Bureau of Immigration, lalo't lalo na po sa National Operations Center, yung kanilang chief, si Sir Mario, yung mga katrabaho natin din po sa ating paliparan, sa ating Advanced Passenger Information Operations Center po sa NAIA Terminal 3, lahat po ng ating mga katrabaho sa iba't ibang mga field offices, extension offices, magandang hapon po. Alam po ninyo yung ating pag-uusapan ngayon, they may not be sa frontline, no? Pero mahalagang parte ito in the sense na tumutulong ito para sa direksyon ng mga personnel ng ahensya. Napaka-importante po natin na pag-usapan tungkol sa gender and development UGAD efforts po ng Bureau of Immigration. May mga programa po silang nagsusulong ng gender sensitivity, pantay na oportunidad, at ligtas na working environment para sa mga empleyado at sa publiko na ating pinaglilingkuran. Simulan na natin yung ating talakayan sa pag-welcome ng ating mga napaka-espesyal na mga guests. Welcome sa ating studio, Mr. Nelson De La Cruz. Siya po yung head ng BI Men Opposing Violence Everywhere or BI Move. Wow, ang ganda, no? Opposing, Men Opposing Violence Everywhere. Kasama din po niya yung isang member ng BI God Focal Point System Executive Committee, no less, Miss Jamina Diampuan. Welcome, welcome po. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa aming invitation, Ma'am Jam, Sir Nelson.
26: Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Sir Melvin. Salamat po at nang kami niyo at kami ay inyong isinama dito sa inyong programa, yes, para ma-promote ang God.
1: Yes, at talagang welcome naman po. Sir Nelson, bumati muna kayo.
27: Hi, Sir Melvin. Finally, matagal ko nang pinapangarap na makita ka sa personal. Sa TV ka lang natin nakikita. At maraming salamat po sa napakahalagang pagkakataon na kami ay inyong maimbitahan, yes, dito sa inyong talagang programang pinapanood sa buong mundo.
1: Wow, thank you po. Alam po ninyo na malaking importansya po yung pagbibigay ng oportunidad sa inyong sa ating BI God, no? Pero dapat makita din po ng ating mga katrabaho na tayo po ay mayroong mga personnel ng Bureau of Immigration na handa pong tumulong related po sa ating mga awareness in terms sa gender. Pero una muna, sino kaya? Sir Nelson, tanungin ko muna kayo. Or si Ma'am Cham, kung sino man sa inyo, no? Ano ang trabaho ng Bureau of Immigration, Gender and Development?
26: Thank you, Sir Melvin, if I may. Ang Gender and Development is a government program that is to implement the equal protection of men and women and other members of LGBTQIA+, other kind of sectors, para maging equal po sa lahat ang lahat ng serbisyo ng publiko, lalong-lalo na sa Bureau of Immigration.
1: Good. Napakagandang ano niyan, kasi alam naman po natin, we recognize din po, you know, very diverse na din po, no, yung ating populasyon in terms sa mga empleyado. At napakagandang ano yan, programa ng ating gobyerno. Pero ang tanong natin, madaming mga batas ang napapaloob sa God, no? Ano sa tingin ninyo ang pinaka-relevant na batas para sa Bureau of Immigration? Anong klaseng mga communities ang kinikater ng Bureau of Immigration God Office?
26: Pinaka-relevant po na batas na ipinapatupad ng Bureau of Immigration kung saan nakafocus din ang BIGFPS. Yun po ang mga official and member ng Bureau of Immigration na nag-oversee at nag-implement ng program ng gender and development sa Bureau of Immigration. One is the expanded Anti-Human Trafficking Act, wherein nakafocus po tayo doon sa mga activities, plans and program kung saan makakatulong tayo na ma-minimize po ang victims ng trafficking in persons. Another one, most especially, is the Magna Carta of Women. Kasi we have to make sure na itong Magna Carta of Women, we implement it base din sa mandato ng Bureau of Immigration.
1: At napakahalaga, no, yung na-mention nyo, yung anti-trafficking. Kasi ang immigration, alam po ninyo sa ating mga kabayan, napakahalaga yung kanyang participation in terms sa may nagtra-travel. Kasi sa elemento ng trafficking, merong movement, no, at ang Bureau of Immigration. Napagandang nakita natin, ma'am, no, Ma'am Jam, dahil dyan. At alam po natin, Sir Nelson naman po, in terms sa inyong functions dito. Matanong lang kita, Sir Nelson, ano naman yung BI Move or Men Opposing Violence Everywhere, Sir Nelson?
27: Sir Melvin, ang BI Move o Men Opposing Violence Everywhere, ito po ay isang programa na hinihikayat ang mga kalalakihan. Katulad sa atin mga personnel na magkaroon na aktibong partisipasyon sa pagsulong ng anumang uri ng o pagpigil ng harassment, harasan, o diskriminasyon laban sa kababaihan at mga vulnerable sectors habang isusulong ang gender equality. Kaya move medyo may tunog na move, action.
1: Action,
27: galaw tayo. Sabi nga ni ma'am, tinanong kay ma'am Jam, ano ba sa Bisaya ito? Add to. Talagang impromptu, action tayo.
1: Action agad.
27: Kaya ito yung mga kalalakihan na umaalalay, nagsusulong na advocacy upang ang sinasabi natin sa gender and development ay ma-concretize at katulad ng ginagawa natin sa kasalukuyan at matagal na si Ma'am Jam, halos isang dekada na nating kasama. Kaya kahit nakapikit siya, maipapaliwanag sa akin. Kailangan may nakabalikat, may tumutulong. Dahil aminin natin, maraming kaso ng mga, sabihin na natin, laban sa kababaihan.
1: Yes.
27: Involved. Hindi naman lahat, involved ang kalalakihan.
1: Ang tanong ko sa inyo, Sir Nelson, no, sa immigration, no, ano naman yung kahalagahan ng VI Move sa opisina ng Bureau of Immigration?
27: Mahalaga ang papel na Move dahil kinikilala ang karamihan ng violence against women o maipakita na nagagawa ng kalalakihan. Kaya malaking bahagi nito ay yung respeto, positive masculinity. Tayo yung mga macho.
1: Ang tingin paglalaki, no? Talagang ano.
27: Kahit sa mag-asawa, kailangan lalaki, ikaw ang tigas. Pero
1: parang ganun, no?
27: Kidding aside, ang mga kalalakihan kasi ang sabi nga natin na involved. Ang unang pinakamaibisang para upang masuportahan ng ating programa ay magkaroon ng kaalaman ng mga kalalakihan. Meron palang batas na ganito, may pagsulong palang ganito. At hindi man katulad sa pelikula na para kang Avenger, para kang si Superman na nagliligtas sa kababaihan. Yung lang maintindihan mo, uy, mali pala ito. At pati yung mga kapwa nating kawani, masasabihan niya na, uy, medyo foul yan, igalang natin ang mga kabayan. So, information dissemination, pangalawa yung action.
1: Awareness talaga, no? Na napaka-importante. Talagang napagandang ano niya, no? Information, at least nalalaman ng ating mga katrabaho, lalo na pa sa, alam naman po natin sa immigration, mas marami nga at ang kababaihan sa immigration. Pero nakita din na po natin na for so long din talaga, yung mga kalalakihan usually yung nangunguna in terms sa, yun siguro yung consciousness ng tao. However, nakikita natin, nag-i-evolve na ngayon, no? Para sa ano naman? Para sa mga gustong maging member ng God or maging officer ng God. Ma'am Jam, anong mga courses o requirements o training para maging God officer?
26: marami po tayong requirement kasi you have to be skilled and equipped in order to lead.
1: Mm-hmm.
26: So, dahil dito, kailangan po ng isang guide officer or BIGFPS officials or members na nakapag-undergan na ng gender sensitivity training.
1: Uh-huh.
26: At mayroon tayong continuing training regarding sa GAD mainstreaming, gender mm-hmm. mainstreaming. Pagdating sa budgeting, meron din po dyan. Meron din po tayong, marami po tayong trainings na kung paano gumawa ng maayos at ayon sa gender and development na plans and program.
1: Marami
26: pala,
1: no?
26: So, hindi po basta-basta na tayo ay gumagawa ng plans and program sa para sa Bureau of Immigration. Marami po tayong trainings na ginagawa with the help of the PCW.
1: Ang PCW, ano yun?
26: Yung Philippine Commission of Women.
1: Yeah, so, no.
26: Sila po kasi ang nag-oversee ng implementation ng lahat ng government agencies,
1: yes,
26: when it comes to gender and development.
1: That's good. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin pala, hindi lang sa immigration, no? Mayroon talagang nakatutok na isang komisyon ng ating gobyerno. Pero tanong natin, bakit sinasabi na ang GAD ay parang para sa pag-promote ng equality? Meron bang misconception na ang GAD ay beneficial lang para sa mga babae?
26: Yes, before, meron talagang misconception na para lang sa kababaihan. Maybe because the plans and program are more focused on women before.
1: Mm-hmm.
26: But now, it is expanded. All the activities are expanded. Kung saan in-inclusive natin lahat, kasama dyan, hindi lang babae, lalaki, pati rin yung member ng LGBTQIA+.
1: Mm-hmm.
26: Lahat ng sektor, mga bata, senior citizen, person with disability, lahat po yan inclusive sa lahat ng activities ng GAD ngayon. Hindi lang nakafocus sa kababaihan.
1: Oh, that's good, no? Kasi ang pagkakalam ko, kasi meron tayong violence against women and their children, pero walang violence against men and their children.
27: Well, tahimik lang kasi mga kalata. Umiiyak lang sa sulok.
26: Yes, kaya nga po, inclusive tayo kung saan hindi lang sa kababaihan, kalalakihan. Dahil meron din mga kalalakihan that were subjected for violence, mm-hmm. harassment, hindi porket lalaki yan ay
1: Uh-oh.
26: Hindi yan siya pwedeng maging biktima. Lahat po yan pwede maging biktima.
1: Parang ano lang sila, tahimik lang. Siyempre lalaki sila, hindi na lang nagsasabi siguro. Pero paano ba yung, ano yung mga benefits para sa mga babaeng empleyado ng ating Bureau of Immigration? At paano naman yung mga kalalakihan, anong mga benepisyo na pwede nilang makuha sa ating GAD?
26: Okay, one activities that we provide is the capacity building ng lahat ng government employee ng Bureau of Immigration, particularly na kung saan they will be tulad ng sinabi kanina ni Sir Nelson, wherein alam nila, may consciousness, may awareness sila, what are their rights,
1: mm-hmm.
26: what are the things na pwede nilang sabihin na, oh wait lang, itong ginagawa sa akin, hindi na ito tama.
1: Uh-huh.
26: Harassment na to, hindi na to safe para sa pagkatao ko at pwede na akong umaksyon to,
1: uh-huh.
26: With the help of the BI God, of course.
1: Oh, that's good. Ma'am, Sir Nelson, now, siyempre mayroon tayong at least nakakatulong yan sa ating mga empleyado, no? Pero paano naman yung natutulong ng God sa ating mga LGBTQI and plus members? Paano yung pagsisigurado na hindi sila na-ostracize po at na-exclude sa opisina ng Bureau of Immigration kahit sa community na kanilang kinabibilangan?
26: Yes, for the LGBTQIA+, aktibo po ang BIGFPS to make sure na lahat ng na-hire, hindi dahil sa kanilang gender,
1: mm-hmm.
26: Chosen gender, but for their merits and their knowledge, their skills. So wala po yan. Marami po tayong na-hire na belonging to not just female and male, but also belonging to other sectors kung saan nag-excel naman sila.
1: Mm-hmm.
26: And in addition to this, para naman sa mga pasahero, meron po sa system ngayon ng category X.
1: Aha,
26: yes.
1: Yes, oh,
26: kung
1: no.
26: saan kung ang isang pasahero, hindi siya male, hindi siya female, may mga bansa po kasi nakalagay doon kung ano talaga yung gender nila. The system of the Bureau of Immigration accommodates that category. Kaya meron po tayong category X.
1: Ang, yes, ang ganda niya, Ma'am Jam, no? Sir Nelson, no?
27: Also, Ma'am Jam, Sir Melvin, even sa focal point system ng GAD, mm-hmm. open po ang ating grupo sa LGBTF at iba pang sektor na masali sa technical working groups, sa sa board at iba pang ginagawa natin. Sa kalalakihan naman, yun nga, yung awareness at maraming natututunan yung mga kasama nating kapwa, kawanin na kalalakihan na hindi lamang pala yung na sila'y karaniwa lang na empleyado, bakos nagkakaroon ng bagong pananaw sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa mga kababaihan at mga marginalized or at iba pa nating mga sektor. At palagay namin, na-observe namin, ako ay apat na taon pa lang, si Ma'am Jay matagal na, meron ng ano, meron ng parang pagpapasa ng responsibilidad na may nagsasabi na, oy, ito yung ginagawa namin. At nakikita natin kumakalat na yung ginagawa natin at katulad sa MOVE. Na kasalukuyan meron tayong mahigit 30 na kapwa kawaning kalalakihan na miyembro. At ngayong taon na to ay masayang binabalita natin na magkakaroon na rin ng expansion ng memberships Luzon, Visayas, field office natin at iba pang mga units natin. Hindi man karamihan, meron lang isang kinatawan. At mula doon ay kakalat.
1: Talagang nakikita kakalat natin, na.
27: Kakalat at,
1: parang interesado ko dito.
27: Makakatuwang sa ating advocacy.
1: Yan. Yes. So, Sir Nelson, talagang napaka-importante yan. At least mapalawak po natin. At mga katrabaho, no? Yung mga kalalakihan natin. At least makaka-ano din, makaka-join din po dito. At marami pa tayong pag-uusapan. Babalik po kami si Ma'am Jam, si Sir Nelson, pagkatapos din po ng ilang paalaala.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
29: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
34: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
35: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
36: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
37: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
38: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
39: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
40: This is a public service announcement.
41: Discipline is the key.
42: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
43: Kilatisin ang sarili,
42: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
43: importante rin na ating laging isipin.
42: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
43: Isang mahalagang paalala
42: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine.
43: 1278 AM. Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
43: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Welcome, welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama pa rin po ninyo ako, si BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. At itutuloy po natin ang ating kwentuhan. Kasama pa rin natin ngayon sa studio si Mr. Nelson Del Cruz, yung head ng BI Men Opposing Violence Everywhere or BI Move, at Ms. Jamina Diampuan, member ng BI God Focal Point System Executive Committee. Welcome again, Sir Nelson and Ma'am Jam. Patuloy natin. May maganda tayong programa na yung ating God sa Immigration. Ito yung ginagawa nating BI Caravan. Kumusta yung BI Caravan natin? Paano nyo pinipili kung saan mag-hold ng caravan, ma'am?
8: Thank you. Thank you, sir. BI Caravan stands for Community Awareness, Responsive Action, and Vigilance Against Networking on Human Trafficking. Mm-hmm. Ngayon, na pinipili po natin yung mga areas kung saan may most number of reported human trafficking.
6: Uh-huh.
8: No? May most number of referred passenger sa iyakat, uh-huh, because of likely to be victim of trafficking, yes, in person. At iba pang klaseng report sa iyakat on human trafficking. So, kung ano yung nasa top, doon po tayo pumipili. Tumbinta sa area, okay, na magkaroon ng caravan.
6: Oo, napaka-importante yan. Alam, Sir Nelson, alam naman po natin, Ma'am Jam, no, talagang napaka-importante na sa community pa lang na-address na natin. No? Hindi na tayo nag-aantay na pumunta pa sila sa ating mga paliparan. No? Pero sa ano? Ano ba yung kahalagahan nito, yung caravan, no, in terms sa ano?
8: Yes,
6: sa gawain natin?
8: Thank you, sir. We have to remember and understand also that sa immigration, pag napunta na po sa amin ang mga passenger, yun, mm-hmm, na po yung ano, na kumbaga marami nang nangyari sa kanila. Wala, uh-huh, silang alam, wala silang idea, kaya nabibiktima sila. Uh-huh. So what the Bureau of Immigration did is to come up with this kind of activity wherein doon na tayo sa grassroots.
6: Mm-hmm.
8: So this is a preventive measure on, uh-huh, human trafficking. So
6: good,
8: yun talaga yung pinaka-purpose niyan, para aware during the caravan, yung mga nagpa-participate, uh-huh, are from barangays. Talagang, uh-huh, mga ano talaga sila, hindi isang programa na kung saan nagsososyalan, kung hindi, nandoon talaga yung mga iba't ibang barangay,
6: uh-huh,
8: ng isang area with their representatives kung saan para malaman nila kung ano yung mga ways kung paano, uh-huh, nila malabanan ng human trafficking. At may kasama po tayong mga agency kung saan may mga victims na, uh-huh, nagsishare.
6: Nandoon mismo.
8: Yes, nagsishare sila, uh-huh, ng kanilang experience para maintindihan ng mga publiko ng ating mga kababayan na hindi ito gawa-gawa lang. At mayroon talagang
6: yes, ma'am, a sort of ano to, no? Awareness to.
10: Yes,
6: so, education, napaka-important. We educate the people.
10: Totoo yan, no? Sir Melvin. Dahil kung ma-obserbahan natin, ang DOH may mobile clinic, binababa sa mga iba't ibang lugar. Ang LTO may mobile driver's license renewal.
6: Yes,
10: ang BI, ito yung ginagawa natin, caravan.
6: Yung
10: caravan, di ba yung talagang
6: pinupuntahan talaga, no?
10: Mula sa pinagkunan niya yung mga baka na may hilahilang karitena, may dalang servisyo at paninda. Tayo bumababa sa mga LGU.
6: Uh-huh.
10: Initially, 2 years ago, nagsimula tayo sa Bulacan with the Governor, uh-huh, Fernando. Mga city mayors, LGU, kapitan, sinasabi niya na talagang nagulat sila, meron palang ganito. At,
6: uh-huh,
10: marami nakarelate dahil alam naman natin ang Pilipino,
6: uh-huh,
10: mga OFW. Mga...
6: At karamihan dito, syempre, no, na sa atin, mga kababayan natin, ang tingin nila basta may pera, ganun-ganun na lang. No?
10: At ang nakakatuwa dito, ang una approach sa amin, paano po ba kami hindi ma-upload? Initially, pero habang naipapaliwanag natin yung programa hanggang makarating tayo sa Cavite, kaila Mayor Strike, na ito pala yung nangyayari sa mga kamag-anak, kaibigan nila, human trafficking, at iba pa na dapat pala ganito ang ganawa. Pagdating sa atin at sa ibang mga opisina, ay may nangyari na.
6: Oh, at least nakikita na nila.
10: Nakikita na nila at alam na nila ang gagawin. Oh, at sila na isa sa mga katuwang natin na magbibigay ng balita at kaalaman sa mga kababaryo hanggang sa sulok ng mga sityo na dapat ganito ang ginagawa
6: nila. Sir Nelson, nakita ba natin yung pagbabago sa previous caravan at sa ginagawa nating caravan? Anong mga pagbabagong nakita natin?
8: Yes, if I may. Yung tulad ng sinabi ni Sir Nelson, in 2024, we conducted the BI caravan in Bulacan, province of Bulacan. Because sa oras ng sa panahon ng 2023, kasama sila sa top areas kung meron nga most number of victims ng trafficking in person.
6: Mga ano, sa statistiko na ano.
8: Sa statistics. Nagbabase po tayo sa report. Ngayon, nag-conduct tayo ng 2024. And fortunately, in 2025, hindi na sila kasama sa top yung Bulacan. So that's the effect. Kumbaga, nakita natin. Oh, kaya naging news, continuing project siya. So hopefully, in 2026 report, matanggal na rin ang Bacoor, Cavite sa top list. Kasi nag-conduct tayo ng caravan sa kanila last year.
6: And that's good news, no? Dahil sa ginawa natin, talagang nakita natin sa numero ng bumaba, no? Pero alam natin, mayroon pa tayong narinig ko, mayroon tayong daycare, no, na ginawa ng BI God. Pwede nating i-inform natin yung ating publiko. Ano ba itong yung daycare na mayroon tayo, yung Bureau of Immigration?
8: Yes, it's more on child minding, no? Nag-umpisa tayo magawa ng child minding, which is in other layman's words, well known as a daycare, at sa BI main office. And we are promoting and requesting yung mga opisina ng Bureau of Immigration na kung saan may malaking area that they can accommodate child minding. And not just child minding, meron po din ditong area for breastfeeding. Kasi kawawa din naman yung mga breastfeeding mothers na kung saan minsan pupunta pa sila sa CR. So the sanitary issues is there. So may and challenges talaga. So bilang kababaihan, makarelate din po kayo siguro sa mga asawa nyo, no? Mahirap talaga pagka wala kang area. And most especially, yung mga empleyado na may anak, nahihirapan sila, walang mapag-iwanan sa bata.
6: Dinadala din nila doon.
8: Very good, doon.
6: No? Maganda yan, no? That is very good. Itong ano, yung daycare, not only for the ano employees, no? Kasama din dito yung mga kliyente ng opisina nando, no? That's very good, no? Magandang balita yan, no? At alam naman po natin na tuloy-tuloy yung ginagawa. Pero mayroon tayo sa magiging bagong building ng Bureau of Immigration, hoping and praying na mas malaki. Meron ba tayo dong lugar yung God natin?
8: Yes, meron po yan. Meron pong nakaalat para sa child minding and breastfeeding. And not just that, the BIGFPS requested for the all gender restroom kung saan para ma-accommodate yung ibang gender. Lahat na yan ng areas ng ano ng mga restroom magkakaroon po ng ganun. Hindi lang po ito sa BI main office. We are hoping that this can also be implemented in other BI offices.
6: Yes, very good.
10: Babalita rin Sir Melvin, yung ating child minding bukod sa main office, meron tayo sa Batangas, meron din tayo sa provincial na iba pang
6: expanding tayo.
10: Itong child minding, no? Meron silang mat, may laruan at may mga stations kung saan nakakapaglaro yung mga bata. Shoutout po kay Ma'am Kat and Ma'am Des, ang ating staff sa ating main
6: office. Hello. At marami tayong napag-usapan ngayon, no? Pero siyempre limitado yung oras, no? Ano yung mensahe po ng BI God natin sa ating mga kababayan at sa publiko?
8: Yes, on behalf of God, God is not just for men or women, but it is for everyone.
6: Yes.
8: And the Bureau of Immigration, we will continue to promote and implement God plans and program, which is focused on respect, equality, compassionate public service for all, not even just for the Filipinos, but for everyone.
6: Ang gandang mensahe po, no? Talagang this is not only for Filipinos, but for everyone. Mm-hmm. It exemplifies kung ano talaga yung servisyo, lalo't-lalo pa yung Bureau of Immigration. At maraming salamat po sa pagtanggap po ninyo, Sir Nelson, maraming Ma'am Jam, sa maraming ating programa. Po. At talagang naliwanagan tayo na marami pala yung mga programang ginagawa yung ating BI God. Maraming salamat po. At dito po, nagtatapos yung isa naman nating episode po. Marami tayong napag-usapan ngayon, pero syempre isang oras lang po tayo. Dito po nagtatapos yung ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Ito po si Spox Melvin Mabulak. Magandang hapon po.
43: Magazine 1278 AM. Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
43: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
36: Beach vacation.
3: Ano tara?
36: Jogging.
3: Ano tara?
36: Hiking.
3: Ano tara?
4: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
5: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
36: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
5: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
36: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
5: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
36: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
5: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
36: Isang paalala mula sa Radyo Magazine. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
36: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
36: Libre to ha?
11: Walang bayad?
36: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
43: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
43: Radyo Magazine 1278.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
4: Palacio, no comment muna sa umano'y kahandaan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa pag-aresto kay Senator Bato. Taong bayan, malaki ang maitutulong sa paghahanap sa puganteng senador ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Ang pag-ulat yatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Tumanggi muna ang magkomento ng Malacanang hinggil sa kahandaan ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III na umasiste sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang pahayag ukol dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ayaw nilang pangunahan ng Chief Executive tungkol sa bagay na ito. Sa ngayon, sabi ni Castro ay sapat naman ang pwersa ng NBI at ng Philippine National Police, particular ng CIDG para matunton at sa huli ay madakip ang mambabatas. Nandiyan din daw, dagdag ni Castro, ang mamamayang Pilipino na malaki ang may tutulong sakali mang maispatan o mamataan ang isang puganting gaya ni Senador de la Rosa. Nagsalita na ni Castro ng DOJ na in effect ang mandamiento de aresto kaya't gagamitin na niya ang pwersa sa paghahanap kay Bato at gagamitin ito ng gobyerno base sa kung ano ang pinahihintulutan ng batas. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Mahigit 2,000 pulis ipinakalat para sa seguridad sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang pag-ulat ihatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
7: Nakataas ang full alert status sa Police Regional Office 13 para tiyakin ang seguridad sa nagpapatuloy na 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa ulat ng Police Regional Office 13 na Regional Director, Police Brigadier General Marshall Mariano Maestrado IV sa Kapukrami, mahigpit nilang minomonitor ang billeting areas, game venues at pangunahing lansangan sa pamamagitan ng real-time CCTV monitoring system sa command center. Mahigit 16,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang nasa Agusan del Sur kaya ipinakalat na nila ang nasa 2,316 na police personnel para sa venue security, checkpoint operations, traffic management at police patrols. Dagdag pa rito ang 355 personnel mula sa iba't ibang ahensya at 910 volunteer na tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Nag-deploy din ang Police Regional Office 13 na 111 mobility assets kasama ang SWAT at EOD K9 units habang 55 police assistances naman na kanilang inilatag sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Samantala, milyong-milyong halaga ng sigarilyo at vape pods hindi nakalusot sa matinding pagbabantay ng BOC. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
8: Nasa bat ng Bureau of Customs o BOC, Port of Cebu at Philippine Coast Guard Intelligence Group, Central Visayas, ang tinatayang nasa 115.6 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo na sa isinagawang operasyon nitong Mayo. Sa ilalim ng pamumuno ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sinuri ng mga otoridad nitong May 11 ang 2 container van na naglalaman ng mahigit 1,400 master cases na mga hinihinalang smuggled cigarettes kabilang ang Modern at Nice Vice brand. Ayon sa BOC, aabot sa mahigit 14 million sticks ng sigarilyo ang laman ng nasabing container. Nag-ugat ang operasyon sa Intelligence Information na pinagtutulungan ng BOC Customs Intelligence and Investigation Service at PCGIGCV Nagpalabas naman ang warrant of seizure and detention nitong May 22 dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, nasabat naman din ng sub-port of Mactan sa Mactan Cebu International Airport ang 200 vape pod cartridges mula sa isang South Korean traveler na nagkakahalaga naman ng mahigit 66,000 pesos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: At para naman sa ating panghuling balita, special payout para sa HODA at TODA sa Metro Manila kasado na ngayong Linggo. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
3: Inilabas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang schedule ng gagawing special payout para sa mga jeepney.

0: servizio pubblico.
1: Raggio Magazine, Raggio Magazine. Report, report.
2: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Tacson, ang inyong naging tagapagbalita.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
11: Mommy!
10: Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3, The Capital. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Nanay, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguiera. Kasama ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineers, nandyan din sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At paki-download nyo na rin po no, ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At tayo po ay may panauhin ngayon, ano? Mula sa DOST Caraga Region. Ang Science Research Specialist 2, si Dash Myril Jane Platero. Magandang hapon po para pag-usapan tong DOST setup.
11: Magandang hapon po, Ms. Marinela, no? Thank you po for inviting DOST Caraga sa inyong programa ngayong hapon.
0: Ayan ano. At mamaya meron din tayong panauhin ano. Ito naman yung sa Lisbo's Cacao Trading. DOST setup beneficiary naman sila. Sina Sir Tirso at Ma'am Rosana Lisbos. Magandang hapon.
12: Sa lahat ng mga nanonood.
13: Magandang hapon din po, Ma'am Marinela, at salamat sa opportunity na mag-share din sa ng story namin po.
0: Ayan, aalamin natin yung storya ni na Sir Tirso at Ma'am Rosana, no? Pero bago 'yon, aalamin muna natin kay Ma'am Dash Myril, ano? Kung ano ba itong tinatawag

0: na DOST set up program at paano sila nakakatulong ano sa mga MSMEs. Ma'am Jane na lang, pwede? Yes. Para mas maigsi po. Medyo nabubulol ako ng kaunti eh. Mama yes. Jane, ano, ano po ba no, kayo bilang science and research specialist ano, sa DOST Caraga, ano po yung inyong pangunahing tungkulin?
1: Sige, ma'am. Before ko po 'yan sagutin, ma'am Marinela, no. So, maayong hapon again, no, to Radio Magazine and of course sa kasama natin na from Lisbos Cacao. Magandang hapon din. Magandang agham sa mga taga DOST Caraga personnel at big shout out sa aming very supportive na DOST Regional Director Engineer Noel M. Ahok at Assistant Regional Director Sir Ricardo Varela. And ako po sa Science Research Specialist 2, Mama Rinella, no, is or the SRS 2 ng DOST Caraga. So, bilang SRS 2, I'm basically po handling the technology transfer and commercialization. Ito po kasi talaga yung parang utos, no, ng DOST Caraga Regional Office at Regional Offices na kung ano yung mga DOST developed technologies or mga modern na technologies and innovation natin na available, na ito yung dapat i-share namin dito sa regions at provinces para makatulong sa community at lalo na sa mga negosyante. And I'm also handling, Ma'am Marinella, the communications team and the programs for OFWs naman aside dun sa setup natin.
0: Ayun.
1: And through setup, ma'am, natutulungan namin yung mga maliliit na negosyante or local na mga MSMEs dito sa Caraga. Aside po, no, sa setup, marami din naman pong other programs, but for this episode, through setup, si setup po kasi is isa sa mga very long standing at marami nang natulungan na mga MSMEs, no, hindi lang po sa Caraga but all over the Philippines. So ito pong setup or the Small Enterprise Technology Upgrading Program ang isa sa mga major programs namin for them, at meron din kaming mga focus sa food innovations, startup businesses at community na mga enterprises, ma'am.
0: Ayun, ano, yung mga innovations, ano, yung mga technology, yun ang unang itinuturo, ano, kumbaga, ibinabahagi sa mga MSMEs, ano. At ma'am, ano, ano po yung karaniwang kwalifikasyon, ano, para maging beneficiaryo nitong DOST setup?
1: Yes. So, ayan, basic qualification lang naman po sa setup sa lahat ng mga negosyante, no, ng tagapakinig natin. At ang setup po ay para sa mga MSMEs or yung tinatawag natin na mga micro, small and medium size na enterprises. So, di lang po ito sa Caraga, no. The DOST setup is also available sa lahat ng regional offices na merong DOST. And need lang po natin ng at least 3 years na nagnenegosyo since upgrading nga po yung focus natin. At dapat lang na may mga business permits, mga registrations, and of course, dapat gustong-gusto talaga nating i-improve yung negosyo natin. And for the list of requirements, pwede tayong mag-visit sa DOST offices kung saan mas malapit. And then, pwede din tayong bumisita sa Facebook page ng DOST Caraga and DOST Philippines.
0: Ayun, ano, malinaw yun. Dapat 3 years nang may negosyo. Ano? Kung baga parang upgrading na lang ang gagawin ng DOST, ano, itong DOST setup para matulungan nga itong ma-upgrade yung kanilang mga negosyo. Ma'am, ano, at saka ano po yung karaniwang nagiging hamon, ano, sa mga negosyanteng na isumabay nga dito sa makabagong teknolohiya?
1: Siguro based sa mga nakausap namin, ma'am, no, at na-assist na rin ng mga MSMEs, isa yung mga challenges or mga hamon nila is yung kakulangan sa capital and resources na para mag-modernize sila sa kanilang mga negosyo. And meron din namang iba na ayaw nila ng mga new technologies kasi either gusto nilang i-preserve talaga yung yung nakagisnan na naproseso, at hindi lahat din na-i-expose or gustong mag-explore ng mga makabagong teknolohiya. Yun yung mga basis na interview namin at siguro mas mapapalawak pa ito ng ating guest from Lisbos, Ma'am Marinela, later.
0: Opo. Ma'am, paano nyo naman sila hinihikayat? Ano? Sabi nyo nga, nabanggit nyo, hindi po lahat talagang open ano sa bagong sa technology, sa innovation. Paano nyo po sila hinihikayat na kumbaga yakapin na ito, ano, dahil sabi nga natin talagang ngayon technology na talaga no?
1: So ang mga initiatives din ni DOST, DOST Caraga sa para mahikayat yung mga MSMEs natin is gumagawa kami ng mga fora, exhibits, may mga national exhibits, regional exhibits, and of course, ganitong mga partnerships natin with sa media, like sa kayo, sa radio, sa print media dito sa amin sa Caraga Local, and of course, yung sa Facebook natin as isa yung Facebook sa mga media namin na marami kaming mas ma-reach na community or mga Karaganon. And then, patuloy din na yung mga awareness programs namin, no, at saka education ng mga programs dito sa Caraga and of course sa iba pa din ng mga regional offices. Yun, ma'am. At siguro sa mga kabataan din, isa sa mga panghihikayat namin is yung mga scholarship programs namin, yung sa Philippine Science High School, mga science camps para into science, technology, and innovation na yung mga bagong ano natin, mga bagong kabataan, no, bagong
0: Opo.
1: Ano ba yan? Yes, ganun yung mga ginagawa natin sa regional offices, ma'am.
0: Dahil alam naman natin ano, talagang kabataan na ano ang talagang open na open yan sa mga innovations, technologies, talagang sila na yung nasa pole eh, no, kumbaga yung medyo nakakaedad talagang pinipilit mag-adapt eh, no, kaya talagang
1: yes.
0: Yung kabataan. At ma'am, ano, sa iyong pananaw naman, gaano po kahalaga, no, ang kolaborasyon ano ng gobyerno at ng pribadong sektor sa pagpapaunlad po ng ating ekonomiya?
1: Very important at necessary, Ma'am Marinela, no? So the government at private sectors na collaborations, partnerships, kasi si government at private sectors have many programs and initiatives na kailangan lang talaga nating i-explore. Hindi lang sa pag-acquire ng funding ha, but to be partners, no, especially sa media like you, sa mga negosyante, no, para ma sa radio magazine, sa local na mga print and medias natin to promote, no, our products and services, and also for the government as buyers, kasi nga sa government pa lang, Ma'am Marinela, no, roughly around 45 to 60 na ng budget is allocated sa procurement of goods and services. So that's something na the businesses could leverage on para mas wide yung ano natin, mas wide yung market at saka mas maraming mabibigyan ng products and services. So very important siya, ma'am.
0: Oo, napakahalaga talaga na ng kolaborasyon, ano. Sabi nga, diyan nagtutulungan, ano, para mapaunlad ang ating bansa, ang ating ekonomiya, ano. At ma'am, ano, babalikan po kita, alamin lang po natin sa kay Tirso at kay Ma'am Rosana, ano, ng Lisbos Cacao Trading, kung paano sila bilang DOST setup beneficiary na tulungan, ano, ng DOST itong Lisbos Cacao Trading. Good afternoon po ulit. Naku, wala pong audio si Sir Tirso. Wala po. Baka po na off.
2: Good afternoon po ulit, ma'am.
0: Meron na po. Ayan. Alamin natin, ano, ano po ba itong Lisbos Cacao Trading, ano? Para sa kaalaman ng ating mga listeners at viewers, kailan to nagsimula? Ano po ba ito? Ano pong mga products? Go ahead po.
2: Nag-start talaga po ito, ma'am, officially last year 2020 po. 2018 to be exact, yung parang ano lang kami, yung gumagawa lang kami ng bahay-bahay lang. Yung, kasi yung unang produkto na ginawa namin po, yung tableya lang po, yung pang-tsokolate champurado. Kasi yung konting story doon is, may pamangkin ako na mula 3 years old hanggang ngayon, high school na siya. Paborito talaga niya yung champurado. Eh, alam niyo naman, dito sa probinsya, yung gumagawa ng mga ganon ay mga matatanda na, na kapitbahay lang din namin. During that time, nagkasakit yung matanda. Wala na kaming mapagkunan o mapagbilang kasi nandito lang kami sa pinaka-rural area, pinaka-libre talaga na lugar ay sa Mindanao po, sa Bacuag, Surigao del Norte. So dahil gusto naming matugunan yung kanyang pangangailangan, bumili lang kami ng yung bin sa pumunta pa kami ng city kasi wala sa amin eh. So yun, hindi namin alam pa paano gagawin. So tumawag kami sa mga kakilala namin, yung relatives namin sa from Bohol. So ganun lang, i-roast nyo lang yun. So in short, nagawa namin yun. At dahil nga yung kadalasan ginagawa natin pag may mga pagkain, ginagawa ng asawa ko, pinipicturan niya. So nung pinicturan niya, ang daming nag-comment, sabi, ang sarap niya na, gawing champurado. At saka ganun, sabi ko, kami naman, talagang, meron na talagang lahi kami negosyante. Yung ano lang naman basic namin, yung mga retail lang. Sabi ko ba, pwede itong benta natin. At doon nag-umpisa na ano namin, gawing negosyo na hanggang sa lumago na, pumunta na kami ng UST po, ganun po.
0: Ayun, ano. Nako, maraming salamat kay Pamangkin, ano, na mahilig sa champurado. Nang dahil sa kanya, nabuo itong Lisbos Cacao Trading, ano. At sir, ano, at ma'am, paano naman po, ano, nakatulong sa inyo ang DOST setup, ano, sa pagpapalago ng inyong negosyo?
1: Yung DOST setup po, through DOST Caraga, na yung technology and facility namin, upgrade siya. Kasi sa insecuring ano po FDA certifications, kailangan ng ano eh, ng mga equipment, mga chocolate equipment, mga like stainless table and everything. Kasi yun yung isa sa mga basic requirement ng FDA for certification. And pangalawa po is yung product enhancement. Nagpo-provide kasi ng intervention si DOST set up like free nutritional fact analysis, packaging and labeling, shelf life testing, and meron din silang mga technology training. And one of the trainings na avail namin is yung chocolate processing.
0: Mm-hmm. At ayun na, doon na rin nagsimula ano ang lahat, hindi lang sa paggagawa ng champurado, kung ano-anong products na ang inyong na-manufacture ngayon, ano, dahil nag-upgrade na ng mga equipment at may mga seminars na mga inatenan na rin, ano, kung paano yung sa shelf life, sabi nga yung labeling at marami pang iba, ano, na may kaugnayan sa pagninegosyo. At nung eto na nga, ano, natanggap nyo na itong tulong mula sa DOST, ano, itong setup program na ito, ano naman po, ano, yung mga, kumbaga eh, naranasan yung mga pagbabago, ano, matapos nyo itong matanggap, lalong-lalo na po, ayan nga, sa inyong mga negosyo. Una, sabi nga natin kanina, eh, nagsimula lang sa champurado, ayan, nakikita natin sa ating screen, nako, ang dami na.
2: So, marami talagang mga pagbabago. Unang-una sa production po. Kasi nga, dati nasa kitchen base lang kami. Eh ngayon, mechanized na. Although hindi pa naman talaga lahat mechanized, like yung sa molding. Pero yung from roasting, mechanized na. Pati yung pag-grinding. Tsaka, malaking bagay siya. Kasi nga, nung nakuha na namin yun, malaking punto siya lalo na sa pagbabranding, sa pagmamarket, na pag pinakita mo kasi yung facility namin, paano namin siya ginawa, ang mga bumibili lalo yung mga targeted market namin, talagang sila na mismo nagsasabi na talagang quality to, kasi nga sumusunod kami sa mga tinuturo ng government, like sa UST nga yung mga food good manufacturing practices po, gaya po ng ganyan.
0: Tsaka bumilis,
1: and,
0: ano?
1: And din, ma'am, na-expand yung ano namin, yung production.
0: Mm-hmm.
1: And naka-reach kami ng even more customers because we offer only quality and premium cacao-based and also coconut-based products.
0: Ayun, ano, talagang bumilis, dumami ang production at naayos talagang lahat, eh, no? Sa tulong nga ng DOST setup. At Eto po, ayan at patuloy ang ating negosyo ano, sa tulong na ng DOST. Ano naman po yung mga challenges na kinaharap natin ano, sa ating negosyo at paano natin ito nalampasan?
2: Yun nga, akala namin, nung una, akala namin yun na yung pinaka-peak. Yung pala, bawat achievement mo, may panibago na namang mga challenge. Like nung before kasi, kaya namin sineryoso to kasi nga, nakita namin during pandemic time, nag-click to eh. Nung after pandemic, kasi nauna kami sa mga online marketing, eh ngayon medyo bumaba naman. Kaya humanap kami ng paraan, paano namin malampasan kasi nga, para nag-stagnant siya. So, yung ginawa namin, gumawa, yung asawa kasi mahilig sa pag-innovate, so gumawa kami ng mga panibagong product para may ibang product kaming maibigay sa mga customer namin para hindi na sila totally focus dun sa pinakauna namin ng mga tableya lang hanggang sa ngayon. Tapos ang pinaka-importante dun, nakikinig kami sa kung anong hinahanap ng mga customer. Kasi in essence talaga, sila yung nagbibigay ng idea para sa amin kung anong product ang gagawin namin. Kasi sila talaga yung nagdi-dictate eh. Kaya parati kami nakikinig sa kanila mga request or for example, yung timpla namin medyo mapait, so in-adjust namin. Kasi in the end, sila naman talaga yung bumibili.
0: At nakikita nga natin ano kung noon dati mga tableya lang sabi nga ni Sir Tirso, ngayon mga ready to eat, may ice cream, may mismong chocolates at iba-ibang products ano. Parang napakasasarap naman talaga o iba-ibang flavor kung makikita natin o.
1: At yes ma'am. Po. Ano din po at as much as possible gusto namin i-target lahat ng customer segments.
0: Mm-mm.
1: From different ages, from toddler hanggang sa age to senior, parang ganun. May i-offer kaming product na suit sa kanilang need.
0: Nako, ayan. Kumbaga, all in one na yan, ano? Ang Lisbos Cacao Trading. Hindi lang pang bata, hanggang pang senior, meron na po silang products na i-offer para sa inyo, ano? At ayan, nabanggit nyo yan, ano, hindi lang pambata, hanggang pang seniors. Alam naman natin, ano, na talaga naman pagdating sa usaping pagkain, alam naman natin na medyo seryosong usapan yan, ano. Paano nyo naman po, ano, pinapanatili ang kalidad ng inyong mga produkto, lalo na itong kakao?
2: Nag-umpisa po talaga yan, ma'am, sa, ano, sa klase ng romance na ginagawa namin. Kaya meticuloso talaga ako dun sa, ano, sa raw mats na binibili namin, yung mismong cacao beans. Kasi kahit gaano ka pakagaling or gaano pa yung high-tech pa yung ano mo, pero yung raw materials mo, yung pinaka-cacao mismo ay hindi quality. So, hindi rin maging maganda yung ano mo. So, doon talaga nag-umpisa po. Kaya ako, hindi ako talaga pumupunta doon sa mga farmers. Tinitingnan ko talaga in person. Hindi ako naniwala. Ito, maganda. Ako talaga tumitingin just to check na kung quality talaga yung beans na nabibili ko.
1: Mm-hmm. Sir, so po, ma'am, para mag-gain yung trust ng mga consumers namin, syempre, unang-una, registered kami sa FDA. We have license to operate.
0: Mm-hmm.
1: And we have CPR. Then, continuous ang tulong ng DOST setup for the food safety para ma-maintain yun kasi delikado eh. Food ang minamanufacture namin. So, yun, sa DOST, free yung testing nila sa mga microbiological analysis. Then, yung proper or appropriate packaging sa mga food para ma-sustain or ma-retain yung longer shelf life niya. Yun pa.
0: At saan po nanggagaling ang inyong cacao?
2: Right now, ma'am, although nandito kami sa northern part ng Mindanao, pag sinabi kasing cacao, Davao talaga. So, right ngayon talagang masasabi ko 90% dependent para talaga kami ngayon sa raw mats ng Davao. Pero as part of my personal advocacy po, dito sa aming lugar, gumagawa na kami ngayon ng grupo ng mga cacao farmers at nag-upisa na kami magtanim ng mga kakao para in the long run, in the future, hindi na kami totally dependent sa Davao. Kasi malayo kasi yung Davao from sa amin eh, it will take around mga 7 to 8 hours na biyahe.
0: Nako, malayo rin po, ano? Tama 'yon, sir, ano? Diyan na kayo mismo magtatanim ng kakao at nang sa ganon, kumbaga hindi na kayo mag-aangkat pa sa Davao, ano? At ano naman po, ano, ang naging kahalagahan, ano, ng technology at innovation, ano, sa inyong business talaga? Bukod sa mga nabanggit nyo kanina, napabilis, naparami ang production.
2: Ang nakikita kong talagang mabigat na nakatulong sa amin, yung ano, yung parang pag once nakita kasi yung mga tao na yung mga equipment na ginagamit namin is talagang yung at par na sa ano sa standard ng paggawa ng mga chocolate making, sila mismo parang nakapagdagdag ng tiwala yun sa kanila na bibilin yung product namin kasi nga talagang at par sa standard talaga ng international yung mga equipment na ginagamit po namin. So yun yung mga sa mga malaking bagay na nakatulong talaga sa amin. Like ngayon, second time na rin kaming kukuha ng panibagong setup for another improvement naman para mas maano pa, ma-elevate ulit yung production namin.
1: Nakatulong din yung technology and science sa pag-transform ng business into a sustainable and competitive, especially sa cacao industry.
0: Ayun, nako, congratulations, pang second setup nyo na po pala itong good luck pa sa inyong negosyo, ano. At ano naman po, ano, ang maipapayo nyo, ano, sa mga gusto ring magsimula ng kanilang mga negosyo, lalo sa agribusiness, at ano pong maipapayo nyo rin sa kanila, ano, kung paano mag-apply dyan sa DOST setup program. Katulad ng nangyari sa inyo, ano, ang laking tulong nang naibigay sa inyo. Go ahead po.
2: Isa po talaga ako ngayon sa parang ano, parang nag-advocate talaga ako at ginagawa ko yung sarili ko na maging tulay din sa kapwa ko ng mga MSME na kailangan nating pumunta kasi hindi kaya ng DOST or kung ano mang agency ng government na sila yung pupunta sa mga, kung sila yung sasagot sa mga pangangailangan natin. Tayo mismo as MSME pupunta sa kanilang mga tanggapan at tanungin kung ano yung pwedeng maitulong nila sa atin. Kasi yan yung parating parang missing link po sa mga MSME ngayon. Marami silang reklamo lang tayo ng reklamo, no, walang ginagawa yung gobyerno, pero in truth, meron pala, hindi lang alam. So napakalaki yung gap nun. Kaya ako binibigay ko yung sarili ko para to fill that gap. So kahit simpleng mga kahit yung mga nagtataho lang, kinukuwento ko, punta ka dun sa ano, like DPI or DOST para mas ma-improve pa yung ano, maturuan ka ng mga good manufacturing practices para mas ma-elevate pa, para hindi lang hanggang dito yung ano mo. So nagtalagang nag-encourage talaga ako sa mga kapwa ako ng mga MSME, lalong-lalo na sa mga food processor ng mga MSME po.
1: Also ma'am, to add, kailangan i-identify mo yung market mo muna. Mm-hmm. Kailangan pag nagpa-produce ka ng product, may specific market para sa need na yon. Know your customers po ba? Kasi yung sa amin ang nangyayari, word of mouth na eh. Kumbaga may bibili, tapos na-check nila yung quality, nasarapan sila. So sila na mismo yung ano, nagpapakalat na. And then, ano na lang, magugulat na lang kung may maraming walk-ins, like professionals, mga sa medical field na pumunta dito from iba-ibang lugar. Then also, you should start small. Then learn the business and tsaka ka mag-scale up.
0: Mahirap yung malakihan kagad eh, no? Tapos tsaka mo palang aalamin. At least to maliit, palaki, sabi nga, di ba? Saan ka pupunta? At sa mga interesado naman po, ano, sa inyong mga products, saan sila maaaring makabili ng inyong mga products?
1: Being a FDA, ano po, registered, through DTI and also DOST, ang presence po namin is provincial, regional, and national through trade fairs. Like, kung sa Manila, may mga national trade fairs. sumasali po kami doon. Dinadala kami ng mga ng DTI. Tapos, sa online naman po, we have Add to Cart website at www.lisboscacao.com. Then, we have also Facebook page wherein doon nagkikater din kami ng mga online orders through inquiries. We ship out nationwide din po kasi via LBC, COD, or JNT.
0: Ayun, sa mga interesado, narinig nyo po sa kanilang Facebook din, tumatanggap sila, no? At nako, maraming salamat po. Baka po may nais kayong pasalamatan.
2: Yes po, maraming salamat talaga. Una-una, siyempre sa Panginoon. Then of course, sa DOST na parati talaga silang gumagabay po sa amin. Sila talagang naghihikayat sa amin kung ano pang pwede pang saang part ng aming negosyo na pwedeng ma-improve. Kasi ang daming binibigay talaga ng DOST ng mga tulong po, lalo na sa amin. Kaya in return din, ako mismo din, yun nga, sabi ko kanina, tumutulong na rin ako sa pag-advocate ng mga kapwa ko yung SME na pumunta sila sa DOST para mas lalo pang mapalago din yung negosyo ko nila. Thank you po.
1: And salamat din po sa inyo, ma'am, and sa Radyo Magazine para sa dagdag promotion and sa platform na rin para marinig yung story namin as a successful beneficiary ng DOST, etc.
0: Ayun, maraming salamat po kina Sir Tirso at Ma'am Rosana Lisbos, ano, ang Lisbos Cacao Trading at DOST Setup Beneficiary. Samantala kay Ma'am Jane naman. Ma'am Jane, panghuli na lang po, mensahe po para sa mga aspiring entrepreneurs, ano, at mga researchers sa Caraga Region. Go ahead po, ma'am.
3: So, thank you, ma'am. No, so sa mga aspiring na karagaan ng entrepreneurs and researchers, huwag tayong matakot magsimula, no, sabi ni Ma'am Rosana. And sa mga ideas natin, and then let's also not stop innovating. Yan. Si Ma'am, sila Ma'am Lisbos Cacao Trading ang very ano niyan. Evidence dyan, no, and improving, let's not stop improving, mag-learn at saka unlearn kasi nga we need more opportunities in this economy, Ma'am Marinela, and then the DOST and other platforms, institutions, no, will be always here to support you kasi nga ang DOST naman, we can do as much as our programs and our budget, but we all know ang mga negosyante at kung mga researchers talaga yung nasa yung hands-on and they do the work on the ground. So support lang kami, but we'll do our best at nandito lang kami and wag lang mag-stop on improving and innovating. Yan lang, Ma'am Marinela. Thank you po.
0: At Mama Jane, ano, saan po maaaring tumawag, ano, ang ating mga interesadong MSMEs na maka-avail nitong DOST setup program, ano, at ganun din sa DOST, makahingi pa ng iba pang assistance, ano, para sa kanilang mga negosyo. Go ahead, ma'am.
3: Ayan, so for DOST Caraga, meron po kami, ang opisina po namin ay andito sa Butuan City, so sa loob po ng Caraga State University, at meron din po kami mga provincial offices, no, sa iba't ibang sa limang provinces, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and we also have from Dinagat Islands. At pwede kayong mag-contact sa amin sa aming kumontak sa amin sa aming Facebook page. So andun na po yung details doon sa aming Facebook page. Like and follow nyo din, no, para maging updated kayo sa mga programs namin. At yun, mas mabisa or mas easier doon sa Facebook page namin, ma'am. And for the other listeners naman sa ibang regions, pwede din po tayong bumisita sa iba't ibang provincial at regional offices dahil meron din po silang set up na mapro-provide and other interventions and programs for the businesses. Yan, ma'am.
0: Maraming salamat po na kasama natin mula sa DOST Caraga Region, ang Science Research Specialist 2, si Ma'am Dash Myril Jane Platero. Maraming salamat po, ma'am.
3: Thank you, ma'am.
0: At ganun din, ano, kina Sir Tirso at Ma'am Rosana Lisbos, ano, ng Lisbos Cacao Trading at DOST Setup Beneficiary. Maraming salamat po at good luck po, ano, sa inyong second level na ng inyong setup at sa inyong negosyo. Maraming maraming salamat
1: Thank
0: po.
1: Thank you, ma'am. Thank you po.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
4: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radio Pilipinas.
10: Radio! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
10: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
12: Ang taginting ng FM.
10: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
12: Para sa mas malawak.
10: Mas maraming mararating.
12: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
10: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radio Pilipinas. News nationwide.
14: Trending issues. Na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon
17: sa Philippine Sports Podcast.
18: Di papahuli
19: sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: 738.
24: Sports Radio.
25: 918.
26: Radyo Magazine.
27: 1278.
28: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Naguugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: Radyo Pilipinas World Service.
34: Sports Radio.
35: Radio Magazine.
36: Serbisyo Publiko.
37: The AM and FM Collab.
38: Sa Capital 104.3 FM.
39: Radio Pilipinas.
40: Radio Pilipinas.
41: And Capital 104.3 Collab.
42: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
43: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: At para naman sa Wais Tips ni Nanay, ang paghahanda po sa mga kabataan or sa ating mga teenagers para sa real world responsibilities, ano, eh napakahalaga po, ano, para maging independent, responsable, at syempre handa sila sa adult life. So ano-ano ba yan dapat, ano? Una dyan yung personal financial management. Ito, syempre, yung pangangasiwa ng kanilang mga pera. Mahalaga ito para matuto silang mag-budget at umiwas sa utang, sa loan. Hindi taga-loan doon. O, diba? Binibigyan ng allowance ang teen, ano? At siya yung bahalang magplano kung paano ito pagkakasyahin, ano, sa kanyang mga gastusin. Halimbawa, kung estudyante, ito allowance mo for the day. O bahala ka, pamasahe, pagkain, kung ano mga gastusin sa eskwelahan. Paano mo yan babudgetin, ano? Nandyan din ang time management. Tinuturuan na nito, ano, yung mga kabataan na mag-prioritize ng kanilang mga task. Kung ano yung dapat unahin, yung kanilang project, yung kanilang barkada, yung kanilang kung ano-ano pa, no? Responsibilidad sa bahay. Nandiyan din ang self-care at health responsibility. Importante yan para sa physical at mental well-being. Halimbawa, yung regular na tulog, napaka-importante po niyan. Pagkain ng tama, ano, wasto at masustansya. At syempre, huwag kakalimutang mag-exercise. Huwag puro gadgets lang, ano? Nandyan din syempre ang household responsibilities, mga gawaing bahay. Hindi ko mo estudyante ka, ligtas ka na, no, sa gawaing bahay. Abay, matuto kang tumulong, ano, kay nanay. Sa pamilya, pwede nga ikaw ang tagahugas ng pinggan, tagaligpit ng pinagkainan. O, diba? Yung mga tipong ganun, ano. Eh, dapat parte-parte ng gawain. Nandyan din ang communication skills. Ito, nakakatulong naman ito, no, sa relationships at maging sa iyong future work environment. Dapat matutong makipag-usap ng maayos, malinaw sa magulang, sa mga kaibigan, sa teacher, para naiiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Nandyan din ang problem solving. Ako, napakahalaga niyan, ano? Tinuturuan ka na mag-isip bago kumilos. Dapat meron kang mga plans, ano? Kung ikay nag-aaral, ano yung mga plan mo? Plan A, plan B. Pag bumagsak ka, so anong plan B mo para maipasa mo ito sa last quarter, ano? Nandyan din ang decision making. Ayan, ako, napakahalaga nito, ano, para sa mga choices mo sa buhay. Dapat matuto kang mag-desisyon. Sabi nga, eh, para sa iyong ikabubuti, ano? Hindi para sa iba ang iyong pagdedesisyon. Halimbawa, pagpili mo lang ng kurso, eh, diba? Minsan yan, nagiging problema din yan, eh. Gusto ng magulang mo ito, pero ang gusto mo naman ito. So, dapat matuto ka. At digital responsibility. Para sa ating safety at reputation online. Alam naman natin na, sabi nga, eh, panahon na ng teknolohiya, no? At work ethic. Nagpapakita ito ng sipag at ang pagiging reliable mo, ano? At ang pinakahuli, ang social responsibility, pagiging aware sa community at sa iyong kapaligiran. Yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Samantala, magluluto na tayo, ano? Recipe ni Nanay. Ano bang recipe natin ngayon? Steamed tokwa and veggies in oyster sauce. Nako, paborito ito ng mga nagda-diet, tokwa. So, anong mga gagamitin nating sangkap, ano? Ingredients, oyster sauce, syempre. Tubig, sesame seeds, black pepper, durog, ano, pamintang durog. Siyempre, hindi mawawala ang tokwa. Nandyan din ang onion. Licks, ano, yung dahon ng sibuyas. Mushroom. Yung tinatawag na tengang daga. Pechay. Siyempre, bawang. At sibuyas. Ang paraan naman po ng paggawa nitong steamed tokwa at veggies in oyster sauce. Sa isang kawali po, ano, pagsasamahin natin ang oyster sauce, tubig, sesame seeds, pamintang durog. Hayaan natin yung kumulo ng mga 5 minutes. Tapos i-divide natin, hatiin natin yung sauce sa dalawa. Yung isang portion, yung po yung ipang mamarinate natin, ano, sa ibang ingredients, ano. Yung isang sauce naman ang siyang gagamitin na nating pagluluto. So, ipiprito po natin yung tokwa. Pagkatapos natin itong i-marinate, ano. Pagkatapos sa isang plato, i-assemble na natin, ano, yung mga ingredients. Nandiyan na yung onion licks, yung marinated tokwa, yung mushroom, ilalagay natin yan ah, sa ibabaw ng ating pechay na binlunch natin. Yung parang inano lang natin sa mainit na tubig, hinugasan lang sa mainit na tubig. I-set up na natin kasi naprito na natin yung tokwa eh. Nagamit na natin yung ating mga ingredients, ano, yung pinaka-sauce. So, i-steam po natin yan. So, i-ice na natin yung dahon ng pechay. Ilalagay na natin yung ating tokwa, tapos yung ating mga dahon-dahon ng sibuya. Siyempre, hihiwa-hiwain ng maliliit, ano. Tapos yung bawang, yung sibuyas, i-ayos natin yan. Tapos, i-steam natin yan ng mga ilang minutes. Kasama ng mushroom, ano, sa ibabaw. At pagkatapos natin ma-steam yan, eh, luto na po ang ating steamed tokwa and veggies in oyster sauce. Pwede na natin yung i-serve, ano? Kasama ng bagong saing na kanin ni nanay. So, ang tanong, ano pang inaantay nyo? Eh di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni nanay, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Nako, babatiin pala natin muna to sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, ano? Ano na daw nila, Flores de Maria Sagala na, ano? At birthday daw ni, sino may birthday? Si Maria Carbunco Rodolfo. Happy, happy birthday. Ayan, ganun din kay Angelo Redaha. Happy Monday na, no? At kay Romel Livid, blessed week again. Pa rin po, Ma'am Shibarinella, sa mga guests at sa lahat. Nako, bakit absent ang aking ating nenet at kuyang Andy? At maraming maraming salamat po sa mga naging panauhi natin, ano? Si Dash My Real Jane Platero ng DOST Caraga Region. Nandyan din si Tirso at Rosana Lisbos ng Lisbos Cacao Trading at DOST Setup Beneficiary, kay Ma'am Crystalline, ano? At sa lahat po ng nakasubaybay sa atin, ano? Diyan sa Gabby's Diner ng San Miguel, Bulacan. Ayan, malapit na yan. Grand opening nila. At dyan sa ating technical side, maraming maraming salamat kay Julius, kay Mary Scholl, Sam, Rona, Camille sa Marulas Transmitter, kay Engineer Riden, at ganun din dyan sa ating FM Technical Engineers, kay Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Avi May. At syempre sa ating Executive Producer, si Hazel Joy Esguera. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito po sa programang Home Eco Nanay sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong Momshi
43: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Lakas, pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
18: serbisyo publiko.
19: Radyo Magazine
20: 1278.
22: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publico
25: 738.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Mapapakinggan lang
30: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3.
35: The AM and FM collab.
36: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
45: Collab.
46: Radyo Magazine
47: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
24: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
25: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: This is a public service announcement.
32: Public service announcement
33: from PBS,
37: Presidential Broadcast Service
38: at Radyo Pilipinas,
39: Radyo Magazine
41: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
46: Radyo Magazine 1278.
45: Bubungad sa umaga.
47: Trending issues na pinag-uusapan.
46: Mga programang aabangan.
48: Agahan hanggang hapunan.
46: 66 Informasyon.
49: GIS, your General Information Station.
50: Radyo Magazine 1278.

0: Senadora Risa Hontivero sinabing makabubuti sa Senado na maging Senate President si Senador Win Gatchalian na may pag-ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Para kay Senadora Risa Hontiveros, magiging maganda para sa mataas ng kapalungan kung si Senador Sherwin Gatchalian na magiging susunod na Senate President. Matatanda ang isinusunong ng minority bloc na kay nabibilangan ni Hontiveros si Gatchalian na maging Senate President. Ayon kay Senator Risa, isang dekada na niyang nakakatrabaho at naobserbahan si Senator Win at para sa kanya ay napakaseryosong mambabatas nito. Isa rin anya ito sa mga nagpapahalaga sa dignidad at reputasyon ng Senado. Sa ngayon, dalawang senador pa ang kailangang lumipat sa grupo ni na Senadora Risa para mapalitan nila ang Senate leadership. Hinami naman ni Hontiveros na may taga-majority block nang nagpahayag ng intensyon na lumipat sa minority at may pag-uusap nang nagaganap. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang balita, House Speaker Faustino Boji D. III suportado ang pagsasabatas ng universal social pension para sa mga senior citizens. May pag-uulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Inihayag ni House Speaker Faustino Boji D. ang kanyang suporta sa lumalakas na panawagan na maisabatas ang universal social pension para sa mga senior citizen. Ayon kay D, may moral na obligasyon ang bansa na pangalagaan ang mga nakatatandang Pilipino na naglaan ng kanilang buhay para sa pamilya at bayan. Sa ginanap na turnover ng unang batch ng mga lagda para sa kampanyang 12 milyong lagda para sa mga matatanda, sinabi ni D na milyon-milyon Pilipino na ang nanawagan ng mas matibay na suporta para sa mga senior citizen na nahihirapan dahil sa tumataas na gastusin sa gamot, pangangalagang pangkalusugan at pamumuhay. Dagdag pa niya, hindi dapat tignan ang mga nakatatanda bilang simpleng statistics lamang kundi bilang mga magulang, lolo at lola at mga Pilipinong nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, limitado lamang sa mga indigent o mahihirap na senior citizen ang tulong pinansyal ng gobyerno sa ilalim ng Social Pension for Indigent Senior Citizen Program na nagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
4: Ang ibig pong sabihin ito, tanging ang ating mga magulang ay dapat natin bigyan ng tamang kalinga sapagkat hindi po sa kanila, wala po tayong lahat.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, LTO iniimbestigahan ng isang content creator na sangkot sa viral video ng overspeeding. Si Ray Ferrer sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Inisyuhan ng Shukos Order ng Land Transportation Office ang rehistradong may-ari at driver ng motosiklong sangkot sa viral video na in-upload sa Facebook page na Boss J. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, makikita sa naturang video ang mabilis at delikadong pagmamaneho ng motosiklo sa expressway. Pinapatawag sa LTO Central Office ang content creator at may-ari ng motosiklo para sa pagdinig sa Mayo 28, alas 3 ng hapon upang magpaliwanag sa mga posibleng paglabag kabilang ang reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Habang sinasagawa ang investigasyon, inalarma na ang motorsiklo at ang lisensya ng driver. Muling nagpaalala ang LTO, hindi dapat gawing dahilan ang kasikatan sa social media para lumabag sa batas trapiko. Hinikayat din ang mga content creator na maging responsable sa paggamit ng kalsada at iwasan ang mapanganib na content para sa online views. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Interesting na usapan.
8: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
8: Suave.
9: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo.
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko
12: 738.
11: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
11: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
18: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
19: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
19: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa

0: Mindset kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Para sa tuloy-tuloy, nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kaligasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. Ako muli po, no, happy Monday. Naku, Lunes na naman po. Simula po muli ng ating pagbabalik trabaho at yung mga ilan po, no, na mayroon pa rin mga pasok ngayon. Naku, lahat po tayo ay kailangan magsumikap. Lahat po tayo ay kailangan kumayod. Naku, sa kabila po yan, no, ng mga hindi masyadong magagandang balita na may kaugnayan po sa ating kapaligiran. Alam po natin na naging laman po ng mga balita, naging laman po, no, ng internet ng ating po mga social media. Ito nga pong ulat noong mga pinutol po, no, na puno sa bahagi po ng Macarena Avenue dyan po sa May Maynila. At dito po sa ating programa, sinisikap po natin na makipag-ugnayan po, no, sa ating DENR, particular na po sa ating DENR National Capital Region, upang mapag-usapan at matalakay din po, no, itong managiging suliranin na ito, no. At syempre po, no, nais din natin mahingi po yung kanilang paliwanag at nais po natin, no, na magbigay focus, to give emphasis doon na po, no, sa resolution, doon po sa resolve dito po sa naging hakbangan na ito. At umaasa po tayo na tayo ay mapagbibigyan po, no, dito sa panayama, dito po sa kwentuhang Green Mindset. At bago po yan, ako, dito po muna tayo, no, sa lighter side. Dito naman po tayo, no, sa ibang aspeto, syempre po, no, ng ating paring pangangalaga sa ating kalikasan. Pag-usapan po natin itong naging matagumpay naman po, no, na recently na inilunsad naman na nationwide simultaneous coastal and underwater cleanup. Ito nga po, no, yung may paanyaya na dive, linis din, ano, tara. Ito po, no, yung naging paanyaya dito sa nationwide simultaneous coastal underwater cleanup na ginanap nga po, no, nitong May 21 na may tema pong Sustaining Ocean Health, Sailing Resilient Nation. Ito po, no, sa tinukoy na 14 sites nationwide, kabilang po yung Anilaw, Corona, Sarangani Bay at Siargao. Ito po, no, yung mga lugar, mga coastal communities na nakibahagi po, no, dito sa sabayang paglilinis po ng ating mga baybayin at paglilinis po ng ating mga karagatan. At ano nga po ba yung milestone o yung mga malalaking accomplishment po, no, dito sa ginawang event na ito na may kaugnayan pa rin po sa 2026 Month of the Ocean? Sa ibinahagi pong impormasyon ng ating DENR, katuwang po yung ating mga partner agencies at yung ating pong mga volunteers na nakibahagi po dito nga sa inilunsad na Scuba Sorero, kung saan bukod doon sa coastal cleanup ay talagang sinisid po yung ating mga karagatan upang makuha po, no, at malinis yung ilan sa mga marine debris. At isa nga po, no, dito sa mga ibinahaging impormasyon na dito nga po, no, sa nationwide effort na ito ay umabot po sa mahigit 17 tons ng basura yung nakuha at nakolekta na po, no, sa ating mga karagatan at sa atin pong coastal communities.

0: Ito nga po, no, sabi 17 tons, one big hole. Ito po, no, yung kabuuan ng nakolekta dito po sa inilunsad na scuba survival activity kung saan yung mga kawani po natin, yung ating mga volunteers ay talagang sumisid po, no, sa ating mga karagatan upang kunin na damputin po, no, yung mga basura na na-trap o na-stuck po, no, sa ilalim po ng ating mga karagatan alongside doon po, no, sa paglulunsad ng coastal cleanup activities. At ilan nga po, no, sa mga lugar o yung 14 locations na isinagawa po itong nationwide simultaneous cleanup activity na ito dito po sa bahagi ng Luzon, kabilang po, no, sa mga locations yung Anilao sa may Batangas, sa may Puerto Galera, sa may Apo Reef, sa may Occidental Mindoro, gayon din po sa may Coron Bay at sa may El Nido. Sa bahagi po ng Visayas, ilan po sa mga diving sites na nakibahagi po dito sa scuba survival activity ang Apo Island sa may Dumaguete, Sikihor, Panglao sa may Bohol, Malapascua sa may Cebu at gayon din po, no, sa Muwalabuwal, Cebu. At sa Mindanao naman po, no, nagsagawa rin ng scuba survival activity sa may Siargao, dyan po sa may Camiguin, sa may Agutayan Island, sa Misamis Oriental at sa Rangani Bay sa may General Santos. At sa kabuuan nga pong datos, umabot po sa 17,566.1 kilograms na mga basura po, no, yung nakolekta. At yung interpretasyon nga po, no, ng ating DENR dito, ito pong 17 tons na debris na ito ng mga basura ay yung atin pong natanggal at hindi na po mananatiling banta sa marine life o dun po, no, sa ating marine biodiversity. Pero gayon pa man, good news po, no, natanggal po, no, na ialis ito pong ganitong karaming basura. Pero ang nakakalungkot ay ganito po kadami, ganito po pala kalala yung basura na maaari pong makolekta o ganito po kadami yung basura na banta sa atin pong marine biodiversity, na banta po, no, sa ating karagatan na kinakailangan po natin malinis. At ito po, no, ay hindi mangyayari, hindi po magiging ganito katindi yung senaryo kung talagang napapanatili po natin yung ating mga disiplina. At sa mga impormasyon nga pong ibinahagi ng ating DENR, bukod po dito sa 14 diving sites na pinagsagawaan po, no, nitong scuba survival activity, ilan din po, no, sa mga rehiyon dito po sa ating bansa yung nakibahagi din sa paglilinis sa kanila pong coastal waters. Kabilang po dito ang Region 3 na nakakolekta po ng abot 7,296.2 kilos ng basura, sa may Region 5 po na umabot sa 6,067 kilos, Region 8, 1,020 kilos, Region 11, 666 kilos po ng mga debris at basura sa ating karagatan. Sa Mimaropa Region, umabot po ng 642.3 kilos. Sa may Negros Island Region, ay 578.8 kilos. At gayon po, no, sa iba pang mga rehiyon na nagsagawa rin po ng paglilinis at sumabay dito sa nationwide simultaneous cleanup activity na ito, ay umabot din po sa karagdagang 1,295.8 kilo. So ito po, no, yung pinagsama-sama na efforts po natin upang maialis yung mga basura sa atin pong mga karagatan na nasasakop po ng ating mga lugar. At ito po yung ibinahagi nilang impormasyon dito po, no, sa kanilang mga nakolekta na mga basura na bukod po, no, sa banta at sa patuloy po ng krisis sa plastic na majority po, no, ito yung nakolekta nila. Ito po yung mga additional, sabi nga po nila, no, the big stuff. Ito po, no, yung mga malalaking items na kanila pong nakolekta under the sea, o doon po sa ating mga coastal communities. Kabilang po yung 16 na tires o gulong. Imagine po, no, umabot pa o ganito pong kalaking mga basura yung ating makokolekta sa ating mga baybayin. Ngayon po, no, 16 na gulong. Meron din pong isang bisikleta na nakita rin po, no, na itinapon dito sa ating coastal waters. At yung tinatawag naman po nila, no, na the tiny killers. Umabot po sa 1,409 na mga pet bottles. So yung mga mga bote po, no, yung nakolekta. Mayroon ding nakolekta na abot sa 2,369 na mga food packaging, 46 na piraso po ng mga glass o yung mga babasagin po, no, at 92 cigarette butts. So maging ito po, no, maging yung maliliit po, no, na upos ng ating mga sigarilyo ay na-recover po natin dito sa ginawang paglilinis na ito. At ito pong datos, ito pong mga impormasyon na ito na ibinahagi po ng ating DENR ay iisa lamang po, no, yung mensahe na talagang mayroon po tayo, no, na kailangan gawin. Kailangan pa rin po talagang mangimabaw po yung ating bayanihan at yung ating pong disiplina. At nais po natin, no, na sa susunod, syempre po, no, we highly appreciate yung ating pong volunteers, yung ating po government agencies at private stakeholders na kabahagi po dito sa paglilinis na ito. At syempre po, no, patuloy yung kanilang paanyaya para po sumama po muli, no, sa mga ganitong activities, sa ganito pong activities na ilulunsad po taon na taon. Pero po, syempre, ang mas nice po natin, no, na talagang mas maging kaunti po, no, yung mga marerecover na basura dahil mangangahulugan po ito na talagang mas nagiging disiplinado po at mas maganda po yung kalagayan ng atin pong mga karagatan. Kung less po, no, yung mga basura na ating marerecover, patunay po ito, no, na mas kaunti rin yung banta sa atin pong marine life. Muli po, no, ang atin pong bayanihan ay well appreciated, pero mas nais po natin yung disiplina upang patuloy po na maprotektahan at mapangalagaan po itong ating mga karagatan. Hindi lamang po ngayon na Month of the Ocean, sana po araw-araw tayong kabahagi sa pagprotekta ng atin pong mayamang karagatan. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating Department of Environment and Natural Resources. Maaari niyo pong bisitahin ang kanilang Facebook page upang makita po yung iba pang impormasyon at datos para po dito sa naging matagumpay na nationwide simultaneous cleanup na may tema nga pong Sustaining Ocean Health, Sailing Resilient Nation. Muli po, para sa kabuang impormasyon itong Nationwide Simultaneous Coastal and Underwater Cleanup, bisitahin nyo lamang po ang ating DENR. Ang oras po natin, 3:21 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
3: Hala, ma. Tulungin din tulpo yata.
2: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
3: Mag-drop, cover, and hold.
2: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
3: Nay, yung pintana.
2: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
3: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
2: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
3: Sige, ma. Tara po.
2: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
3: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong lang ang gagawin ko kung wala ka?
2: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Beach vacation.
7: Ano tara?
6: Jogging.
7: Ano tara?
6: Hiking.
7: Ano tara?
8: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
11: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
6: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
6: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
8: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Flight PR1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
14: Closer to heaven we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
14: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
14: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
17: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG!
4: Radyo Magazine 1278.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
18: Ang oras po natin na 3:26 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa karagdagang ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region patungkol po sa kanilang patuloy na monitoring dito po sa mga invasive wildlife species dito po sa bahagi ng Taguig. Sa ibinahagi pong impormasyon ng DENR-NCR sa pangunguna po ni DENR Metropolitan Environmental Office South OIC Director Florencio Diwa Jr. ay isinagawa nga po yung pagpupulong kasama po ang mga kinatawan mula sa Taguig City Environment and Natural Resources Office at Taguig City Veterinary Office kaugnay po sa pagdami ng mga invasive wildlife species, particular na po itong Finlayson squirrel, isa nga pong uri ng squirrel na hindi po likas dito sa ating bansa. Kung matatandaan nyo po, yung naging panayam natin with DENR-NCR ay kinumpirma nga po nila no, itong mga naitatala o yung mga sightings po nitong Finlayson squirrel. At dito nga po no, sa Taguig, yung isa po sa mga lugar dito sa Metro Manila na atin pong binabantayan. Sa naturang pong pagpupulong, tinalakay ang Biodiversity Management Bureau Technical Bulletin number 2022-01 na nagsisilbi pong gabay sa wastong pamamahala at pagkontrol sa mga ipinakilalang hayop o yung mga introduced po no, na species na maaari pong makaapekto sa atin pong local biodiversity. Ipinaalam din po na kasalukuyang ina-update ng Biodiversity Management Bureau ang natura pong technical bulletin upang higit pang mapalakas ang mga hakbang sa pamamahala po ng squirrel population na dito po sa urban areas. Sa atin nga pong naging panayam with DENR-NCR ay isa po no, sa mga pinapangambahan nila no, yung patuloy po na pagdami nitong Finlayson squirrel. Gayon din po no, yung kanila pong pagtukoy dahil nga po nakikita na itong mga squirrel na ito ay tumutuloy po no, o lumalakad doon po no, sa ating mga kawad ng kuryente dito po sa urban area. Isa po ito sa pwedeng maging epekto po nila. No? Isa po doon sa maaaring maging ikos po nila ng problema at sa aspeto naman po no, ng epekto nila doon po no, sa ating mga local species. May mga ulat daw po no, na yung mga ibon na natural po no, na ninirahan na doon sa ating mga puno ay minsan po no, ay nagagambala nitong mga squirrel na ito. At base po no, sa mga initial na pag-aaral ng ating DENR ay wala pa po tayong natural predator o wala pa pong nakikita, wala pa pong naiulat na maaaring maging natural na magkalaban po nitong Finlayson squirrel upang makontrol po yung kanilang pagdami. Kaya naman po no, patuloy yung monitoring po na ginagawa ng ating DENR. Ayon po kay Dr. Glenn Manlapid, may mga naitala pong sightings ng squirrel sa mga lugar tulad po ng McKinley at sa may Bonifacio Global City. Napag-usapan din na posible na pong kumalat ang mga ito sa karating lugar gaya po ng Pateros, lalo't may mga nauna ng ulat mula sa Makati City at iba pang bahagi ng Taguig. Ayon po sa DNR-NCR, patuloy pong magsasagawa ang DNR-MEO South sa paumagitan po ng compliance sa monitoring and enforcement office nito ng mahigpit na koordinasyon at monitoring activities katuwang po ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang mapigilan po no, itong patuloy na pagdami at pagkalat ng mga invasive wildlife species po dito sa Metro Manila. Naku, kung iisipin po natin, no, maliit lamang itong squirrel na ito na maaaring hindi po ito magiging malaking problema. Pero dahil ito nga po no, ay hindi natural, hindi po natural na dito naninirahan sa ating bansa. Kaya po no, ito talaga ay magiging banta po sa ating mga endemic o yung mga natural po na species, mga halaman na nandito po matatagpuan sa ating bansa, particular na po dito sa Metro Manila. Kaya po itong monitoring na ito ay napakahalaga at sa naging paalala nga po no, at payo ng ating pong DENR sa ating pong mga kababayan para po sa ating lahat no, na kung mayroon pong sightings, mayroon po kayong nakita na Finlayson squirrel sa inyong mga lugar dito po sa Metro Manila o maging sa mga karating pong probinsya, ang pinakamalaking pwede nyo pong gawin at maging ambag ay iulat po ito, no, i-report, kuhanan po ng larawan, magbahagi po no, ng ilan sa inyong mga observations at ito po ay pwede nyo pong isend o i-message nyo po no, sa Facebook page ng atin pong DENR National Capital Region. Pagamat hindi po nila masiguro na maaari po nilang puntahan itong mismong inyong lugar to confirm, pero ito pong mga ganitong ulat ay mahalaga na po no, upang talagang makumpleto po nila no, yung mga kinakailangan datos at mamonitor po no, kung gaano na nga ba karami at kung hanggang saan na po umabot itong populasyon nitong Finlayson squirrel. Kaya naman po no, mahalaga yung inyo pong bawat mensahe, yung inyo pong bawat ulat at report para po makatulong sa pagkontrol ng dami nitong Finlayson squirrel, gayon din po no, upang makontrol yung maaari pong maging banta at maging masamang epekto nito sa atin pong kapaligiran. Sa ulat po ng DNR-NCR, ito pong mga hakbang na ito ay malaking tulong po no, upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at maprotektahan po ang lokal na biodiversity laban po sa mga species na maaaring magdulot ng panganib sa kapaligiran at sa atin pong mga katutubong wildlife. Muli po, no, iulat nyo lamang po, magmensahe po kayo. Isend nyo po sa Facebook page ng DNR National Capital Region kung meron pong sightings o meron po kayong mamataan ng mga Finlayson squirrel sa inyo pong mga lugar. Karagdagang impormasyon na mula pa rin po sa ating DENR-NCR dito po sa kanilang nagpapatuloy na hashtag BloomingNCR. Nako, bagamat tayo po ay nalulungkot dito nga po no, sa mga naputol na puno dito po sa bahagi ng Carina Avenue sa may Maynila. Ngayon po no, medyo pagnilayan po natin kung gaano ba kahalaga ito pong mga punong ito dito po sa hashtag BloomingNCR na nga din pong DENR National Capital Region. At ngayon nga po no, yung featured mapuno po nila ay ito pong Nara. Sa kanila pong kwento, sa loob daw po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, partikular na po sa likod ng tanghalang bayan, matatagpuan po ang isang kahangahangang puno ng Nara, ang kinikilala pong pambansang puno ng Pilipinas. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung isa pong larawan itong puno ng Nara at kung gaano po katingkad yung mga dilaw na bulaklak nito pong ating national tree. Kapansin-pansin po sa puno ang mga kumpol ng maliliit nitong dilaw na bulaklak na namumukadgan po at nagbibigay buhay sa paligid ng makasaysayang campus. Bukod po sa pagdaragdag ng kulay at sigla sa kapaligiran, nagsisilbi rin itong atraksyon para sa mga pollinators tulad po ng mga bubuyog at iba pang insekto na mahalaga sa balanse ng ating ecosystem. Sa gitna po ng urban na kapaligiran ng lungsod, ang Nara po ay nagsisilbing mahalagang urban tree na nagbibigay lilim, nagpapabuti ng kalidad ng hangin at tumutulong sa pagpapalamig ng kapaligiran. Nako, ito po no, ito yung walang katumbas na value po no, at halaga ng atin pong mga puno. Ito pong mga naglalakihang puno na ito tulad po ng Nara, yung magbigay po ng lilim, yung makatulong po no, sa pag-improve ng kalidad ng ating hangin. At siyempre po no, yung talagang pagpapalamig po no, sa ating kapaligiran. Ito po yung hindi matutumbasan na contribution po no, ng ating mga puno. At ito pong mga ganitong kwento ay talagang mas magbibigay po sa atin no, na malalim na pangunawa kung bakit po natin dapat pangalagaan at protektahan po no, yung bawat isang puno. Hindi lamang daw po no, sa kagandahan na kilala ang Nara, kundi maging sa iba't iba po nitong pakinabang. Ang kahoy po nito ay tanyag sa tibay at magandang hibla. Kaya po malawakang ginagamit ito sa paggawa ng mga muebles, dekorasyon at iba pang estruktura. Samantala, ang iba't ibang bahagi nito, gaya po ng dahon, balat, ugat at dagta o kino ay ginagamit din po no, sa tradisyonal na panggagamot at iba pang aplikasyon. So ito pong Nara, being our national tree, ay talagang marami pong pakinabang, marami pong benepisyo. Gayunpaman, sa kabila po ng kahalagahan nito, kabilang po ang Nara sa mga species na itinuturing po na vulnerable. Dahilan upang higit na maging mahalaga ang pangangalaga at pagmaparami nito sa iba't ibang lugar, kabilang po ang mga institusyong pang-edukasyon at urban green spaces. Muli po no, itong puro ng Nara ay talagang ilan po no sa mga madalas po nating makita sa atin pong mga green spaces at sa atin pong mga parke. Sa patuloy po na pangangalaga sa mga katutubong puno tulad po ng Nara, higit ding napoprotektahan ang kalikasan habang na ipapasa po sa susunod na henerasyon ang kahalagahan ng ating likas na yaman at pambansang pamana. Muli po no, higit pa sa benepisyo po nitong puno ng Nara, ito po talaga no, ay bahagi na rin ng ating kultura. At nais po natin na itong mga punong ito ay makita at masilayan pa po ng susunod na henerasyon. Kung kayo daw po no, ay may maispatan na isang blooming tree sa inyong mga lugar, ang paanyaya po ng DENR National Capital Region na i-comment lamang po ito at ibahagi po ang ganda ng ating kalikasan sa inyong komunidad. Sama-sama po nating ibalik
0: ang sigla ng hashtag BloomingNCR ngayong tag-init. Muli po, no, kuhanan nyo lamang po ng larawan itong mga naggagandahan at namumukadgad po, no, ng mga halaman at puno sa inyong lugar, at maaari nyo po itong isend at ibahagi po sa ating DENR National Capital Region. Bisitahin nyo lamang po ang kanilang Facebook page para makita nyo pa po yung iba pang featured ng mga halaman at puno dito po sa kanilang hashtag BloomingNCR. Ang oras po natin, 3:38 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
19: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
12: May OPM na rock.

0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
2: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
9: Set your mind to think green.
10: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
9: Green Mindset.
11: Ang oras po natin na 3:43 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyandaan po muna natin itong pag-uulat mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug. Mines and Geosciences Bureau Region 1 naglunsad ng digital reporting system para sa mining safety reports. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
12: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report. Formal nang inilunsad ng MGB Region 1 ang Mind Shield o Safety and Health Integrated Electronic Logging and Documentation System, isang digital platform na layong gawing mas moderno at mas mabilis ang pagsusumite ng mine safety and health reports ng mining permit holders sa Ilocos Region. Unang binuo noong 2025 bilang online system para sa pagsusumite ng monthly general accident reports, pinalawak na ngayon ang Mind Shield upang masaklaw ang iba't ibang reportorial requirements kabilang ang accident reports, safety committee minutes, accomplishment reports at emergency drill reports. Ayon kay MGB1 Regional Director Engineer Carlos Tayag, magsisilbing centralized digital database ang sistema upang mapahusay ang efficiency, transparency at accuracy sa monitoring ng mga minahan sa rehiyon. Sinabi naman ni Chief of Mine Safety, Environment and Social Development Division Engineer John Inson na makatutulong ang bagong sistema upang mapabilis ang pagsusumite ng reports, mapadali ang access sa records at mapalakas ang compliance monitoring gamit ang technology-driven reporting mechanism. Bukod sa digitalization, inaasahan din mababawasan ang paggamit ng papel sa pamamagitan ng fully digital process bilang suporta sa environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
13: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report, Report.
11: Samantala, mga karagdagang ulat at impormasyon pa rin po dito tayo sa ulat mula po sa Palawan Council for Sustainable Development dito po no, sa mga suno at chainsaw na kanila pong nasabat sa kanila pong isinagawang monitoring dito po sa bahagi ng Araceli. Ilang uri nga po ng isda kabilang ang red suno, panther at suno. Gayun din ang isang chainsaw unit ang nakumpiska po ng Palawan Council for Sustainable Development DMD North sa isinagawang monitoring activities sa iba't ibang barangay sa bayan po ng Araceli sa Maya, Palawan. Sa isinagawa pong inspeksyon sa isang fish cage, nakumpiska po ang isang panther, isang suno at apat na oversized suno. Nakumpiska rin ang isang chainsaw unit sa barangay Poblacion bilang bahagi po ng pagpapatupad ng Republic Act 9175 o Chainsaw Act of 2002. Samantala, 20 piraso din ng red suno ang nakumpiska po sa barangay Kalandaga. Ang mga nakumpiska pong suno ay wala pong kaukulang permit. Isinailalim sa wastong dokumentasyon at disposisyon ang lahat po ng nakumpiskang ebidensya alinsunod po sa umiiral na batas, pangkalikasan at pangisdaan. Paalala po ng ating DNR at ng ating pong Palawan Council for Sustainable Development na mahigpit pong ipinagbabawal ang pagkuha, pagdadala at pagmamayari po ng mga uri ng isda, gayon din po ang paggamit ng chainsaw nang wala pong kaukulang permita at dokumento alinsunod po sa ating mga umiiral na batas. Muli po no, kung wala pong dokumento, wala pong papeles, wala pong legalidad, iyan po no ay paglabag po sa ating batas. At tayo po no ay nagpapasalamat sa ating pong Palawan Council for Sustainable Development sa kanila pong patuloy at aktibong monitoring po no sa iba't ibang bahagi ng Palawan upang masiguro po no na mahuli at talagang mapigilan po yung mga ganitong illegal na gawain. Alam po natin kung gaano po kayaman yung Palawan na kaya naman po noon talagang nagiging halos sentro po ito no nitong mga ganitong illegal na gawain. Kaya naman po no mahalaga po yung inyong mga report. Paghihikayat nga po ng PCSD sa ating publiko na agad nyo pong i-report ang anumang illegal na gawain upang makatulong po sa pangangalaga ng yamang dagat at kagubatan ng Palawan. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, naka-flash po yung mga numero ng ating PCSD Enforcement Team kung saan po kayo pwedeng magsumbong, saan po kayo pwedeng mag-text o tumawag para po no, sa mga illegal na gawain na inyo pong nakikita sa inyong mga lugar. Muli po, mahalaga po yung inyong mga report, yung inyong pong mga sumbong upang mapigilan po natin yung mga illegal na gawain at maprotektahan po ang ating yaman at maprotektahan po, no, ang ganda nito pong bahagi ng Palawan. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating Palawan Council for Sustainable Development. Sundan niyo lamang po ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At dyan din po kayo, no, pwedeng magsumbong, mag-report ng ilan pong mga illegal na gawain sa inyo pong lugar. Samantala, dito naman po tayo sa ibinahagi pong ulat at kwento mula po sa DENR SOC Sergeant. Ako, ito po, no, medyo good news naman po ito, no, dahil isa pong forest dragon ang nakita po dito sa Maya Kalamansig sa Maya Sultan Kudarat. Isa nga po, no, itong tinatawag o mas kilala po sa tawag na forest dragon ang nasilayan po ng Community Environment and Natural Resources Office ng Kalamansig habang nagsasagawa po ng kanilang flora and fauna assessment dito po sa Barangay Hinalaan. Ayon po sa mga eksperto, ang naturang arboreal at diurnal lizard ay karaniwan pong makikita na nakakapit po, no, sa mga puno o malapit sa mga ilog sa kagubatan. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong ibinahagi pong larawan ng DNR SOC Sergeant patungkol po, no, sa kung ano yung itsura nito pong tinatawag nila na forest dragon. Gamit po yung natatangi daw nitong head crest at color-changing camouflage o yung kakayahan po nito na magbago ng kulay, ay hindi daw po ito, no, madaling mapansin na isa po sa kanilang diskarte at kanila pong paraan upang makapagtago sa maaari pong banta sa kanilang kaligtasan. Yung nature daw po, no, o yung ugali daw po nitong forest dragon na ito, na imbes na tumakbo kung mayroon daw pong maaaring banta sa kanilang kaligtasan, ito daw po, no, ay nagiging steady o nananatili, no, at talagang hinu-utilize po yung kakayahan nito na magbago ng kulay upang hindi po ito mapansin ng kanyang kaaway. So ito po, no, yung mga nakakatuwang kwento at impormasyon na iba na bahagi po sa atin ng ating DENR, partikular na po din ng DENR SOC Sergeant na maaari nyo pong makita sa kanila ding Facebook page. Sangsalukuyan po ay nananatili pa rin data deficient o limitado daw po, no, yung mga pag-aaral dito po sa naturang species na ito ng forest dragon dito po sa Pilipinas. Kaya naman po patuloy ang paalala po ng ating DENR sa publiko sa pagbabawal po sa panghuli, pangungulekta at pananakit po ng buhay ilang. Gayun din po, no, yung pagsira sa natural habitat o natural pong tirahan ng mga hayop na ito, alinsunod po sa ating Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Muli po, no, bukod sa mismong pangangalaga po nitong buhay ilang, yung mapangalagaan din po, no, yung kanilang natural na tirahan, yung atin pong mga kagubatan, yung atin pong mga puno, yung kanila pong natural habitat, lahat po yan ay binibigyang proteksyon at binibigyang halaga po sa ilalim ng ating Republic Act 9147. Muli po, ito ay ulat at impormasyon na ibinahagi po ng ating DENR SOC Sergeant. Maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para po sa iba pang ulat at impormasyon. Siyempre po, no, maaari nyo rin pong sundan yung iba pa pong Facebook pages ng atin pong DENR upang makita, mabasa nyo po, no, makita po, no, yung mga magagandang larawan na kanilang ibinabahagi at yung mga impormasyon at kuwento po, no, na magsisilbi pong dagdaga kaalaman para po sa inyong lahat. Suportahan nyo po yung mga Facebook pages ng atin pong DENR at panigurado po, no, na talagang makapupulot po kayo ng mga dagdag impormasyon at sa pamamagitan po, no, ng mga impormasyon na ito ay mas mabuhay po, no, yung inyong pagmamahal, pagmamalasakit po sa ating kapaligiran at maging kabahagi po ng ating green mindset. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Kabil Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo po tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friend, Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga!
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
26: Hala, totoo? San ka sumali?
25: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
26: Naku po! Juan! Scam yan!
25: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
26: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
25: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
26: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
25: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
26: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
25: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
27: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
26: Kaya huwag magpabudol, bes!
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
30: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
31: Importante rin na ating laging isipin.
30: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
31: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: This is a public service announcement.
33: A public service announcement
34: from PBS,
35: Presidential Broadcast Service
36: at Radyo Pilipinas,
37: Radyo Magazine,
21: 1278 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
38: Mano ba?
2: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
30: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
39: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
30: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
4: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Radyo Magazine, 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan.
15: 66 Informasyon,
19: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Ang oras sa buong Pilipinas, isang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
30: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na

0: Reklamo laban kay Executive Secretary Recto kaugnay sa paglilipat ng PhilHealth funds noon. Walang basihan at harassment case lamang ayon sa Office of the Executive Secretary. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: May ituturing na nuwisan sa panggugulo at harassment case lamang ay sinampang reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kung saan kini-question ang paglilipat noon ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth noong kalihim pa siya ng Department of Finance. Ayon kay ES Recto, malinaw naman na ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth ay nakabase sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024, kung saan inutusan ng Kongreso ang Department of Finance Secretary para dito. Sabi ng talihim, ang mga justices na ng Korte Suprema ang nagsabi na walang criminal liability ang kalihim dahil sinusunod lamang nito ang batas. Inihalimbawa ni Recto ang sinabi ni Associate Justice Raul Villanueva na kung hindi sinunod direkto ang itinatakda ng Special Provision 1, mahahalap pa ito sa paglabag sa batas. Ayon kay Recto, ang paratang na nagbenepisyo siya sa PhilHealth funds ay isang kasinungalingan at maituturing na libelous. Kung matatandaan, una na rin sinabi ng Malacanang na lahat ng tao ay may karapatan na magsampa ng reklamo. Ang tanong niya dito, kung susulong pa o hindi ang isinampang kaso. Mas mainam ayon sa palasyo, hintay na lamang ang paggulong ng proseso para dito.
3: Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo? O ito ba ay madidismiss? So, hintay na lang po natin.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of the Interior and Local Government full-scale rescue operation sa Pampanga magpapatuloy hanggang may mahanap pa. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na magpapatuloy ang full-scale search, rescue at retrieval operations sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa DILG, hanggat may mahagip at maligtas, tuloy ang operasyon. Hanggang alas 12 ng tanghali kanina, 26 na ang nailigtas, 4 ang nasawi at 17 pa ang nawawala. Nananatili sa lugar ang 267 personnel mula sa iba't ibang rescue units sa panguna ng Bureau of Fire Protection para sa patuloy na operasyon sa kabila ng delikadong kondisyon. Nanawagan din ang DILG sa publiko na ipagdasal ang mga biktima, mga nawawala at ang mga rescuer na nasa operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, House Leader hinimok ang mga cabinet officials na naharap sa harassment suits na huwag magpatinag at magpatuloy lang sa kanilang pagseserbisyo sa bayan. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nanawagan si Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag magpatinag sa sunod-sunod na reklamo at aligasyong ibinabato laban sa kanila. Ayon kay Ortega, hindi dapat maapektuhan ang umano'y pamumulitikang kaso ang trabaho at serbisyo publiko ng pamahalaan. Kasunod ito ng dumaraming harassment suits laban sa ilang opisyal ng gabinete, kabilang ang reklamong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto, kaugnay ng umano'y irregularidad sa paglilipat ng 60 billion pesos na PhilHealth funds sa Department of Budget and Management. Iginit naman ni Ortega na hindi otomatikong nangangahulugan ng pagkakasala ang pagsasampa ng reklamo laban sa isang opisyal. Binigyan din niya na kailangang ihiwalay ang mga desisyong ginagawa ng mga institusyon ng gobyerno sa personal na akusasyon laban sa mga individual. Dagdag pa ni Ortega, dapat makipagtulungan ang mga opisyal sa legal na proseso habang tuloy ang kanilang mandato sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong likod, Mary Rose Rosero.
6: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
7: Tala kayang makakalikasan!
6: Anything under the sun!
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
16: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
16: Kabataan, kasama sa usapan.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!
20: Iskultura! Iskultura!

Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Ice Kultura.

0: Ina Ansa. At syempre, para maging updated din tayo sa ating mga kapaligiran, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin, atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Eskultura.
9: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating Frenny na si Maru
10: dito lang sa Eskultura.
9: Tara na sa Eskultura.
10: Eskultura, Eskultura.
0: Ilang araw na lang mga ka-Frenny ay gugunitain na po natin itong National Flag Days sa darating po yan na tuwing 28 ng Mayo. Kung saan ito naman din po yung ating binibilang din na araw para sa paggunita ng ating kasarinlan or Independence Day sa darating na June 12. Pero alam niyo ba mga ka-Frenny, bukod pa dun sa mga nababasa natin na Philippine Heraldic Code of the Philippines, mula naman ito sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan yung mga dapat nating gawin na respeto pagdating sa ating pambansang Watawat. Pero alam niyo ba mga ka-Frenny, bukod pa doon, ay meron ding espesyal na seremonya na ginaganap para naman sa mga Watawat na hindi na natin magagamit o di kaya naman yung medyo madudumi na, hindi na mapapakinabangan sa mga espesyal na seremonya. Yan po ang ating pag-uusapan na maganda rin pong malaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng bagong henerasyon ngayon, para mas maganda rin yung ating magagawang respeto sa ating bandila. At yan po ang ating topic ngayong hapon. At syempre, meron po tayong makakasama mula po sa Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Walang iba si Director Julius Leanya Jr. Magandang hapon po sir and welcome back dito po sa programang Eskultura.
11: Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.
0: Magandang hapon po sir. Kumusta po kayo?
11: Mabuting mabuti. Ito naghahanda para sa ating mga kaganapan bukas.
0: Mm-hmm. Ito nga po sir ay pangungunahan po ng PTRI ng DOST. Ito pong turnover of worn out Philippine flags for proper retirement. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito sir?
11: Well, meron tayong isang bagong advokasya tungkol patungkol sa ating Watawat. So meron po tayong call na inilabas natin isang buwan ng nakakaraan para i-turn over kung meron man sa kanila, sa ating mga tanggapan o sa ating mga opisina, yung mga worn out, mga tattered, mga siguro mga upas ng mga bandila na hindi natin hindi pa nabibigyan ng karampatang a ceremonya na if there are no plans, then maybe could turn it over to PTRI. So yun po yung ating naging call, naging campaign, and we were very happy and very lucky kasi napakaganda po yung turnout. Actually, just today, bago pa pagdating ko po, nabigla kami dahil may mga balikbayan box size po ang dumating na mga bandila po mula sa iba't ibang mga munisipalidad at iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. So patunay po ito na talagang naging effective yung ating call para po sa pag, pag, pag

0: pag pagsusumite o pag turn over ng ating mga worn out flags.
1: Mm-hmm. Director, matanong po namin, kaakibat din po ba dito yung isang batas or meron po bang batas dito sa atin na nagsasagawa talaga ng proper yung gagawin nga nating worn out Philippine flags dito sa proper retirement po nito?
0: Oh, meron tayo. Ito yung flag, the heraldic flag and heraldic code of the Philippines. Ano po? Ito po ang nagbibigkis dong sa ating mga pamantayan para sa paggawa, ibig sabihin, the production, at saka yung eventually the retirement of the Philippine flag. So, meron po siya napaka-specific na mga pamamaraan po doon. At sinisiguro po nito na marangal ang pagpaparetiro sa ating pambansang sagisag. So ito po ang ating sinusundan at ito po yung ating gustong maging focus yung ito pong exactly this law, the Flag and Heraldic Code of the Philippines po.
1: Mm-hmm. Sir, I'm just curious po, paano po ito na isakamay mula sa PTRI na kayo po ang manguna dito?
0: Actually, it's an initiative po talaga. Kasi kung hindi niyo po, kung baka nakaligtaan niyo po, yung mismong sa batas din, tinatakda po niya na ang size, yung mga dimension, yung kulay, etc., ay kasama po doon sa mandato ng PTRI. Kami po ang nangangalaga naman sa tamang specification ng ating bandila pag kayo po ay bibili or kayo po ay magpuproduce. So, binabantayan po yun ng PTRI sa pamamagitan po ng ating mga standards at ating mga tests. So, naisip ko, kung kasama tayo sa production or what we call the proper production, dapat kasama din tayo sa proper na retirement ng materials to, or ibig sabihin yung the proper end. Which technically means na ang tanong ko kasi doon, saan pupunta yung mga bandila?
1: Yes.
0: Ang nakalagay nga sa batas ay susunugin siya. Mm-hmm. So parang sabi ko, parang meron tayong magagawa dito. That's why doon po pumasok yung mas malalim, lalong mas malalim pa pong advokasya ng institute patungkol po sa sustainability.
1: Ayun. Pero sir, matanong po natin kasi syempre kalamitan naman po ang mostly ang itatanong sa atin lalo na ng mga kabataan, bakit sinusunog? Hindi ba dapat itapon na lamang? Hindi ba pwedeng itapon na lamang? Itabi na lamang? Bakit kailangan po isunog ito, sir?
0: Oh, actually, yun nga din po ang tanong namin, yun ang nasa batas. Nakalagay po talaga sa specification ng batas na, well, hindi naman necessary siguro sunog lang, but it was specified na susunogin po. Ano? Pero ang gusto po mangyari doon ay yung ating bandila ay hindi na marangal na pamamaraan na hindi na siya magagamit or madidisrespect pa. Kasi pag pinabayaan mo po yun, pwede po nilang gamiting pamunas,
1: yes,
0: o baka ginamit nilang, alam mo yun, kurtina or something, which we do not like. So, yun po, dapat ma-render siya in a form na hindi na siya makikilala supposedly na bandila. Ang pangalawang question po doon is sinusunog. Kasi yun po yung way na naka-specify sa batas. But you remember when the Flag and Heraldic Code was actually made or ratified, baka po at that time, cotton and silk pa lang po yung mga materials na ginagamit natin sa bandila. So, technically, these are natural materials which at that time, maybe, hindi pa tayo conscious sa pagsusunog. Ano po, as part of our Clean Air Act. So parang baka hindi pa po nako-contemplate at that time. But the bottom line of this, the wisdom is really para yung bandila natin hindi na po magamit pa sa ibang pamamaraan. Hence susunugin po siya. So yung tanong niyo po, bakit hindi na lang itabi? Kasi nga po pag tinabi mo, baka nga makita mo susunod, putulin nila yung pula, ginamit nilang banderita. So we don't want that to happen. Hindi rin po natin siya pwedeng ibaon sa lupa kasi unang-una hindi po yun nakalagay sa batas, at pangalawa, pag binaon mo naman sa lupa yung mga materials na ito, abay, nagiging source din naman siya ng pollution. But actually, malaking problema po talaga yung i-emit ng mga toxic gases nito kapag susunugin. So, ito po, kaya po sinabi ko kanina, ito yung mas malalim natin na advokasya, sapagkat pag tinignan mo, totoo nga naman no? Parang andun yung patriotism part na gusto mong magretiro yung bandila, pero
1: yes,
0: yung pamamaraan, talagang baka hindi na yun akma sa ating panahon.
1: Saka maganda rin po yung nabanggit yung director na we should end na lang yun sa proper retirement sa na kung sana bukod nga sa magamit pa, baka makasuhan ka pa pag nakita pa na magamit mo pa to unintentionally, di ba? Tulad nga po na nabanggit yung kanina, biglang magamit yung nabasahan na hindi mo na rin, kasi most likely po sir, yung karamihan po sa atin, sadly, hindi alam yung batas na ito
0: totoo,
1: sa ating
0: totoo
1: matawa.
0: Po yan. Opo, tama po yan at thank you for the chance kasi gusto talaga nating i-raise yung awareness. Natutuwa rin po kami kasi even scholars, ano po, even mga talagang, even yung ating mga karamihan sa atin na medyo may meron ng, kumbaga, tumatanda na talaga hindi tayo familia na meron pala tayo ganong pamantayan. Bawal po siyang gamiting damit, bawal po, marami pong specification yung batas na nakakalungkot man sabihin, eh marami po tayong violation. So, yung pinapanumbalik po natin yung ating, not just the, you know, not just being true to the law, but actually yung paggalang natin sa ating pambansang, pambansang Watawat. So gusto po natin erase yun, pero nakita, as I said po kanina, nakita namin na may mas malalim pa pala tayong advokasya, which is actually textile sustainability.
1: Dito po sir, sa gaganapin na proper retirement ng worn out Philippine flags, ano po yung inaasahan ng publiko dito? Usually po ba, paano po yung proseso nito sir?
0: Nako, ako din excited, ano, kasi wala ako nung practice, pero napakaganda yata ng ceremony. Alam mo bang meron pa palang tula, may tula, may pagsasadula, meron pang mga, I think there will be a narration of the evolution of the Philippine flag, at saka alam mo lalaho kanto ng Boy Scouts of the Philippines. So imagine mo, no, it's really a journey. I mean, it's really an experience for all of us. So ako, I for one, is very interested kasi I have not seen one. Actually, I've seen pictures but I've not seen one. At napakaganda po dahil pagdadaanan po natin yung proseso na yun, maintindihan ulit natin, malalaman ulit natin yung mga iba't ibang watawat na ginamit pala nung revolution, nung panahon ng mga Kastila hanggang sa panahon ng mga Amerikano, maiintindihan natin paano tayo nakarating sa ating pambansang Watawat, and then malalaman din natin dito yung kung ano yung mga nakaugnay ng mga kasaysayan. And this is which will be part of the entire experience na lalo pa pong pinaganda, I think, or pina-special kasi pumayag po o di kaya nakasama po natin at makakasama po natin bukas ang Philippine Army Band na siyang tutugtog ng ilan sa mga makabayang mga awitin na talagang sasali po sa seremonyang ito. At it will be available, it will be made live online para po makita rin ng ating mga kababayan kung paano pa po talaga ito ginagawa.
1: Thank you for that, Director. And maaari niyo po bang ma-elaborate para mas malinaw rin po sa karamihan. When we say worn out Philippine flags, ano po ba yung itsura nito? Ito po ba yung parang usually lukot-lukot lang or madumi? Paano po ba yun, sir?
0: Hindi, unang-una po, remember, pag bumili po tayo ng flag or nagumawa tayo ng bandila, meron po yung specification na kulay ng blue, ng red, ng yellow, at ng puti. Specific po yun. Hindi po yun basta yellow o basta pula. So, ibig sabihin po, pag hindi na tumugma doon sa kulay na yon, medyo nandun na siya sa pakon na siya. Kumbaga pa-retire na ikangas kasi hindi na siya tumutugma doon sa appropriate colors of the flag. Second, talagang hindi mo may iwasan mapunit yan kasi nasa taas po yan eh. At talagang winawagayway ng hangin. So minsan napupunit po yan. Na-experience po namin yan. Kasi yung aming pong bandila dito, parang pagtingin ko nga one time, uy, bakit punit na? So it's really part of the wear and tear. And then, yung soil, normal naman po yan kasi nga nauulanan minsan, malikabok yung hangin. So madumi. But of course, normal washing can do that. Pero through time po talaga, nawawalan siya ng yung hindi na siya nagmumukha yung original na tsura ng bandila na talagang inaawitan natin sa kada Lunes at kada Biyernes. So once it gets to that form, that's when you consider it to be already due for retirement.
1: Ayun. And sir, kanina nabanggit niyo nga po may mga natanggap na po kayo. Gano'n na po karami natanggap niyong Philippine flags?
0: Parang nasa 1,000 po ang sabi ko. Yung bilang nila kanina, 1,500 plus. Wow. I'm not sure. So, pero marami-rami po at nasa boxes po yun eh. And dati po nasa loob lang ng aking opisina kasi nga po doon namin iniipon. Eh ngayon parang nilabas na po nila kasi talagang napakarami po talaga. So, we are really, really happy. And I think it will be a year-round call now na gagawin po natin yan. Kasi aside from the fact na we are actually looking at sustainability, tinitingnan din po natin na meron din tayong ganung national system na national framework or protocol, ika nga, para ipunin na nga lang natin, di ba? Para minsana na tayo. And we could actually elevate that to more partnerships next year. Baka po marami tayong makapartner na hindi na lamang sa Luzon. Baka meron din tayong flag retirement sa Visayas, saka sa Mindanao. But ang bottom line po nito, again, is ang unang-una po yung lubos na paggalang at paparangal na naaayon sa Manila. At pangalawa po yung ating consciousness of textile sustainability, which means na isa po tapos sa ating policy advocacy ay hindi po na natin sana hindi po na sunugin yung bandila at magamit po natin siya sa iba pang mga pwedeng pamamaraan na hindi na siya necessarily magmumukhang bandila.
1: Yes. And speaking of that, sir, nabanggit yung ngayon sustainability. Meron po bang isinusulong ang PTRI para mga ilang alternatibong pamamaraan na para dito sa pagre-retiro ng ating mga watawat?
0: Oo, meron tayong technology kasi ngayon na ginagamit din namin para sa isang proyekto. Mm-hmm. Ito yung physically na paghihiwa-hiwalayin mo yung tela para makuha mo ulit yung hibla. Mm-hmm. Once merong hibla, once kasi merong hibla, pwede kang gumawa ulit ng sinulid. Yun yung gusto nating ipasok. So yung mga bandila natin, paghiwalayin mo yung pula, hiwalayin mo yung blue, hiwalayin mo yung puti na version, yung part or the yellow part. And then once you physically disintegrate it, kaya mong makakreate ng hibla. At pag nagsama-sama mo yun, makaka-create ka ulit o makakagawa ka ulit ng sinulid. Pwede po natin lagyan yan ng may kasama siyang bulak, pwede may kasama siyang pinya, pwede may kasama abaka. Ang bottom line, it can be as textile material again. Ang ating pong issue dito is inilalayo natin yung ating yung mga materialis na yan na sunugin kasi yun po yung ayaw natin because it really emits some very toxic gases to the atmosphere na mas baka, alam mo yun, like, nasolusyonan nga natin yung solid waste natin, ng bandila, gumawa naman tayo ng bago nating problema. So, that is the technology which we are offering. Yun sana po ang gagamitin natin ngayon, subalit, kalungkot, nakakalungkot na malaman na yun po talaga ang nasa titik ng batas. So susundan po natin muna for the meantime, but rest assured na yun po yung part ng aming policy advocacy na next year sana po magkaroon ng reprieve or whatever ways, amend or whatever, para po hindi na natin kailangan sunugin yung bandila natin bagkus magagamit pa natin sa iba pong mga applications which can also be kunwari of very dignified nature. Pwede siyang embroidery, for example, ng mga name plates ng ating mga armed personnel, for example. Pwede rin siyang parte ng barong or pwede, alam mo, maraming pwedeng paggamitan which actually will be as dignified as we want the flag to be remembered.
1: Mula po sa nabanggit niyo, sir, matanong ko lang, additional question, is it safe po ba na paghiwa-hiwalayin yung tela ng isang watawat?
0: Yeah, well, kasi technically ang idea naman natin is to make it not identifiable anymore as the flag. Diba? So ganun din 'yon. Ang bottom line nito is hindi mo nakikita na yung watawat ay nagbuo at nagkakaroon ng ibang gamit. Alam mo 'yon, like baka pinturahan nila 'yan or pang-cover nila ng picnic table. Alam mo 'yun. So gusto mo maghiwa-hiwalay. The reason why we disintegrate paghiwa-hiwalayin mo is because gusto natin yung kulay magkakakulay din para yung application niya very specific din. But ang bottom line nito is we really just want to offer an alternative, a more environment-friendly alternative to burning or to burying it underground.
1: Yes. Naku, napakaganda niyan, sir, na sana maisulong po natin at sana maisakatuparan po natin na tulad nga po na nabanggit nyo na sumunod nga rin po tayo sa batas pero at the same time ay nakadagdag naman tayo sa iba pang pollution na maaaring makasama sa ating paligid. Pero sir, matanong ko na lamang din po, ano pa po ba yung ilan sa mga amendments na isinusulong po ng PTRI na sa flag and heraldic code at paano po ba ito makakatulong pa sa ating bansa?
0: Well, unang-una, yun yung part na yun. Gusto po natin na maisulong talaga na hindi na natin kailangan sunugin sapagkat inaalaw naman na po na maging polyester or nylon yung base na material ng ating bandila. So, pag inaalaw mo yun, syempre, alam mo na kung ano ang kanilang magiging effect pag sinunog mo. So, we hope that we could actually change that. Pero more than that, baka may mga iba pa pong mga i-accommodate or ma-accommodate pa po na, for example, dahil nasa labas kasi yung bandila, kaya siya polyester at saka nylon so that it becomes more resilient to the environmental factors or environmental forces ba. Pero pag nasa loob, for example, for ceremonial purposes or maybe 'di ba yung nilalagay natin kunwari sa kabaong ng ating mga yumaong mga bayani, for example, they can also be made of actual materials from the Philippines. Pwede siyang gawa sa pinya, pwede siyang gawa sa seda, pwede siyang gawa sa cotton. So these are alternatives that will actually also promote local and Philippine materials as a material for the Philippine flag. Ang sisiguraduhin lang natin dito ay tama po yung sukat, tama po yung kulay, at tama po yung mga specifications natin para na-maintain natin na talagang pareho lang. But ang gusto natin is ma-entertain din yung alternatives ng iba pang mga materials na pwede nating magamit para sa ating bandila for a very specific purpose. Like for example, for ceremony ceremonial purposes. Mm-hmm. But I think the bottom line of this, ang mas talagang mas compelling namin na gusto na talagang isulong dito is, yun na, sana nga hindi na lang natin sunugin at sana i-entertain yung fact mm-hmm. na we can actually make use of it for another purpose.
1: Ayun, very well said, sir. And ito po ba yung maaaring puntahan ng publiko, sir? Ito na po yung pagkakataon na imbitahan na ang ating mga kababayan na makiisa po dito sa inyo pong gaganapin na ceremonial para sa mga pag-retire po ng ating mga worn-out Philippine flags.
0: Well, alam niyo po, hindi ko kayang hindi siya invite kasi ako mismo po ay napaka-interested doon sa magiging ceremonya. So, pag nandito po kayo sa Taguig area, and if you have a chance, please drop by po the Philippine Textile Research Institute. Dito po kami sa Upper Bicutan, sa Taguig, sa DOST, at alas 4 po hanggang alas 6 po yun bukas. If you will not have the chance or opportunity naman po, you can catch us online by our Facebook page or maybe our partner's Facebook page as well para makita niyo po yung proceedings during that event. We promise that it will be recorded as well, and then maybe a good summary can also be uploaded para po lahat tayo matuto at makita, ganun pala yung ginagawa, ganun pala yung pakiramdam na nandun ka during that time. And I think it's laden with a lot of meanings, it's laden with a lot of history and a lot of ceremony, which all the more provides us, you know, a very good idea of how we should truly regard and how we should truly handle with dignity and with honor yung ating bandila.
1: Ayun, maraming salamat, Director, sa pagdadagdag ng ilang kaalaman sa atin. Lalo pa, madadagdagan pa yung pagbibigay natin ng respeto dito sa ating pambansang Watawat. Hindi lang dahil malinis or palagi natin ginagamit, but at the same time, kahit pa ito pa'y madumi or kung ano pa man pinagdaanan nitong ating mga pambansang Watawat. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po sa inyo at mabuhay ang Pilipinas.
1: Atin pong nakapanayam si Director Julius Leaño Jr., ang Director po ng Philippine Textile Research Institute mula po sa Department of Science and Technology. Diba, no, maganda nga po na malaman din natin na mula sa paggawa ng ating mga pambansang ginagamit na mga pambansang Watawat sa ating mga institusyon, sa ating mga paaralan, sa ating mga opisina, na may tamang way pala, may proper way pala para sa tinatawag nga nating retirement nitong mga bandila na ginamit natin, na hindi lang ibig sabihin na kapag nakita natin itong madumi, lukot-lukot, sira-sira na. Na usually naman, of course, maiintindihan naman yan na nasira dahil ang ating bansa naman nakakaranas ng iba't ibang mga sakuna tulad ng bagyo, pagbaha, yung ilang pag-ulan, and even yung mga thunderstorm, paglindol, na hindi naman natin maiiwasan na kung minsan itong mga bandila natin ay makakaranas din ng pagkasira. Na maganda din na mula po sa panguna ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology, maipapakita po sa publiko yung tamang pamamaraan ng sinasabi nga nating pagretiro ng ating pambansang Watawat. Magandang seremonya ito na para na rin nabanggit ko nga kanina kung saan sa darating po na May 28 ay ating pong gugunitain ang National Flag Days. At syempre parang countdown na rin iyon para sa ating pagdiriwang naman ng araw ng kalayaan sa darating na Hunyo. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Maya-maya pa lamang ay marami pa tayong pag-uusapan ngayong hapon. Dito lamang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Beach vacation.
5: Ano tara?
4: Jogging.
5: Ano tara?
4: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init.
6: Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
5: Pass tayo dyan!
7: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
6: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
7: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
6: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
7: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
5: Tandaan!
6: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
7: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
9: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
10: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
9: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
11: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
14: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
15: Ang dungis mo!
16: Ma! Tama na!
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
20: O ano? Game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
24: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
22: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: So,
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
25: Pagpapakita ng kaugalian.
26: Paano po?
25: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan.
27: Kahit kailan
25: o saan man, samahang bayanihan.
27: Dito lang sa Iskultura.
25: Tara na sa Iskultura.
0: Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosel. At ngayong hapon, meron na, syempre, meron tayong mga baong istorya para sa inyo. Kung ngayon pa rin na sa ating makulay na sining at mga pinapangalagaang kultura at tradisyon. Umpisahan natin ito mula sa National Historical Commission of the Philippines, o NHCP, kung saan ibinahagi po nila ang pagdiriwang, or hindi naman pagdiriwang, paggunita rather. Pagkilala para sa 100th anibersaryo ng kamatayan ni General Jose Ignacio Pau, ha? Ngayon pong Mayo. Na kung saan ito po'y ginanap sa pamalang lungsod ng Legazpi, Albay. Kung saan meron po siyang monumento dito ng General sa lungsod ng Legazpi. Naghatid ng mensahe ng pakikiisa si NHCP Executive Director Carminda Arevalo sa programa na pinangunahan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, kung saan isang nga pong red laying ceremony ang pinangunahan ng Philippine Navy Naval Forces Southern Luzon, na sinundan ng isang panalangin na pinangunahan po ni Reverend Father Lindon Balubar, Cura Paroko ng St. Gregory the Great Parish. At ilan pang mga kasamahan natin mula sa NHCP. Pero syempre, para sa kaalaman din natin, si Jose Ignacio Pau po ay isinilang sa Fukien, Timog, China noon pong taong 1872, kung saan lumipat siya sa kolonya ng Pilipinas noon pang panahon ng pananakop ng Espanyol. At dito nga po sa ating bansa, nakahanap siya. Ayan, nabubulol na tayo. Si Jose Ignacio Pau, nang makarating po dito sa ating bansa, ay silbi po siyang bilang panday. Ito po yung kanyang pangkahanap buhay. Dito naman sa lugar ng Binondo sa Maynila. Inilalarawan nga po siya bilang or ni Teodoro Agoncillo si Pau bilang more Filipino that other Filipinos he fight with. Magiging or maging signatory din siya sa konstitusyon ng Biyak na Bato. At ako saan siya nga po ay nanirahan din dito sa Albay, kung saan siya ay naglingkod din sa lokal na pamahalaan. At pumanaw siya sa Maynila naman nitong Mayo taong 1926. At bukod naman dyan, mula pa rin ito sa NHCP. Kaugnay din sa pagdiriwang po natin ng buwan ng pamana ngayong buwan po ng Mayo, ay ibinabahagi po sa atin ng NHCP yung iba't ibang mga panandang pangkasaysayan dito po sa ating bansa. Ito pong binabanggit ko panandang pangkasaysayan, ito po yung mga historical markers na nakikita po natin sa ating mga historical sites. Ito naman yung history markers of diplomacy and diaspora, kung saan itinatampok naman ng NHCP ang ating bayani na si Mariano Ponce, na nagkaroon ng 1953 birthplace marker at 2019 historical marker ng NHCP sa Museo ni Mariano Ponce sa Baliwag, Bulacan. Kung saan naaalala po dito sa kanyang marker na si Ponce bilang isang reformista, makabayan, manunulat at diplomat na nakipagtulungan sa mga reformang Pilipino sa Europa, at kalaunan ay sumapi sa Hong Kong Junta bilang suporta sa revolusyon. At kung sakali man na nais nyo pang mas malaman ang naging buhay ni Mariano Ponce, syempre iniimbitahan namin kayo na bisitahin ang Museo ni Mariano Ponce dito po sa Baliwag, Bulacan. Ito po ay mula sa pangangalaga ng National Historical Commission of the Philippines, o NHCP. Yun naman ng ating
nais isulong ngayong buwan ng pamana. Actually, kahit paman na wala tayong sineselebrate na monthly celebration event regarding sa ating kultura, sana inaanyayahan po natin ang bawat isa na suportahan at bisitahin po yung ating mga museo dito po sa ating bansa para na rin makatulong tayo sa turismo, sa tradisyon at kultura na mga lugar na binibisita po natin. And eto, speaking of tradition, maganda itong pag-uusapan natin dahil syempre kapag buwan ng Mayo, actually itong ang buwan ng Mayo parang ano nga siya, month of festivals, ika nga. Dahil kung saan, hindi lamang dito sa Metro Manila, ganun din sa iba't ibang lupalop, iba't ibang probinsya ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, marami po talagang festivals na ginaganap dito po sa ating bansa tuwing buwan ng Mayo. Pero ngayon, syempre, ito naman, yung sikat na sikat na pinaghahandaan talaga ng ating mga kababayan. Wala, ito, kahit anong edad pasok kayo rito, yung Santa Cruzan. Actually, dalawa yan. May Santa Cruzan, may Flores de Mayo. Pero yan, isa-isahin natin. Isa-isahin natin yung mga makakaya pa sa ating programa. Dahil, syempre, kayo ba ay na-curious din kung minsan magugulat na lang kayo. Merong prosesyon ng mga naggagandahan ng mga kababaihan. Ano mang edad yan? Kasi actually, meron ding mga kabataan ang iniimbitahan para mag-sumali dito sa prosesyon. Meron din naman, syempre, yung mga nakakatanda. At syempre, bilang babae, mapapasabi ka na lang din na sana all. Kasi diba, nakakaingit din kung minsan kasi napakaganda talaga ng mga gown na suot ng ating mga kababaihan na kasama dito sa mga prosesyon ng Santa Cruzan. Na actually, di ba, meron ding mga corona, meron pang sash, lahat ng mga bagay na makadagdag sa kagandahan ng mga ikangarena natin dito sa Santa Cruzan. Eh, nakakamangha. Eh, nakakabilib din na, di ba, na they can pull this off yung itong mga outfit na ito na talagang pabonggahan, pagandahan at palakihan ng gown ngayon yan ah. Ano mang edad, kahit pabata, nako, parang kulang na lamang, masakop niya na yung isang linya para lamang sa kanyang gown. Pero which is, nakakatuwa kasi ibig sabihin ito, buhay na buhay pa rin po yung itong ginagawa natin, Santa Cruzan, sa ating mga bayan-bayan, sa ating mga probinsya. Pero ito, para na rin sa kaalaman din ng ating publiko, marami po sa atin ang nalilito. Ano pong pinagkaiba ng Santa Cruzan? Anong pinagkaiba ng Flores de Mayo? Kasi meron tayong makikita ng mga imbitasyon, Santa Cruzan. Yung iba naman, Flores de Mayo. Hindi ba ito parehas lang? Kasi po, ang Flores de Mayo, ito po yung isang buwan na pag-aalay po ng bulaklak at pagdarasal para po sa Birheng Maria. Ibig sabihin, ito po yung act na ginagawa natin ng pag-o-offer ng bulaklak. Yan po yung Flores de Mayo. Yung Santa Cruz naman, yan naman po yung mismong parada o prosesyon sa huling bahagi po, usually sa huling bahagi po yan ng Mayo para sa banal na krus. Ayan ha, sana malinaw na sa atin yung pagkakaiba ng Flores de Mayo at Santa Cruzan. Pero ito, hanggat sa makakaya natin, alamin natin yung iba't ibang reyna, di ba nga? Makikita nyo po yan yung mga sash na nakasabit po sa kanila or sa kanilang mga gown. Kung ano po sila, kung anong character nila dito sa Santa Cruzan. Umpisahan natin, meron po kasing mga character sa kasaysayan at Biblia. Ito po yung binabanggit natin na panimula. Sila po yung nagbubukas sa prosesyon upang ipakita ang takbo ng kasaysayan at kaligtasan ng ating dito sa pagsisimula ng character ng kasaysayan at Biblia. Nandito sila Matusalem, isang matandang lalaki may balbas na nakasakay sa karitelang nagiinit ng buhangin. Si Reina Banderada, isang dalagang nakapulang kasuotan na may dalang dilaw o puting bandila.
simbolo ng pagdating ng Kristyanismo. Ang ganda, no? Kasi hindi lamang ibig sabihin Santa Cruzan, ikaw yung mamimili ng mga gown na gusto mong suotin. Kasi iaakma mo rin ito sa klase ng character na ibibigay sa'yo. So, ibig sabihin po, syempre, itong mga naggagandahang mga gown natin ay nakadepende sa kung sinong character yung kanilang ipinoposisyon dito sa Santa Cruzan. Ito naman, yung meron din palang mga aita at agta na kumakatawan sa mga katutubong Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Reina Mora, kumakatawan sa relihiyong Islam na nauna pa sa Kristyanismo sa bansa. Reina Saba o kaya naman Reina Sheba. Ang reynang bumisita kay Haring Solomon na may dalang kahon ng alahas. Ayan na, ayan din po ano. Actually, since nababanggit natin, huwag na rin kayong magtaka kung meron din silang bit-bit na ilang mga props. Ika nga may mga cruz, may angkla nga din, di ba? Meron din bote ng alak o kaya naman bote ng perfume, parang kung hindi ako nagkakamali. So, meron talagang sinisimbolo itong mga kasuotan nila, kulay ng kasuotan, yung mga bulaklak na nilalagay po nila sa kanilang arko, at syempre yung mga daladala nilang props. Lahat po yan ay naaayon sa ating kasaysayan.

0: Eto, doon naman na tayo sa ano, para mas madali din, dito sa mga pangunahing reyna. Ito yung nasa katapusan, ito yung pinakamarangya at pinakahihintay na bahagi ng prosesyon. Isa na nga rito si Reyna de las Flores, ang reyna ng mga bulaklak. Siya ang itinuturing na reyna ng Flores de Mayo, na may dala siyang malaking pumpon ng mga makukulay na bulaklak. Andyan din si Reyna Emperatriz, kumakatawan sa titulo ni Santa Elena bilang Augusta o Reyna Ina. Siya ay nakasuot ng marangyang gown at may corona. Ito naman yung pinakasikat, Reyna Elena. Ang pinakahuling reyna sa parada na kumakatawan kay Santa Helena na may hawak siyang krusalip o imahen ng krus. At syempre nandiyan din sa Constantino ang escort ni Reyna Elena. Ito ay isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng kasuotang tila prinsipe na kumakatawan sa anak ni Elena na si Emperador Constantino. Yan, no? Pero aminin niyo ha, marami sa atin inaabangan yung pinakadulo ng prosesyon, ito nga si Reyna Elena. Kasi parang doon yung masasabi, ah, ito yung pinakamagandang dilag dito sa inyong lugar. And bilang isang babae na mapili na Reyna Elena, no, napaka parang napagandang experience na maranasan na magrepresent sa inyong lugar na bilang Reyna Elena. Parang iisipin nyo talaga, no, isa kayo sa, alam nyo na, maganda sa inyong lugar. And maganda rin nga po na nakikita natin yung mga magulang ng mga batang napapasama dito sa Santa Cruz ay napaka-supportive. Kaya thankful din tayo sa kanila at least nadadagdagan, diba, yung experience nila na pwede pala nilang maranasan itong Santa Cruz. At mula riyan tayo po yung unti-unti na magpapaalam. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakapanayam kanina, si Dr. Julius Leaño Jr., ang director po ng Philippine Techstar Research Institute ng Department of Science and Technology, na kung saan magkakaroon po sila ng turnover ng worn-out Philippine flags for proper retirement. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Ungab, Frenny Rona Esperanza, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko!

0: Mojo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Respira la gas. Respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Público. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab.
0: Colab. Radio Magazine.
2: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Radio Filipinas. News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon.
9: Sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
8: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
12: Dagling kaalaman.
13: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
12: Dagling kaalaman.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Radyo Magazine
1: 1278 AM.

0: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
1: Philippine Standard Time, it's 5:01 ng hapon. Isang makabatang hapon po sa lahat, Kuya Menard.
2: Yes, tili kayo po ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo.
1: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan ninyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood din po sa aming official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa ating lahat, mga ka-MTR. Ako po ang inyong lingkod, si Ate Lee.
2: At ako naman po si Kuya Maynard. Kamusta kayo mga ka-MTR? Sana okay ang biyahe nyo ngayong araw.

0: Show Magazine.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Respira la casa, respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio. Público. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Filipinas. And Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
8: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan ninyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood din po sa aming official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa ating lahat, mga ka-MTR. Ako po ang inyong lingkod, si Ate Lee.
11: At ako naman po si Kuya Maynard. Kumusta kayo mga ka-MTR? Sana okay ang biyahe nyo ngayong araw.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At sem- pagkukommute mo nitong mga nakaraang araw.
3: No, at hindi naman naman na ano ko, angkas lagi ang aking ginagamit na transportation mula sa bahay hanggang sa opisina. Ito dahil kung magko-commute ako gamit ang public utility jeep, ang apat na sakay ako at ili parang nakakapagod yung magbaba tapos sasakay ka ulit, tapos akit ka ng footbridge, tatawid ka sa kabilang kalsada. So mas gusto kong mag-angkas na lang although may kamahalan. Pero yung convenience na hindi mo na kailangan pang mag-akyat baba ng jeep, saka umakyat ng footbridge at tumawid sa kalsada, mas okay na sa akin mag-angkas. Mm-hmm. Ikaw, Ate Lee, paano ka ba pumapasok mula...
2: Naka-taxi.
3: Alam ko.
2: Hindi kasi, kaya naman ganun din naman yung mode ng transportation ko. Mas mataas nga yung expenses pagdating sa transport. Katulad rin yung sinasabi mo, nakakailang sakay, lipat din ako ng sasakyan. And karaniwan, it would take mas long na biyahe kesa doon sa pagkukommute ng naka-taxi. Tapos... sa sobrang init pa ngayong panahon na to, mm-hmm. 'di ba? Kahit naman pulbos lang ang inilalagay natin sa ating mukha, humuhulas na lahat 'yan. So, kung ang hinahanap natin ay more ng convenience, comfortable ka sa biyahe mo and maayos pa yung pag-iisip at pangangatawan mo pagdating sa opisina, okay na rin na magbayad ako ng mas mataas ng konti kesa sa mag ilang beses ako magbiyahe. Pero pag umuwi ako, nagko-commute talaga ako. So mga apat na biyahe, palit-palit na sasakyan yung ginagamit ko. Medyo ano lang talaga, medyo mahirap. At saka, ayun, matagal.
3: Challenging talaga yung biyahe natin. Hindi katulad sa ibang mga bansa na napaka-efficient ng transport system.
2: Correct. Yan yung dapat nating tignan ngayong mga panahon na to. So tuwing ganito po yung usapan natin, no, nakikita natin na pinaka-apektado dito syempre ang mga bata. Ako, nakakaawa yung mga bata, no, kapag nagbabiyahe, karga-karga ng kanilang mga magulang tapos isasakay sa jeep, isasakay sa tricycle, tapos karaniwan sa ating mga Pilipino, hindi yan ibinabayad eh. Di ba kinakalong lang siya? Oo. Sila yung umaasa sa public transport para makapasok sa school at makarating sa mga importanteng mga pupuntahan nila at mga services, no? Magandang pag-usapan to kasi kahit may pasok man o wala, sumasakay ng publikong transportation ang ating mga bata kasama yung kanilang mga magulang.
3: At kapag naman sinabi natin inclusive transportation, hindi lang ito tungkol sa pagdating sa destination, ibig sabihin nito dapat ligtas, abot kaya, at accessible para sa lahat, lalo na sa mga bata, kabilang na po ang may mga kapansanan.
2: Nga, mas lalong mahirap ito para sa mga may kapansanan since pinag-usapan natin ay inclusivity, no? Dahil ang transportasyon, mga ka-MTR, ay hindi lang paglipat mula sa isang lugar patungo sa isang

0: convenient sa kanila doon sa kanilang pupuntahan. Ngayon, yung pagtulong sa kanilang pagsakay at pagrespeto sa kanilang mga pangangailangan.
1: At higit sa lahat, kailangan natin ng empathy.
0: Correct.
1: And we need to be considerate. Yung mga marunong ba tayong umanawa sa sitwasyon ng iba? Kasi ang inclusive na lipunan nagsisimula sa simpleng malasakit ng bawat isa.
0: Tama ka dyan, Kuya Menard, no? The word malasakit, napaka-importante po niyan sa panahon ngayon. Medyo nakakalimutan niya tayo, no? Dahil sa huli, yung ating mensahe, ang ligtas at abot-kayang transportasyon ay karapatan ng bawat bata. Walang dapat na naiiwan.
1: At upang mas mapalalim pa ang ating discussion ngayong hapon sa aming pagbabalik, makabatang talakayan naman ang ating tutunghayan. Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
0: Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
9: 1278 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: PR-1043, now boarding.
12: Hey, that's us!
13: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
14: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
17: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Pilipinas Magazine.
9: 1278 AM.
18: Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
1: Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo. Mga ka-MTR, mas palalimin pa natin ang ating talakayan tungkol sa inclusive transportation for children, ensuring safety, access, and equity. Makakasama natin ngayon ang isang panauhin na magbibigay linaw sa mahalagang usapin ng inklusibo, ligtas at abot-kayang transportasyon para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Isang abogado na mayroong talarangan ng legal practice, transportation regulation at public service. Siya ay kasalukuyang naglilingkod bilang officer in charge ng Office of the Executive Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Alamin natin kung ano na nga ba ang ginagawa at ano pa ang mga pwedeng gawin para masiguradong walang batang maiiwan sa ating bawat biyahe. So makakasama natin ngayong hapon sa Makabata Teleradyo, si Attorney Sherwin D. Visconde. Welcome po, Kuya Sherwin, at maraming salamat po sa pagbibigay ng oras upang makasama namin kayo sa mahalagang talakayan na po ito.
19: Okay, magandang hapon po, Kuya Menard, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig, at nag-susubaybay po sa ating pong programa, lalong-lalo na po sa mga bata.
1: Okay, maraming salamat po ulit, Kuya Sherwin. Bilang paunang tanong, Kuya Sherwin, ano-ano na pong mga hakbang ang ginagawa ng LTFRB upang masiguro po na ligtas ang mga bata sa pampublikong transportasyon, lalo na po sa oras ng biyahe, papunta at pauwi po ng paaralan?
19: Well, Kuya Menard, upang masiguro po yung kaligtasan ng mga bata,

0: Apo. Lalong-lalo na sa pampublikong transportasyon na siya naman ang mayorya ay ng mga bata ay gumagamit papasok at pauwi ng kanilang paaralan. Lalong-lalo na kung pipasokan na notuwian, nagpapatupad po ang ating ahensya, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ng iba't ibang polisiya at programa sa buong bansa. Nabilang po dito ang tinatawag natin na offline balik eskwela na kami ay nagsimula na, kung saan yung opisina ho namin ng mga empleyado ay nagsasagawa ng inspeksyon sa mga school transport service o tinatawag natin na STS. Road safety, meron din po kami tinatawag na road safety orientation, meron din po kami anti-colorum operations, and of course po, nakikipag-dialogo kami sa mga operator ng bawat paaralan. Maintip din po namin pinapatupad ang pagkakaroon ng seatbelt, fire extinguisher, CCTV o dashcam, at of course, mumuwasto pong emergency contact numbers sa loob po ng mga pampublikong sasakyan. Dagdag ko po rito, nililinaw din ng ating ahensya sa lahat ng ating memorandum circulars, public advisories na tanging otorisadong school transport vehicles lamang gaya ng vans na meron pong front-facing seats, yung mga minibuses o coasters at buses lamang po ang pinapayagan namin upang maging school transport services. Nagpapatupad din po ang LTFRB ng tinatawag nating mandatory age limit para sa school transport upang matiyak po na roadworthy o ligtas ang sasakyang ginagamit ng mga bata papasok at pauwi ng paaralan. Bahagi po ito ng mas pinalawak na polisiya ng LTFRB upang mabawasan ang aksidente at mapangalagaan po ang kapakanan ng mga bata habang sila po ay bumabiyahe. Kami rin po ay nagpupunta sa mga pampublikong terminal, sa mga UVE hubs or sa lahat po ng mga transport terminals, mapapribado man ito or pampubliko, at sa lahat po ng mga ng mga taxis para ito ay aming inspeksyonin. Kuya Manay.
1: Napakarami na po palang hakbangin na ipinapatubat ang LTFRB, Kuya Sherwin, para masiguradong ligtas po yung mga bata natin. Ano? Ilan sa mga nakuha ko sa mga inilahad ninyo, attorney, yung sinisigurado nyo na roadworthy yung ating mga transportasyon. Nabanggit nyo rin po kanina na kayo po ay nagpapatubat ng anti-colorum, ng Oplan Balik Eskwela. Tama po ba, Kuya Sherwin?
0: Tama po, Kuya Menay.
1: Nagagalak po kami na malaman na binibigyan po natin ng kahalagahan po ang kaligtasan po ng ating mga kabataan papunta at pauwi po ng paaralan. Isang tanong lang po, Kuya Sherwin, paano po ninyo natutugunan kung sakali pong may mga reklamo po tayong tatanggap ukol po sa hindi ligtas na biyahe o hindi po maayos na pagtrato po sa mga bata?
0: Kami po ay very sensitive pagdating po sa mga complaints, ano, Kuya Menay. Bawat complaint po na ipinaparating po sa amin, ang utos po ng ating pumahal na chairperson, si Attorney Vigor Mendoza, ay aksyonan kaagad-agad ito. Huwag magpatagalin sapagkat napaka-importante na matigil or ma-penalize po yung mga gumagawa ko ng mga ganitong hindi maganda, lalong-lalo na po sa atin ng mga bata. Meron po kaming mga facilities, either through phone calls or meron din po kaming Facebook facility kung saan po pwede pong mag-message ang ating pong lahat ng mga kababayan.
1: Okay, maraming salamat, Kuya Sherwin. Tuloy na po tayo sa ikalawang tanong, Kuya Sherwin. Paano po isinasaalang-alang ng LTFRB ang pangangailangan po ng mga batang may kapansanan o may espesyal po na pangangailangan inclusive transportation policies?
0: Okay, magandang tanong yan, Kuya Menard. No? Ako kasi meron akong mga kamag-anak din na may mga bata na meron espesyal na pangangailangan. At sa aking pananaw, napakahalaga ng pakikipagtulugan ng mga paaralan, magulang at lokal na pamahalaan at mga ahensya katulad po namin ng LTFRB upang makabuo po ng mas child-friendly at inclusive na transport system. Ang mga paaralan po na ito ay maaaring magsagawa ng road safety education o road safety seminar at makipag-applyan po sa mga accredited transport providers upang matiyak na ligtas ang serbisyo para ho sa mga estudyante. Samantala ho, mahalaga rin ang aktibong partisipasyon ng mga magulang sa pagmomonitor po ng kalagayan ng mga school transport services at agarang pagre-report ng mga paglabag o unsafe practices ng ating po mga school transport services. Kaya po ang ating ahensya, ang LTFRB, ay nagipag-partner sa GIZ para sa development po ng tinatawag natin na gender-based awareness education program para sa mga bata pagdating sa pampublikong transportasyon. Bilang bahagi po ito ng tinatawag natin na LTFRB GAD focal point system, kung saan itinutulak po namin ang care concept principle at naniniwala tayo na ang lahat po ay kabahagi ng pagsiguro sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan sa loob po ng pampublikong sasakyan. Ang mga lokal na pamahalaan naman po ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng infrastruktura, lalong-lalo na po yung mga pedestrian lanes, school loading or unloading zones at accessible sidewalks para po sa mga bata may kapansanan. Sa ilalim po na tinatawag natin na Local Public Transport Route Plan or LPTRP, hinihikayat po namin ang lahat ng stakeholders na magkaroon po ng consultation upang marinig po ang boses ng commuters, paaralan, operators at komunidad sa pagbubuo po ng mas epesyente at ligtas na transport system. Sa pamamagitan po ito ng ng lahat ng sektor, ang mas magiging epektibo po ang pagpapatupad ng polisiya sa road safety, accessibility at commuter protection para po sa ating po mga kabataan at mga bata na pumapasok po sa eskwelahan po.
1: Okay, maraming salamat, Kuya Sherwin. Nabanggit ako, napag-usapan nga namin ni Ate Lee kanina na sa ating pagbiyahe po sa pang-araw-araw, kailangan po maging considerate po tayo, magkaroon po tayo ng empathy kasi kailangan natin maging aware po sa surroundings natin. Nakakalungkot lamang po na minsan, hindi po nagiging considerate yung mga kapwa natin commuters sa mga matatanda at lalong-lalo na po sa mga bata. At nagagalak din po ako na marinig na ang LTFRB po ay patuloy na nakikipag-ugnayan po sa iba't ibang sektor ng lipunan para masigurado po talagang ligtas ang ating mga bata sa lansangan. At lalo na kapag bumabiyahe sila gamit po ang ating public transportation. May tanong ko lamang, Kuya Sherwin, may mga nakikita po ba kayong hamon sa paggawa po ng mas inclusive na transport system para po sa mga bata?
0: Well, siguro yung pinaka-importanting challenge natin dyan, Kuya Bernard, is the fact na yun pong ating mga infrastruktura ay may kakulangan pagdating ko sa pagbuo ng mas inklusibong or mas magandang infrastruktura pagdating po sa kinapangangailangan ng mga kabataan po natin, ano? Pangalawa po is yung mas maganda kung sana kung mas ma-mainstream pa natin yung ating pong mga efforts na ganito. Nang sa ganun po ay hindi humaiwanan yung mga kabataan po natin.
1: Ako nga po, Kuya Sherwin, sa araw-araw na nagko-commute ako, hirap akong umakyat minsan sa mga jeep natin or even sa taxi natin. So sana po mas magawa pa natin mas accessible ito, hindi lamang po sa mga matatanda at maging din po sa mga bata.
0: Pagdating dyan, Kuya Menard, ano, yung gusto ko lang ilinaw at gusto ko lang masabi ko sa inyo, yung hirap ko na sumakay pagdating ko sa mga yung traditional PUJ natin na tinatawag. Kaya ho, ang opisina ko natin ay meron pong programa ngayon, yung public transport na kung saan po yung pong mga kinagawian ho natin ng mga traditional na PUJ ay ginagawa na ho itong modern ng PUJ sapagkat mas madali po ang access pagdating po sa mga side yung mga nasa side door ng mga sasakyan. Mapapansin po ninyo dito po sa EDSA Busway kung tawagin ho natin, low floor na ho ito dahil ang sa tingin po ng gobyerno ay mas maganda yung mas mababa para mas madali po makasakay yung ating po mga mananakay.
1: Nabisita nga po namin ang ilan po sa EDSA Busway terminal po namin at mas konvenyente na nga po para po sa ating mga sa mga bumabiyahe po ang pag-akyat nga po sa ating mga public utility buses. Kuya Sherwin, bilang pong pangatlong tanong, sa inyo pong pananaw, makakatulong po ba ang pakikipagtulungan ng mga paaralan, magulang at lokal na pamahalaan sa pagbuo po ng mas child-friendly at inclusive na transport system?
0: Definitely po, malaki po ang role ng pamahalaan at ng mga magulang sa pagbubuo po ng mas inklusibo at mas child-friendly na transport system, sapagkat alam mo naman po natin na ang knowledge ay nagsisimula ho sa ating ng mga pagtatanan at doon po nagmumula ang bawat knowledge o yung kaalaman ng bata ho. Kaya sana pagdating sa bahay o siya sa bahay pa lang ay magsimula na maturuan ang ating tong kabataan. Mm-hmm. Para ho paglabas nila ng bahay, may i-apply ho nila ito at sa kanilang araw-araw na pamumuhay.
1: Ano po kaya Kuya Sherwin yung maaaring gawin po ng ating mga magulang para maging katuwang po ng LTFRB na nagawing child safe yung ang pagko-commute po ng ating mga bata at kabataan?
0: Numero uno po dito ay ang pagtuturo sa mga do's and don'ts po pagdating ho sa pampublikong mga transportasyon. Dapat to ay mas maging magandang halimbawa ho tayo ng mga magulang. Ako ay isang magulang din. Mas maganda ho na ituro natin sa mga kabataan kung ano ba yung mga do's and don'ts pagdating ho sa transportation na sector. Pangalawa po ay gabayan ho natin yung ating mga kabataan at turuan sila na kung paano gumamit at maging mas child-friendly pagdating ho sa pampublikong transportasyon na Kuya Manay.
1: Maibahagi ko lang Kuya Sherwin, naalala ko may isang documentary ako na napanood. Ito ay sa bansa ng sa Japan, na as early as 1 or 2 years old ini-expose na po yung mga bata kung paano po ang tamang pagtawid, ang pagtingin sa kaliwa, pagtingin sa kanan. Tinuturuan na po sila para maging ligtas kung sila ay nasa lansangan. Sana ma-adopt natin, no, Kuya Sherwin?
0: Yes, Kuya Manan. Parang napanood ko yan at bilib na ako sa transport system ng Japan. Ano? Yung mga bata as early as grade 1, kaya nilang mag-commute. Mm-hmm. Meron lang sila parang flaglet, di ba? Meron lang silang flaglet doon sa kanilang bag. At nakikita ito mismo ng mga drivers para pagbigyan sila kung sila itatawid. Ganon din sa kanilang eskwelahan, sa tingin ko po ay meron silang mga kurikulum pagdating po sa mga usapin ho ng public transportation. Doon hindi sila disiplina.
1: Hindi naman po imposible, Kuya Sherwin. Basta tulong-tulong tayo, magagawa natin ligtas po ang lansangan at pagko-commute po para okay po sa ating mga bata. Bilang ika-apat po na tanong, Kuya Sherwin, paano po nakikipag-ugnayan ng LTFRB sa mga magulang at komunidad upang masiguro na ang mga polisiya sa transportasyon ay tumutugon sa pangangailangan at karapatan po ng mga bata?
0: Malimit po ang ating ng ahensya, ang LTFRB. Kami o ay nagkakaroon ng public consultations, stakeholder dialogues, advisories or information campaign na inalalabas po sa bawat opisina ng or bawat regional office ng LTFRB sa or kaya sa amin ng mga social media platforms o Facebook. Sa panahon po ng balik eskwela, regular po kami na nagsasagawa ng inspection at consultation kasama po yung school administrators, transport operators at ang mga magulang upang matukoy po ang mga isyong kinaharap ng mga estudyante sa araw-araw na biyahe. Ginagamit din po ng LTFRB ang social media upang ipaalala na karapatan ng mga estudyante at mga PW commuters o yung mga karapatan ng mga estudyante o PWD commuters na gaya po ng pagbibigay ng student discount, yung 20% discount po natin, priority seating at tamang paggamit po ng accredited school transport services. Yung mga ganong online engagement po yung Menard ay nakakatulong upang mas maging aware ang publiko sa mga umiiran na polisiya at upang maikayat din ang magkaroon ng feedback, yung feedback mechanism natin mula sa mga magulang at mga commuters. Bukod dito, mahalaga rin ang pag-ugnayan ng LTFRB sa ating mga LGUs at iba pang ahensya upang masiguro na ipapatupad ang child protection accessibility measures sa mga terminal, paaralan at pangarayang rota ng mga pampublikong transportasyon.
1: Mahalaga po talaga na nakikipagdialogo po tayo sa ating lokal na pamahalaan maging sa ating mga komunidad, no, Kuya Sherwin. Posible po kayang maisama ang child protection messaging sa ating mga transport advocacy ng LTFRB, Attorney Kuya Sherwin?
0: Yes po. Hindi lang po ito posible. Ito po ay ginagamit na po namin. Pwede po ninyo ma-check sa aming po mga Facebook account at nagkakaroon or mayroon po kayo mga programa pagdating po sa mga ganito mga advokasya.
1: Ipipreempt ko na, Kuya Sherwin, mayroon nga pala kaming actually po nakikipag-usap na po ang CWC sa LTFRB para po maging bahagi po ang Makabata Helpline 1383 sa advokasya po ng child protection po ng inyo pong ahensya. So hopefully po makapaglagay po kami ng mga information materials po sa loob po ng ating public utility jeeps, buses, at ipapapong mode of transportation po dito sa ating bansa po.
0: Opo, Kuya Menard, let us know para ho masabi or maibigay na karampatang impormasyon sa ating ho mga public transport utility vehicle, lalong-lalong na po sa ating ho mga school transport o yung mga school bus kung tawagin natin.
1: Okay. May mga programa na po ba o partnership po ang LTFRB sa mga paaralan, lokal na pamahalan o pribadong transport groups para po mas mapadali ang biyahe po ng mga bata?
0: Opo, marami na po tayong mga programa no at partnership ng LTFRB kagaya po ng sinabi ko kanina, kasama po yung paaralan, lokal na pamahalaan, tapos yung mga transport group po natin. Ito po ay naglalayo na mapabuti at mapabilis ang biyahe ng mga kabataan natin. Isa na po rito yung tinatawag nating gender-based assessment, gender-based awareness education program for children ng LTFRB, kung saan po tayo ay nagkakandak ng learning sessions para sa safe spaces sa mga guro, barangay tanod, sa mga magulang o sa mga guardians, at may mga issuances din po kami board ng LTFRB na naglalayong tiyakin na tanging mga accredited at compliant transport operators lamang po na naghahatid sa atin ng mga estudyante. Pagpasukan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga paaralan operator sa ilalim ng nabanggit ko kaninang offline balik eskwela upang magsagawa po ng iba't ibang vehicle inspection, orientation seminars at road safety campaigns. Layunin po dito na matiyak ang ligtas, maayos at legal ang mga sasakyan ginagamit po ng mga estudyante. No? May mga pakikipagtulungan din po kami sa LGU at iba pang ahensya ng mga regional offices tungkol po sa inclusive transportation initiatives para sa mga PWDs, vulnerable commuters. Kabilang po dito ng ang pagsusulong ng accessible public transport units, priority facilities at community-based transport planning upang pong gawing mas ligtas at mas maginhawa ang biyahe po ng ating pong mga kabataan at ang kani-kanilang mga pamilya. Kuya Menard?
1: Kuya Sherwin, ako, baka maaari naming maimbitahan muli ang LTFRB kasi once in a while, nagko-conduct po ang CWC ng school caravan. So maaari nating gawing bahagi ng diskusyon kung paano gawing ligtas ang pagko-commute po ng ating mga bata.
0: Kami po ay nakasuporta ang buong ahensya po ng LTFRB sa pamumuno po ni Executive Director Vigor Mendoza ay 101% nakasuporta ho sa CWC at kung ano man po ang po pwedeng tulong na maitutulong po namin, just let us know, sir, para po maiayos natin, Kuya Menard.
1: Yes, na-note ko na po, Kuya Sherwin. maraming salamat. Napaka-insightful po ng discussion natin, Kuya Sherwin. At nagagalag ako kasi ngayon ko lamang narinig na hindi lamang inclusive ang ating LTFRB pagdating po sa kaligtasan ng mga bata. Gender sensitive pa ang ating mga polisiyang o mga hakbangin po na ipinatutupad at ipapatupad pa ng LTFRB.
0: Kuya Sherwin. Yes,
1: so maraming salamat. Opo. Maraming salamat po Kuya Sherwin sa napakahalagang discussion natin ngayong hapon. So muli po Attorney Sherwin D. Visconde, Officer in Charge po ng Office of the Executive Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Maraming salamat po Kuya Sherwin.
0: Maraming maraming salamat din po at nandito lang po ang inyong ahensya, ang LTFRB, upang tumugon sa anumang pangangailangan ng panahon.
1: Maraming maraming salamat po. Baka may gusto kang i-shout out.
0: Sa akin po mga anak na lang. Si Nadia. Okay. Thank you, Kuya Manay.
1: Salamat din po, Kuya Sherwin, isang makabatang hapon po sa inyo.
0: Salamat po.
1: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ng mga mahahalagang aral na ating napulot ngayong araw. Kaya tutok lang, magbabalik po ang Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
7: Suave.
8: Learning from home, they need more ring.
9: Radyo Pilipinas Magazine.
10: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
13: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
12: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves. Dan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
13: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
12: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
13: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
12: And why not? It's so convenient to use. And an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
11: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
3: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumi yung bahala.
4: Mga bata mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nagtipon-tipon para sa ikasyam na Philippine National Children's Conference o PNCC. Sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children o CWC, ang PNCC ay isang pagtitipon kada dalawang taon kung saan nagsasama-sama ang mga bata mula sa iba't ibang sektor at rehiyon sa Pilipinas. Dito, hindi lang nakikinig ang mga bata, kung hindi sila mismo ang nagbabahagi ng issue, kanilang mga karanasan at nagbabahagi ng solusyon. Sa PNCC rin, pinipili ang mga kinatawan para sa ASEAN Children's Forum para dalihin ang mga issue at kaakibat na solusyon sa isang malawakang pagtitipon kasama ang mga bata mula sa iba't ibang bansa sa East Asia. Sinusuportahan ito ng iba't ibang ahensya, organisasyon at partners na may taya sa kapakanan ng mga bata. Makakasama natin ang ilan sa mga child representatives ngayon sa PNCC. Magpakilala muna tayo.
5: Hello po. Ako po pala si Reina Sofia Eliza Cortero. You can call me Eliza for short.
6: At ako naman si Kaizen VF Navarrete from Caraga Region. And you can call me Kaizen for short.
4: Kuya Kaizen.
7: So hello po, isang makabatang umaga. Ako po si Jasmer Lumaino from City of Bayugan, Caraga Region.
4: Sige, mag-start muna tayo kay Kuya Jasmer, no. Kumusta naman yung overall experience mo o ninyo, no, dito sa PNCC?
7: Siguro po unang-una, sa buong experience po namin dito sa PNCC 2026, siguro masasabi kong nakaka-inspire. Inspirasyon yung nakuha ko dito. Kasi ito po yung nationwide ng Children's Conference. At maaari itong ang nangyari dito ay magagamit at magiging basihan namin sa mga programa din namin doon sa aming region. At siguro po ang nakaka-believe lang sa akin sa buong activity ng PNCC is yung pagbibigay oportunidad sa mga kabataan kung ano yung mga issues at concerns nila. At nagbibigay din sa kanila na mabigay kung ano yun din yung solusyon sa issues na yun. Parang dun din ako tumatak sa akin yung sa buong experience ko dito sa PNCC.
4: Very fruitful naman ang naging experience ni Kuya Jasmer. How about Ate Eliza? Ano naman yung naging highlight ng Philippine National Children's Conference para sa iyo, no?
5: Yung pinaka-highlight talaga ng PNCC is may dalawang highlight. Una yung booth hopping. Yung booth hopping kasi is paldo na paldo kasi kami mga
4: paldong, bata. Paldong, yes.
5: Madami kasi kaming souvenirs na tanggap sa iba't ibang agencies or mga nag-connect sa CWCs. And then yung pangalawang highlight ko naman is yung ginroup kami ng 5 doon sa mayroong tahanan, may gobyerno, may cyberspace,
4: yes.
5: Meron din sa school education, and then yung isa is komunidad, kung saan is yung mga bata, kami mga delegates, pinathink nila kami kung anong mga problema sa mga educations, ganyan sa cyberspace, sa aming mga bata. And then yun, pagtapos namin pag-identify ng mga problems, pinag-identify din kami ng solution kung paano masolbad yung problema. So, yun yung highlight ko.
4: Ang daming nangyari ngayong PNCC at talagang namang napaka-fruitful and productive ng mga ginawa ng ating child participants. How about you, Kuya Kaizen? Ano naman yung mensahe mo para sa mga nangangarap din maging participants o future child participants ng Philippine National Children's Conference? Ano dapat yung skill or knowledge na meron sila kung sakaling sila ay sasabak sa ganitong klaseng activity?
6: Okay, so hello everyone. Please excuse my voice kasi paos po ako. Pero as of right now, I believe na as a child leader, you have to be willing. You have to be willing to sacrifice your time kasi it is not easy to be a child leader. Dapat alam mo ang mga issue, ang paano magkaroon ng solusyon, ang mga issue ngayon sa kabataan. And regardless if hindi ka makakapunta sa PNCC, hindi yon ibig sabihin na hindi ka magandang leader or hindi ka maayos na leader. As long as maganda yung mga sistema na ginagawa mo sa barangay nyo or sa municipal or kahit man sa province, yun. As long as binibigay mo yung buong oras mo, buong passion mo sa pagli-lead sa kabataan, hindi mo na kailangan na pumunta sa sa PNCC or Philippine National Children's Conference para sabihin na maganda kang leader po. So ayun lang po, and lagi-lagi para sa bata.
4: Tama, lagi-lagi para sa bata, no? Kaya naman, ito na ang wrap-up ng ating coverage for the Philippine National Children's Conference. Para sa isang makabatang Pilipinas, ako si Ate Sel.
5: At ako naman si Ate Eliza.
6: At ako naman ulit si Kaisen.
7: At ako naman si Kuya Jasmar.
4: At ito ang Seldrens News.

0: Destino Sabat.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
3: 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side, the Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
6: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
5: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
6: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
5: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022
6: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
5: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
6: Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Interesting no sabat.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring.
9: Radyo Pilipinas Magazine.
3: 1278 AM.
10: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
11: Nagbabalik po ang Makabata Tele Radyo.
12: At hindi bago tayo magtapos, balik muna tayo siyempre sa ating episode today.
11: Oo, napaka makabuluhan at siksikliglig ang mga impormasyon na nakuha natin ngayong araw na ito, no, Kuya Menard? Oo.
12: Anong takeaway mo, Ate Lee?
11: Sa akin, yung usapin ng transportation, ano siya eh? Need siya ng mga tao. Actually, right ng mga tao yan eh. Kasi yan yung right to access, no? Ng mga tao. Pag access naman, hindi lang yan communication, but more on kasama din dyan yung transportation. So, napaka-important kahit saan kang lugar dito sa Pilipinas. Worldwide, kailangan mo yan eh. So, kung yan ay right, dapat na pupulfill yan, no? Dapat yan ay naibibigay ng estado or ng state sa lahat ng tao na magiging maalwan, magiging maayos, magiging safe. Kung tinitignan natin yan na right, much more doon sa mga bata. So dapat mas maayos ang magiging daan ng mga bata kung saan man sila pupunta. Pumunta sila sa school, pumunta sila sa health, kahit na pumunta lang sila sa kapitbahay nila at kailangan nilang mag-commute, kailangan nilang gumamit ng sasakyan, dapat maayos pa rin yung ating mga pampublikong transportation. So napakahalaga po lahat niyan para lang ma-ensure natin yung safety, lalong-lalo na rin po yung ating mga children with disability. Kuya Menard?
12: Ako naman, Ate Lee, nalulungkot ako kasi nabanggit natin kanina, di ba? It's a basic service and yet hindi accessible ang transportation sa lahat. Kumbaga hindi siya inclusive. So, sana matutunan natin maging considerate, maging empathetic sa ating pang-araw-araw na pag-access ng transportasyon. So, sabi nga natin, karapatan nito. So, hindi lamang ng bata, hindi lamang ng mga matatanda, ng mga kapansanan, kundi ng lahat ng bawat isa. So, sana mabigyan tuon ng ating pamahalaan na ibigay kung ano yung nararapat para sa mga mamamayan.
11: Tsaka siguro, paalala lang din po sa ating lahat, no? Kapag meron naman tayong mga nakikita na nagko-commute na mga bata, maging responsible din naman tayo na tignan kung gaano ka-safe yung mga bata na tumatawid, gaano ka-safe yung mga bata na sumasakay ng sasakyan. Kasi karaniwan sa ating mga commuters, wala tayong pakialam doon sa mga nangyayari doon, lalong-lalo na kapag mga bata bata po, yung ating mga pasahero o yung mga bata yung sumasakay. Katulad nung pinag-usapan natin kanina, sabi ni Kuya Menard, dapat may empathy, dapat may malasakit. So napaka-importante kasi yung usapin ng accessibility, yung usapin ng public transportation, hindi lang po yan usapin lang ng mga adult, usapin din po iyan ng matatanda ay ng mga bata. So dapat po lahat tayo magtulong-tulong, kung may kakulangan po ang pamahalaan na maging inclusive ito, kung may kakulangan na maging mas maayos ito, pagtulungan po natin ito, gawin natin yung ating mga responsibility na mas maging maayos at mas maging komportable ay no sa ating public transportation.
12: Nawa atili yung diskusyon natin ngayong hapon naging makabuluhan,
11: yes,
12: at naging makakatulong sa bawat isa. So bago tayo magtapos, atili, nice lang po namin patiin si Sean Kyle Flores, isa sa mga masugid na taga-suporta ng Makabata Teleradyo. Birthday niya po bukas.
11: Wow.
12: Happy birthday, Kyle. Batiin din po natin siya sa ating comment section. And of course, nice din naming pasalamatan ng lahat ng sumusuporta at bumubuo sa Makabata Teleradyo. Ang ating manonood at mga tagapakinig, ang ating mga kasama sa Radio Magazine, ang ating team sa Tech Booth,
11: yes,
12: ang mga counterparts at aming mga partners at sa aming Executive Director, Angelo M. Tapales, thank you po sa inyong suporta.
11: Pangbata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
12: Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lang sa Radio Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli ako si Kuya Maynard.
11: Ako po si Ate Lee.
12: Basta bata, kami ang bahala.
11: Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
12: Makabata Teleradyo.
9: Radyo Magazine
3: 1278 AM. Servisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. first. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa
1: Special Broadcast Service.
4: Radio Pilipinas.
5: Radio Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
6: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
7: Sa pagpapahalaga ng sining at kultura ng Pilipinas.
8: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Manileneong nawalan ng tirahan dahil sa sunog sa Binondo.
9: Dito inanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan para muling makabangon ang mga pamilyang apektado ng insidente.
10: Kinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng iba pang tulong gaya ng family food packs at hygiene kits. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
11: Balisa at umiiyak pa rin ang 71 taong gulang na si Lola Rosario matapos tupukin ng apoy ang kanilang bahay sa Dalpan Parola Compound sa lungsod ng Maynila.
12: Yung mga apo ko po, ang jajab ko sa akin. E paano po wala na po kami nauuwian? Wala naman po ako anak buhay, ma'am. Kundi yung magbalat ng bawang, nagkikinda ng...
11: Isa lamang si Lola Rosario sa halos 2,000 pamilya na naapektuhan ng matinding sunog na sumiklab noong Sabado. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang evacuation site kung saan pansamantalang nananatili ang mga biktima ng sunog. Pinangunahan ng presidente ang pamamahagi ng tulong. Nakatanggap ng 10,000 piso ang bawat pamilya mula sa Department of Social Welfare and Development na mahagi rin ang family food pack at hygiene kit. May 30,000 piso rin mula sa National Housing Authority. Nakipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos sa Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Para mabigyan kayo ng mga building material para makapagpatayo ulit kayo ng inyong magiging tirahan. Kaya sana po ay kahit na medyo mahirap ngayon, asahan po ninyo, hindi po aalis ang pamahalaan.
11: Malaking tulong yan para kay Lola Rosario at sa kanyang apat na apo.
12: Papasalamat po kami. Pwede po namin ipabili sa mga kahoy. Bumibigyan po kami, makatirik ulit kami ng bahay.
11: Siniguro ni Pangulong Marcos ang patuloy na pag-agapay ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga biktima ng sunog.
13: Patuloy po, hindi po kami titigil ng pagbigay ng pagkain at lahat ng assistance at lahat nito mga kit na nakikita ninyo. Wala pong tigil yan, ay tuloy-tuloy po namin gagawin yan.
11: Labis naman ang pasasalamat ng 7 bongguntis na si Teresa.
14: Nagpapasalamat po ako sa presidente na, binibigyan niya po na tulong, lalo na po yung kami na nasunugan.
15: Saan niyo po gagawin?
14: Pangalo ko po sa panganak ko, lalo na po yung sa mga anak ko kasi nag-aaral po sila. Wala po kami ni Salva.
11: Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang rehabilitasyon ng sunog apog pumping station sa lungsod ng Maynila. Layo nitong tiyakin na gumagana ang pumping station upang matugunan ang labis sa pagbaha sa tondo.
16: Mula nung in-inaugurate ito, binuksan ito, noong 2020, ay niminsan hindi gumana ito. It has never worked at all for 6 years. So, tinatrabaho natin.
11: Pinalitan ng ilang pyesa ng pumping station. Tinanggal na rin ang mga nakabara. Sa ngayon, 3 na sa 4 na pump ang gumagana at inaasahang makatutulong sa mabilis na paghupa ng baha sa Maynila.
16: Kahit malaki ang tubig, malaki na ibabawas sa ating mga kagabayan na kanilang na dating nababaha na lugar.
11: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: 17 pang natrap sa gumuhong gusali sa Angeles, Pampanga ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, tinitiyak naman ng gobyerno na mananagot ang mapatutunayang may pagkukulang dahilan ng paghuhon ng gusali. Inaulat ni J.M. Thompson.
15: Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng Bureau of Fire Protection sa mga natrap dito sa gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Apat na ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagguho ng gusali. Kabilang dito ang Malaysian national, dalawang construction workers at isang unidentified pang individual na posibleng vendor malapit sa construction site. Tinatayang nasa 47 ang bilang ng mga biktima sa trahedya. Kabilang dyan ang ilang construction workers, ilang residente at vendors malapit sa gusali. Makikita rin malapit sa site ang ilang pamilya ng mga natabunan ng gumuhong gusali na nag-aantay ng update sa kanilang kaanak. Si Leia Casilao nakahapon pa nag-aantay. Susunduin sana siya sa Dao Bus Terminal ng kanyang asawa, pero hindi na ito nangyari. Tumawag na lamang ang katrabaho ng kanyang asawa at dali-dali siyang nagpunta sa construction site.
17: Gusto lang talaga naman. Nung mabigay sila sa aming update, kung ano nang nangyari, hindi naman kami naghahanap nung sobrang ano na karakaraka na yun. Gusto ko, may update man lang po pa. Kung may ganito pa, may buhay pa sa loob, magantay tayo, ganyan-ganyan. Yun lang po ang hinahanap namin.
15: Nagpunta rin si DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima.
18: Siguraduhin natin na yung mga pamilya ng biktima, whether nag-aantay pa sila na mahanap yung kaanak nila or nakalabas sila, matulungan natin. So initially, yesterday, yung mga social workers natin nandito to do grief counseling. Alam natin yun ang importante sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, nag-extend tayo ng 10,000 na cash relief assistance immediately for the families, pati na rin yung mga nakalabas. Kasi importante na I have to keep on pointing out na mga workers ko, so no work, no pay. Obviously, walang work ngayon. Importante na natutulungan sila financially para may panggasa sila. Now, mayroong mga pamilya na umuwi sa Kamsor, umuwi sa San Jose del Monte, may mga pa-uwi pa kung saan-saan. Sisiguraduhin naman natin na may cash, na may sustainable livelihood plans para sa kanila. Kasi like I keep on pointing out, wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner. Importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around.
15: Samantala, ayon kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, patuloy ang kanilang search and rescue operation dahil may 17 hinihinalang natabunan pa ng bumagsak na gusali. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa owner at contractor ng gusali. Ayon kay Mayor Lazatin, hinihiling nila ang kooperasyon ng owner at contractor para makatulong sa kanilang search and rescue operation.
19: Siyempre, kailangan po namin malaman kung ilan talaga ang mga workers na dineploy po nila dito sa site. At para makapag-cross-reference po kami kung ilan po ang umuwi sa mga bahay-bahay po nila at yung mga naiwan po dito. Kaya hinahanap po natin yung owner at yung contractor para ma-verify po natin yung integrity ng mga reports.
15: Makikita sa aking liguran ang gusali na nagmistulang pancake matapos itong gumuho bandang alas 3 ng madaling araw nitong linggo. Puspusan naman ang operasyon ng Bureau of Fire Protection para mailigtas ang mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Sisimulan lamang ang paggamit ng heavy equipment pantanggal ng mga bakal at bato matapos nilang masiguro na wala ng any signs of life sa ilalim ng gumuhong estruktura. Titiyakin naman ang otoridad na kung sino ang mapatutunayang dahilan ng pagguho ng gusali ay magkakaroon ng karampatang parusa. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
9: Siniguro ng Malacanang na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa, kabilang na dyan yung pagpapalago ng ekonomiya sa kabila ng mga nangyayaring tensyon sa politika. Iyan ang ulat ni Claisel Pardilla.
11: Kumpiyansang Malacanang na hindi magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang matinding ingay sa politika. Sa harap ito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at issue sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senador Bato de la Rosa.
20: Ang palasyo ayaw maniwala na ganyan na magkakaroon ng negatibong epekto dahil kung ang isinasagawa ngayon ay para makita kung may pananagutan ang ilang tao, mas magandang makita natin ang positive.

0: yan po ang isa sa mga dapat makita, especially ng investors, na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon nito, ay hindi po nagko-cover up ng mga anomalya o tungkol sa korupsyon.
1: Banat pa ng Malacanang.
0: Yung mga tao ang nais lamang talaga ay manira at gumiba ng gobyerno para sa pansariling ambisyon at pansariling interes. So yun po ang dapat nating pinipigilan.
1: Ngayong araw, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga economic manager para talakayin ang isyu sa inflation, paghina ng piso kontra dolyar at mga hakbang na magpapalago sa ekonomiya.
0: Ang economic team po kasi at ng BSP po ay nitrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba, ang pagbaba ng value ng peso.
1: Nakaschedule din ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para talakayin ang mga hakbang at programa ng pamahalaan upang maibsan ang matinding epekto ng El Nino. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: May paglilinaw si Assistant to Counsel of the International Criminal Court Attorney Christina Conti kaugnay sa mga usapin ng investigasyon ng ICC. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
3: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pa itong inilabas na pinal na desisyon kaugnay ng petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Ipinaalala ng Korte Suprema na ang naresolba pa lamang ay ang hiling para sa Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang posibleng pag-aresto at pagsuko sa ICC, pero ibinasura ng mataas na hukuman ang naturang TRO request ng senador. Inaasahang magiging mahalaga ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng international accountability at local jurisdiction. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Christina Conti, Assistant to the Counsel at the International Criminal Court, kung may kinalaman ang pagtakas ni Bato sa naging desisyon ng ICC sa continued detention ni dating Pangulong Duterte.
4: Well, legally, the case of Bato can proceed independent of the case of Duterte. So right now, we're at the stage of trial for Duterte's case, for Bato's. It could open to pre-trial.
3: Sa usapin naman sa umano'y pagtakas ni Senator Robin Padilla kay Senator Bato kung umabot na rin ba ito sa ICC?
4: The knowledge of the ICC as to his role could just be one, taken note of, so parang noted, o kaya two, it could be taken with serious consideration because in case he knows where Senator Bato de la Rosa is.
3: Hinggil naman sa usapin kaugnay sa mga naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano sa proseso ng International Criminal Court.
4: Marami pong mali akong napansin sa mga sinasabi ng Senate President nitong mga nakaraang linggo. Isa na doon ay ang ICC pwedeng pumunta sa Pilipinas at manghuli na lang ng kung sino-sino. Maski daw yung mga dawit sa korupsyon, dawit sa ibang kaso. Mali po yun. Limitado lamang ang pwedeng galawan na substance ng ICC.
3: Samantala, ayon naman sa NBI, posibleng madagdagan pa ang mga personalidad na mabibigyan ng arrest warrant kaugnay pa rin ng investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Bagamat wala pang hawak na opisyal na impormasyon ng palasyo sa ngayon, sinabi ng Malacanang na mananatili ang kasalukuyang panindigan ng stance ng gobyerno sakaling maglabas ng mga karagdagang warrant of arrest ng International Criminal Court sa mga tinaguriang co-perpetrators ng nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng naunang payag ng NBI na may mga susunod pang warrant na ilalabas ng ICC. Samantala, tumanggi naman ang palasyo na mag-speculate sa posibilidad na muling magpatupad ng protective custody ng Senado sakaling isyuhan umano ng warrant ng ICC si Senador Bongo.
0: Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules.

0: ang ating gobyerno.
1: Walang onsehan sa 13. Yan ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa harap ng mga ugong ng panibagong Senate Kudika. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: Sa kabila ng maugong na muling pagbabago ng liderato ng Senado, walang nangyaring pagbabago sa kasalukuyang komposisyon ng mataas na kapulungan ngayong araw.
3: Walang onsehan.
2: Ito ang binigang din ni Senate President Alan Peter Cayetano bago magsimula ang sesyon ng Senado. Sa bahagi ni Senator Pia Cayetano, wala rin anya siyang alam na may palitan. Una nang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na magiging sigurado lang ito kung sigurado na ang puwersang kikilos para mangyari ito. Binigyang din ni Hontiveros na nanatiling matibay silang 11 senador sa minority. Kasabay ng pahayag na may mga nagpakita na anya na ilan ang intensyon na sumali sa grupo ng minority para maging bagong majority.
4: May ilang may intentions pero sa ngayon ang solid ay yung 11 sa minority. Wala pang solid na level of na bagong bilang. May mga pag-uusap, yung tinatanong mga ugong na mga pag-uusap. So, kung may pag-uusap pero ang 100% fact ay sa minority, 11 pa rin kami.
2: Ayon kay Hontiveros, kinakailangan pa rin ang 13 boto para maging majority sa ilalim ng rules ng Senate. Ito ay kahit nawala o hindi dumalo si Senator Bato de la Rosa, nakasalukuyang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Anya, hindi pa napag-uusapan ng minorya ang panukalang maamyenda ng rules pagdating dito. Pero kanyang tututulan anya ang panukalang makaboto ang mga senador kahit online. Kabilang si Senator Win Gatchelian sa mga pangalan na lumulutang para maging sunod na Senate President. Para kay Hontiveros, magiging mabuti para sa Senado kung sakaling si Gatchelian man ang mapipili. Samantala, ayon sa senadora, importante ang investigasyon kaugnay ng shooting incident sa Senado para mabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. Sa kasalukuyan anya ay status quo at nakatuon sila sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment si dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa Malacanang, tiwala si Pangulong Marcos Jr. sa kakayahan ni Tolentino na pamunuan ng Labor Department dahil sa kanyang malawak na karanasan sa lokal at nasyonal. Matandang nagbitiw sa pwesto sa Labor Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan na kailangan niyang bigyang pansin. Tiniyak ni Laguesma na isasagawa ng maayos ang transition para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kagawaran. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kasamahan sa gobyerno sa pagkakataong makapaglingkod sa bayan.
6: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE, si dating Senator Francis Tolentino. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na mapamumunuan ni incoming Acting Secretary Tolentino ang DOLE dahil sa kanyang kakayahan at malawak na karanasan sa paghawak ng mahalagang tungkulin sa pamahalaan lokal o nasyonal.
5: Nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang mga magsasaka na apektado ang kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
7: Lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa Cagayan at Isabela sa kanilang 10,000 pisong natanggap na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Gagamitin ng mga benepisyaryo ang pinansyal na tulong para makarecover sa kanilang pagkalugi dahil sa epekto ng nararanasang matinding tagtuyot sa rehiyon. Kagaya na lamang ng magsasakang si Catherine na nalugi din dahil sa epekto ng tagtuyot sa kanilang probinsya.
8: Yaman at si Ipo, programa ni Bongbong Marcos na dati ayutang corn farmers na tulong kanyamita. Daktil nga kapunuhan na dahil ito niya na nakatanggap ka. Tuyok ti mulmula mi sa tamam. Kwa, basil ti akit ta, han nga natutuwan.
7: Tinatayang nasa 31,783 na magsasaka ang nakinabang sa naturang ayuda ng pamahalaan. Aabot naman ng mahigit 321 milyon ang naibagkaloob sa farm beneficiaries sa dalawang probinsya. Una nang nakatanggap ang mga benepisyaryo mula sa Tuguegarao City, Tuwaw, Piat, Rizal at Santo Niño. Layo ng ahensya na tiyakin ang ligtas at matiwasay na pamamahagi ng naturang tulong, kung kaya't personal na pumunta si Secretary Rex Gatchalian upang pangunahan ang pamamahagi.
0: Balitaan namin, nag-usap kami ni Gov Macailan, pati na rin ni Governor Albano, na yung areas ng Isabela and Cagayan nagkaroon ng drought. Napakahirap noon para sa ating mga farmers. Kaya nga ang naging usapan namin is to issue out kaagad simultaneous emergency cash transfer para yan sa mga magsasaka na naapektuhan, around 32,000 here in Cagayan, province-wide, to make sure na makabangon sila while ito na, padating na yung tag-ulan.
7: Lubos din ang pasasalamat ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa tulong na ibinigay ng national government sa mga magsasaka sa kanyang lalawigan. Nilinaw naman ng gobernador kung bakit mas malaki ang naipagkaloob na tulong pinansyal sa mga magsasaka ng mais kumpara sa mga kawani ng TODA, JODA at rice farmers.
3: In short, sa kanila, fuel subsidy. Bakit daw yung corn farmers ay 10,121? Kasi po sila ay hindi lumaki yung corn nila. Wala silang ani. At papasalamat ako kay Pangulong mga Ferdinand Marcos at saka si Secretary Rex Gatchalian na alam mo gagawin yung mga corn farmers natin. Wala silang gagamitin na pera kasi yung kapital nila hindi bumalik.
7: Epektibo pa rin hanggang ngayon ang state of calamity sa lalawigan ng Cagayan at Isabela dahil sa matinding epekto ng tagtuyot. Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, nakahanda ang National Irrigation Administration katuwang ang Comprehensive Agrarian Reform Program irrigation component sa posibleng epekto ng Super El Niño sa mga sakahan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pag-inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis ng mga kanal at maintenance activities. Ito ay para mapabuti ang daloy ng tubig at matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka ngayong tag-init. Pinalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Association, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mas maayos na water management at pagpapatupad ng water conservation measures.
9: Tatlong weather system ang umiira ngayon sa ating bansa. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, sa Barm, Sokcergen, Lano del Norte, Misamis Occidental at dito rin sa bahagi ng Palawan. Ang trough o yung buntot naman ng low pressure area ay magdadala rin ng parehong weather condition sa nalalabing bahagi ng Mindanao. At ayon po sa PAGASA, itong low pressure area to posibleng maging bagyo by this coming weekend at tatawagin niyan Bagyong Doming pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok yan sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Samantala, bukod sa maalinsangang panahon, dala ng easterlies naman ang pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon sa eastern section ng Visayas at dito rin sa Bicol Region at sa Quezon. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Sa NIA Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu naman tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius. At sa Quezon City, PAGASA headquarters area, posibleng umabot naman sa 40. Base sa heat index forecast ng PAGASA, aabot sa 48 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas ng hapon. Tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, habang posibleng umakit naman sa 46 degrees Celsius sa Apari at sa Muñoz. Tinatayang aabot naman sa 45 sa Tugigaraw, Eso Echague, Baler, Kasiguran, Sangli Point, San Jose, Rojas, Iloilo at Borongan. Samantala, 44 degrees Celsius naman ang forecast sa ilang mga sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang aabot naman sa 43 at 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangas araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
5: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang magtungo sa Japan bukas para sa isang state visit.
9: 38 Pilipinong tripulanteng naka-quarantine sa Netherlands nagnegatibo sa hantavirus.
1: At isang art gallery sa General Santos City na isinusulong ang local creative industry at turismo ng lungsod, binuksan na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
10: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
11: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
12: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
13: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
14: Na hindi patas ang lipunan.
15: Leadership starts from the top.
16: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
17: Good governance. Because good governance is a matter of right.
18: Tataka naramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
19: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
20: At matuto sa iba't ibang karanasan.
21: Yung hirap talagang talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
10: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Healthwatch, alerto pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkanat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
9: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas sa bansang Japan sa kanyang nakatakdang state visit sa nasabing bansa. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
22: Nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas sa Japan para sa isang state visit hanggang May 29 sa imbitasyon ng Japanese government. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos na sasalubungin ng Emperor at Empress ng Japan sa isang welcome ceremony sa Imperial Palace. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga ang pagbisitang ito dahil nakatakda ring magpulong sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae upang pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan gaya ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Pati na rin ang mga isyu't suliranin na kinakaharap ng dalawang bansa.
23: Inaasahan rin na mag-uusap ang dalawang leaders tungkol sa mga regional and global issues na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan gaya ng ASEAN, challenges sa Indo-Pacific region, at developments in the Middle East.
22: Magkakaroon din ng summit meeting si PBBM kasama si Prime Minister Takaichi.
23: Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment, at human resources.
22: Kabilang din sa mga tatalakayin ang Power Asia Initiative ng Japan na naglalaan ng $10 billion na assistance sa mga bansa sa Timog Silangang Asya para makapag-angkat ng langis at mapatatag ang energy supply sa rehiyon sa gitna ng mga krisis. Bukod dito, kasama sa mga aktibidad ng Pangulo sa Japan ang pakikipagpulong sa mga Japanese business groups at pakikipagkita sa Filipino community doon. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang bansa, kasabay na rin sa pagdiriwang ng Pilipinas at Japan ng 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic efforts ng dalawang bansa ngayong taon. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Suportado ng mayorya ng mga Pinoy ang mga ginagawa ngayon ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Base yan sa isinagawang survey na may respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na mananatiling profesional ang mga sundalo sa kanilang mandato sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law, kasabay ng pagpapatuloy ng transparency o pagsasapubliko sa mga impormasyong dapat malaman patungkol sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng 2026, first quarter tugon ng mass survey ng Okta Research, kung saan mayorya ng mga Pinoy ay suportado ang pagprotekta sa pambansang teritoryo, partikular ang West Philippine Sea. Nagsisilbing inspirasyon ito sa AFP para labanan ang panghihimasok at mga illegal na aktibidad sa karagatan ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas. Base sa survey na kinomisyon ng AFP at isinagawa noong Marso na may 1,200 respondents sa iba't ibang panig ng Pilipinas, 76% ang nagsabing handa silang makiisa sa mga ginagawa ngayon ng gobyerno para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng Pilipinas, kabilang ang West Philippine Sea, habang 7% ang hindi sang-ayon. Napansin naman ng Okta Research sa survey na sa Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na 34%, habang sa Central Visayas ang may pinakamababang pagsang-ayon. Samantala, hindi lang sa mga barko, kundi dinadagdagan at pinalalakas din ang mga air asset ng Philippine Navy para sa maritime domain awareness. Kabilang dito ang anti-submarine helicopters at unmanned systems.
4: Dahil yung ships natin can only go so much. So what the Naval Air Warfare Force do is we extend the reach of our ships. We are there to support our ships through air surveillance, maritime air surveillance. And in this way, natutulungan natin yung mga decision makers natin to decide quickly, more rapidly, and to respond further sa ating archipelagic nation.
2: Patunay umano ito ng transformation at modernisasyon ng Navy na nagdiriwang ng 128th anibersaryo.
6: Dati po, ang tawag po sa kanya ay Legacy Navy kasi po yung kanya mga barko is yung mga makalumang barko na, World War II ships. So we have already transformed. It's because of our Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po yung vision po namin? To be modern and multi-domain and a self-reliant naval force that is a credible partner in the region.
2: Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
8: Samantala, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang umanay zero budget ng lungsod ng Davao sa nakalipas na 4 na taon at sinagot ang ilang aligasyon sa pamahala ng kasalukuyang administrasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
24: Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years.
22: Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pahayag ni Congressman Paolo Duterte na zero budget umano ang Davao City nitong nakalipas na 4 na taon. Sinabi ni Yusek Castro na ayon sa records ng Department of Budget and Management para sa fiscal year 2023 to 2026, as of May 17 ay mahigit 7.8 billion pesos ang natanggap na pondo ng lungsod. Mahigit 7.4 billion pesos ang nagmula sa mga programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng mga farm-to-market roads, infrastructure projects ng DPWH, mga education facilities at iba pa. May karagdagang 146.2 million pesos pa umanong galing mula sa Local Government Support Fund.
24: So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
22: Samantala, pinalagan ng palasyo ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala umanong achievements ang Pangulo at bumalik na rin umano ang droga, kriminalidad at korupsyon. Sagot ng palasyo,
24: sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga na ibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga.
22: Pumalag din ang Malacanang sa umano'y undeclared martial law ng administrasyon. Giit ni Jose Castro, pinahahalagahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang freedom of expression at freedom of the press.
24: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
22: Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga kurakot, binigyang diin ng palasyo na patuloy ang mga isinasagawang hakbang ng administrasyon upang mapanagot ang lahat ng mga nagkasala. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakikipag-ugdayan na ang Bureau of Immigration sa mga lokal na opisyal ng Siargao Island para bantayan ang mga dayuhan na namamalagi sa nasabing isla. Ayon kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, ilan sa immigration laws na nalalabag ng mga dayuhan ay ang overstaying. Tinitignan na rin ng ahensya ang immigration status ng mga dayuhan na nasa Siargao. Kung makitaan ang sapat na dahilan ng mga dayuhan na sila ay lumalabag sa immigration laws ng bansa, pwedeng ma-deport at maisama sa blacklist ang mga dayuhan para hindi na sila makabalik pa ng Pilipinas.
0: Hindi naman po dapat maabuso yung hospitality ng ating bansang Pilipinas, no? Hindi dapat inaabuso. Kaya mayroon pong sapat, kung may sapat na dahilan o basis, kung sila ay disrespectful sa ating bansa, sila po ay pwedeng ma-report.
9: Nananatili ng mabuti at maayos ang lagay ng halos 40 Filipino crew sa Netherlands matapos magnegatibo sa hantavirus. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Negatibo sa hantavirus at walang nararanasang sintomas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius na kasalukuyang nasa Netherlands. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak matapos ang personal niyang pagtungo sa nasabing bansa upang kumustahin ang lagay ng mga Pilipinong crew members.
3: All of them have tested negative so far at walang symptomatic sa kanila.
9: Ang MV Hondius ay isang Dutch Polar Expedition cruise ship na nagmula sa South America at nagsasagawa ng mga biyahe papuntang Antarctica at mga islang malapit sa North at South Pole. Noong mga nakaraang linggo, naging sentro ito ng international health concern matapos maitala ang mga kaso ng hantavirus sa ilang pasahero ng barko, kung saan 3 individual ang napaulat na nasawi at ilang iba pa ang nagpositibo sa virus. 21 sa mga Pilipinong tripulante, karamihan ay hotel workers o stewards na dumating sa Amsterdam noong May 6 para sa quarantine at mahigpit na monitoring. Samantala, 17 naman na iba pa, kabilang ang mga engine at deck crew, ang dumating sa Rotterdam noong May 18, kung saan sila rin ay isinailalim sa testing at quarantine. Dahil dito, ipinatupad ang mahigpit na health protocols at quarantine measures sa mga pasahero at tripulante ng barko, kasama ang mga Pilipinong lula nito sa pangungunan ng Dutch authorities, World Health Organization at iba pang ahensyang pangkalusugan.
3: Hindi mo yung 42 days of quarantine, more than 1 month. Kaya as much as possible, we cheer them up, we make them feel like they are home, and we make them feel most of all, itong kagubili ng Pangulo, make them feel that they are supported by the government.
9: Patuloy naman ang koordinasyon ng DMW, Department of Health at Department of Foreign Affairs sa ilalim ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng Pilipinong seafarers.
3: Tungkol naman sa koordinasyon in terms of well-being then and of course release in turnover, pag-uwi ng mga tripulante natin, yung mga sarili naman nating protocols dito sa time sa mga proseso, regulation, in a sector that works out.
5: Nakikipag-ugnayan din ang pamahalaan ng Pilipinas sa Dutch government, kabilang ang foreign ministry at mga miyembro ng crisis committee nito na nangangasiwa sa sitwasyon ng MV Honduras.
7: Matingkat ang ugnayan natin with the Dutch government. Papasalamat tayo na very seamless, very strong coordination natin with the Dutch side.
5: Pinasalamatan din ni Kakdak si Philippine Ambassador to the Netherlands J. Eduardo Malaya dahil sa tulong sa pag-aasikaso sa mga Pilipinong tripulante. Ayon pa sa DMW, nakausap na rin nila ang may-ari ng barko upang matiyak na maayos na nabibigyan ng suporta at pangangalaga ang mga Pilipinong tripulante habang nasa quarantine. Bagamat negatibo ang mga Pilipinong tripulante sa hantavirus, nananatiling mahigpit ang ipinatutupad na health protocols habang iniintay ang pagtatapos ng 42-day quarantine period sa Hunyo. Mahalaga ang patuloy na monitoring dahil sa posibleng matagal na incubation period ng virus. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
11: Nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan ang nasa 1,000 tsuper sa Cebu, habang target ding magsagawa ng payout para sa PUJ drivers sa Bohol. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
12: Dala ang kanilang mga driver's license, matyagang pumila ang mga jeepney drivers na ito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 7. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,500 pesos na fuel subsidy. Kabilang sa mga inagahan ng pagkuha sa tulong pinansyal ay si Tatay Pedro. Anya, ito na ang pangalawang tulong pinansyal na natanggap niya mula sa pamahalaan matapos makatanggap din mula sa DSWD. Pangdagdag na rin niya ito sa pambili ng kanyang gamot pang maintenance.
13: Magpasalamat ko nga na sila ay plano kabahin na ana nga katabang sa mga driver. Pero nga kung nga mas mayon tao maus-us ang isyo sa krudo. Gamito ini sa pamintinan at pan-drive. Mironok ng pamintinan high blood, ana, vitamins, kaon. Kay ang driver POG ko kapoy kayo.
12: Ayon sa LTFRB Region 7, nasa 1,000 modern at traditional POJ drivers ang target nilang mabigyan ng fuel subsidy. Nauna na rin silang magbigay ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa mga taxi at iba pang POV drivers.
25: Sa ngayon, yung sa ating mga POJ drivers, mayroon silang 1,500 each. That is in addition doon sa 5,000 na una nilang tinanggap during the distribution sa AX and SWD na 5,000. Bali kung titingnan natin, medyo lamang po sila ng 1,500 compared sa taxi drivers at saka sa UV drivers. Last week, last Friday, inunan natin yung ating mga taxi drivers, UV drivers, school transport drivers. So bali po, hiniwalay natin sila to avoid possible overcrowding sa ating opisina.
12: May mga LTFRB personnel rin na naka-standby para sa mga benepisyaryong tsuper na hindi pa nakakapag-claim ng kanilang fuel subsidy. Samantala, pinaplansya na rin ng LTFRB 7 ang schedule ng pamamahagin ng fuel subsidy para naman sa mga POV drivers sa lalawigan ng Bohol.
25: Hindi pa nag-payout at wala pang schedule, siguro right after the distribution of our subsidy para sa ating mga POJ drivers. Mamaya sigurong hapon, magtitingnan namin and then we will fix the schedule kung kailan kami pupunta doon. But then, one thing is for sure, darating at darating kami doon.
12: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Nominado ang ilang mga ahensya sa bansa sa pagpatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang ilang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng good regulatory practices sa ilalim ng Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program o PGRP-RAB Phase 2 Implementation. Layunin ng programa na palakasin pa ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mas epektibo, mas simple at mas mabilis na mga regulasyon at proseso para sa mamamayan at negosyo sa bansa.
26: With these initiatives, the challenge for us in government is to work within the shortest period of time to make significant changes in the way we deliver services to our stakeholders. At this point in time, we need to have a YOLO instead of a FOMO mindset.
5: Binigyang diin ni Ronquillo na sa ilalim ng Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, mahalaga ang patuloy na digitalization, streamlining at pagiging accessible ng mga proseso upang mas mapadali ang mga transaksyon ng publiko sa pamahalaan. Giit pa niya, isa ito sa mga palatandaan ng maayos na regulasyon at mabuting pamamahala na patuloy na isinusulong ng gobyerno. Noong 2024, naglabas ang ARTA ng Memorandum Circular 2024-03 bilang gabay sa pagpapatupad ng PGRP RAP. Kabilang sa mga layunin nito ang pagpapalakas ng National Policy and Regulatory Management System o NPRMS, gayon din ang mas maayos na pagbuo at pagpapatupad ng mga regulasyon ng pamahalaan. Isa sa mga naparangalang ahensya ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM Corporation.
26: We are deeply honored to receive this award, not only as a recognition of institutional accomplishment, but as an affirmation of our commitment to public service that is responsive, transparent, and accountable.
5: Sa PGRP RAP ngayong taon, kabilang sa mga nominado ang ilang ahensya na nangunguna sa pagpapatupad ng mas maayos at mas mabilis na mga serbisyo para sa publiko. Ang pagkilala sa mga ahensya ay hindi lamang nagtatapos sa pagtanggap ng sertipiko o parangal, kundi sa patuloy na pagpapatatag ng accountability at transparency sa pamahalaan. Layunin din ito na mapaghusay pa ang mga serbisyong inihahatid sa publiko at mapataas ang tiwala ng mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno, isang mahalagang hakbang para suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, ipinunto ni ARTA Director General Ernesto Perez na ang PGRP RAP ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng pamahalaang marunong makinig at may malasakit sa mamamayan.
26: It's not only about systems and processes. It's all about building a government that listens, responds, and serves with sincerity and heart. And more importantly, these reforms have produced outcomes felt by citizens across the country.
5: Sheilan Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Formal nang binuksan sa San Fernando City, La Union ang pang-20 justice zone sa bansa sa pamamagitan ng Justice Sector Coordination Council o JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Sa pamamagitan nito, mapapabilis ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon ng limang haligi ng hustisya na kinabibilangan ng law enforcement, prosecution, courts, corrections at ng komunidad. Ayon naman sa San Fernando City LGU, malaking bagay ito para mabigyan ng mabilis at patas na hustisya ang bawat residente.
14: Naging nagarap na tayong justice zone. And of course, gusto natin na dito is may hustisya talaga. Justice is accessible to everyone at mabilis ang pag-dispense natin ng justice dito by means of the collaboration at cooperation of all the actors of the justice delivery dito sa San Fernando.
11: Nagpaabot ng buong suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga batang atleta at ilang pang mga delegado na kalahok sa palarong pambansa na ibinaraos ngayon sa Agusan del Sur. Sa katunayan, inanunsyo ng Pangulo na sa kauna-unahang pagkakataon ay maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga magkakamit ng medalya, hindi lang sa regular na sports kundi maging sa para games. Giit ng Pangulo, ito ay bilang pagkilala sa husay ng mga kabataang Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, tiwala siya sa anumang matutuhunan ng mga batang atleta sa palarong pambansa ay kanila itong madadala kahit saan sila magpunta.
15: Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bitbit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapang batang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay.
10: Alam ko na gagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta.
1: Sa Mindanao naman, itinampok sa isang art gallery sa General Santos City ang mga pamanang kultura at kasaysayan sa mga Pilipino. Silipinyan sa ulat ni Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxarjan.
16: Hindi lamang sa mga museo at lumang gusali makikita ang kultura at pamana ng mga Pilipino, kundi maging sa sining at malikhaing espasyong nag-uugnay sa komunidad. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month, binuksan sa isang farm cafe sa General Santos City ang isang art gallery na layong panalimin ang pagpapahalaga ng publiko sa Filipino culture and arts. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan ng General Santos City, lalo't inisyatiba ito na nagsusulong ng local creative industry at turismo ng lungsod. Inangunahan ang grand opening nito ni Miss Universe 2011 third runner-up at tubong Jensa na si Shamsi Supsup, kasama ang kanyang pamilya at iba pang art advocates.
17: Alam ko mahirap pakahanap ng venue where you can, you know, just put up your works. So dito, you're very, very welcome. I hope that if you have that talent, I hope that you don't get discouraged. And I pray that many more people will really see and appreciate art and support art as it should be supported.
18: It's very important to appreciate the artists, all kinds of artists, because you know, walang kakulay-kulay at walang kabuhay-buhay ang Heritage Month pag walang sining.
16: Tampok sa exhibit ang iba't ibang artworks mula sa local visual artists at mga kalahok ng art workshops na nagpapakita ng mga obrang hango sa estilo ng kauna-unahang national artist ng Pilipinas na si Fernando Amorsolo, na kilala sa kanyang paintings ng rural landscapes at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
19: Ngayon gusto ko ipagpatuloy to inspire the youth around and to use the farm as an inspiration sa art.
16: Sa pamamagitan ng mga sining na ito at sama-samang pakikilahok ng komunidad, isinusulong ng pamahalaan at local advocates na patuloy na mabigyang buhay at maipasa ang ating mga pamanang sining bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Mula rito sa General Santos City para sa Integrated State Media, Harlem Perolino ng Philippine Information Agency, Soxarjan.
20: Nagkainitan sa Senado matapos magpresenta ng isang video ni Senator Amy Marcos na nagbibintang sa minorya sa planong extend ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Senator Mig Zubiri, isa itong propaganda at hiniling natanggalin sa record ng presentasyon. Inang ulat ni RR Tubise Live. RR.
21: Dayan, hindi manauga ang liderato ng Senado ngayong araw sa kabila ng mga ugong-ugong. Nagalit naman ang maraming senador dahil sa isang video na ipinalabas ni Senator Amy Marcos sa gitna ng sesyon. Sa video kasi, inakasuhan ni Marcos ang ilang mambabatas na umano'y may kinalaman sa charter change, no election scenario at term extension hanggang 2031. Pero agad itong tinutulan ni Senator Mig Zubiri na tinawag ang video na propaganda at hiniling na burahin sa records ng Senado.
27: Wala kami kinalaman dyan. Ba't dapat sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yan, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila.
21: Git ni Zubiri, hindi dapat madamay ang mga senador sa mga akusasyon sa video. Sumuporta din sa motion si Senador Tito Soto na itinangging pumayag siya o nakiisa sa anumang hakbang para amyendahan ang konstitusyon.
28: I have never been in favor of CHACHA, charter change, never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHACHA, C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHACHA, character change.
21: Mariin ding tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang video na tinawag niyang haka-haka at fake news Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, walang lugar sa Senado ang paghahasit ng intriga at disinformation.
0: These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments.
21: Tumindig din si Senator Sherwin Gatchalian at nilinaw na hindi na pag-usapan sa kanilang hanay ang CONAS, CONCON o People's Initiative. Mas nakatunumano ang mga senador sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa institusyon. Sumang-ayon din si Senador Bam Aquino na tinawag ang video na pawang kasinungalingan, fake news at misinformation lamang.
2: So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan maraming naniwala sa fake news.
21: Sinabi ni Aquino kung tinanong lang ang mga senador, malalaman umanong marami sa kanila ang hindi papayag sa charter change at no election scenario. Dayan, sa huli, tuluyan ngang binura na sa records ang video ni Senator Aimee Marcos sa kabilayan ng pagtatanggol sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Sa ngayon, nananatiling hawak ni Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Dayan?
20: Maraming salamat, RR Tubise.
4: Hollywood actress na si Anne Hathaway ibinahagi ang sanhi ng pagkakaroon ng katarata sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Samantalang may bago na bang nagpapatibok sa puso ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Narito ang ulat.
6: Matapos ang ilang buwan ng pag-ikot ng mga spekulasyon sa social media, muling napag-usapan ang umanay bagong karelasyon ni Catriona Gray. Napansin ng mga netizen na sa ilang paglabas ng Miss Universe 2018, bagamat kasama ang kanyang mga kaibigan, may isang gwapong foreigner na madalas niyang katabi. Huling naispatan si Catriona kasama ang nasabing lalaki noong Marso, kaya muling umigning ang mga haka-haka online. Pinangalanan ng ilang netizen ang lalaki bilang Douglas Charles o Douglas Nicole sa kanyang social media account. Ibinahagi kamakailan ng Hollywood actress si Anne Hathaway na nakaranas siya ng pagkabulag sa isang mata sa loob ng halos 10 taon. Sa isang interview sa The New York Times, inihayag niya ito na dulot ito ng maagang pagkakaroon ng cataract sa kanyang kaliwang mata. Naapektuhan ang kanyang paningin pero hindi na ito agad nabigyang pansin kaya humantong sa pagkailangan ng eye surgery. Anya, hindi niya namalayang ganun nakalala ang kanyang kalagayan at nakaapekto na rin ito sa kanyang pangkalahatang well-being hanggang sa matapos ang operasyon at muli siyang makakita ng mas maayos. Kamakailan din ay bumida si Anne sa The Devil Wears Prada 2. Abangan muli bukas ang aming mga entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
30: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
31: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Adjust Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang punan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Bayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radio Pilipinas. Radio Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radio Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: 5 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ipoy Mayo 26 na ho ngayon, araw ho ng Martes, ano ho? Guno sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, galaw-galaw para hindi pumanaw. At syempre sa mga nasa biyahe po naman, makiusap rin, bawal o ang ano ha, tulog-tulog sa manibela, bawal ang tikon sa kalsada. Makiusap lang si Mamang Chuper, pakigising lang ho. Pungas-pungas pa sa manibela ho yan, delikado ho yan. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Ito nga po ng Martes at welcome sa ating palatuntunan, Usama Agrikultura. Magandang umaga sa ating mga bayaning magsasakal sa matatapang ho nating mangingisda. Nataguso yan sa kanilang mga mahal sa buhay, sa akin na nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ayun, pakiusap pa rin sa mga nasa mga biyahero-biyahero natin ho. Gaya yung long drive na dire-diretso yung walang tulugan. Eh di naman ho tayong gumilid-gilid na ho. Hour nap, idlip muna ho tayo ng 15-30 minutes. Okay na ho yun. Balikan nyo manibela.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Eh, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ano ito, halamin muna natin ang maging lagi natin yung panahon. Nasaan po matinding init na may kasama ang localized thunderstorm sa malaking bahagi po ng bansa ngayong araw na ho. Sa may huyan na binabantayan po naman na isang low pressure area, labas ng ating par. Matasong chance ang maging bagyo ngayong araw daw huyan. Aso 25 hanggang halos 50 lugar po naman sa Pinas. Sinasabing posible hong makaranas pa rin ng danger level na heat index na maglalaro sa 42 degrees Celsius hanggang 46. Po sa pantihon ng Dagupan, Pangasinan, asang abot po sa pinakamataas na 46 huyan. At sa Manila, maglalaro sa 42 degrees Celsius. Paranasang init, particular po naman sa Mesayan sa Garden, sa Quezon City at sa Nia, Pasay City. Kaya limit na harapan ng tili sa labas. Inom ng maraming tubig. Sinang iwasan naman jamu na tsaka kape. Para hindi ma-dehydrate. Sige po. Diyan, alamin natin directamente sa Pagasa. Nasa linya na natin si Anzar Aurelio. Anzar, maganda maga.
13: Rancho Pilipinas.
12: Morning, Anzar.
14: Magandang umaga sa ating lahat. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan na tanbos sa Mindanao. Sa Luzon ng Visayas naman, maganda at maliwas ang panahon maliban sa isolated na mga pag-ulan. Sa panahon ng tag-init, mataas pa rin ang ating heat index na abot ng 46 degrees Celsius ngayong araw sa Tagagaraw City, Cagayan, ganyan din sa San Ildefonso, Bulacan, at sa Kabiling Tarlac. Sa Metro Manila, 41 hanggang 44 degrees Celsius. Yung low pressure area ay nanatiling sa PAR, sa loob ng PAR, sa layong more than 1,500 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay may posibilidad na maging bagyo. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Esther. Yan pang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Aldzar B. Aurelio.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula sa tanggapan ng pag-asa. Galaw-galaw pa rin di pumanaw. Isa gandang maga sa mga lahat ng ating magsasaka sa iba't ibang grupo, sa mga asosasyon, sa mga irrigators natin. Diyan o sa iba't ibang panigo naman ng ating kapuluan. Sa mga nasa biyas, sa mga motorista ho natin, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal pa rin po ang pikon sa kalsada.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Yeah, yung retrieval operation nga pala sa Gubong Gusali sa Angeles City, sa mga update lamang. Opisyal na pong tinapos ho ng Bureau of Fire Protection ang search and rescue operations kagabi. Ano ho? At lumipat na sila sa retrieval operation sa mga otoridad. Inang alas 7 kahapon, alas 7 na umaga. Matapos nawala silang direktang nakitang signs of life. Ilalim po ng Gubong 9-story building dyan po sa may barangay Balibago. Nanatili po naman sa apat ang kumpirmadong patay ng isang Malaysian national habang 17 po naman individual pa ang nawawala na patuloy po namang hinahanap. Matapos itaas sa FIPA Lime kagabi na direktarang fire out ang malaking sunog sa residential area po naman ng barangay Santa Ana at sa may party po naman ng Taguig. Okay, mula kaninang madaling araw pinutupad na po ng mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo sa petrolyo. Halaga, tumaas po ng hanggang 1.96 kada litro sa diesel, 1.60 naman sa gasolina, 1.45 po naman sa kerosene.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: At pa rin sa mga aksidente, ho, merong karambola na tuturo sa sakay sa may EDSA GMA. Okay, tatlong karambola ng kotse. Ang araw, online ng EDSA malapit sa GMA. Inaalam pa ng UCBD Traffic ang Sector 4 at ang MMDA ang sinasabing sanhipo ng mga banggaan. Sugod naman sa ospital, sinasugod ang driver ng multi-purpose vehicle. Dulot dito, yan nagka-traffic po naman sa lugar, mayali sa mga nayuping sasakyan.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
12: Tutok lamang siya pa pang maagana pa, siya pa pang kwento ng balita sa maghapon. Tayong bagong ano ngayon, Dole Secretary, ha? Tutok tayo sa ating mga headliner sa usapang agrikultura. Pero plant industry, gagamit po ng high-tech rice quality analyzer sa pagsusuri po naman sa bigas.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: National Irrigation Administration, handa na sa posibleng epekto naman ng Super El Nino.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
12: Kaya paano kalang batas para dagdagan ang suporta naman sa mga magsasakit mga isda e sinusulong dyan po naman sa kamara.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: 10 minuto na makalipas, ang alas 5 na madaling araw, sabay-sabay na napapahinga sila ito ng impina ng Radyo Pilipinas. Zone Visayas at Mindanao sa Radyo Television sa 104.3, The Capital. Yan po ang DWCI sa may Pidig, Ilocos Norte. Good morning, Mayor Gina. The WCJ po naman sa may party ho ng Cagayan. Ano ho? At po na social media platforms, magkakaligan, magkakabalitan tayo ng mga tamang impormasyon. Tuk lamang, gusto tayo hanggang alas 6 po naman ng umaga pa rin. Mga detalye ng ating balita, tabay po lamang sa mga bumper-to-bumper report. Nilay ang DA Bureau of Land Industry ng Rice Quality Analyzer para po sa mas mabilis at mas eksaktong pagsusuri sa kalidad po ng bigas sa bansa. Ang unahan ni na BPI Director Glenn Banganiban. Uy, baka naman pwede natin makausap man natin ngayon. Kay Asik Willie Ann Angsley, DNFA Administrator Larry Lacson, paglunsad ng nasabing teknolohiya na sumusukat po naman sa 14 parameters kabilang po naman ang grain quality, broken rice weight, meso kaputan ng butil, milling degree po naman ang bigas. Ayon kay BPI Director Glenn Banganiban, bahagi ito ng modernization efforts ng ahensya. Ako naman matiyak na pasado na food safety standards at nasa tamang kalidad ang mga lokal at imported po namang bigas. Inundahan ang mahigit sa 4 hanggang 5 milyong pisong rice quality analyzer ang gagamitin sa Plant Product Safety Services Division ng BPI. Puro yan, yun ding rice moisture analyzer ng DA para po naman sa karagdagang pagsusuri sa kalidad pa rin po naman ng bigas. Ayon pa rin sa DA, makakatulong ang rice quality analyzer para matiyak. Ayon po naman ang presyo ng bigas sa kalidad nito at maiwasan po naman ang misdeclarations, imported rice at maling pagpresyo sa mga pamilihan. Target naman ng BPI na bumili pa ang kalagdagang rice quality analyzer para magkaroon nito sa bawat rehiyon dito sa bansa.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Ang patupad naman ng iba't-ibang hakbang ang National Irrigation Administration, katuwang po naman ang Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino sa mga sakahan sa bansa. Bilang sa sinagawang preparasyon ng inspeksyon at assessment sa mga irrigation facility, desilting o paglilinis po naman ng mga kanal at maintenance activities. Ayon po nitong mapabutihan dali ng tubig at matiyak na sapat ang supply ng irrigasyon para sa mga magsasaka ngayon po namang taginit. Nalalakas din ng NIA ang koordinasyon sa Irrigators Associations, mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para mas maayos naman ang water management at pagkapatawad po ng water conservation measures. Kahit din po naman ng NIA ang paggamit po ng climate resilient technologies gaya po ng solar-powered irrigation systems, pagmakatulong sa pag-angkop ng mga komunidad sa posibleng matinding tagtuyot na dulot pa rin po naman ng Super El Nino.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: 23 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Agayin po naman si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Laya, Representative Laila De Lima, ng dalawang panukalang batas na layo pong dagdagan ang suporta ng pamahalaan para sa mga mangis at magsasaka, mga sektor na nanatiling kabilang sa pinakamahirap sa bansa. Ang House Bill Number 9272 na naglalayong likhain ang Department of Fisheries and Aquatic Resources bilang pangunahing policy at regulatory body para po sa sektor ng pangisdan at yabang tubig po naman sa bansa. Ngayon kay De Lima, bagamat kinikilala na ang mga hakbang ng BFAR sa ilalim po ng DA, as may bibigyan ng sapat na atensyon ang mga pangailangan ng sektor kung magkakaroon ng hiwalay na kagawaran. Ang panukalang Department of Fisheries and Aquatic Resources ag, batay po naman sa Senate Bill Number 221 ni Kiko Pangilinan. Senator Kiko yan ho. Ayon pa rin kay De Lima, apat yakin ang pamahalaan ng mga programang para sa mga magsasakat mga isda ay tunay po namang tumutugon sa kanila pong mga pangangailangan.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Mga po natin ang report, benteng bigas na katulong sa pagkapanawag ng mga bodega po naman ng National Food Authority or NFA. Mga detalye, tutok tayo kay Mary Ann Bastasa.
11: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ng programang benteng bigas meron na sa pagpapaluwag ng mga bodega ng National Food Authority o NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tuloy-tuloy ang paglalabas ng aging rice stocks dahil sa mataas na demand ngayon ng benteng bigas, lalo na kasunod ng pagtaas ng presyo ng produkto petrolyo. Paliwanag nito, maraming mamimili ang nais makatipid sa gastusin, kaya bumabawi sa murang presyo ng bigas. Sinabi din ng opisyal na posibleng mapabilis pa ang paglalabas nila ng aging rice stock sa pamagitan ng emergency milling operations sa ilalim ng energy emergency. Batay sa datos ng NFA, umaabot na sa 54,000 na metric tonelada ng aging rice stocks ang nailabas ng Food Terminal Incorporated o FTI para sa benteng bigas hanggang nitong Abril. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: 16 na minuto na makalipas, ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Makiusap lang, bawal ang tutulutun sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada ho. 16 na milyong pisong halaga naman ang tulong pinansyal mula po naman sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinamagi po naman sa apat na bayan, dyan po naman sa Camarines Sur. Mga detalye, tutok tayo kay Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa 16,988,775 pesos na tulong pinansyal ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para sa mga magsasaka sa apat na bayan sa Camarines Sur. Kabuwang 7,307 na mga magsasaka ang nakinabang, kabilang ang 598 mula sa Pasakaw, 1,333 sa San Fernando, 1,818 sa Pamplona, at 3,558 sa Minalabak. Sa ilalim ng nasabing ayuda, nakatanggap ng tig 2,325 pesos ang bawat benepisyaryo upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis bunsod ng umiiral na tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala, benteng bigas meron na program sa Bundok, Mountain Province. Arangkada na. Detalye, dakotan naman kay Donna Kawis Balio, Radyo Pilipinas, Bundok.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nailunsad ang Benteng Bigas Meron Na Program sa Provincial Plaza Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng paggunita ng Farmers and Fisherfolk Month celebration kahapon. Ito ay magkatuwang na aktibidad ng Provincial Government, National Food Authority at Department of Agriculture, kabilang sa mga benepisyaryo ang vulnerable sectors gaya ng mga senior citizen, persons with disability, low-income families at mga magsasakang rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture. Sa panayam kay Provincial Agriculturist Pedro Pinosan, sinabi niyang 400 bags na bigas ang naibenta sa halagang 20 pesos kada kilo sa kadiwa ng Pangulo. Maliban dito, nakapagbenta rin ng kanilang mga produkto ang mga lokal na magsasaka, kabilang din sa mga aktibidad sa Farmers and Fisherfolk Month Celebration sa lalawigan, ang Farmers Congress, pagkilala sa mga outstanding farmers and fisherfolk, distribusyon ng mga makinarya at orientasyon tungkol sa mga programa ng Department of Agriculture at Pamahalaang Panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bon.
15: Usapang Agrikultura.
12: Salamat, Donna Balyo, Radyo Pilipinas.

0: TA at Food Terminal Incorporated, katuwang ang TA na naglalayong magbigay ng mas abot kayang bigas at magdagdag ng bagong outlet bukod sa NFA Tabuk Warehouse upang mas madali ang pagbili at maiwasan ang mahabang pila ng mga benepisyaryo. Kasabay nito na mahagi rin ang TA ng farm equipment na nagkakahalaga ng kabuuang 4.6 million pesos para sa 21 of Farmers Association ng Lalawigan sa ilalim ng iba't ibang programa ng ahensya. Tumanggap din ang 13 corn farmers na mahigit 161,000 pesos na crop insurance indemnity mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala na mahagi naman ang BFAR ng 5,000 fingerlings para sa mga mangingisda. Kaugnay nito, nangako si Secretary Laurel Jr. sa patuloy na suporta at pagpapatupad ng kagawaran ng iba't ibang inisyatiba upang mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa Kalinga at sa Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, humingi naman ang 1.5 bilyong pisong pondo naman ng Bureau of Plant Industry ang Department of Agriculture. Timpo niya na magtayo ng 10 makabagong food safety laboratories sa ibang bako po naman ng bansa. Talayon din po nito ang magkaroon ang integrated nitrate nitrate detecting units. Masiguro naman ang kalidad at kaligtasan ng mga inaaning mga produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Andala, DA Ilocos Region. Nagkatid po naman ang libreng binhi, benting, bigas at kaliwa center sa 2026 People's Caravan sa Ordena City, Pangasinan. Italia, nandiyan po naman si Las Nihimino, Radyo Pilipinas sa yung.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkatid ng iba't ibang servisyong pa-agrikultura, Department of Agriculture, Unal Field Office 1 sa mga may ng Ordeneta City, Pangasinan sa ginanap na 2026 People's Caravan. Bitbit ang temang servisyong dalay pag-asa. Naging tampok ang pamimigay ng libreng binhi ng gulay, mga IAC materials at ang paglalapit ng kadiwa ng Pangulo kung saan itinampok ang programang benting bigas meron na para sa mas murang bilihin. Bukod sa mga ayuda at murang produkto, nagsilbi ring pagkakataon ng caravan upang direktang masagot ng DA at ang iba pang kalok na ahensya ang mga katanungan ng publiko hinggil sa mga program at servisyong maaari nilang mapakinabangan. Layunin ng malawakang aktibidad na direktang ilapit sa pintuan ng mga mamayan ang mga pangunahing servisyo ng pamahalaan at ng pribadong sektor ng mabilis at efisyente. Ang matagumpay na caravan ay pinangunahan ng National Housing Authority sa pamuno ni Regional 1 at Car Regional Manager Charita Rasay Katuwang ang pamalang lungsod ng Ordeneta sa pamuno ni Mayor Julio Paraino III na kiisa rin sa naturang programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang masigurong malawak na saklaw ng serbisyo para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, higit sa 100,000 pisong ayuda naman mula sa DA. Pinamahagi po naman sa halos 46,000 mga magsasakadyan po naman sa La Union. Mga detalye, dako tayo kay Albert Camille, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Halos 46,000 magsasaka sa La Union ang nakinabang na sa cash assistance ng Department of Agriculture, Ilocos Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAF program bilang suporta sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Batay sa pinakahuling tala ng DA Ilocos, umabot na sa 45,802 na beneficyaryong magsasaka ang nabigyan ng TIG 2,325 pesos na ayuda na may kabuang halagang 106.4 milyong piso. Kabilang sa mga pinakahuling pinagkaloban ng tulong pinansyal ang mga magsasaka mula sa bayan ng Luna, Bangar at Sudipan sa isinagawang payout noong nakaraang linggo. Pinangunahan ni DA Ilocos Field Operations Chief Analisa Ramos ang distribusyon ng ayuda kasama si La Union Agricultural Program Coordinating Officer Juanito Malaso Jr. at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng tulong sa mga benepisyaryo. Ayon sa DA, nagpapatuloy pa rin ang payout sa iba't ibang bayan sa lalawigan, kabilang ang Santol at Balawan habang nakatakda namang makatanggap ng cash assistance ngayong linggo ang mga magsasaka sa Aringay, Burgos at Santo Tomas. Inaasahan ng ahensya na makukumpleto na sa mga susunod na mga araw ang pamamahagi ng ayuda sa buong probinsya bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng iba't ibang hamon sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
2: Samantala, plano naman ng National Food Authority naman na i-auction ay isabasa po naman 1 milyong sako ng tumatandang stock ng bigas. Ibang mapalitan po naman ang mga bagong ani ang inventaryo at maiwasan po naman ang tuluyang

0: pagkasira ng mga nakaimbak na palay. Kling mapila ang mga lokal na grupo ng agrikultura sa pamahalaan na bawiin ang mas mataas na access volume yung MAB para po naman sa pork o karning baboy. Pinaglalaban ng mga lokal na hog raisers na labis nang nanaapektuhan ang kanilang kita dahil sa baha ng murang imported na karne dyan po naman sa merkado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: El Niño Task Force ng DA pinalakas ang paghahanda at suporta naman sa agrikultura sa Ilocos Region. Dali, ako tayo kay Mildred Coke at Radyo Pilipinas na yung.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinaintay ng DA Ilocos Region ang paghahanda laban sa posibleng masamang epekto ng El Niño sa sektor ng agrikultura. Sa pangungunan ng DA Field Operations Group at El Niño Task Force, tiniyak ang kahandaan ng iba't ibang programa at ayuda para sa mga magsasaka at livestock raisers sa rehiyon. Ayon kina Regional Executive Director Fidel Libao, RTD for Operations Dennis Taktak at Field Operations Division Chief Annalisa Rosario, nakalaan na ang 5,000 kilo ng bini ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong magsasaka. May nakahanda rin suporta para sa mga nag-aalaga ng hayop, kabilang ang mga bitamina at gamot laban sa heat stress at peste na dulot ng matinding init ng panahon. Upang matugunan naman ang kakulangan sa tubig, mamamahagi ang DA na mahigit 250 pump and engine sets at magtatayo ng 19 na bagong solar-powered irrigation systems habang 5 pa ang isasaayos. Mahigpit na rin nakikipag-ugnayan ng DA sa NIA para sa maayos na schedule ng patubig at wastong planting schedule ng mga magsasaka. Kasabay nito, magsasagawa rin ng ahensya ng malawakang information drive kaugnay ng El Niño at nanawagan sa mga magsasaka na agad iulat sa Agriculture Office ang anumang senyales ng matinding tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, information karaban po naman ng DA Bicol, binuhay ang pag-asa ng mga magsasaka. Amin natin ang kompletong detalye, nandiyan po naman sa Erin Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ng information caravan ang Department of Agriculture DA Bicol sa mahigit na 100 magsasaka mula sa 15 kooperatiba at asosasyon. Ginanap ito noong Mayo 14, presenting taon sa Rice Training and Convention Center, DA Bicol Compound, Pirica Marina Sur. Tinalakay sa caravan ang mga programa at serbisyo ng DA Bicol tulad ng Rice Crop Manager, Drone for Rice Project at loan programs para sa mga magsasaka. Binigyan din ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, Regional Technical Director for Operations, ang kahalagahan ng tamang impormasyon para sa mga magsasaka. Ayon kay Lobelia P. Guarin, Hepe ng RAFIS, layunin ng caravan na ilapit sa mga magsasaka ang mga lehitimong impormasyon sa gitna ng mga lumalaganap na fake news. Dumalo rin sa aktibidad si Earl Vincent Vegas, OIC Chief ng Field Operations Division, na naghikayat sa mga magsasaka na magkaroon pa o kaya magkaisa para sa pag-abot ng masarig na agrikultura as in may uswag na Bicolandia. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Ikol pa rin tayo, ho, presidential assistance para po naman sa mahigit sa 3,000 magsak naman sa Bula, Kamsur, Parangkada na. Dali, nandiyan po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang distribusyon ng Department of Agriculture o DA Bicol ng ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk para sa kabuuang 3,665 na magsasaka sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 2,325 pesos kung saan kabilang dito ang mga magsasaka ng palay at mais na rehestrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Umabot naman sa kabuuang 8.5 million pesos ang pondong inilaan para sa naturang programa para sa mga magsasaka ng bula. Maaari nila itong gamitin sa pagbili ng farm inputs, krudo at iba pang pangangailangan sa pagsasaka upang makatulong sa kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Catanduanes, particular dyan si May Pandan Catanduanes, sa Rabago, Alcantara, Renciana, Gado Family, gandang morning ho rin, ho. Isamantala, nagbabala naman ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na maaaring magmahal ang produksyon po ng pagkain kapag ipatutupad ng bagong panuntunan ng Department of Health. Ano kaya yon? Iulat po ng mga lokal industry naman ng aquaculture na marami ring fish pond growers ang nahirapan at nalulugi na rin dahil sa mataas na presyo ng commercial feeds at kakulangan po naman sa mga makabagong teknolohiya. Mantala, nakikita po ng Department of Agriculture ang mga bagong kagamitan tulad po ng 4 milyong rice quality analyzer mula po naman sa China, 1 milyong moisture analyzer mula naman sa Germany. Ayunin po nito ang gamitin nito ng Bureau of Plant Industry upang magkaroon ang siyentipikong ebidensya po laban sa mga nagtitinda ng hinalong bigas, rice adulteration na tinatawag, aling etiketa, yung mislabeling, di ba pang mapanlokong gawain po naman sa merkado. Shoutout pa rin sa dyan sa mga nakatutok sa atin sa East Avenue Medical Center, Pilar de la Rosa, okay, and then kay Vice President of PhilHealth, sa Kayan de Oro, happy listening din. Sa Kading family, katutok din po naman sa atin, marami pong salamat. Good morning kay Ma'am Pia, Tutsak, sa Concepcion Tarlac, at Rhea, good morning din po sa inyo riyan. Babalik po kami, sandali po lang, ilan munang mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
8: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
9: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
8: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
8: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang kay Direk Romel Peneza ng Kapuso. Kamusta ka na ho? Then kay Doc Manuel Gaday, Doc Gian Robregado, at Imed Gabangayan, Osmag. Ganun din pagbati natin sa mga Batang Pio, 79 Bunch. Tapos, kila Ate Mel, kila Ate Nina Kagatan, sa nakihirian. Nagtutok sa atin sa mga patria ng Tarlac, dyan po naman sa Del Rosario, Badua Family, Dimini. Ang umaga po sa inyo riyan. Ganon din sa yung Red Ink family na nakatutok sa atin dyan sa may party ho naman ng Africa. Papua New Guinea, kamusta ka na dyan, Sir Mike Cervantes? Good morning din kay Prexy CEO, Red Ira Ink family, kamusta na po kayo dyan? Galaw-galaw para hindi pumaraw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Naglatag po naman ang palasyo ng Malacanang ng mga agarang hakbang upang masugpo. Epekto naman ng agricultural moisture stress o matinding tuyot sa naranasan po naman sa lupa. Artikular po naman dyan sa Davao Region. Naglahan po ang gobyerno ng punto sa ilalim po ng minamungkahing 2026 national budget. Para po sa cloud seeding operations, pamamahagin ng drought resistant seeds at rehabilitasyon ng mga irigasyon. Pagdadong kanayunan dyan pa rin po naman sa Mindanao. Mga magsasaka naman sa Dolores Eastern Samar, po ng ayuda mula po naman sa tanggapan ng Pangulo. Hindi na detalye, nandiyan po si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang mga magsasaka sa bayan ng Dolores Eastern Samar sa isinagawang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program Payout Caravan na ginanap sa Dolores Central Elementary School, Dolores National High School at Dolores Gym. Layunin ng programa na magbigay ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryong magsasaka bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang tulong at serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Dumalo sa aktibidad sina Eastern Samarlon District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzalez, Dolores Mayor Zaldi Carpeso, Board Member Irvin Pormida, OPAS Chief Virgilio Capon at mga konsehal ng bayan. Nakiisa rin ang Office of the Municipal Agricultural Services. Ayon sa Municipal Information Office ng Dolores, bahagi ang programa ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno upang mapalakas ang sektor ng agrikultura na itinuturing na mahalagang pundasyon ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan sa mga ahensya, opisyal at volunteers na naging katuwang upang maisakatuparan ang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Tambay lang sa ating mga kaugnayan this morning. Habang tayo pahabol na report of Bending Bigas Meron na program. Formal ang nilusad po naman si Ginabatan Albay. Detalye, nandiyan po naman si Jem Valorte, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na may sapat, ligtas at abot-kayang supply ng bigas ang lalawigan ng Albay, lalong-lalo na sa mga apektadong komunidad dahil sa patuloy ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Formal nang inilunsad sa bayan ng Ginabatan Albay ang Benteng Bigas Meron na program. Ayon kay Mayor Angema Onhoco, kasabay rin sa naturang aktibidad sa isinasagawang kadiwa ng Pangulo upang makapaghando ng murang gulay at iba pang produkto sa publiko. Samantala, malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan ng Ginabatan sa lahat ng mga kauni at national government agencies na nakisa sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Tulong naman sa confirmer na nasiwi po matapos mawalan ho ng malay habang nasa pay outside para sa ayuda sa Agayan. Tiniyak po ng DSWD. Alamin natin ang detalye. Sa emergency sa lukong Radyo Pilipinas, Tugigraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagkaloob na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 para sa gastusin sa burol at libing ng senior citizen mula Amulong, Cagayan na nasawi sa pay outside bago pa man matanggap ang cash assistance mula sa ahensya. Mayo 22 nang sinimulan ang distribusyon ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng DSWD sa mga magsasaka ng mais sa probinsya na apektado ng dry spell. Kabilang sa mga benepisyaryo si Wilson Corpuz ng Barangay Angkiray na bigo nang makuha pa ang ayuda makaraang mahimatay na nagdulot ng kanyang pagkasawi. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, ipinagbigay alam ni Regional Director Lucia Alan na naipasa kamay na sa kapatid ni Corpuz ang 20,000 pesos na tulong pinansyal ng personal na bumisita rito at ipaabot ang pagkikiramay ng DSWD. Maliban dito, ang ahensya na rin ang aako sa gastusin para sa funeral services ni Corpuz. Hindi na rin aniya maibibigay ang 10,125 pesos na ECT cash assistance para rito, lalo pat nag-iisa lamang at walang pamilya ang biktima. Samantala, aasahan naman ang pulong sa pagitan ni RD Alan at Governor Edgar Aglipay upang mailatag ang estrategiya para maayos na maisagawa ang distribusyon at maiwasan ang kaparehong pangyayari. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayon po may maroon tayong makakaugnayan. Alam mo ninyo, yung pagtaas ng presyo ng krudo ay talaga nagdudulot to ng mataas na gastusin po naman sa transportasyon. Maging sa operasyon po para sa mga magsakay ng abaka. Ay ayon po naman sa Pilpida, ito ay resulta po sa pagbaba ng supply at nagbabanta sa kompetisyon at ng industriya sa pandigdigang merkado. Ano yung mga pangunahing epekto nito? Yan ang ating alamin. Kasama natin si Sir Arnold Dali Atienza, Executive Director, Philippine Fiber Industry Development Authority ng Department of Agriculture. Arnold, magandang umaga sa iyo. Welcome muli sa Usap Agrikultura. Si Kahiro po ito. Kamusta ka na, Sir Arnold Dali?
14: Magandang umaga, Boss Hero, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo.
0: Naman natin talaga may mga domino effect yung pagtaas po ng presyo ng produkto krudo, no? Ano na sa dito sa Pilpida, apektado po yung transportasyon, yung operasyon para sa mga magsaka ng ating abaka. Sinasabi nga maraming lugar po talaga na apektuhan po dyan. Unahin muna natin, ano ba yung mga naapektuhan? Yung gastusin, yung pagbaba ng produksyon, yung maapektado ng reyon, kamusta sila?
14: Alam niyo po, totoo lang, napakarami pong nagiging problema ng ating mga farmers dahil po, una, sa gera. Pakalawa po, yung pagtaas ng krudo, ay talaga masakit po yan para sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga farmers ng abaka. Alam naman natin, sila po ang pinaka, masasabi natin, pinakamahirap na farmers sa Pilipinas. Of course, pagdating po sa presyo, hindi naman po nagbago yung binibili sa kanila. Subalit, alam naman natin, dahil nagtataas ang presyo ng krudo, yung mga bilihin natin ay tumataas din. Kaya po ang nakikita ko lang po, no, tanging solusyon eh, bigyan natin sila ng mas magandang kikitain. Kaya po, in fact, I have ordered already all regional offices na lahat po eh, dapat eh, magturo ng value adding sa lalong madaling panahon. At talagang itinutulak po natin, eh, gumawa sila ng mga school bags na lang po muna tayo. Bakit? Dahil alam naman natin, marami po sa ating mga LGU, eh, bumibili naman ng mga school bags, lalo na pag magpapasokan. Of course, kakasummer pa lang. Pero alam natin, sadali na lang po, eh, magpapasokan na uli. Kaya sana po, marami sa ating mga, ang tinuturuan po natin, hindi po farmer, yung mga asawa ng farmer po, tinarget natin. Bakit? Para po kaysa naman nagkaya-chichismisan sa kalye, eh, gumawa na lamang sila ng mga school bags na pwede natin ipamigay sa mga estudyante natin.
0: Okay. Yung mga epekto nito at kita sa supply ng bansa, siyempre bagsak yung export revenue natin, bumagsak daw po na higit sa 60% yung kita ng bansa sa export ng baka fiber dahil po sa mahal po ng freight cost, ano ho, at yung mga bayad sa barko na yan. Nandun din daw po yung kakulangan sa manggagawa, mas binipili daw ng ilang magsasaka na iwanan yung industry at maghanap po ng ibang trabaho dahil sa lead nga ho ng inuwing kita matapos sa ibawas ang gastos po naman sa krudo.
14: Na kaya nga po ginagawa natin para mas mabigyan ng solusyon yan, eh turuan sila na hindi po dapat hibla lamang ang ini-export natin. Dapat ang export natin ay finished products. Kaya po, ulitin ko po, no? Talagang massive training po ang ginagawa natin ngayon sa iba't ibang mga locality na gumawa ng mga bag. Alam niyo po, nagturo kami ng paggawa ng bag. Lalo po sa Katanduan, doon po kami nag-test eh. Oh. In 2 days, you can create a bag, which means you can earn at least sa isang bag, eh, sabihin natin, 1,000, 2,000, pwedeng ibenta. Kesa po, hibla ang gagawin nila, eh, mas malaki kikitain nila sa paggawa po ng mga bag na kung saan pwede naman hingin ng tulong sa ating mga mayors, mga governors, congressmen, na sila na ang bumili. Dahil alam naman natin, taon-taon bumibili sila para pamigay sa mga estudyante. Alam niyo po yun, di ba? Yung mga school bags yung binibili yan. Sabi ko nga sa marami, eh huwag na po bilhin sa China, bilhin na sa mga farmers nila. At alam naman natin, meron po nga tinatawag nating programa sa Ipsaka kung saan pwede mong bilhin sa farmer ang kanilang mga okay production.
0: Director, paano ho naapektuhan? Ano ho, siguro may tanong ko lang ito, no? Ano ho naapektuhan ng krudo ang presyo ng mga pataba at abono para sa abaka?
14: Medyo ma-choppy po, no? Pero
0: ulitin ko lamang po yung tanong natin. Ano, ano po naaapektuhan ng krudo yung presyo sa mga pataba at abono para sa abaka?
14: Medyo choppy po. Hindi ko naintindihan. So, pasensya na po, no?
0: Yung krudo, di ba mataas po yung presyo ng krudo natin?
14: Yes.
0: Paano naapektuhan yung mga pataba at yung mga abono ginagamit natin para sa abaka?
14: Alam niyo po, eh, talagang apektado po lahat. Hindi lang po baka farmer. Lahat po tayo apektado sa pagtaas ng krudo. Of course, pagdating po sa mechanization, hindi naman po ganun kalaki. Pero lahat ng mga napagbigyan natin ng mga makina, sa pool po yan, tinatamaan po yan talaga. Of course, kailangan natin gawa ng paraan para matulungan yung mga farmers natin. Of course, ang mechanized po ay napakaliit na porsyento lamang. Kaya lang, ulitin ko, kailangan pa rin natin mag-mechanize because mas maganda ang hibla pag-mechanized. And at the same time, of course, ito, dumaan tayo sa hirap dahil nga may gera. Yung mga mechanized po talagang hirap din po, no? Kaya we are forcing them, we are pushing for all these farmers na value added ang produktong ilalabas nila. Dahil po, kung value added yan, kahit na mechanized, kahit na mahal ang krudo, ang punto naman ay kikitain nila ay mas
0: okay. Director Ali, alam natin meron pa yung problema sa presyo ng produktong petrolyo sa pandigdigang merkado. Ano? Andiyan eh, ramdam nyo na yan. Pero paano pa? Dagdagan pa natin yung medyo sakripisyo ng konti. May magaganap pa, may kalamidad na nangyayari. At pagkatapos yung inaabangan nating El Nino, kaya yung bagyo naman, magsasabay-sabay ho yan.
14: Tama po yun. Maganda lang po sa abaka naman eh, kahit na mag-El Nino, mag-La Nina, eh yan po ay nasa lugar na kusa na talagang sanay sa bagyo. kasi gilid po ng mga bundok yan na alam natin, ha? Ang baka po ay tumutubo yan sa mga lugar kung saan hindi po masyadong maaraw. Dahil pag maaraw, lumiliit po yan eh. Kaya nandun po siya sa eastern border ng Pilipinas. Ako po, masasabi lang, mas takot po ako sa bagyo kaysa sa init kung abaka ang pinag-uusapan. Bakit? Dahil po, nasa gilid yan ng mga bundok, nakatago sa araw, kung saan doon po yan talagang masasabi natin, no? mas lumalaki siya sa mga lugar na yun. Mas takot po ako sa bagyo dahil pag bumabagyo, bumabagsak. Although, of course, I keep on saying this, we are lucky that we have abaca in the Philippines because it is the most sustainable plant in the planet. Pag bumagyo, ang kailangan lang po, i-harvest natin.
0: Paano yung ganitong sitwasyon, Director? Ano, dahil nga sa mahal po yung krudo para sa mga biyahe, ang ginagawa naman ng mga middleman, yung pambili nila ng abaca mula sa mga magsasaka sa farm gate price, binababaan para bawiin yung kanilang mataas na gasa sa diesel. Ganun, nagkakaroon ng baratan eh.
14: Totoo po yun. Totoo po yun. Nangyayari po yan. Kaya po, alam mo yun, sa akin po, talagang ayoko sana na nag-i-export tayo ng raw material. Dahil ang dapat ini-export natin, finished products. But 2 weeks ago, if I'm not mistaken, ito po ay pinirmahan ko isa sa mga kontrata. Kasama po ang ating Secretary Kiko G. Laurel, na meron po tayo agreement with the Indonesian group na kung saan, yes, raw material ang ilalabas natin, pero we will price it at 200 pesos per kilo. Which means if a farmer can produce 10 kilos a day, he can actually earn 2,000 pesos a day.
0: Okay po, okay po. Siguro huling tanong ko na lamang, kaprasong sagot lang siguro, may epekto ba itong krisis sa krudo natin sa kalidad? Pag-uusapan na yung quality grade, hibla ng abaka po produce natin, naapektuhan ba?
14: Alam niyo po, inaswerte natin, sa hirap po, sa dami ng dumadaan ng problema, yes, we are affected. Buwabagsak po ang production supposedly. However, again, kailangan po dito pagtulungan-tulungan natin eh.
0: Sige po. Director Ali, sir, maraming salamat muli sa aking abalang ginawa sa iyo. Alako, naabala ko sumba mo, naabala ko breakfast mo. Maraming salamat sa pagkakataon. Hanggang sa muli, mag-augnayan po tayo. Ingat na lamang, Director Ali.
14: Ay, sige po, Boss Hero. At asahan niyo po, kahit kailan, nandito lang tayo. And gusto ko lang po masabi sa ating mga farmers, makipagtulungan po sa PhilFIDA dahil may mga programa tayo na kung saan makakatulong sa kanilang pamilya, at sa kanilang hanap buhay. At asahan po nila lahat po ng mga empleyado ng PhilFIDA willing pong sumuporta sa kanila dahil yun po ang kailangan natin, pagtutulungan. At sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo.
0: Ipo, Director Ali, maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you, sir. Mabuhay ka. Thank you.
14: Yes, sir.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Maraming salamat, Director Ali at Chansa ng PhilFIDA. At ako na po sa ating agritorial, editorial.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alam ho ninyo, yung agrikultura ang sikmura ng bansa. Ngunit sa tuwing nagpakaroon ho ng bagyong politikal dyan sa Maynila, yung mga nasa laylayan, mga magsasakit manging isda, ang lagi hong unang nalulunod sa pinsala. Yun ho yung malinaw na mensahe sa likod po ng mga huling balasahan, yung shake-up sa pamunuan po naman ng Senado. Sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, mga upuan ng mga komite, isang malaking dagok ang tumama sa sektor po sa matagal lang humihingi po naman ng saklolo. Isang konkretong epekto nito ay ang biglang pagkansila sa naka-schedule sana pagdinig po ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Ang mga magsasaka mula po sa iba't ibang probinsya tulad po ng Benguet na naglagbay pa na patungo Maynila, umuwing bigo at luhaan. Isinakrapisyo nila ang kanilang oras sa pagtatinim at pag-aani, nag-ayos ng in-schedule ng pamilya at gumastos pa para sa pamasahe sa pag-asang sa wakas, maririnig na po mga mababatas yung kanilang boses. O sa sumisilip na presyo ng abono, krudo at talamak ni smuggling, ngunit sa isang iglap, pinalitan nito na sila ng abiso ng kanselasyon ay sideways po naman sa kapangyarihan. Hindi ho matatawaran ang pagkakadismaya ng mga anito ng mga magsasaka. Ang inilalarawan nilang bagong bababang antas kawalan na pakialam ay sumasalamin sa malalim na lamat sa isang sistema. Abang-abala po naman yung mga senador sa pagguhit po ng bagong aliyansa at pag-agawan sa mga pangyayariang komite. Mga panukalang batas para sa reforma sa agrikultura rin muli hong natambak at naisantabi. Hindi marunong mag-antay ang gutom. Ang krisis sa pagkain, ang pasanin ng mga lokal na producer, hindi pwedeng ipospon gaya ng mga hining sa Senado. Panibagong delay na dala po ng balasang ito ay hindi lamang isyong administratibo. Po ay pagkakantala sa justisya. Ito ang kailangan po na mga nagpapakain po naman dito sa ating bansa. Pusin na ang sarswela ng kapangyarihan at harapin ang tunay na krisis ng bansa. Panibagong delay sa agrikultura, hindi lamang po kababayaan kundi tahas ang pagtalikod. Mga nagpapakain po sa atin. Kailangan ng mga masasakang agarang aksyon. Hindi na mga politikong abala sa pag-aagawa ng upuan. Justisya sa sektor ng agrikultura ang dapat mangyababaw ngayon na walang anumang kondisyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Muli po ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at matatapang nating mga ngisda. Saludo pa rin po kami sa inyo rin. Ano? Tiyaga lang. Ang kapit lang. Na kaming oras, maraming salamat sa mga nakasama natin Luzon, Visayas at Mindanao sa tangipil na ng Radyo Pilipinas, Television, 4.3 The Capital, WCICP de Ilocos Norte, sa DWCJ, sa mga pati ng Cagayan. Po ng social media platforms, thank you. Sa ngalan nila Roger, Jamari Alvin, Roban Jubel, pari po natin sila Nida sa San Jamad, Jamari Silasa, Marisol Julius Camille, Rona. Sa ngalan po nila Julius Gonzalez, Kisumati Rambulo, Hero Ilustrero Brigado, nagihiwan, namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, wag ko tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
18: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
19: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
17: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
18: ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayanero. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Japan ngayong araw para sa kanyang state visit. Mga usapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ng Pangulo at ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
4: Headlines.
3: Pamahalaan patuloy sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila.
4: Headlines.
3: Panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad ngayong araw. Pamahalaan patuloy ang mga hakbangin upang maibsan ang epekto nito sa mga mamamayan.
4: Headlines.
3: Precautionary whole departure order kay Senator Marcoleta, hiniling na rin sa Sandigan Bayan.
4: Headlines.
3: Korte Suprema binasura ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, May 26, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paalis ng bansa mamayang tanghali para sa 4 na araw na state visit sa Japan. Mangusapin sa iba't ibang larangan, matatalakay ni na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Bago mag-alauna ng hapon, ang inaasahang pagtulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos patungon Japan para sa state visit mula ngayong araw hanggang Mayo 29. Inaasahang puno ang magiging schedule ni na Pangulong Marcos at ng unang ginang kabilang na dito ang Philcom event, pakikipagkita sa Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace para sa welcome ceremony at state call. Kasama din sa magiging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na dito ay nasama pag-uusapan ng tungkol sa Philippines-Japan cooperation. Partikular na dito ang may kinalaman sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Nakaschedule rin ang Pangulo na makapagpulong sa iba't ibang Japanese business groups. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon kontra baha sa Metro Manila. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-modernize sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ayon sa Pangulo, ina-upgrade ang floodgates, trash rakes, generator sets, detention ponds at pump chambers upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig baha lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang pagbaha sa Espanya Boulevard, Rizal Avenue, Maria Clara Street at ilang bahagi ng Quezon City. Layunin din ang proyekto na mabawasan ang abala at panganib na dulot ng pagbaha sa mga residente, motorista, commuter at mga negosyo sa apektadong lugar. Bahagi ito ng offline kontrabaha ng pamahalaan kasama ang rehabilitation ng mga estero at pagpapalakas ng solid waste management sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Kiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mahigit sa 2,100 families na naapektuhan ng malaking sunog sa Parola, Maynila sa kanyang pagbisita sa Delpan Sports Complex at Delpan Evacuation Center. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, iba't ibang ahensya ng gobyerno at pamahalang lungsod ng Maynila, pinamahagi ang hygiene kits at family cooking kits, mga flood o food packs. Sinabi ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang pamamahagi ng pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga residenteng na apektuhan ng sunog. Anya, hindi pababayaan ang mga biktima habang unti-unti silang bumabangon at bumabalik sa normal na pamumuhay matapos ang insidente.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Samantala, kasunod naman ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nangyaring sunog sa Parola, Maynila. Nagatid ang pamahalaan ng mahigit sa 5.5 million pesos na halaga ng tulong para sa mga residenteng na apekto ng sunog sa Parola, Maynila. Namahagi rin ng tig 10,000 financial assistance para sa bawat pamilya. Ang Department of Social Welfare and Development naglandi ng halagang 30,000 pesos ang National Housing Authority para sa bawat pamilya bilang tulong sa muling pagpapatuyo ng kanilang mga nasirang tahanan. Nagbigay na rin ng tulong pinansyal ang Office of the President ng tig 5,000 piso sa lahat ng pamilyang biktima ng sunog.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Sa iba pang mga balita, ipatutupad ngayong araw ng Martes, Mayo 26, ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tumaas ng 1 peso 96 centavos kada litro ang diesel, 1 peso and 50 o 60 centavos naman para sa gasolina at 1 peso 45 centavos kada litro ng kerosene. Dulot ito ng maigpit na supply sa global oil market at posibleng paglipat ng ilang oil supply mula Asia patungo sa ibang rehiyon dahil sa pagbawas ng produksyon sa Europa. Dahil sa sunod-sunod na oil price adjustment, umabot na sa net increase na 48 pesos 12 centavos kada litro ang gasolina mula ng simula ng taon, 44 pesos 84 centavos naman sa diesel at 39 pesos and 5 centavos sa kerosene. Samantala, sinabi rin ng DOE na nasa 44.82 days ang kabuang fuel inventory ng bansa, bahagyang mas mababa kumpara sa 45.33 days na supply noong nakaraang linggo.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga motorista sa bansa. Layunin itong makatulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo ng programa, ang mga driver ng public utility vehicles o PUVs, Transport Network Vehicle System o TNVS drivers, delivery riders at iba pang sektor na umasa sa araw-araw na paggamit ng gasolina at diesel para sa kanilang hanap buhay. Samantala, iniulat din ng DOE, regular silang naglalabas ng updated na listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng fuel discounts. Kabilang dito mga establishmentong may discount days, loyalty programs at iba't ibang promos para sa mga motorista. Inihikayat din ang ahensyang publiko na samantalahin ang mga diskwentong iniaalok ng mga participating gas stations upang makatipid sa gastusin sa krudo. Bahagi ito ng patuloy na akbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa transport sector.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Magsasagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang ng special payout ng cash relief assistance mula Mayo 26 hanggang 29 para sa karagdagang beneficiaryo at mga hindi pa nakaka-claim ng tulong pinansyal, kabilang sa mga makakatanggap ng cash assistance sa mga tricycle at jeepney drivers, gayon din ang mga delivery drivers sa ilalim ng private delivery service o PEMEDES na hindi pa nakakatanggap ng kanilang 5,000 pesos.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Para naman sa mga delivery drivers sa National Capital Region o NCR at Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update, gaganapin ang payout sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ng DSWD na maghinay-hinay ang mga benepisyaryo kaugnay ng o maghintay-hintay lamang ang mga benepisyaryo ng opisyal na abiso mula sa kanilang kumpanya kung kailan ang eksaktong araw at oras ng kanilang payout schedule. Samantala, para naman sa mga tricycle at jeepney driver ng NCR, nakadepende ang payout venue sa itatalagang payout site ng kanilang mga local government unit o LGU simula alas 7 ng umaga. Inikayat ng mga benepisyaryo na hintayin ang anunsyo ng kanilang LGU para sa kanilang schedule at lugar ng payout. Nagpapaalala rin ang DSWD sa publiko na huwag pumunta sa payout venue kung wala pang natatanggap na opisyal na abiso mula sa kumpanya o sa LGU upang maiwasan ang siksikan, mahabang pila at abala sa biyahe.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ngayon ng Department of Energy at ng Department of Agriculture ang posibleng pagtutulungan para magamit ang indigenous coal ng bansa sa lokal na produksyon ng fertilizer at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Sa sinagawang coordination meeting ng dalawang ahensya, tinalakay ang mga posibleng hakbang upang masuporta ng pagtatayo ng coal to urea processing facility sa bansa. Kabilang dito, ang pag-aaral sa mga angkop na uri ng coal resources at mga posibleng lugar para sa magiging pasilidad. Ayon pa sa DOE, may potensyal na magamit maging ang lower grade coal upang makatulong sa pagpapatatag ng supply ng fertilizer sa bansa. Layunin din itong mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fertilizer products. Ayon sa Department of Energy, makakatulong ito sa sinusulong na pangmatagalang energy security at food security ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinawi ni Senator Ivy Marcos ang pinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado kaugnay ng umano'y charter change o CHACHA na may kaugnayan sa halalan ng taong 2028. Naglalaman ang naturang video ng mga aligasyon laban sa ilang senador na umano'y nagsusulong ng CHACHA upang hindi matuloy ang eleksyon sa taong 2028. Agad namang umani ng pagtutol mula sa minority bloc ang presentation at tinawag itong fake news at malisyoso. Sa kabila nito, muling narawagan si Amy Marcos na tiyaking matutuloy ang halalan sa 2028 at walang magaganap na term extension. Sinangayuna naman ito ni Senator Juan Miguel Zubiri at sinabing nagkakaisa ang Senado sa pagsasagawa ng eleksyon sa 2028.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Minority senators pinalagan ang alegasyon na con-ass plot ni Senator Amy Marcos mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asunjon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinawag na fake news at propaganda ng minority senators ang video presentation na pinakita ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kahapon. Ang video presentation ay may kaugnayan sa sinasabi ni Senadora Amy na planong pagsusulong umano ng Constitutional Assembly o CONAS sa layuning magpatupad ng term extension o no election scenario sa 2028. Tinawag ni Senador Juan Miguel Zubiri na unparliamentary at labag sa rules ng Senado ang video presentation ng Senadora dahil gumamit ito ng mga salitang foul laban sa ibang senador. Dahil dito, nagmosyon si Zubiri na strike out o alisin sa record ng Senado ang video presentation. Inalmahan rin ni Zubiri ang pagbanggit ni Marcos sa 11 na senador na bahagi ng minority bloc at pagbansag sa kanila na Bulaga 11. Mariin ring pinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang akusasyong pinagmitingan nila ni House Speaker Boji D ang tungkol sa Chacha. Nilinaw ni Soto na nabanggit ito sa kanya ni D sa isang pagtitipon kasama ang ilang kaibigan pero hindi naman siya sumang-ayon dito at hindi niya rin ito binanggit sa sino mang kapwa nila senador. Si Senator Raffy Tulfo naman, tinawag na haw shaw o peke ang naturang video. Habang pinunto naman ni Senator Erwin Tulfo na sana ay fact o evidence-based ang naturang video. Samantala, binigyang diin naman ni Senator Kiko Pangilinan na dating chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments na hindi nagkaroon ng pagdinig ang kanilang komite tungkol sa Chacha o charter change kaya haka-haka lang anya ang pahayag ni Senadora Amy. Sa huli, minawi rin ni Senadora Amy ang video kaya hindi na ito napasama sa official record sa sesyon ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Grupo ng mga negosyante narawagan na may balik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Narawagan ang Makati Business Club o MBC sa mga senador na ibalik ang kredibilidad at integridad ng Senado. Ayon sa MBC, nasaksihan ng publiko ang hindi pangkaraniwang drama at kaguluhan na umano'y sumira sa imahe at tiwala ng mamamayan sa Senado bilang institusyon. Kasunod ito ng umano'y kaguluhan at kontrobersyang bumalot sa liderato ng mataas na kabulangan noong May 11 at ang pag-upo ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinaalala rin ng grupo sa mga senador na sila ay inihalal upang maglingkod sa taong bayan at hindi para isulong ang pansarili o pampolitikang interes. Binigyan din ng MBC na malaki ang papel na ginagampanan ng Senate President bilang leader at mukha ng Senado, lalo na sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko. Dahil dito hinimok ng grupo ang mga senador na pairali ng konstitusyon, protektahan ang integridad ng Senado at unahin ang pambansang interes sa gitna ng mga usaping pampolitika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy pa mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Muling tiniyak ng Malacanang ang paninindigan nito sa pagsunod sa rule of law at due process kaugnay ng mga legal na usapin na kinakarap ng ilang matataas na personalidad sa pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa Hulyo 6. Kaya hindi na mga usapin, kaugnay naman ang international warrants of arrest. Binigyan din ni Undersecretary Castro na walang magagalap na pre-judgment mula sa Pangulo at sa Palasyo at dapat anyang mailahad ng buo ang lahat ng ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment trial.
6: Malacanang, ang Palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanila.
5: Samantala, kaugnay naman ang ulat mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa posibilidad ng karagdagang warrants of arrest mula sa International Criminal Court o ICC na may kaugnayan sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan ito dahil may iba pang tinuturing na co-perpetrators sa kaso. Sinabi niya na susundin ng pamahalaan ang anumang direktiba ng Department of Justice at itiyaking hindi malalabag ang umiiral na mga patakaran sa pagpapatupad ng anumang operasyon.
6: Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pong co-perpetrator. Pero sa ngayon ay wala pong na ibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung anuman ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang papatupad.
5: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Precautionary hold departure order kay Senator Marcoleta. Hiniling na rin sa Sandigan Bayan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hiniling na rin ang Office of the Ombudsman ang pag-i-issue ng precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating QC Representative Michael Defensor, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ito'y kaugnay ng complaint affidavit na inihain ng Luzon Field Investigation Bureau ng Ombudsman na humihiling na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta, Defensor Espiritu at Viray na nag-ugat sa kabuang 75 milyong cash donations na natanggap umano ng senador mula sa kanyang mga correspondents noong Enero ng 2025. Nairapol na ang aplikasyon sa Sandigan Bayan 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Pahimna. Inaasahan naman magsasagawa ng ex-party hearing ang Antigraft Court para iharap ng mga investigador ang mga dokumento at testimonya na sumusuporta sa kanilang aplikasyon. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa posibleng pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant na nilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa botong 9-5-1, sinabi ng Korte Suprema na walang sapat na batayan upang pagbigyan ng kahilingan ng senador. Ayon pa sa Korte, kinakailangang mapatunayan ng aplikante na may malinaw na karapatang dapat protektahan at may agarang panganib na hindi na may babalik na pinsala. Binigyan din ng Korte Suprema na nabigo si De La Rosa na magpakita ng matibay na ebidensya upang

0: Suportahan ang kanyang kahilingan para sa TRO. Napansin din ang hukuman ng ilang alegasyon sa kanyang mosyon ay nakabantay lamang sa hindi beripikadong ulat at pahayag. Samantala, sa hiwalay naman na opinyon ni Associate Justice Benjamin Kagiwa, sinabi nitong hindi dapat gamitin ang hukuman upang protektahan ang sinumang opisyal na naharap sa mabigat na alegasyon at inaasahang managot sa ilalim ng batas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na apat na taon. Kasinungalingan ayon sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinagulaan na ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Paulo Duterte na umano'y zero budget ang Davao City sa nakalipas na apat na taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na base sa mismong record ng Department of Budget and Management, bilyong pisong pondo ang inilaan ng national government para sa Davao City mula taong 2023 hanggang 2026. Ayon kay Castro, umabot sa hindi bababa sa 7.8 billion pesos ang national government support para sa Davao City, kabilang na ang national tax allotment, special shares, fire code fees, at iba't ibang infrastructure at development projects. Ilan lamang sa mga proyektong pinondohan ang farm-to-market roads, health facilities, basic education facilities, DPWH infrastructure projects, at ang Davao Public Transport Modernization Project. Kugnay naman sa flood control projects sa Davao City, sinabi ni Castro na mismong ang mambabatas na ang umami na mayroong 51 billion pesos na inilaan para dito. Pero ayon sa opisyal na nanatiling tanong kung bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa lungsod sa kabila ng malaking pondong inilabas para sa flood control projects doon.
3: Additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines OFP ang resulta ng pinakahuling tugon ng basa nationwide survey ng Okta Research na sinagawa mula Marso 19 hanggang 25, 2026. Matay sa survey, 76% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga hakbang ng pamahalaan para ipagtanggol ang teritoryo at sovereign rights ng bansa kabilang ang West Philippine Sea, na itala ang pinakamataas na suporta sa National Capital Region o NCR na may 83%, habang sumunod naman ang Luzon na may 77%. Ayon sa AFP, pinapakita ng resulta ng survey ang matibay na suporta ng publiko sa pagsusulong ng soberanya at pambansang interes ng Pilipinas. Tiniyak naman ng AFP na mananatili itong nakatuon sa pagtupad sa mandato nito sa pamamagitan ng profesionalismo, kahandaan sa operasyon at pagsunod sa international law upang mapangalagaan ang integridad ng teritoryo ng bansa at mapanatili naman ang mapayapa at maayos na kaayusan sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumuo ng Unified Command System ang pamahalaan para sa patuloy na pag-responde at rescue operation na sinasagawa sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD spokesperson Juni Castillo na mayroon ditong isang Incident Management Team o IMT na binubuo ng iba't ibang response agencies ng pamahalaan. Anya, may kanya-kanya silang inilatag na tungkulin na gagampanan sa rescue and retrieval operations. Dagdag pa ng tagapagsalita, may koordinasyon na rin silang sinasagawa sa pamilya ng mga nasawi at nakaligtas sa ospital o lugar na kanilang kinaroroonan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binahagi naman ni spokesperson Castillo na maingat at mano-mano ang ginagawang paghukay sa siyam na palapag na gumuhong gusali. Kahit niya ito'y dahil pwedeng gumuho muli ang gusali kapag ginamitan ng mga heavy equipment. Ayon pa kay spokesperson Castillo, pinag-iingatan nila na hindi lang ang mga natitira pang buhay at natabunan sa pagguho, kundi tinitiyak din ang kaligtasan ng mga responder. Patuloy anya nilang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat sa ginagawang operasyon mula sa mga responder, mga media na nagko-cover sa insidente hanggang sa mga residente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nag-deploy naman ang Philippine Coast Guard o PCG ng 6 na K-9 rescue teams upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang pagguho ng isang struktura sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Binubuo na ang grupo ng 6 na Coast Guard working dogs at 12 search and rescue personnel. Matapos naman ang sinagawang briefing, agad nagsimula ang operasyon kung saan nagbigay ng positive indication ang mga K-9 dogs na sina Summit, Theo at Travis. Dahil dito, nagsagawa ng debris extraction operations ang engineering at joint SAR teams na nagresulta sa pagka-recover ng isang bangkay. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi K. Abiab, napatunayan na rin ang kakayahan ng Coast Guard K-9 teams sa mga nakarang rescue operations, kabilang ang landslide incident sa Tagaytay City noong 2025. Tiniyak din ng opisyal na patuloy ang suporta ng PCG sa humanitarian assistance at disaster response operations para sa kaligtasan ng mga apektadong pamilya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagpapabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga individual na nakaligtas sa pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, agad silang nagsagawa ng psychosocial first aid sa mga nakaligtas matapos ang insidente at ang profiling na basehan ang karagdagang tulong na binibigay ng ahensya sa mga survivor. Nakapagbigay na rin anya ang DSWD ng mga family food packs, hygiene kits, ready-to-eat food boxes at 10,000 piso na financial assistance. Bukod sa mga ito, bibigyan din sila ng livelihood assistance lalo pa at nawalan sila ng hanap buhay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health kinilala ng World Health Organization dahil sa suportang ibinibigay sa mga health workers. Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinilala ng World Health Organization o WHO ang Department of Health at si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng hakbang ng Pilipinas para sa pagpaigting ng National Global Health Workforce. Ayon sa DOH, binabalansi ng ahensya ang pagsuporta sa ibang bansang nangangailangan ng nurses habang tinutugunan din ang pangailangan ng bansa sa health workers. Isusunong din ng DOH ang knowledge sharing, trainings at capacity building upang makatulong ang mga Pilipinong healthcare workers sa pagpapalakas ng health workforce ng ibang bansa. Kinilala rin ng WHO ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa international health efforts para mapigilan ang pagkalat ng mga nakamamatay na sakit at virus. Tinalakay ang naturang usapin sa ginanap na World Health Assembly o yung WHA 79. Mula pa rin dito sa Kusin ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa iba yung dagat, mga otoridad sa Southern California nagtutulungan upang mapigilan ang pagsabog o pagtaas ng o pagtagas ng nakalalasong kemikal. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito po ang report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Nationwide.
5: Sinisikap ngayon ng mga otoridad ng Southern California na mapigilan ang pagsabog o pagtagas ng isang tangke na nakakalasang kemikal matapos mailikas ang may 50,000 residente ng naturang lugar. Nagmamadali ang mga bombero sa pagpahinto nito upang maiwasan ang isang catastrophic o worst case scenario sa planta ng GKN Aerospace sa Garden Grove, Southern California. Ayon sa CNN, umaabot sa 9 square miles ang posibleng sakop ng pinsala kung saan maaaring madamay ang mga kabahayan. Natuklasan na bitak sa labas na bahay bahagi ng tangke ng toxic substances at ilan sa mga residente ay pinangangambahan na na-expose sa kemikal. Agaran namang umaksyon ng mga otoridad at ginawang online muna ang mga klase. Nahaharap na ngayon sa demanda ang pasilidad dahil sa hindi maayos na pamamahala sa kemikal at banta sa kalusugan ng publiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Runner mula sa Eastern Visayas, unang sumungkit ng ginto sa 2026 palarong pambansa. Mula sa Sports Radio 918 kHz, narito ang report ni Jess Laid.
6: Pinangkin ni Christian Maitaharos ng Eastern Visayas ang unang gold medal sa 2026 palarong pambansa matapos manguna sa secondary girls 3,000 meter run kahapon sa Dato Bipus Makapandong Golf DO Plaza Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Tinawid ng 14 anyos mula sa pamilya ng manging isda sa Tanawan, Leyte ang finish line sa loob ng 10 minutes at 4.76 seconds para muling makamit ang ginto sa ikalawang sunod na taon matapos itong makamit ang 2025 palaro sa Lawag, Ilocos Norte. Tinalo ni Taharos ang kanyang kakampi sa Eastern Visayas na si Angel Lumakang na naging silver medalist at si Charlene Cos na ang Region 11 ay binusa naman ang bronze medal. May kabuwang 24 na regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 3 exhibition sports ang gaganapin sa 10 munisipalidad ng Agusan del Sur. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Business Improvement Plan ng mga Ibatan Entrepreneurs, binahagi sa programa ng DTI. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mayan.
10: Kaugnay sa isinagawang Kapatid Mentor Me o KMME program ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes sa Lalawigan, apat na micro, small and medium enterprises o MSMEs ang matagumpay na nakapagbahagi ng kanilang Business Improvement Plan o BIP na bahagi ng programa. Ang presentasyon ng kanilang BIP ay nagsilbing plataporma para sa mga mentee na isali na ang kanilang mga natutunan sa mga praktikal na estratehiya na naglalayong mapabuti ang kanilang mga operasyon sa negosyo. Inaasahan naman ng DTI Region 2 Batanes ang positibong epekto ng mga planong ito habang ipinapatubad ng mga negosyante sa kanilang negosyo. Nagagalak at lubos ang pagbati ng DTI Region 2 Batanes sa mga kalahok na Ivatanpreneurs na magtatapos sa programa para sa kanilang milestone na ito at muling pinagtitibay ang pangako ng ahensya na suportahan ang paglago ng mga local MSMEs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 14,000 na kabahayan target na mabigyan ng emergency go back sa Batac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jude.
11: Target ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac na mabigyan ang 14,000 na tahanan ng emergency go bags. Yan ay upang matiyak ang kahandaan ng bawat pamilya bago pa ang tag-ulan. Pagtitiyak ni Mayor Mark Ichua na handa na ang LGU kung dumating man ang bagyo at nabahagian na rin ang mga kailanganing gamit sa pagresponde ang mga barangay. Kaugnay niyan, nakapaloob sa waterproof go bags ang mga first aid kits, flashlights, power bank, mga instruction para magamit ang mga gadgets at mga contact information ng LGU. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang lahat anumang oras, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jupitpitan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 88 million peso Carabao Dairy Processing Facility sa Nueva Ecija. Formal nang sinimulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Leslie.
12: Formal lang sinimulan ang konstruksyon ng isang mas malawak na Carabao Dairy Processing Facility na nagkakalaga ng 88 million pesos para sa Eastern Primary Multipurpose Cooperative sa San Jose City, Nueva Ecija. Ang proyektong ito na pupunduhan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale-Up ay naglalayong iangat at palakasin ang lokal na industriya ng gatas ng kalabaw sa lalawigan. Kasabay ng groundbreaking ceremony, opisyal ding ipinasa kamay sa kooperatiba ang mga bagong sasakyan kabilang isang six-wheeler freezer van, isang wing van at dalawang utility vehicles. Malaki ang may tutulong ng mga lohistikong ito upang mas mabilis at ligtas ang pagkolekta ng gatas mula sa mga magsasaka patungo sa mga pamilihan at masisigurong sariwang maprodukto pagdating sa consumer. Mula sa dating maliit na processing center, ang bagong 500 square meter na pasilidad ay magbibigay ng pagkakataon sa kooperatiba na makagawa ng mas maraming uri ng produkto mula sa gatas ng kalabaw. Inaasang magdadala ito ng mas mataas na kita para sa mga kasaping magsasaka at magbubukas ng mas malawak na merkado sa gitnang Luzon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hydro plants, delayed projects at fuel issues, mga dahilan ng rotational brownout sa Oriental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: May.
13: Lumutang sa isinagawang emergency dialogue na ipinatawag ng provincial government ng Oriental Mindoro ang iba't ibang dahilan kung bakit nakararanas ng rotational brownout ang lalawigan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Governor Vons Dolor sa kanyang FB page, ilan sa mga dahilan ay ang pagbaba ng supply mula sa renewable energy sources, pagkaantala ng operasyon ng ilang bagong power plants, problema sa fuel supply at limitasyon sa transmission system. Batay sa paliwanag ng Ormeco, malaking epekto ang paghina ng generation mula sa renewable energy suppliers gaya ng hydro plants dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig ngayong dry season. Pabago-bago ang supply ng kuryente dahil hindi pa operational ang ilang bagong Independent Power Producer o IPP projects sa bayan ng Nawan, Rojas, Pinamalayan at Bansod. Sa kasalukuyan, nasa 56.5 megawatts lamang ang dependable supply ng Oriental Mindoro kaya nagpapatuloy ang rotational load shedding upang maiwasan ang total collapse ng power system sa buong lalawigan. Tiniyak naman ni Governor Dolores sa lahat ng residente na patuloy nitong tututukan ang operasyon ng Ormeco. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7, patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong driver at operator ng mga pampublikong sasakyan sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang hatid ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Angeli.
16: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan dito sa rehiyon. Karagdagang 700 mga driver ng traditional at modern public utility jeepney sa Cebu ang nakatanggap ng 1,500 pesos na fuel subsidy mula sa LTFRB 7. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, ang distribution ay bahagi pa rin ng kanilang pagbibigay ng tulong sa mga nasa transportation sector alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Aniya na sa 70% na ng kabuuang mahigit 23,000 na mga benepisyaryo sa Central Visayas ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa kanilang tanggapan. Maliban sa Cebu, may mga benepisyaryo rin sa lalawigan ng Bohol at maging sa Negros Oriental na sa ilalim pa rin ng jurisdiksyon ng LTFRB 7. Ayon kay Matuan, ang LTFRB na mismo ang pupunta sa mga lugar sa labas ng Cebu upang ihatid ang nasabing tulong pinansyal sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Napag-alaman na noong Mayo 22 na sa 500 mga driver rin ng taxi, provincial buses, public utility van at school transport service ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na fuel subsidy sa isinagawang payout ng LTFRB 7 sa kanilang tanggapan dito sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 3,000 magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte nakatanggap na ng cash aid mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Aljon.
17: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang kabuuang 3,099 na magsasaka at mangingisda sa Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFP ng pamahalaan. Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 8 at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office sa Southern Leyte ang pamamahagi ng unconditional cash assistance katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Aabot sa 1,169 na mangingisda ang tumanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda habang 1,930 naman na magsasaka ang nakatanggap ng direktang cash grant mula sa programa. Kabilang sa mga nakinabang sa programa, ang mga residente mula sa mga bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opos, Buntok at Maasin City. Inaasahan namang madaragdagan pa ang bilang ng mga benepisyaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo sa pagpapatuloy ng sunod-sunod na yugto ng implementasyon ng programa sa iba pang bayan ng Southern Leyte. Ayon sa DA at BFAR, layunin ng PAFP na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang pangunahing gastusin sa agrikultura at pangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng ayuda sa mga producer. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station Sambin, Danao. Proyektong permanent shelters para sa mga IDPs ng Marawi, opisyal ng delunsad ng Bangsa Moro Government, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Alwidad.
18: Opisyal nang inilunsad ang proyektong permanent shelters para sa mga internally displaced persons ng Marawi City mula sa gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y pinangungunahan ng BAR Marawi Rehabilitation Program, kakibat ang tanggapan ng Ministry of Human Settlements and Development. Layunin ng proyektong ito na mabigyan ng permanenteng tahanan ang 151 pamilyang IDPs na nawala ng tahanan ng Marawi State sa taong 2017. Ito rin sila ang mga IDPs na walang lupang pwede pang pagtayuan ng kanilang tahanan upang magsimula muli. Dinaluhan ng groundbreaking ceremony ng mga opisyales at representante ng mga tanggapan mula sa Bangsamoro Government. Isa lang ito sa mga programa ng BARM para sa mga displaced families hanggang ngayon ng Marawi City, Danau del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DTI Zamboanga City Office nagsagawa ng serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang mga MSME sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
19: Pinamunuan ng Department of Training and Industry o DTI Zamboanga City Office sa pamamagitan ng negosyo center nito ang serye ng mga pagsasanay upang palakasin ang kakayahan ng mga beneficyaryo at micro, small and medium enterprises o MSMEs sa natural lungsod. Pinangasiwaan ni negosyo center business counselor Shelly Balambao ang pagsasanay hingga sa entrepreneurial mindsetting, financial literacy at simple bookkeeping para sa mga beneficyaryo ng Department of Labor and Employment o DOLED na mula sa iba't ibang barangay sa Zamboanga. Samantala, sumailalim naman ang mga miyembro ng Arena Blanco Seaweed Farmers Association sa Basic Marketing and Sales Strategy Training kung saan ipinabatid sa mga partisipante ang pagtukoy ng kanilang target markets, pagsulong ng kanilang mga produkto at serbisyo, at mga pamamaraan kung paano mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa negosyo. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang ito, pinagtitibay ng DTI Zamboanga City Office ang kakayahan ng mga lokal na komunidad upang makatulong sa pag-unlad at pagpapatatag ng mga negosyo sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Learner Rights and Protection Desk tinayo para sa 2026 Palarong Pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jocelyn.
20: Inaktibo ng DepEd Caraga ang Learner Rights and Protection Office o LRPO nito para masigurong napangalagaan, naproteksyonan at magkaroon ng learner-friendly 2026 Palarong Pambansa. Sinabi ni DepEd Caraga Regional Director Maria Ines Asuncion, mahalaga ang ganitong hakbang sa kanilang pagsisikap na maprotektahan ang mga learner athletes at mga delegado habang isinasagawa ang 66 na edisyon ng Palaro 2 Agsur sa ilalim ng pangangasiwa ng Education Support Services Division sa pamumuno ni Dr. Edmond Mendoza. Ang LRPO ay pinamunuan naman ni Regional Focal Person Giro Paulo Misael Almendralejo. Anya, mas pinaigti ngayon ang mga palisiya patungkol sa child protection at sisikaping mapabilis ang pagrespondi at intervensyon sa lahat ng learner-related concerns. Target ng itinatag na LRPO mapromote ang safe, supportive at learner-friendly environment sa mga billeting quarters, playing venues at official event areas. Lahat ng billeting quarters ay may itinayong learner rights and protection desks at mga wellness hub. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 26, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
22: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
23: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
21: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
22: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
4: Bahay kubo kahit munti.
5: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
4: Ang halaman doon ay sari-sari.
5: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
3: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Ay pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Martes, May 26, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Update muna mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Yatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din. Sabi ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dito pa lamang po sa may Aurora sa Cubao, nagkakaroon ng pagbagal hanggang makarating lang ng Santolan MRT Station. At moderate traffic naman dito sa may Connecticut hanggang makarating naman na yan ng Shaw Boulevard. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe patungo ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pagdating naman dyan sa may tramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate traffic naman dito sa may Magallanes sa flyover. Pero ang apektado dyan, yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway, paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang makarating ng EDSA Ayala. At pagsapit naman dito sa may bahagi rin ng Cloverleaf ng Balintawak, nagkakaroon ng konting build-up pababa ng A. Bonifacio. At after ng Balintawak, light traffic na towards sa Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan, magkabilang direksyon itong northbound and southbound, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng TNDC TAS, nagkakaroon ng mabagal na daloy ng mga sasakyan patungo ng Lanusa. Pagsapit naman dyan sa may Canley Road sa Pasig pa rin po yan, na bahagyang babagal lamang po yan hanggang sa may bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Diyan naman sa may Blue Bow sa Taguig hanggang sa may McKinley. And after ng McKinley, maluwag na ang daloy ng traffic at pagdating na lamang diyan sa may Libis sa flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound lane, yung mga nanggagaling ng Fairview, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Atherton na patungo na dito sa may Doña Carmen. And after ng Doña Carmen, pansamantalang luluwag dahil sa may Don Pavian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Commonwealth Market, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng elliptical road. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 3 and 4 at nagsimula na po yan ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga na kung saan ay bawal kayong bumiyahe at muling magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasamang alan ng ating pambungad na traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
6: Thank you. Thank you so much, Charlie Nosaris. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, ang update mula sa Quezon City. Ito'y particular dyan po sa patuloy na pamamahagi ng cash relief assistance sa mga natitira pang delivery drivers dito sa NCR. Ibig sabihin yung mga hindi pa po nakatanggap earlier, ano? Ngayong araw na ito, lumarga na po yung distribution ng cash relief assistance dito sa Metro Manila. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary!
8: Hello. Yes, Alan, tuloy-tuloy na ang dating ng mga delivery driver dito nga sa pagsimula ng special payout ng DSWD para yan sa mga unclaimed cash relief assistance sa mga service delivery o itong mga PEMEDES driver. Nagsimula kaninang alas 6 ng umaga itong payout sa DSWD Central Office dito sa Batasan kung saan ang step 1 at 2 ay dito sa covered court malapit lang sa entrance habang yung payout ay sa likuran naman o dito sa bahagi ng Crisis Intervention Program. Ngayong araw na sa higit 34 na kumpanya ng PEMEDES riders ang inaasahang makakatanggap ng tig 5,000 pisong cash aid. Kabilang dyan, alam yung mga maliliit na kumpanya gaya ng JNT, Foodpanda at yung mga delivery riders ng yung online marketplace gaya ng mga Shopee. Target na mabigyan ng ayuda sa kabuuan naman ay nasa 19,000 na delivery drivers. At hindi na kasama rito, Alan, ha, yung mga malalaking kumpanya na nagkaroon ng special payout noong mga nakaraang linggo. Kasama dyan yung Lala Move, yung Grab, at saka yung Angkas dahil natapos na sila noong mga nakaraang linggo. At ngayon, ayun yung mga maliliit na itong mga delivery drivers kasama nga yung mga JNT, Foodpanda at yung mga online marketplace. At sa payout process, kailangan lang magpakita itong mga beneficiaryo ng kanila pa rin driver's license at photocopy para sa verification. May nakatalaga na ring joint help desk kasama dyan ng LTFRB, DICT at mga kinatawaan ng kailang mga kumpanya para tumulong sa koreksyon ng pangalan at birthday ng mga beneficiaryo kung kinakailangan. Tatagal itong special payout, Alan, hanggang May 29 o sa Biyernes. At bukas, kahit na holiday, ay tuloy-tuloy ang special payout dito sa DSWD. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa, mula po riyan sa Quezon City. So tuloy-tuloy lang yung pong pamamahagi ng cash relief assistance doon sa mga hindi pa nakakatanggap na mga delivery drivers dito sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa. Yan. Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at Radio Magazine 1278 kHz. Good morning sa mga nakasubaybay sa pamamagitan naman po ng 104.3 The Capital FM. Update po mga kaibigan, mula naman sa Department of Social Welfare and Development, dito po sa sinagawang financial assistance distribution kahapon Lunes, May 25. Diyan po sa Leonardo Fugoso Sports Complex sa Delpan, Binondo, Maynila. Tumanggap po mga kaibigan ng ₱10,000 na cash assistance ang mga pamilyang nasunugan diyan sa Parola Compound. Iyan po'y bilang agarang tugon ng pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. At alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinag-uutos ang mabilis na paghatid po ng kinakailangang suporta para sa mga pamilyang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center habang nagsisimula silang makabangon mula sa sakuna. Layunin po nito na mabigyan sila ng kaunting panggastos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapagbigay din ng dagdag na pag-asa sa muling pagsisimula ng mga apektadong pamilya.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang, umusog-usog ng konti.
9: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Baga, Manila. Maya-maya tayo ngay makikipag-ugnayan dito sa Octa Research Group. Makakausap po natin si Dr. Guido David. Pag-usapan natin itong tugon ng mass survey. Ang lumitaw po ay yung mga kababayan natin, about 76% ng mga Pilipino. 76% ng mga Pilipino ay sumusuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na i-defend, depensahan ang teritoryo ng bansa. At makakausap, Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Alan, at sa mga taga-pakinig natin at mga viewers natin.
6: Yes, sir. Dr. David, please share with us details, so additional details. Dito po sa lumitaw sa survey, 76% ng adult Filipinos ay nagpahayag ng kahandaang sumuporta sa pamahalaan pagdating po sa pagde-defend sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kasama dyan ang West Philippine Sea, Dr. David, sir.
11: Yes, magandang umaga ulit. Ito'y bahagi ng Octa Research Survey, tugon ng masa, conducted noong March 19 to 25 of this year. 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% margin of error. Ang tinanong dito, simple lang naman.
6: Apo.
11: Nag-agree ba kayo dito sa statement? I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights including over the West Philippine Sea. So, simple lang naman. Tinatanong ang mga respondents kung agree sila dito or disagree sila dito sa statement na to. And lumabas, 76% ay agree, either strongly agree or agree. At 7% lang ang nag-disagree. Of course, Alan, this question is a statement of nationalism, of patriotism.
6: Apo.
11: So, kung isipin natin, dapat diba lahat ng Filipino agree dito sa statement na to. Pero, well, of course, hindi natin, I mean, may opinion ng mga iba natin kababayan. Pero majority naman agree, 76%. Pero may 17% na undecided.
6: Mm-hmm.
11: Mataas, masaya tayo na mga 3 out of 4 Filipinos.
6: Yes, uh-huh.
11: Nagsasabing patriotic sila. Gusto nilang pagtanggol yung West Philippine Sea at yung ating mga sovereign rights. Pero yun nga, of course, hindi naman nawawala yun sa isang sovereign country. Meron usually mga pumapatigas at kumukontra. I guess hindi natin maaalis yan. Pero at least mababa lang, 7%, less than 1 out of 10, ang hindi sumasang-ayon dito sa statement nito.
6: Opo. Dito po, ito pong nabanggit nyo na 76% ano, yung sa national level, ang nagpahayag ng pag-sang-ayon dito sa statement na inyong binanggit. Ano, paano ho ang latag nito? Let's say, Metro Manila, ano ang naging percentage pagdating sa mga respondents sa galing sa Metro Manila at sa iba pang, let's say, Luzon, Visayas, and Mindanao? Dr. David, sir.
11: Yes.

0: disagree. So hindi naman dahil nag-disagree sila.
1: Mm.
0: Marami lang undecided. At ako naman, well, sa undecided, pwedeng undecided nga sila or pwedeng ayaw nilang sagutin or hindi nila masyado naintindihan yung tanong o ayaw nilang ibigay yung statement nila. So we respect that din naman sa respondents natin. Ang noteworthy dito,
1: opo,
0: hindi yung sa Region 11,
1: mm,
0: 61% nag-agree. Although hindi naman siya masyadong malayo sa 76%. Pero medyo mataas yung nag-disagree, 34%. One out of three doon sa region yan, Region 11, which is the Davao region. At of course, nagtataka tayo bakit, you know, I mean, hindi naman porque andun sila sa, you know, sa Davao region, eh, hindi na sila patriotic. So, yun yung siyempre isa na sa mga bagay na gusto nating maintindihan bakit.
1: Mm-hmm. Okay. Dr. David, sir, yun namang aspeto ng iba pang mga demographics, let's say, ng mga respondents like sa aspeto po ng mga nasa, let's say, CDE economic bracket, lumitaw din ho ba o nahimay kung paano ang naging pagtugon nila dyan sa survey na yan, sir?
0: Sa socioeconomic brackets, generally naman, ano, similar. Mas mababa na konti sa E, 71%. Pero sa A, B, C, and sa D, 76%. Yun, nag-agree. Sa E, sa ABC, 0% yung ano, nag-disagree.
1: Mm.
0: So, matasing level of nationalism sa mga ABC natin.
1: Okay.
0: Pero sa E, may 9% na nag-disagree. So, a little higher than yung average rating. Across genders, very similar naman.
1: Mm-hmm.
0: 78% agree sa males and 74% nag-agree sa females. So, almost the same lang within the margin of error. So, mga college graduates, 80% nag-agree. Pero, yun nga, across different demographics, wala namang kapansin-pansin na major difference.
1: Mm.
0: Except lang yung sa geographic na napanggit natin, na mataasing disagreement sa Region 11, 34%. Region 12, then 14% nag-disagree. Pero hindi naman ganun kalas compared sa ano, 34% sa Region 11. Pero slightly above din sa average.
1: Opo. Dr. David, balikan ko yung nabanggit mo, sir, na dun sa economic, socio-economic bracket na A, B, and C, 0% yung nagpahayag na disagree
0: sila, no? Sa nationalism. So, 76% yung basically, it's a statement of patriotism and nationalism. So,
1: yes,
0: 76% nagsabi na nationalistic sila or patriotic sila.
1: Mm-hmm.
0: And 0% yung nagsabi na hindi sila patriotic or nationalist.
1: Ayun. And again, Dr. David, sir, this particular survey was conducted latter part of March?
0: Yes, sir. March 19 to 25 lang. About 2 months ago.
1: Mm-hmm.
0: So, nationwide face-to-face siya.
1: Ayun. Nationwide face-to-face at ang margin of error ay plus minus
0: 3%.
1: 3%. Okay. Dr. Guido David, sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at yung paghimay dito po sa resulta ng huling tugon ng masa survey ng Octa Research Group, sir.
0: As always, sir, we're here to serve the public and maraming salamat sa pagtugon dito sa survey na ito at magandang umaga.
1: Opo. Thank you, sir. Mga kaibigan, Dr. Guido David, Research Fellow ng Octa Research Group, ang ating pong nakausap. Ang oras sa buong Pilipinas, meron na tayong 26 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnay naman tayo sa Bureau of Fire Protection. Makibalita tayo dito sa update sa kanilang investigasyon, ha, sa sunog na naganap niyan po sa Binondo, Maynila. Mamaya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers

0: per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
1: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
2: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
1: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
3: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
4: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
3: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
3: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 31 minutes na makalipas pong 7 a.m. Makipag-ugnayan muna tayo sa Bureau of Fire Protection. Sa National Headquarters tayo, ha. Nakakausap natin ang Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection National Headquarters, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan. Good morning at ligtas na araw po sa lahat.
8: Yes, Sir. Una, Sir, makikibalita lang kami sa mga update ng investigasyon na patuloy pong sinasagawa ng ating Bureau of Fire Protection sa sunog diyan sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, noong nakaraang Sabado, Sir.
9: Yes, Sir Alan. No? Ang sunog nga na nangyari noong nakaraang Sabado ay umabot sa Task Force Charlie. At ibig sabihin, halos 70 plus fire trucks, no, ang rumisponde para magtulong-tulong. Kasama na doon ang mga brigada, fire volunteers, at iba pang mga community fire auxiliary group. At sa laki ng sunog, no, dahil ang area na yon ay sabihin na natin densely populated area, at Apo, ang mga kabahayan ay talagang dikit-dikit, at ang mga iskinita ay hindi kayang daanan ng mga fire trucks kahit yung kung tawagin natin yung mga penetrators. So umabot sa Task Force Charlie at halos sa 9 na oras ang naging firefighting operation natin doon. Yun na nga, no, dahil makitid yung mga daan at yung nasabi kong densely populated area, dikit-dikit rin yung mga kabahayan at karamihan gawa sa light materials. At nung mga hapon na yon ay ang lakas rin ng hangin, kaya sobrang sobrang bilis ng pagkalat ng sunog at naging conflagration nga. At kung makikita natin yung mga sa aerial shot natin, ang area na yun kasi ay halos sa tabi ng ilog at bahagi ng karagatan ng Manila Bay, no, dahil sa buka na yun ng Ilog Pasig. Kaya hindi rin namin masyadong naikutan agad-agad at walang penetration or depensa doon sa gilid ng karagatan. Although nagpadala tayo doon ng mga fireboat, pero hindi sapat, no, dahil naka-position lang yun sila sa tabi ng ilog at karagatan. So ang naapektuhan or nasunog na mga struktura ay umabot po sa 1,266. Ito ay sa aftermath, no, ng pakikipag-ugnayan na rin sa Manila Social Welfare. At ang pamilyang apektado ay nasa 2,134. At mga individual na halos sa lahat, no, sa nasabing 1,266 na struktura o kabahayan, no, ay mga individuals affected ay nasa 7,123, at ang estimated damage ay nasa more or less 6,000 base sa aming standard operational procedure po.
8: Anong 6,000 yung damage, Superintendent Arroyo, sir?
9: 6 million po, I mean. 6 million ang damage po, more or less, sa nasabing sunog doon. Ito ay base lamang sa aming standard operational procedure na kung saan ang involved ay mga light materials na mga residential structure.
8: Mm-hmm. Any updates sa aspeto naman po ng mga casualties, Superintendent Arroyo, sir?
9: Ayun, kahit paano po, kahit sa laki ng sunog, ay nakaligtas naman ang lahat, no, dahil mga ganyang kasi mga fire-prone area ay gumagawa talaga tayo ng mga programa tulad ng obligasyon sa bayan para sa ligtas na pamayanan. At may mga brigada tayong binubuo diyan sa katuwang na rin yung mga barangay, no? Tulad nito yung barangay 275. Kaya kahit paano po ay hindi man apula ang mga kabahayan nila, pero yun yung pangunahing tinuturo natin doon, no, sa pakikipag-tulungan nga ng mga local government unit, kahit yung barangay unit natin, na immediately po alam ng mga residente kung paano po iligtas ang mga sarili. So yun po ay wala namang naulat na mga injury, lalo na yung fatality.
8: Mm-hmm. Okay. Base ho sa initial investigation, ano ang mga posibilidad o anong mga possibility na anito, kuryente ba o illegal electrical connections ba, o ano ang mga posibleng naging sanhi ng sunog na ito, sir?
9: Sir Alan, no, ang bahay kung saan nagsimula ay natukoy na ng ating mga fire investigator, fire arson and investigators assigned, no, sa nasunog na ito. However, yung dahilan naman ay nagkumuha pa tayo doon ng mga samples tulad ng mga debris at iba pang mga dekuryenteng kagamitan na natupok doon para undergo natin ng electrical analysis, no? So, meron tayong mga nakuhang salaysay sa mga kapitbahay, sa mga eyewitness, pero yun, no, ay papatibayin natin to sa pamamagitan ng siyensya pag meron ng result ng ating laboratory. Pero initial po ay kumuha kami doon ng mga wiring at saka yung mga involved doon na mga debris to undergo laboratory testing po. So doon kami naka-narrow down sa origin of fire talaga, no, yung kung saan nagsimula ang sunog sa nasabing bahay. Kasi kahit paano po na-narrow down natin sa ikipag-usap din sa mga first responder kung saan ang una nilang nakitang bahay na tupok na tupok habang inaapula yung sunog at gayon din yung bago nangyari ang sunog, anong mga pangyayari doon. So yun po ay nagkikipag-coordinate pa kami doon sa mga nasa evacuation area din para makumuha pa ng mga salaysay, no? So sa ngayon po masasabi na lang natin under investigation po ang dahilan ng sunog.
8: Okay. At natukoy na ikanyo yung posibleng pinagmulan ng sunog dito sa malawak na area na ito. More or less saan po ito matatagpuan? Let's say ang isang area na nasunog ay napakalawak, pero itong napinpoint more or less na posibleng pinagsimulan ng sunog, saan po ito banda? Sa gilid, bandang gitna? Saan po ito located?
9: Iyon nga ang Sir Alan, no, bandang gitna siya, kaya ang pagkalat niya ay halos sa harap, likod, no, gilid, ay mabilis po ang pag-spread ng fire, at na dahil na rin sa malakas na hangin ayun po ay napakabilis po ng pangyayari. At bandang gitna po ang pinagmulan ng sunog na involved na bahay.
8: Mm-hmm. At nabanggit nyo kanina, dahil ang mga madadaanan ay mga iskinita lamang, na pati yung mga maliliit na fire trucks ay hindi makapenetrate, hindi makapasok doon sa area, kaya nasa periphery lamang ang pagtutok ng mga hose natin, sir? Ganun ba yun?
9: Yes po. Nung una, syempre, ay binigyan din natin ng daan, no? Yung maliliit na iskinita, ay binigyan din natin ng daan ang mga nag-evacuate, kasi syempre mas mahalaga pa rin ang buhay kaysa sa mga ari-arian.
8: Opo.
9: Kaya to give way para sa evacuation, ay hindi na natin nahinarangan masyado yung mga iskinita. At yes po, kailangan magladlad ng mahabang hose para makapenetrate sa loob. At syempre, para sa kaligtasan rin ng ating mga responders, ay minabuti natin na huwag basta-basta ang pumasok kung hindi siguradong makaka-atras agad-agad. No, dahil mga pagkakataon ngayon na during that time, no, ay napakalakas nga ng hangin, unpredictable po yung hangin, halos tumatawid, no, sa kahit may iskinita sa gitna ng mga bahay, ay tumatawid to sa mga may espasyo sa pagitan, no, dahil na nga rin sa radiation, yung movement of the hot air and gases na convection, no, ay napakabilis ng spread of fire maliban sa conduction, yung dikit-dikit na bahay.
8: Yes, okay. So nandiyan din isang factor na nabanggit nyo ay yung pagkakaroon din ng malakas na hangin, kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy, sir.
9: Yes, Sir Alan. Opo, napakabilis po. Kakaiba yung hangin na yun, no? Pero yung hangin ay, alam naman natin, no, Sabado ay kakaiba rin yung kahit today, no, parang ihambing natin sa araw na ito, kakaiba yung hangin. Talagang parang sabihin natin walang masyadong moisture. Talagang tuyong-tuyo at ano, parang maalinsangan, no? Kaya yun ang nagdulo talaga ng conflagration.
8: Mm-hmm. Okay. Now, looking forward, of course, sa ganitong mga experience at syempre, ang patuloy na modernization, ika nga, ng ating Bureau of Fire Protection. Ano? Sir, sa aspeto ng pag-acquire ng mga makabagong firefighting equipment under the modernization program ng Bureau of Fire Protection, ano po ang mga nasa pipeline, ika nga, o nakahanay, yung kasama sa mga tutugunan yung ganyan ng mga posibleng malawak na area pero walang madaanan, mga iskinita lamang? Sa aspetong yan, please share with us updates, Superintendent Arroyo, sir.
9: Yes sir, nabanggit niyo na yun, nabanggit niyo rin no yung Modernization Act nga, yung Republic Act 11589. Ito po yung programa na ginagawa ng inyong BFP, yung patuloy na equipment upgrades, procurement upgrades ng mga kagamitan at yung mga specialized units din na creation ng mga yung aside sa firefighting no, kasi ang Republic Act na to na Modernization Act ay nagbibigay rin ng talagang kapangyarihan sa inyong BFP para sa other rescue no, as such as specialized search and rescue forces, medical emergency units din at yung expanded na mga iba't ibang units namin. So kasama yan sa programa na patuloy ng modernisasyon no, ng BFP at kasama na rin yung infrastructure at saka iba pang mga improvement natin sa personnel din na development.
8: Yes.
9: At syempre papalakas din natin talaga sir yung ating community no, at ang mithiin natin maging resilient yung mga communities natin kahit po ang BFP ay sobrang modern pero wala namang malakas na kahandaan yung ating mamamayan ay hindi effective no, kaya yun po yung ating goal din, ang modernisasyon ng inyong BFP ay kasabay din dapat sa modernisasyon ng bawat community na maging resilient no at handa sa anumang sunog or kahit anong sakuna. Kaya yan po ang mga programa natin sa prevention side naman, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga community, lalo na yung mga fire-prone area. At halos sa tukoy naman natin yung mga fire-prone area dito sa Metro Manila lalo na. No? Pero linawin ko lang, Sir Ala, no? Dito sa Metro Manila, ay kung ikumpara natin yung nakaraang taon, ay kahit paano po ay bumaba ng 11% ang number of fire incident, pero halos conflagration ang recent mga fires natin no, at nationwide naman kasi ay tumaas naman ang 40% kung ikumpara natin sa same period, pero ang karamihan sa 40% ng pag-akyat niyan ay dahil sa mga non-structural fire naman. Ito yung mga grass fire, forest fire, outside of Metro Manila, kasi napakarami pong insidente din ng mga forest fire no, dahil sa sobrang init ng paligid. So mabuti nga lang mga recent days no ay kahit paano po nagsisimula na yung tag-ulan no, at although mainit pa rin talaga ang panahon, kaya additional factor pa rin niya sa patuloy na pagtaas ng insidente ng sunog nationwide.
8: Opo. Naalala ko lang, Superintendent Arroyo, since napapag-usapan modernization, ang isang aspeto niyan ay yung mas makabagong mga firefighting equipment ano ho. Halimbawa, yung mga malalaking truck natin na maaring hindi makapasok sa mga masisikip na lugar o mga iskinita, no? Meron ba tayong plano halimbawa na magdagdag ng mga fire trucks na mayroong mga aerial ladders, yung matatas na hagdan para mas makatutok ng pagbuga ng tubig from a certain height kahit na medyo malayo sa isang particular na lugar, sir?
9: Yes sir, kasama po yan. No? Although marami na tayong mga area ladder, lalo na dito sa Metro Manila.
8: Yes,
9: pero kasama yan sa mga equipment natin. At pero usually kasi ay ginagamit natin yan talaga sir sa mga high-rise buildings. Opo. Kasi kung mga densely populated area, yung mga lalo na banggitin na natin yung informal settlers area. No?
8: Opo.
9: Kahit po mag-ganun tayo sa gawing taas, ay kung halos hindi tumatama sa base of fire, kasi alam naman natin yung bandang taas ng mga bahay,
8: opo,
9: ay ayero po yan ang bubong. Kaya kahit basain natin bandang taas, ay hindi rin siya gaano ka-effective, no? Dahil halos naharangan lang na bubong. Although nakakatulong, no?
8: Yes.
9: Pero kung talagang gusto natin isuppress talaga, ang goal natin dyan ay ma-penetrate talaga. Kaya kasama rin po sa modernisasyon, ang hindi lamang yung mga tanker fire trucks na malalaki, kundi patuloy yung procure natin ng maliliit na manap truck, yung kung tawagin natin doon ay mga penetrator, kahit maliliit na iskinita ay kayang pasukin. Pero ang disadvantage naman noon ay napakabilis lang maubos ang laman noon, dahil ilan na gallons lang ang laman noon. So siguro sabihin natin sa pressure ng mga 150 PSI at isang 1.5 or kahit simpleng 1.5 lang ay baka sa loob ng 2-3 minuto ubos na 'yon.
8: Ubos na 'yung laman.
9: Opo, kailangan talaga i-supplyan 'yon ng mga tanker o di kaya may direct pump from the hydrant.
8: Ayun. Okay, isa pa naisip naisip ko bigla. Yung mga heavy lift helicopters na pwedeng magkakarga ng tubig at ibabagsak sa isang particular na nasusunog na lugar. Kasama ba yon sa mga posibleng ma-procure, sir?
9: Yes, sir. Kasama yan sa kinoconsider natin sa hanggang ma-fully comply natin yung Modernization Act nga. At ang unang training natin diyan ay sa mga personnel natin para sa mga magpipiloto, sa mga chopper. Chopper ang pinaka-priority natin dahil very effective din yung chopper sa mga hindi na kayang abutin ng mga fire trucks natin, lalo na yung mga bundok, no, ng mga forest fire at saka mga grass fire sa bandang taas ng mga bundok. So very effective yan, hindi lang sa firefighting operation, kahit po sa mga rescue. Kino-consider natin yan, sir. Pero so far sa kasalukuyan ay meron naman tayong mga asset din from our other national government agencies such as Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, at iba pang mga national government agency na may magandang ugnayan naman sa mga ganong insidente. Kaya mapapansin nyo, kahit po sa kasalukuyan na aminin ng BFP na wala pa kaming personal talaga ng mga chopper, pero ay nakaka-provide naman tayo ng mga aerial asset in case of kailangan talaga sa other partners natin sa national government agency at kahit yung mga concerned private partners natin po. Pero yan sir, yes, isa yan sa talagang nakalinyada na sa aming plano po for procurement sa aerial assets.
8: Yes, sir. Okay, in closing, Superintendent Arroyo, paalala ulit sa ating mga kababayan, ilang mga fire safety tips baka nakakaligtahan ng ating mga kababayan gamot sa pagkalibot. Ika nga, ilang mga paalala fire safety tips mula sa ating Bureau of Fire Protection, sir, please.
9: Yes, Sir Alan, maraming salamat muli, no. At muli po sa ating mga kababayan ay patuloy tayo maging katuwang sa pag-iwas sa sunog. Mas mainam talaga na iwasan ang mga sunog na ito, no. Kung titingnan natin yung mga pangunahing dahilan ng sunog ay sa kuryente, kaya huwag po pabayaan yung mga di kuryenteng kagamitan natin na nakasaksak at iwanan, no. Dapat i-unplug ito kung aalis ng bahay, no. At sa sobrang init din ng panahon ay kahit paano ipahinga niyo rin yung mga electric fan niyo o di kaya air condition, baka wala ng pahinga yan at baka mag-overheat yan. Huwag mag-overload, no. At pakiusap sa mga informal settlers at huwag na mag-illegal na connection. At isa yan sa mga kadahilanan kung bakit napakarami pa rin insidente ng sunog at bilis kumalat dahil sa mga illegal na connection na yan. At tangkilikin lamang yung mga DTA approved, no, kahit paano yung mga gadget natin ay di kalidad kahit paano, no. Yun po ang pangalawang dahilan naman ng sunog, yung mga open flame. Kaya kung wala namang kuryente, lalo na kung gabi at gumamit ng kandila, siguraduhin ito ay nakapatong sa ligtas na bahagi, no, na hindi, kahit matumba ay hindi magiging dahilan ng sunog. Mas mainam ipatong ito sa palanggana na may lamang tubig. Okay. At huwag magpabayaan yung mga nilulutong mga unattended cooking equipment dahil dahilan din yan sa mga sunog. Kaya mas mainam pa rin talaga tulong-tulong tayo sa pag-iwas ng sunog. At kung hindi talaga maiwasan, huwag na huwag niyong kalimutan, no, sunog man yan o kahit anong sakuna o rescue o anumang medical emergency, huwag kalimutan po tumawag agad sa 911. Mm-hmm. Isang hotline para sa mabilis at agarang pagresponde. No, 911 lang ang tawagan. Isang tawag, saklolo agad.
8: Okay, salamat po na marami, Superintendent Anthony Arroyo, sir.
9: Yes, Sir Alan, and God bless po, more power.
8: Thank you, ang National Headquarters Public Information Service Chief ng Bureau of Fire Protection, Superintendent Anthony Arroyo.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mga kaanak naman ang nawawalang sabungero, o protekta ng Philippine National Police sa gitna ng mga aligasyon ng panggigipit mula sa kampo ni Atong Ang. Balitang hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: J. Mark.
10: Masalan magandang nangakungan ng suporta at seguridad ng Philippine National Police sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero kasunod na rin ng mga ulat hinggil sa umunoy panggigipit at pakikialam kaugnay sa nagpapatuloy na imbestigasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Marino Tatis Jr., iniimbestigahan na nila ang anumang uri ng pananakot at panunuhol. At una rito ay nakakusahan nga ng mga kaanak ng nawawalan sa bungero ang ilang individual na umunoy konektado sa kampo ng gambling tycoon na si Charlie Atong Ang na sinusubukang pigilan umano at dumalo sa mga pagdinig ng korte. Lumalabas sa ulat na unti-unting nababawasan ang bilang ng mga kamag-anak na mga dumadalo sa pagdinig nitong mga nakalipas na buwan. Iniimbestigahan na rin ani na tatens na ang mga ulat hinggil sa posibleng pagpupulong ng ilang kaanak at sinibak na pulis na dating inuugnay sa kaso. Patuloy naman ang magkakahiwalay na operasyon sa pagtugis laban kay Ang sa naharap ngayon sa kasong may kugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you, J. Mark Dagala, mula po sa Campo Corame.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mula sa Campo Corame, update naman mula sa lungsod ng Maynila. Ito pong pagtutok ng Manila LGU sa mga dekalidad na kagamitang medikal. Pinaliwanag po ni Mayor Isko Moreno ng Maynila. Ang detalye atin sa atin ni Lorenz Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lorenz! Toot! Okay. Babalikan natin. Subukan natin balikan si Lorenz Tanhoko mula sa Maynila. Mga kaibigan, ayan, ready na. Lorenz Tanhoko, good morning! Lorenz?
11: Yes, Alan, walang katumbas na halaga ang buhay ng tao. Ito ang binigyan din ni Manila City, Manila Mayor Isko Moreno. Sa pakipag-usap nito sa mga miyembro ng Manila City Hall Press Club, paliwanag ng alkalde, sulit ang daan-daang milyong piso na kanyang inilaan sa pagbili ng mga dekalidad na kagamitang medikal sa tuwing nakakapagligtas ito ng buhay. Ani Moreno, napakamahal ng mga lab tests ngayon gaya ng angiogram, MRI o CT scan para pasanin pa ng isang mahirap na Pilipino. Dahilan kaya hindi na nakukuha pang makapagpatingin ng mga ito at nagre-resulta sa mas malalang mga sakit. Pero sa lungsod ng Mahanya ng Maynila, libre itong magagamit at napapakinabangan. Gitpa ng punong lungsod, alam niya ang pakiramdam na mahirap ang maging mahirap, kaya pinipilitan niya niyang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga Manilenyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lorenz Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, May 26, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antulin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomarie Refarial, Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: Beach vacation.
15: Ano tara?
14: Jogging.
15: Ano tara?
14: Hiking.
15: Ano tara?
16: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
17: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
18: Pass tayo dyan!
19: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
20: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
19: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
20: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
12: magsuot ng presko at maluwag na damit.
18: Tandaan!
21: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
25: Mahal ang gamot.
24: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
26: Mr. President, pwede pa yakap.
24: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
27: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
28: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
24: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
28: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
30: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
30: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Magazine 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
37: 66 Informasyon.
38: GIS, your General Information Station.
39: Radyo Magazine 1278 AM.